0: nga mga membro, sir?
1: Insofar as they are unable to discharge their functions at lawmakers pag noong June, in sila, but in some other ways, writing their intentions, putting their intentions into writing and then submitted to the Senate President, they are active. Diba? It depends on how we look at it. But presently, they are inactive because they are unable to be physically present and join the deliberation in the impeachment proceedings.
0: So, di po mahimong gamitan ito physically inactive. But, basing mentally and emotionally bitaw, bisag to sila layo.
1: Careful, kaya tanya ito mga guruling sa mga mudsun kay mamisimple tweet ba?
0: Mogani, oo. Medyo na aning mga kalibog karon pero nagtuo ko nga tanto-tanto attorney murag mo mohayag regid gyapon ni sa mong tanaw.
1: I think so. I think the Supreme Court will play its role in resolving this dispute kay igon ani man ni atong kani atong demokrasya man gud sa Pilipinas magdung June bata pa man gud dili pa siya mature. So incidents like this varying interpretations sharing opinions in the marketplace of ideas will certainly occur. Pero tama ka, eventually this will clear and then this will, the intervention of the court will put the issue to rest.
0: Lagi, huwag ako galantaw sa bana magdumailin ba, nga unta, dili mo yun ang Supreme Court magdumailin nga, uy, inyo na diya, problema ninyo na, kapanibala diya, di mahimo kay, kuwani eh, di lang ni concern sa mga senator judges, ma-depensa man o prosecution o uban pa, but sa katawang Pilipino na ni eh. O katawang Pilipino, matinawan ang katawang Pilipino. O kung sige angay nga himoong definition sa two-thirds nga buting threshold. Anyway, attorney sir, salamat kayo. Thank you sir sa mong paghatag ganun panahon nga mahinabi ka na mo karumuntaga. Para sa katinawan, ugiya na mo nga mga yano laman nga mga tao. Dili sama ninyo nga mga abogado nga nagbaton sa kalantip sa mga panguna-una, mga pandantaw, labi na kung hisgutan kini mga politikanon o legal nga mga hisgutanan. Salamat, sir!
1: Malayin sa payan, Magnum June, Magnum Aileen. Salamat.
0: Inyo na bati mga eksyon si Attorney Dale Bryan Mordino. Sa atong pagparayon, karumbuntaga mga eksyon, pero noong una, pagbalik ta, dirita sa side sa mga politiko magdumailin. Katong-katong ganyan magkikinabi, mga abogado.
2: Oo.
0: Mga abogado, dirita sa side sa hutungpon sa mga politiko. Butang magpakisayon ba? Kung sa pa ilang, nasinuhunahon na ba? Kung sa pa ilang, kung sa ilang vibration, kung sa misantop sila, kung sa na sila mga gibati karong panahon na. Standby sa mong pagbalik kumaan sa Panumdo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalipin ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to dandler, EQ continue mo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuwod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Halos tanan online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya, wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguro ang adunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguro lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle free yon ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming will funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2880 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash 0 cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
3: Magnum 45.
4: At uminabi atong governor sa Misamis Misurital, Governor Joey Pilais, Vice Governor. Umabot. Vice Governor Joey Pilais, Vice Governor, sir, may buntag.
5: May buntag. Magnum June o mayong buntag, Magnum Eileen.
4: May buntag, sir. Sir, kumusta? Unsay imong mga panlaw taw ning mao nga mga gumunap nga gisugubang ta karon panahon sa atong nasod na binakining epekto ni sa impeachment trial gatubang sa atong vice presidente nya naging dakong question na matungod sa voting threshold nga 2/3 sa all matod pang members sa Senado but gresolbar na kagapuan lawa sa Senate Impeachment Court, sir.
5: Well, kita na nakurat o na subo ani nga development kay at the outset of the trial ila namang gideclare na 1/3 of all the members is 16 required to convict the vice president in this case, and then suddenly ilang gibag-o ang ilang ruling nga hapit na gani mahuman ang trial. This is most unfair and condemnable kay dili man ni insakto nga gahimuon when you enter into something. You know the rules are clear, and then because you cannot get the 16 votes, you change the threshold. So murag katawa-tawa na ning tanan og wala na ni namao kay dili sila kakuhag 16, ila na dayong utrohon ang number.
4: So sabton ex vice governor Pilais, sir, murag klaro kayo, dayag kayo, tataw kayo nga ang nakapagat nila sa pag-usab sa unsabot pasabot sa 2/3 voting threshold, maog yun nga ang intention mao ang pagkonbikto sa vice presidente.
5: Maog yun ka na, Magnum June, nga ang intention good, convict the vice president at all cost, even if you trample, amend the constitution in the process. Kay klaro man kayo, Magnum June, Magnum Eileen, ang constitution. You convict at 2/3 of all its members.
4: Uh-huh.
5: Na sa kita nga sa plain English language, all tanan. Na wala may nagresign, walay namatay, walay na expel. So kanang ilang gipang priso, kaning mga political prisoners karon o katong nang gitago for political persecution, they are still members of the Senate. So they are still part of the all 2/3 of all its members. So sa US Constitution, Mangdom Jun, klaro man sad na 2/3 of all the members present. So nga naman nga maglalis pa ta sa plain language of the Constitution, plain English, nga 2/3 of all its members.
4: Sir, kanang word nga all members present, absent man ng upat. But ang presence, wa na magpasabot nga ay, sa actual nga sitwasyon, present. May butpasabot ni mo, sir?
5: Wala may gibutang. Sa US Constitution, giklaro gyud dito, nga kopya man ng atong Constitution sa US Constitution. Klaro man dito nga ang mag-naay impeachment, ang mubutar sa impeachment, 2/3 ang to convict, 2/3 of all members present. In the Philippine Constitution, ang gibutang 2/3 of all its members. So lahi ang US Constitution, wala gani nato gibutang ang present. Ang communion kag members of the Senate karon, they are still 24. Kaysa Constitution, you can only remove by expulsion, by resignation, death, and final judgment in the court. Na wala may inana. Although ipang priso na lang ng uban diha, kay maulagi na klaro man sad nga kung kalaban ka, kasuhan ka, tatakutin ka. So mao nang nahitabo karon na Magnum June. Klaro man, that did not came from me. Now you can read all about it. Og sa ato pong pagsabot, being citizens of this country, makasabot man po ta og maka-analyze kung unsay mga intensyon ni ining panghitabo karon, pangpriso, pananakot, og pag-ingon nga kasuhan, pagkalaban, kasuhan, pagkasama, hindi. So, klaro man kayo Magnum June kaninga panghitabo karon, mura mag dili naman ni kinahanglan nato ay analyze og insakto. Kay klaro man unsang intensyon.
4: Okay, so para nimo wala na paglaom pa nga makatimbakwas pa ang sa side sa nagatinguha nga kay kinamagun ko no mag-signal na ni karon nga ruling sa Senate Impeachment Court nga painga na gyud ni sa conviction sa Vice Presidente. Sir.
5: Yes, nagtuo ko na with the change of the voting threshold, with the lowering of the voting threshold, certainly ma-convict gyud si Vice President Sara Duterte. Kung tan-aw nimo ang impeachment kaning hearing, wala mang gyud gani mura gitawag nato nga nag-point gyud sa corruption allegation kang Vice President Sara. Atod karon wala man gyud kung ang threshold is beyond reasonable doubt, ang defense nakakuha gyud daghan nga puntos nga ang naagi mga reasonable doubt sa mga accusation. In fact, the prosecution is doing fishing expedition in the trial. So murag dili gyud patas kay the agencies of government is being used.
4: Okay, Vice Governor sir, salamat kay, thank you sir sa mga panahon o ginatponta nga kining tanan, lugar matagaan ra og mga muhayag ra sa maabot nga mga panahon og kita tanan magkaamgo na nga maayo na ang pamahon sa ato nasyon. Wala yung mga kontrobersya, wala yung mga dagkong problema. Napatay dagkong problema nga lugar ginasagubang, dugangan pa rin karong medyo nagkapalibog sa katawan. Kunisgutan na ito, kining tungkol din yung voting threshold nga 2/3 sa all members daw sa Senado. Salamat, sir!
5: Daghang salamat, Magnum June o Magnum Aileen. Maayong buntag.
4: Maayong buntag, sir. Inyo na ba't yung mga aksyon si Kanhi Vice Governor Joey Pilais. Sa atong pagpadayon, karon sa ato Magnum National. Gilawman na sa Senate Impeachment Court nga dalhon sa defense team ngadto sa Korte Suprema ang desisyon sa voting threshold for conviction bato kang VP Sara Duterte. Matod Impeachment Court spokesman Attorney Reggie Tungol nga bisan pa manini ipadayon gyapon sa Impeachment Court ang pagdungog.
6: Petition for certiorari ay hindi po makakaantala sa mga proceedings doon sa lower court dahil po ito ay isang interlocutory appeal. Ibig sabihin, kapag walang inisyong temporary restraining order ang Korte Suprema, then tuloy-tuloy lamang po yung proceedings doon sa lower court. So susundan lamang po natin yung letra ng rules na yun.
4: Ang inyo nabati, mao si Senate Impeachment Court spokesman Attorney Reggie Tungol.
7: I think it's unfavorable to all Filipinos. Kini ang payag ni Attorney Paolo Puanello Jr., spokesman ni Vice President Duterte, human sa pagbago sa voting threshold sa impeachment trial sa Vice Presidente. Mata ni Panelo nga makapasubo kini alang sa mga Pinoy ang desisyon sa Senate Impeachment Court.
8: I don't think it's just unfavorable to the Vice President. I think it's unfavorable to all Filipinos kasi it's binago nilang saligang batas. Hindi po yun ang nasa batas natin. Ang nasa batas po natin ay 2/3 of all members. Klaro po yun. At dahil sa bagong ruling nitong Mayorya, binago po yun. Alam naman po natin na kailangan amyendahan ang konstitusyon bago baguhin ang mga provision nito. So it's a sad day not just for the Vice President's camp but for all Filipinos.
7: Ang pamahayag ni Attorney Paolo Puanello Jr., spokesman ni Vice President Sara Duterte.
4: Gibutyag ni House Prosecution Spokesman Robert Barbers nga walay mabago sa trabaho sa House Prosecution Team human sa butuhan sa Senate Impeachment Court sa voting threshold alang sa pagkumbikto kang VP Sara Duterte. Mato ni Barbers nga mahinungdanon kanila nga mahan ay ang mga ebidensya o ang mga testigo. Aron dunay klaro nga basihan ang mga senator judge sa ilang pagboto.
9: Prosecution panel is ilatag ng mabuti ang ebidensya at ipresenta ang mga testigo nang sa ganon magkaroon ng malinaw no na basihan ang ating mga senator judges sa punto na kung sila ay boboto na no matapos natin ma-present itong lahat. What remains is that the prosecution panel respects the decision of the court in this issue of lowering down the threshold but we believe that it is not an indication of the possible results of the vote that they will make when the four articles have already been presented by the prosecution. So we do not want to preempt kung ano man yung kanilang magiging decision. But isang mahalagang punto na finally nagkaroon ng decision dun sa usapin ng sino ba yung qualified to vote.
4: Ang inyo nabati mao si House Prosecution Spokesman Robert Barbers.
7: Gipamugos ni House Prosecutor Congressman Chel Jokno nga sa iyo paron masayran ang mahimong resulta sa impeachment trial batok ang Vice President Duterte human sa nahimong botasyon sa Senate Impeachment Court sa pagbago sa 2/3 sa voting threshold. Mato ni Jokno nga trabaho lang nila nga presentar ang ebidensya o kaso isip prosecutor.
10: Bilang public prosecutor, medyo tali ang aking kamay sa tanong na yan. I believe that is an internal issue for the court and as far as we're concerned, we will just continue to do our job as prosecutors.
7: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Chil Jokno.
4: Gipamugos ni House Prosecution Spokesman Zia Alunto Adyong nga kinalang mahimong reflection sa prinsipyong baruganan sa matag Senator Judge ang ilang boto sa impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Bato na yung dili kinahanglang otomatiko nga isipon nga no vote ang mga senador nga dili makaboto.
11: I think it is also in line with the premise that the Senate has the sole jurisdiction over to try cases of impeachment, try and decide impeachment cases. Kasi hindi siya, kumbaga, parang acknowledging the fact that in the next, for example, next Congresses, there will be different members, judges of the Senate. And acknowledging that right to adopt their own rules po pwedeng hindi sila binding doon sa particular na decision na to drawn from the very extraordinary circumstance ng Senado. Kasi sa totoo lang naman din, sino bang nag-i-expect na ito'y mangyayari no, sa ibang mga members ng Senado? And hopefully, sabi nga ng presiding officer, hopefully it will never happen again.
4: Ang inyo na bati mao si Congressman Zia Alonto Adyong, spokesman sa House Prosecution Team.
7: Gitawag ni Attorney Ferdinand Topacio sa PDP laban nga hulga sa demokrasya ang pagpabo sa Senado sa voting threshold alam sa impeachment rules ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Topacio nga posibleng magamit ang naisgutang ruling sa mabot pang mga senador o usa ka lakang ngadto sa autocracy o diktatorya.
12: Hindi siya applicable eh. Say, this is a precedent. This is a ruling. Hindi pwedeng bumalik na sa dati. This is a very bad precedent, katulad nga ng sinabi ni Senator Camille Villar, because it will affect a lot of things. Not only impeachment, expulsion. Ako natatakot ako eh. Baka yung iba na hindi nila mapakulong, katulad ni Robin Padilla, since bumaba yung threshold ng 2/3, ay paka-expel naman nila. Kasi they will now need only 13 or 14 votes to expel. Eh, baka gawin nila yon. So nakakatakot mo ito. This is a big stepping stone towards autocracy and dictatorship.
7: Ang pamahayag ni Attorney Ferdinand Topacio sa PDP laban.
4: Giklaro ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison nga mahadlok si VP Sara Duterte sa mahimong resulta sa impeachment trial batok kanya. Mato ni Sison nga andam sila nga moagi sa proseso ug dili motalikod sa tulubagon. Pero ang hangyo lang sa Vice Presidente mao ang usa ka patas o makaingayon nga pagdungog subay sa itong batakang balaod.
13: Let it be clear that the respondent does not shrink from accountability, nor does she fear the outcome of this impeachment trial. She asked for nothing spectacular from this court, only the most essential and basic guarantees due to every individual. Fairness and impartiality sa isang korteng pinagkalooban ng pinaka-iingatang mga prinsipyo sa ilalim ng ating saligang batas.
4: Ang inyong nabati mao si Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison.
7: Gitawag ni Palace Peace Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga intriga lang ang pagkahulagway sa Local Government Support Fund kon LGSF isip presidential pork barrel. Kinatubag ni Castro human sa pagbatikos ni Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Erice. Mato ni Castro nga dunay katungod si bisan kinsang mukwestiyon o mapasakag kaso kalabot sa LGSF apan kinahanglang nakabase kini sa igong kasayuran sa proseso sa paghin sa pundo sa mga local government unit kon LGU.
14: Karapatan niyan tumakbo kahit saang korte. Pero dapat siguraduhin lamang po niya na mayroong basihan. Dahil kung mabibigyan lamang siya or aaralin po niya ang proseso kung papaano na i-release ang LGSF sa mga LGUs, malamang ay maliwanagan po siya. Hindi po ibinibigay ang pondo basta-basta. Ito naman po ay pinatotohanan mismo ni Mayor Lenny Robredo dahil halos isang taon siya sa pag-request at nung naipakita naman po niya na qualified ang kanyang city upang mabigyan ng ganitong klaseng pondo para sa pag-renovate, pag-retrofit ng Jesse Robredo Coliseum, nakuha po niya after a year.
7: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
4: Karon sa Tumagdum International sa Iran gipamugos ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga dili sila terorista. Kanang payag ni Pezeshkian human gipakita at umangan sa mga leader nga mitambong sa United Nations General Assembly sa New York ang mga hulagway sa mga biktima sa pagpatake sa Amerika ug Israel. Mato ni Pezeshkian nga gipalipdan nila ang ilang nasod batok sa maong mga pagpatake.
15: Described us as terrorists. We have been the victims of terrorism. I come from an Iran in which our esteemed supreme leader was assassinated without any legal framework or reason. I come from an Iran where, in truth, they bombed a school. You see these children? Children perished under bombs with weapons used by the United States and Israel. They were innocent. Those who are terrorists and train and protect terrorists describe us as such. We have only defended ourselves. We are not terrorists.
4: Ang inyo nabati, pamahayag, hinubad nga pamahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian.
7: Sa Amerika, nanawagan si U.S. President Donald Trump sa tanang mga nasod nga makiusa sa gilusad nilang economic outcast batok sa Iran. Matod ni Trump nga himuon nila kini hangtod nga di hunungon sa Iran ang ilang pagpangatake sa mga commercial nga mga barko sa Strait of Hormuz.
16: But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. I call on all nations to join us in enforcing the complete economic isolation of Iran until they stop their attacks on commercial shipping, relinquish their nuclear ambitions, and cease their support of terror.
7: Ang pamahayag ni US President Donald Trump.
4: Karon sa tumagdong business gipasalig sa Department of Trade and Industry kun DTI nga walay pagsaka sa presyo sa mga unang palaliton sa Pilipinas. Kinabisan pa man sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Maato ni DTI Secretary Cristina Roque nga padayon ang paningkamot sa gobyerno aron mapugngan ang pagsaka sa presyo sa mga produkto.
17: A lot of these mga supermarkets and groceries, meron na po silang inventory talagay dun sa kanilang warehouse na nandun din kung nasaan yung groceries nila. May mga inventory na yan eh. So ngayon, hindi na po nila kailangan ng logistics cost because they have inventory. So for now, wala pa pong galawan or stable pa po ang presyo ng basic necessities and prime commodities.
4: Ang inyo nabati mo si DTI Secretary Cristina Roque.
7: Giting oas sa administrasyon ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy nga mapalambo ang sektor sa micro, small and medium enterprises sa Laluigan. Kini pinagi sa Hakonfi and Halal Council of the Philippines kon FHCPI nga nagparehag sa kaandam sa pagsuporta ilabi na sa pagpahalal certify sa mga food and product services. Ang mga plano naghatag oportunidad ngadto sa mga business owners sa Laluigan sa nga pinagi sa pagbaton og halal certification mas mapalambo pa kini kon ini ang turismo ilabi na sa mga Muslim nga lokal ug langyong turista. Samtang sa foreign exchange rate, mibo suggest intawos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 62 pesos ug 90.69 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 62 pesos ug 79 centavos sa pagsira sa trading nitong adlaw Martes. Samtang nanod sa nagparentensyon yapon sa tunga-tungang silakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil miubos og 1.7% nga nasa 112.91 US dollar per barrel kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 113.98 US dollar per barrel.
4: Sa Tumagdom Sports, nakasunod na sa quarterfinals ang Gilas Pilipinas Women sa 3x3 basketball tournament sa 2026 Saichi Nagoya Asian Games. Kinuman, pildiha ang Malaysia sa skor nga 17-12. Mato ni Gilas Pilipinas women player Amya Espanol nga mas pangandaman pa nila ang sunod nga dula aron masakbit ang dugang kadaugan.
18: I think we just need to work on our start to the game. The past few games, our start's been kind of slow. Maybe that's like, you know, we haven't really found our flow yet, like from the jump. So I think going into the next round, our main focus is just having better starts so that We're not putting so much effort towards the end of the game. We gotta give it all.
4: Ang inyo nabati mo si Gilas Pilipinas women player Amya Espanol.
7: Samtang sa Asian Games medal update, ang Pilipinas nakakuha na karon og 5 ka mga medalya sa ka silver ug 4 ka bronze medal. Og anaa sa ika-24 nga pwesto sa nagparaing Asian Games sa Japan. Mao'y naguna gihapon sa medal tally ang China nga dunay 47 na mga gold medal, 20 silver og 10 ka bronze medal ug anaa sa ika-2 pwesto ang host nga Japan sa ilang 15 ka gold medal ug 24 ka silver ingon man 27 ka bronze medal. Samtang sa atong Magnum local sports, magparaing karong adlaw ang dula sa basketball sa Zone 6 Barangay Bulwa ning Surad kini sugdan sa alas 5 sa hapon. Diha sa Zone 6, mo'y unang magtigi ang Team Cartagena versus Team Manap ug uman pa. Samtang, ginasig usab ang mga kabataan nga mahiligon sa dulang basketball nga saksihan ang naisgutang liga.
4: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Gadawa, Huwebes, September 24, hangturug matimani ayaw kalimti. Nga sa usag kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Gini si Magnum June Albino.
7: Managlay manang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
4: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45 nga kun mamatud-an nga sad-an gayon si VP Sarah Duterte sa iyang pagpangalagad sa katauhan kay gimando man sa balaod ang lamang siyang silutan o mapalagpot sa katungdanan. Pero kung silutan o palagpoton man siya sa gayon siya, dili angay nga kini tungod kay mayoriya sa senator judges iya makontra sa politika. Apan, kinahanglang ibase kini sa ligon o dili kanudahan ng mga ebidensya. Prinsipyo og baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
19: Magnum Radio.
20: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
21: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
21: Life Extension Vitamin D3.
23: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing mo sana ako, okay na. Dito buhita ako, kuwakawan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanglano kung minum ka na ibang gamot.
21: Hindi na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
21: Life Extension Vitamin D3.
24: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
21: Recommendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
22: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system. Kahimsog sa kaunor ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
5: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
6: Alas 8:45. Igalag, kumusta mayong buntag kanyang tanan? Welcome sa itong pag-uban sa itong programa. Ang ato may kalang Magnum Rapido. Ang lanasap karon may kalang Webes, Pizza 24 na may kalang sa bulan mga igsoon sa September 2026. Sunod Webes, Oktubre na. Webes na karon. Sunod Webes, Oktubre na may kalang. Sa tanan taga mga suking tikpaminaw, mayong buntag kanyang tanan. Sa laing adlaw may kalang sa itong pag-uban, karong buntaga. Sa atong Christmas countdown, nagkadool ka ng adlaw sa Christmas. Doon na nalaman kita ay 91 days to go, 15 hours o 14 minutes, Christmas na! Advance, Merry Christmas, mga suking tigpaminaw. Okay, so muna pa ikala. For 91 days to go na lang. Wag nyo na. Sige, wala nyo. Anyway, sa tanatang mga sugintik paminaw, mayong buntag mga igala sa ato mga igsong anakaroon sa tagatagsan nila ka mga panimalay. Nakapahimutang na mga igala karong mga panahon o I'm sure gaulat kita kung si mga dagko mga naas palibot karong mga panahon na mga igala. Sa ato mga igsong mga OFWs, sa ato mga igsoon ng mga Pinoy nga naasa na kanilang nasyon sa tibuok kalibutan. Mayong buntag kanyang tanan, mga kaigsunan, nga nakaroon gamit ng kato pinagi sa ato nga live streaming. Inyo makita na mga igala ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakakaroon may gala, nagkamonitor ka na ito mga igsoon sa itong streaming live, mayong buntag mga suking tikpaminaw. Salamat sab sa itong mga viewers, karong mataknas kabuntagon, nga nakakaroon kamonitor ka na ito may gala, pinagi may gala sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo sang makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa nakamonitor ka na ito sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini may kala sa ato sa Dakbayan. Assalamu alaikum ganyong tanan mga igsong taga mga Muslim. Mahag sa iyaldo yung tanan das bukid sa ato mga igsong lubad mga magoma sa tanan nga nakar may kala das kabukiran. Maupay, maupay na buntag sa inyong tanan di repita sa may probinsya sa Kamigin. Balik na din sa ato Dakbayas kagan de Oro niya may kala atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlawa. O gakinigabahin sa itong programa ito kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ng Siyudad.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Sa kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adlaw, mga igsoon karong buntag, sulod na may gala sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo may gala nga nakaroon sa gawas o sa iyang pagsulod ato siyang nganlan may gala sa bagyong Queenie. Dili kayo ni siya kabalakan nga bagyo may gala although kapakusog ni siya but dili kayo ni siya kabalakan tungod kay ang iyang direction na ni dili ni siya maglandfall. Sa pagkakaroon may gala to naman siya sa taas mga igsoon sa atong extreme northern Luzon area. O gapapasaka kini siya may gala ang nasgutan nga bagyo. But magpakusog kini siya mga igsoon. Magpakusog kini siya ang maong nga bagyo. Tungkol kay karong adlaw may gala Webes, musulod siya, palatas siya may gala Biyernes, hangtod may gala Sabado o Domingo. og sa pagkabot may gala sa Domingo, nana siya mga igsoon to repeat na yun dool may gala sa boundary gabahin sa may Taiwan. Tung dyan Taiwan, sulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samantala may gala, mugawas kini siya mga igsoon next week pa ang Mount Bagyo may gala. But malikon ko, direct na may gala wala kini siya apikto sa ato ang may gala tungod kay ang mao may gala nga Bagyo, tuwara siya sa kadagatan. Although nagpakusog pa kini siya, but mula gina, ang maong Bagyo may gala, maghatag yapon kini mga igsoon sa usa ka maulanon nga ipikto din sa tuwa may gala, labi na sa Bisayas ug sa Mindanao. Unya sa hapon may gala, kusog ang mga pag-uwan, halos tibok polos Mindanao ang makasilates pag-uwan. Unya, kusog ang mga pag-uwan, dadapitas boundary nga bahin sa Davao o ga Bukidnon, Bukidnon area, dadapita may gala sa may Caraga area, especially dadapita sa may Surigao, kusog ang mga pag-uwan. Unya sa Misok, labi na sa Lanao provinces, apil ang northern na Mindanao. Dinis ato may gala, ulanon taon niya mga igsoon din eh, busa, katong galakaw unya sa hapon, unya sa gabi, pagdala-dala danog pa, payong. Tungod kay makasinati, tanya may gala sa mga pag-uwan, kusog ang mga pag-uwan, ang boundary sa Cagayan de Oro o Bukidnon, boundary sa Cagayan de Oro o Lanao Sur or Lanao Norte, muna siya may gala ang Lanao provinces mismo may gala, muna yung mga kusog ang mga pag-uwan, unya din sa tuba. Kaya balikon ko, apil ang Northern Mindanao sa mga ulanon, unya mga igsoon, unya halos entire Mindanao, unya may gala sa hapon, ang makasinati may gala sa mga pag-uwan. So epekto na siya mga igsoon sa circulation sa hangin may gala sa Bagyo mga igala nga si Queenie nga karong adlaw musulod siya may gala sa Philippine Area of Responsibility. And then ang habagat wala pa hinoon sa sulod tos gawas pero ang habagat kutob pa ni siya niyaning katapusan karon may gala nga mga adlaw sa ato may gala nga buwan may gala sa September. Pagka Oktubre transition period na ta from habagat to amihan na tayo dadayon kita may gala. Kung diya na mga igsoon, sa last quarter ng buwan may gala o sa tuwing 2026, ang mga sinati na ito may gala nga strong o super strong El Nino may gala nga masinati ta sa itong nasod o sa mga nasod din sa Asia. Kada may gala nga itong intoto nga kaimtang sa itong lakaw sa itong panahon karong adlaw. So samang higayon, kinigkapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan may gala sa itong mapanaguban karong kabuntaga, niya karong may gala itong mga top stories mga hidaners, unaw tamay kailang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal, or balitang lokal.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Kinigabahin sa itong programa, ito ka ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ni Ato Syurad. Sa mga balitang lokal, ganahipos, may gala, poles, kanangang checkpoint, tinapita sa Mahimines, Misamis, Occidental. Disgrasyang gibangga, may gala. Sa hubog nga usa ka retired army police ka nag-checkpoint ang waswerte patay duga mga dagko mga balitang lokal People's Day kagahapon sa barangay Tagpangin ng atong syudad mukabat sa 1420 ka mga katawan ang nalagaran sa mayor og karon sa atong mga dagko mga balita balita may galang nasud
7: Magnum rapido rapido
6: sa atong mga dagko mga balitang nasud noon mga igsoon mga sundalo nga membro sa 7th IB samtang papauli gipang-ambos sa mga armado diyan napita may gala sa maya Maguindanao duha ka sundalo hapla patay duga mga dagko mga balitang nasud noon may gala mga transport ta sektor dismayado na karon may gala sa grabe gyud nga kamahal sa gasolina krudo ug pagsaka sa mga palaliton pero gobyerno walay laing giatubang gawas lamang sa impeachment. Og karon sa itong mga dagkong balita, balita may galang international.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Don. Sa itong mga dagkong mga balitang international, may gala para pasiluan na wala gamay may gala si Gondo kay nag-trip off mga igsoon. Sa itong mga dagkong mga balitang international, panagtapok sa usa ka pamilya sa usa ka panimalay dito napita sa South Africa gisudlan kini may gala sa mga armado gi pamusil 12 ka tao patay. Now standby may gala sa ato mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga sa ato programa nga tong Magnum Rapido nining adlaw karon mga igsoon nga Webes paspas kang adlaw ugma may gala Biyernes na sab Biyernes na sab ugma kagahapon adlaw ada may gala sa gipagayon nga People's Day barangay Tagpangi 1,420 ka mga tao ang nalagaran sa mayor na serbisyuhan o iyang nahibagat o nga nagabatmat sa nakalayang mga sulirag problema nga ilang gipamot nga to sa mayor o nga tagaan yun ang solusyon apan ang uban wala. Pero kadaghanan, tambal, mga bugas ang nangahatagan kagahapong adawa mga igala. Okay, so stay put sa ato mga hiskutanan takarugbutaga ilabi na sa ato mga kaigsunan nga gahando mga igala kung unsa magigkay mga alibyo unsa magigkay mga lakang nga himuon ang atong gobyerno sa kalisod yun nato karon. Niyaning last quarter may gala sa October ada sa 2026. Night laing taliabot nga kagutom nga abuton ang tao tungod aning super El Nino may gala. Strong El Nino mga igsoon. Nga nung ginganla ni siya strong El Nino tungod kay sa mga previous nga mga El Nino, weak mang gutom nga mga El Nino. Kada bang naa siya El Nino pat dili gyud siya as in ka strong. But kini may gala since 1850, kini karon ang balos may gala nga grabe gyud ka strong nga El Nino may gala. O gituan mga igsoon nga doon naging epekto labi na sa agrikultura, sa mga pananom, sa mga pagkaon. That's why may gala, kanunay. Gaaghat may gala ang mga eksperto nga kinalan unta kinibang panan kini sa gobyerno, pangandaman. Pero murag lahi ramang gada nga itong asikaso karon so on saan dahil lahat mag-agenda. Sa ato pagbalik ang ato ng mga butang isgutanan takar kabutaga stiput lang oras mga ginikanan alas 8:55. Mga igsoon, by the way may gala no kanyot lang kay dangle tay gamay gig kay may gala nga mga technical adjustment nga tong gibuhat dinhi mga igsoon. Technical adjustment lang may gala tungod kay usay mag trip up that's why atong asikaso ang tanan may gala nga walay problema din sa ato sa iri may gala kay normal gyud na murag tao ba ang ato may galang magkaimanan mga high tech na mga gamit ni pero nagit panahon may galang magkinanglan sila sa mga adjustment depende pareha ra gapos tao bisan unsa ang tao bisag unsa ka ligo nimong lawas bisag unsa ka may galang ka healthy do nagit panahon may galang medyo mulyamar ba ang atong lawas may gala so kung tao, yun ana, samot na may gala sa mga kahimanan. Nga magkinanglan siya adjustment niya. I-adjust siya may gala. So muna ang itong gibuhat karon mga igsoon sa itong may gala mga kahimanan. So stay put mo sa itong mga butanga mga hiskutanan karong kabutanga may gala. Dito mga igsoon sa Misamis Occidental, looy kayong pulis may gala ka nag-checkpoint dito. Gibangga may gala sa usak kahubog. Nga sakyanan may gala ka nag-drive. Dili ang sakyanan mahubog, ang nag-drive. Nga usap pagin may gala ka retired army. Retired army nag-drive sa usa ka sakyanan. Ang mga pulis ka nag-checkpoint may gala, iyang gibanggaan. Undas pat patay may gala ang usa ka pulis. Gisibat gin siya may gala. Kaya ambot mo lagi na, hubog siguro. Unsa ba kay illegal baka nga na iyang gikarga niya or unsa ba ka. So ang nag-checkpoint, gihardol niya, gibanggaan niya pulis. Ah? Hubog lagi itong army nga retired army. Hubog man siya. Ang hubog, ang nag-drive, dili ang sakyanan nga expander. Patay may gala, pulis. Ang hubog nga army, retired army, ne, paturato yung sibat may gala. So, inana kay responsable nga klase may gala pagka retired army. Na, kana dito may gala, busa sa ato mga otoridad, kinanlan, number one yun kung mag-checkpoint ta, dapat visible yun ta sa mga motorista. Visible ta. Number two, dapat yun nga butangagi nato nagsuga kanang atong kanang lagi mga lights may galaga makita ta ba kay usay ra ba mag checkpoint ta butangan atong palong-palong kuha lang taglata butangan tag krudo dasleti ang krudo magsiga-siga na dili na moy proper may gala sa mag checkpoint ka dapat sa mag checkpoint ta to hayag visible ka diya kay nabaya kay ibutang stunga baya nabaya kay ibutang niya nga karatulas to nga. So, sugo kong gika niya. So, kana, himuon ang talamdan sa tanan. Dito sa Megala, sa Maya, Maguindanao, ato na pitas Maguindanao, although, murag normal man si Ilay noon dito, gay, pang-ambos at mga sundalo, may gala kagabi, aduagin ang patay. Tikang-kang doa ka sundalo, may gala, gipang-ambos. Lo isab. Sa ato magbalik, ang ato na may gala, mga butang, iskutanan ta, karubutaga. Stiput lang, oras mang ginikanan, alas 8:57.
8: Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cityo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simaroof, Steelbath, Spanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-964-4524.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
18: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy
6: breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Napoti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong paminaw, tested and proven yun.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect. For longer life.
9: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
15: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
15: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi
18: dapat gamitin. Okay, let's start. Tell me something about yourself.
19: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
20: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
21: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
10: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
10: DTX 500, mabalik sa pinakabulong butika sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
9: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Alas 9:05.
5: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to Dandler, EQ-tin nyo mo.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo sa pag-uban sa itong programa, mag-atong Magnum Rapido. Now, standby may kala sa itong mga butang at isgutan karong kabutaga. Pabuta may kala kay nunot mga igsoon yan yung pagsaka may kala karon sa grabe ka na kong yun kaya pagsaka may kala sa presyo sa mga produktong petrolyo may kala plus niya pa ni mga igsoon ang padayon mga kala nga pagbulusok sa itong piso kontrolyar o niya padayon milubo pag-ayo pag-dako ang atong utang sa Pilipinas. Ang katauhan karon may gala mo'y naipit pag-ayog yun. Labi na sa mga ordinaryong tao. Mugin na nga ipit may gala. Na kung mag-iskot na mga igsoon sa transportation, sila gin ang number one. May gala igo niya ni karon nga crisis na to. Kay balikon ko may gala, daghan na ang wala na magbiyahe karon mga parona. Sa mga trucks, sa trucking, daghan may gala ang nagpahuway sa mga dipasayroan na to ng mga pampasahiro, may gala ng mga jeepney, labi na mga modernized. Gamay na lang sab ang ilang ipadagan, may gala, aron dili alkansi. Sa mga taxi dis ato, may gala, of course, daghan ng mga, kanabang mga traditional ng mga taxi na mahulay. Kay balikon ko ako mismo, usa sa rogar apektado, kay na mahulay ka itong mga driver, may gala. Pero okay lang, nasabtan tama na tungod sa kamahal kay gasolina. Daghan, may gala, ang mga palaliton, misakag yun. Atong kauban atong ipa-check karon may gala diya mismo sa DTI kung unsang mga palaliton ang misaka. Normal ba na? Musaka gani ang presyo sa krudo o dunay pagdibalyo sa itong dollars as atong piso kontra dolyar. Normal gina may gala nga ang mga prime commodities, mga palaliton nga mga basic ba? Bugas, kape, asukal kana, tinapa, musaka gina mga basic needs, basic commodities. Even may gala ang mga prime commodities. Mga simento, kabilyag uban pa. Kay, of course, gikan manas gawas ang uban. Unya, ang mga material, raw materials is musaka, ginda, may gala. Kay gamitan man siya mga igsoon sa transportation, true, may gala, gamit ang gasolina o krudo. Saka gintanan, pabuta tong kauban, may gala, kung unsang yun ang epekto sa mga palaliton. Ipit lang ipag-ayo ang ordinaryong tao, may gala, o kilas mga kwartahan. Sa ato sa may galang agricultural sector, of course, kay sa karon may gala ang presyo may gala sa mga agricultural products sa pagtransport ang mga produkto may gala magamit man ang krudo gasolina so another expenses so saka gyud may gala mga dairy products og mga agricultural products pabuta si magdum percent karon mga social report sa transport may gala kung mag-iskot ta sa mga sakyanan. Okay lang may gala, labi na sa mga taxi. Kaya sa ato, misulod naman may gala kaning mga green taxi ng mga electric vehicles ba? Hybrid ang uban. So, kana nagpasabot may gala, wala na sila magkinalans gasolina krudo. O whether we like it or not, muabot ginta niya na may gala nga kalibutan. In fact, naginahinay na ta. Apan, kung mag-hiskot ta sa mga sakyanan may gala ng mga hybrid or electric vehicles, mga igsoon, balikon ko, whether we like it or not, muabot kita niya, naana kita niya sa kalibutan sa mga hybrid o electric vehicles, may gala. O sa pakaron pa lang na feel nas mga tao, kung unsagid ka mainungdanon ang mga sakyanan, may gala, ng mga electric. Karon, yung mga taxi, oh, smile sila. Smile sila, may gala, kaya was lamang inahanglan sa krudo. Was lamang inahanglan gasolina. Ang ilay is ang kuryente lang, silang battery. Daga na sila, may gala, huwa na magkinalag maintenance pa. Wala na yung maintenance, may gala, gamayingon ka pa nga magpa-change oil sa ko. Oon siya ba na nga klasis oil, wala na. tungod kay mga electric vehicles naman sila. Now, kung maghisgot ta sa electric vehicles ni sa ato may gala, mipaspas gyud mga igsoon ang mga car manufacturers, car makers sa paggama may gala og mga sakyanan nga electric. Kay mo naman yun ni, nisulod naman tanan ni kakalibutan may gala. Og dinis ato mga igsoon, dili mapunggan ang paspas nga halin sa mga sakyanan may gala sa sakyanan sa BYD. Ang BYD karon may gala, mo'y nag-una na sa kumaghiskot na may gala sa mga sakyanan ng mga electric vehicles. Sa global, may gala, sa global, ang electric vehicle market share sa tuwing 2025, mga igsoon, nag-unag yun, may gala, ang BYD. Ang BYD, may gala, ang kompetensya ni nga sakyanan is ang US nga sakyanan nga mao ang Tesla. Pero nalupig sa BYD ang Tesla. Tungod kay sa global electric vehicle market share sa 2025, nag-una may gala ang sa mga electric vehicle sellers, nag-una may gala sa tibuok kalibutan ang BYD. Nagsunod lang ang Tesla sa percentage may gala sa global EV market share sa 2025. Ang BYD nakakuha og 19%. 19% may gala ang BYD. Nagsunod lang ang American car mga igsoon nga mao may gala ang Tesla. Iya man ni sa US. Ang Tesla may gala nakakuha lang siya og 7.8% share may gala sa seller or kinibang halin sa mga electric vehicles. Wa siya may gala magkatunga. Wa siya magkatunga sa BYD. Although, balikon ko may gala sa tibuok kalibutan karon ang BYD mo'y nag-una sa pinalita sa mga electric vehicles. Even dinis atos Cagayan de Oro, dinis Cagayan de Oro. Kung maghiskot ka karon may gala og mga electric vehicles dinis ato, sa Cagayan, ang nag-una may gala is ang BYD. But sa tibuok kalibutan, sila gihapon may gala. Nagsigunda, nag-ikaduha lang mga igsoon, waragay magkatunga ang Tesla may gala sa records. Although, sa tibuok kalibutan may gala, ang top 10 largest car makers in the world sa 2025, last year, 26 manta karon. Of course, nag-una gihapon may gala ang Toyota, Toyota Group. Nag-una ang Toyota tibuok kalibutan sa kadabang top 10 largest car maker. Di kita malimod. Bisan on sa to, di malibod may gala ang Toyota gyud. But sa top 5 naa diha may gala usab nakigakumpit, nakiglakag may gala ang BYD. Naglakag ang BYD gihapon may gala sa tibuok kalibutan mga igsoon nga largest car makers. Top 1, of course, di na malalis may gala ang Toyota. But kung maghisgot ta mga igsoon sa electric vehicles tibuok kalibutan, dumala yun, siya may gala sa BYD. Inana may gala ang mga sakyanan ng BYD nga nagdumala karon may gala sa electric vehicles. Ug tungod ani may gala nga sitwasyon, number one ang Toyota, unya number one sab ang BYD sa mga electric vehicles. Actually may gala, nagpartner na gani ning duha karon. Kay kaniadto, ang kining Toyota may gala, wala kani sila mo manufactured sa mga electric vehicles. So, nakita sa Toyota nga medyo paspas ang palit sa mga electric vehicles gikan sa Tesla, sa BYD o guban pa. That's why, may panultihon may gala nga, if you can beat them, join them. Kung dili di mo sila mapakgang, join nila, uban nila. Ug muna may gala nga may uban karon ang Toyota na. But still, mga igsoon, nakabuilo na ang BYD sa mga electric vehicles. Kay kung tanawon ta may gala, ang mga sakyanan nga naakaro may gala diya sa merkado, nga miuban sa pagkumpit may gala, pero nakauna na ang Tesla, nakauna na ang BYD, but nisunod karon ang Toyota. Of course, sa karon nagmanufacture na may gala ang Toyota sa mga hybrid nga mga sakyanan, sama sa Toyota Altis. Or Toyota Corolla Altis, even may gala kining ilang Vios kanang gitawag nga Toyota Ativ HIV it's EV, may kala, mga Vios nga hybrid na, kanang Yaris, kanang ilang Toyota Cross, mga Exxon, Zinix, Cambre, or ikimin ang RAV4, ni awat na karun ang Toyota. Tungod kay mula gina, sa panultihon may kala nga, if you can beat them, join them. So, ni-join na ang Toyota. Pero, before nga nakikumpit na may gala ang Toyota sa BYD, sa unang panahon may gala, may mga panagpartner na. In fact, may gala sa tuig 2019, may gala, nakikpartner na ang Toyota ngadto sa BYD. Og sa 2020, doon na sila yung product between Toyota o BYD, nga mao ang gitawag may gala nga sa kanan may gala nga mao ang Toyota BYD electric vehicles kung gitawag may gala nga BTET o kanang auto may gala mao mangigsoon kining ilang produkto kaniadto nga gitawag nila mangigsoon nga BZ3 usa ka kutsi may gala nga hybrid. But sa during sa pagpartner sa Toyota o sa BYD, rugar ang Toyota, of course, ilang gi-offer may gala ang sa BYD ang ilang, of course, ilang decade of experience sa pagka-manufacture sa sakyanan, ang ilang vehicle engineering, manufacturing, o labi na sa ilang quality integration. So, kana may gala ang ilarugang gi-offer. But sa BYD po, aron nga takdo ang lang panag-partner, gi-offer po sa BYD may gala ang ilang gitawag mga vertical integration, ilang batteries, ilang electric motors, o ang software. Ang importante sa duha may gala, ni aning BYD manggod ang ilang battery o ang ilang may galang software. Di asla lamang. Kay sila'y nakauna may gala. Even kung yung Pax Silica, ni awat na lang ang Amerika ni ani karon. O ubang mga nasod, but ang naguna ini is ang China. That's why nabalaka ang ubang mga nasod sa kalibutan tungod sa ka-high-tech advance sa China, ilang gikupitan muni ng butang sa ubang mga nasod sama din sa Pilipinas sa ilang proposal. But sa mga sakyanan may gala ng mga electric, of course, naguna gid ni sila sa gitawag ng battery o ilang mga software. So, diya sila lamang. That's why may gala ang naguna karon ng mga sakyanan mga gala di karos kalibutan tungod aning atong nasinati karon nga global oil crisis. Migawas karon may gala sa teknolohiya nga ang mga sakyanan may gala is gamitan ta na nato sa electric. Dili na ang gasolina ug krudo tungod kay gamay lang nga bikel sa gawas sa nasod. Gamay lang mga igsoon nga rugar inkwentro nito sa Middle East. Apektado din global ang makapahimog sa og crisis sa lana. That's why, mga Exxon, ang mga car manufacturer, nag-imbinto karon sa mga sakyanan nga di na kinalang gasolina. Gwapo, mas gwapo itong sa Pilipinas kanyan to. Katong ato may galang inventor nga namatay na lang in taon ang mga Exxon. Nga nag-imbinto siya nga ang magpadagan sa sakyanan is tubig lang. Grabing offer ang tumay gala. Grabe itong giunsa to siya pang namatay ng intaon tumay gala. Ang inventor sa tubig nga makapadagan sa sakyanan. But katoon ta to, pero wala naman to, namatay naman to. So din ikaroon may gala is ang electric o ang gitawag may gala battery electric cars or hybrid or ang gitawag matod pa may gala fully electric vehicle. Okay? Now, in fact may gala, kay balikon ko, sa tibuok kalibutan, number one na ang BYD karon. Gasunod lang ang Tesla. Kaya actually, balikon ko, ang competition sa tibuok kalibutan karon may gala sa mga electric vehicles is ang Tesla lang o ang BYD. But, naguna paghihapon ang BYD. In fact, may gala, karon lang bago, tungod may gala sa kadiman kayo sa mga sakyanan, may gala nga iya sa BYD. Bago lang may gala, napulo ka mga car kada bang carrier vessel sa tibuok kalibutan ang nagkarga kini may gala sa almost 10,000 kada iyang mga vehicles may gala sa BYD nga gipang ship padulong dito sa Europe, sa Southeast Asia, Latin America o pa mga region tungod sa kadiman kay isa lang sakyanan. Kay balikon ko may gala si BYD nakikumpit gyud siya pag-ayo may gala sa Tesla ug nalabuan gyud niya si Tesla usa ka American car manufacturer may gala sa tibuok kalibutan. Ako nakasakay naman ko mga igsoon sa sakyanan sa Tesla may gala patsada gyud. Pero sa diyang gisakyan sab nato may gala ang sakyanan nga iya sa BYD. Di gyud mabintahan mga gala labi na sa teknolohiya ba sa ilang mga igsoong gamit ng mga software. High tech yon. In fact, sa pagkakaroon, I don't know, nagpabilin, di ko kasyur on sa may real name, ani nga sa kanan may gala, nga iya mga igsoon sa BYD. Kada bang kung sa ato pa, kanang mga van type ng mga sa kanan ba? Kung sa ato pa, sa, kung sa Toyota pa, kanang ilang Alphard. Kanang Alphard may gala, regard, although mahal gin siya, but, ang sunod niya, may gala, komportable kay gaya. Guwapo kay suspension, guwapo kay rides, ang mga bangko niya may gala, murag mga bangko sa eroplano ba, nga pwede ka magtuyok-tuyok, magkonferensya mo sa sunod. Ba't gipalabwa na ni BYD may gala? Tungod kay, ang mga bangko nga gigamit may gala, tungod sa ka-high-tech mga igsoon, pwede kang i-massage diya sa sunod. Actually, ambisyon yun tanya na may gala, kaya siyempre, gusto biya punta o ga, komportable ba? Pero ni apamantas apiki lugar kan ron nga panahon kining ato sa ondir panungog-dungog na lugar ni may basig mo ingon ang manager nga tong utangan nga ay na panungog-dungog dia ali na din eh pil up na ning porma aron makapangutang ka na or kala ra siya panungog-dungog pero anyway kini bang kana nga mga sakyanan unya ang ako lang gahulaton nga sakyanan may gala sa BYD is kining ilang sakyanan may gala nga kaya nga mulutaw sa tubig bisag unsa kalahom within 30 minutes. 30 minutes may gala. Kung sa ato din eh, kay siyempre, kiniabang bahaunon man kitang nasod, labi na sa ato, labi na kay atong flood control, gipangkawat man sa atong mga halandong opisyal, di nung tanan, so magsigig baha, kana nga klase sa vehicle may gala sa BYD. Kaya niya may galang mudagan sa tubig, bisag unsa kalahom, within 30 minutes. Within 30 minutes may gala. Kaya niya. Mulutaw siya, waterproof siya, o kaya niya, mudagan may gala sa tubig. Within 30 minutes lang, ay lang ila pa sa 30 minutes. 30 minutes lang ang kaya niya. O hopefully, untang kadabang mapa-improve pa niya may gala ng klase mga igsoon sa iya may galang kaya niya. So, nagkinahanglan ta og sakyanan ng mga susama ni ani. Una is, nagkinahanglan ta sa sakyanan sa BYD, nga di na ta magkinahanglan crudo gasolina. Number two, nagkinalatang sakyanan sa BYD na kaya niya may galang musalom sa tubig. Musalom siya sa tubig, mulutaw. Mulutaw, di musalom. Mulutaw siya may gala. Kaya niya mupalutaw na magdagan siya may gala sa ibabaw sa tubig within 30 minutes lang. O tungod ada may gala, pabuta itong mga kauban karon. Kanadya siya karon sa display center sa BYD. Araw na ito mahimay-may, kung naan naman nga klases mga sakyanan, ug unsa kini nga mga actually, daghan ka nga mga sakyanan may galang nag-i-offer sa BYD. Pero mula gina, pinaspasa ang halin, pinaspasa may galang customer sa mga first come, first serve, kumbaga, tungod sa kadagan kay kadimad, gig kayo. Ako, mga igsoon, prangka istorya, mahilig gig ko kag sakyanan. Krabi gig ko kahilig og sakyanan. That's why, usay, igno na tanga kapayason man nga tao, kay muna nga sakyanan. But, saan tabang yun nga, mumagin akong hilig. Mumagin akong hilig may galang. Magkapauta mo siyang bangko. Minaw mga manager karon o. Oh. Una-una sila, nagpadungog-dungog na sabi siguro o. Oh. Na nasailain sigurong kwaon o tangon ani o. Oh. But, baka siguro, tungkol kay pala utang man ta, bubayad ta. Budiskarte mo kamas taron, makabayad ta. Now, ako mahilig kong sakyanan may gala, pero ang wala ginako niya nga sakyanan karon kinirag yun may gala ang electric vehicle. Lugar, nangambisyon yapon ta, paras kaninyo nga magambisyon og sakyanan, pero sa pagkakaroon, padungog-dungog lang sa ta. Padungog-dungog. Kay para may gala nga, basig na yung ma-offer ka, sige, mga higala tamo ng mga managers may gala sa mga financing, sa mga banko, basig na yung nga, alin na, ay na, padungog-dungog na. Fill up na. Fill up na. Basta kay bayad lang, aron nga di mo untol ng chiki mo. Ha, nana ba? Pero anyway, atong kauban, pabuta kay nakaroon niya may gala sa display center sa BYD, unsa ni nga mga sakyanan ang gitawag nga available niya ng mga hybrid, kini abang fully electric may buntag dia manager usaka financing mga igsoon di sadak bayan matod pa niya share kuha na approve na daan. Bita manager, musampit lagi ko si imo. Musampit lagi ko. Kay mumaning ato, padungog-dungog ba? Kay disod man kay mga igsoon, kung kita mo hangyo nga, aprobahira ta dia. Aprobahira ta dia. Ay lang sa sir, kay ato lang sa ning ipa-approve sa Manila. Sir ha, kay kasagabi ngon, i-approve to sa Manila. Pero pag ang manager na magingon nga, okay na, approve na. Bisa pa ka ng imo, padungog-dungog pa, pero okay na. So, salamat niya, manager ha. Di na to nganlan may gala, but manager ka ni mga igsoon sa Osaka Finance Corporation may gala. Din sa ato sa Dakbayas, Kagandoro, nga nag-text ka na to nga, approve na daan. Ay lang sa manager, kay masig mga ulawan ta kaniya ni aning kalakiya. Pero muabot kita niya, nga mautang yun ta mga igsoon, kaya di man takafford o palit ang pila kamilyon ka na. Utang rin itong isalagan yun, mga igsoon. So, sali lang, salamat kay manager sa ato panungog-dungog kay Mikagat Dritso dayon. Bitaw, salamat bitaw manager ha, sa Osaka Finance, Finance Corporation may gala, din sa ato mga igsoon, Osaka Nika manager sa Finance Corporation din sa atong syudad. But mabot kita niya, kay mangutang kita niya, kay ako mismo, apektado kita mga igsoon sa kapait gikay karon may gala sa kamahal gigas krudo. Plus, gidugangan pa sa atong manager, sa ato may galang sekretary sa Department of Energy nga nag-ingon nga kini may galang mga increases sa gasolina krudo. Taman panahon niya sa Christmas. Sa ato pa, taas-taas ganyang pag-antos niya kay September pa man takaroon. October, November, December. So, pila pakabuhan ka niya. So, amot ka naman ko niya, rollback. Pero, ang Department of Energy Secretary na nag-ingon, nga kining mga increases, taman pa niya sa December. So, pait yun. So, anyway, pabuta may gala kay ang atong kauban karon, naasya niya karon may gala sa display center sa BYD. Kay kada nga mga sakyanan niya may gala, sa BYD, na may galay hybrid, na apoy fully electric, mga igsoon. Fully electric. But pariyar na sila tanan, mga igsoon. Wala na magkinanglan pag, although sa hybrid, na kay pangpundo, pangbaper, magkinaon sa kalibutan, na nakaistangko di ang imong krudo or ang imong gasolina. Unlike may gala sa electric, fully electric yon ang imong sakyanan. So makakita, bitaw tamay galag BYD, katoy katagbo, or mo dikit na to, galaway ba kita? Tao ra ba kitang kabalong maibog may gala? Pero ginawa naman lang yun na to. Bas hindi ay, o kini nga padungog-dungog, mismo siya may gala ang tangiapos BYD, may ngayon nga, ayun na, padungog-dungog. Ayun na, kuha na. Pangutang na. Sus, ginoo ko may gala, utang na sab. Sige, standby ka itong kauban si Magnum Jean Luna, na siya karoon di may gala sa BYD. Actually, atbang lang na ang BYD o Toyota niya. That's why, pag-open itong BYD, ang atong higala niya, ang tagiyas Toyota, picture ta sir. And siya nga, man, mas maayaw ka pa kay bisan pa ako'y tagiyang Toyota din is halos this Mindanao. Kanyang imong isakyan, huli ako ana, imo na. And ko sir, utang, but sa Manila. Kay sa imong mga Toyota tanan this Mindanao, wala man. Smile siya. Pero kining tawhana, tagiyang Toyota ato higala, ay sus, pobre pa din, tanang pobre kanya ito may gala. Di ka lang i-mention niya pangalan. Pero karon tagiya nag mga Toyota may gala sa Tibok Mindanao. But ang BYD, dili yun mabintahaan may gala. Kay balikon ko, Tibok Kalibutan, siya ang top rated may gala nga electric vehicle sa Tibok Kalibutan. Number one ang Toyota sa Tibok ng mga car rogar sealer, hialin, car maker, siya may gala. But gasunod kaniya ang BYD. Sa electric vehicle pod, nagtapon ang BYD, nagtap number 2 lang ang Tesla, mga igsoon, nga iya usab na sa Amerika. Usak ka American car manufacturer, wagin siya magkatunga, may gala sa kadabang hinalinay sa BYD. So inanagyod kahalinon ang BYD, kung unsay naadya sa BYD, pabuta tong kauban, si Magnum Jane Luna, kay balikon ko, sa kapait karon may gala sa sigigsaka ang presyo sa mga produktong petrolyo. Asa taman kining atong pagantos? May man dito may gala sa China kay ilang taxi dito may gala gawas nga di na gid sila gagamit mga igsoon o gasolina krudo. Anman, walay tao. Walay driver. Grabe, kano sa makatambo abot anak may gala sa Pilipinas. Nga ang ilang mga taxi dito may gala, wala na driver. Wala na driver may gala, puro ihatod ka asa imong gusto, asa imong destinasyon. Makabot baka nas Pilipinas mga igsoon ba? niya pamantas baubao nga henerasyon.
6: Magnum Rapido. Rapido.
4: Baubao patanga kalibutan may kala. Anyway, sa tumag balik largahan taning atong mga issues karong butaga. Sa tumag balik oras maginikanan alas 9:30 na may kala sa buntag.
7: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
4: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga reload pulso, Wadhos Quality Store.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
14: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simmer roof, steel bath, span flex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-964-4524.
15: Kailangan ni mo cash karon emergency?
16: Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag ka text 0970-561-4487.
17: Pirmi ka pangihi,
18: hanap ka paranaw,
17: ug pagpaminod sa mga tin.
18: Basin aduna kay diabetes.
17: Mag DTX 500.
18: Epektibo sa pagpamubo
17: sa blood sugar levels.
18: Di kaya ang diabetes.
17: Mag DTX 500.
18: Karundayon.
19: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
17: DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mabasaga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Oras.
22: DTX 500.
23: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
22: DTX 500.
19: Mabali sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
19: Pabasa ka butika.
25: Let's go. Go.
0: flow with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ganita na, pagpupong tuhog, sakita, gini ba? Habit na 4 months ang sakit sa kong tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung life extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
3: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for or longer live.
25: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
26: EQ Pants. From day one to dandler. EQ tinyo mo.
27: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.

0: paut siya ka mga mata sa sakyan na itong feeling trippingan ba? Tripping lagod? So, di ni makataan yan yung kining mga hybrid ng mga sakyanan, kining poly-electric ng mga sakyanan. Pakita ta niya para maibog siya tabi. Direkta gikan niya sa maya BYD Display Center sa maya Kauswagan Highway ning ato ga syudad. Magnum Jane Luna, go ahead.
1: Sa magsumama ni Lola, ito karoon din sa BYD. Showroom yun nila din sa BYD.
0: Ang showroom yun mismo, ha?
1: Showroom yun nila. Makita ka lang sa Magnum Live. Ang niskutan po nga area din, hey, karoon na nagkadaiya na yun ng mga food karoon ang ilaha pong kipasundayag. Tugod po lagi, naamti mga bago karoon na magdumamani sa maniini po lugar ng mga ang gusto ito, gagmay lang kayo ng mga sakyanan. Nagyapon din magdumani nyo sa hybrid.
0: Miara mga Ikson, tanawan nyo sa itong Magnum Live ang mga patsyada kayo nagtap sa tibok kalibutan, may kala, ng mga electric vehicles sa tibok kalibutan. Segunda lang ang Tesla niya sa itong Magnum Live. Sige, padayon.
1: Yes, sa magdumamani nyo. Tinuod yun na. Pero karon, di mo mo pinakasikat po karon magdumamani. Tugod po lagi. Kaya makatipid naman sila. Labi na kinibitaw ang hybrid. Pwede na sa gasolina. Pwede na po no, sa electric. So, gali karon magdumamani. Ito sa ipa. Suri-suri po na itong Magnum Live. Para sige, makita po nila no, ang nagkadaiha po
0: karon. Mga patsyada ba din sa kinana?
1: Ng mga sakyanan, di ka nusab sa BYD. So, ganyan si Magnum Ramon. Oo, kanin. Lahat po yung bagudri, lahi po ni color, magdumamani, no? Magdepende yung mga good food ni. Kinilugar ni lahat pong available po din yung magdumamani. Pwede gan color, lahat mapilihan din yung magdumamani, no? Isa-isa yung naunya ni Sir John Ibanez. Kuna John Ibanez, ang group retail manager sa BYD. Na ate si Lion din yung karun magdumamani. Si Lion 5, muna siya, no? Ang nasi pagka-dark blue, ang yahapong color, katong mga hilig sa blue. So, naadrino available gihapon apoy BYD si Lion 6. O, galing naging pang open, ganyan nila karon magdumani para lugar nung makita po nato sa publiko ang naisgutan po ng mga model karon o ni ini lugar ng BYD. At yun din ito padugayon magdumani. Ito nang interviewan si Sir John. Sir John, maayong buntag sa Magdum Radio. Live ka karon no, sa Magdum Rapido. Magdum Live. O, naasapikasi niya si Magdumani Agostero.
0: Hello sir, good morning.
2: Good morning, magdumani.
0: Sir John, good morning. Now, sir, unang-una do, kumusta sa kapait, sa kabahal kay skrudo gasolina karon ang tao karon gaship na ngadto sa electric vehicles. Kumusta ang siling sa mga sakyanan sa BYD karon dia, sir?
2: Yes, good morning, magdumani no. Regarding sa atong sa sales dili sa BYD. Comparing from last year, huge good ang pag-increase sa demand sa atong mga electric vehicles. Especially, fuel, ga-increase. So, ang mga tao, ga-optional na good sila pa new vehicles like sa mga electric and hybrid.
0: Okay. Now, sa karon sir, no, tungod kay tibok kalibutan, nag-top man yun ang BYD, sikan lang ang Tesla sa mga electric vehicle sa tibok kalibutan. Now, dinha sa inyo karon, dinis kagayan sa BYD, unsay mga kwan, mga halinon ng mga klase sa sakyanan karon sa produkto sa BYD. Unsa ka matang sa mga sakyanan?
2: Yes. Actually, amazingly, no, mix na gid ang mga tao karon. Natunga na siya. Nanay mga tao nga gusto na gid og pure electric and hybrid. Unlike like the last year, medyo napa sila concern sa electric, like na mga pure battery kay sa mga range anxiety nga concern. But right now, 50-50 ato na siya. Atong top selling hybrid karon is ang si Lion 6. And for the electric, bahin na po na natin mga AMAX 7, katong 7-seaters na mo. Kaniya mong atutong newly launch, muna itong mga top-selling karon nga panahon na.
0: Sabton nga sa mga unit karon diya sa BYD, hybrid man na o fully electric, 50% ang top-selling sa kiniabang hybrid o 50% pod ang sa fully electric nga vehicle.
2: Yes, yes, tama. Tama magnumani.
0: Now, sir, asay mas kusog nga halin niyo diha

0: kining mga pickup trucks nga sa BYD or kining mga SUV?
1: Sa karon SUV gud karon ang mga in demand namo karon, no.
0: Oh.
1: Daghan mi karon mga stocks karon nga wapagay kaabot, naka-pre-book na sila ta.
0: Okay. Now, sir, pwede ba tagsa-tagsaon na to? Kung ba yung taga-nangyayanlan ni mong Sea Lions, kung sabay hitsura na para makita sa tao nga naka-contact ka ron, naka-live ta ka ron sa Facebook sa itong mag-live para na-idea ang tao. Kaya, para kay balos lang, gamunin siya nga mga matang sasakyanan.
1: Sige, Magnum.
0: Sa direta. Sige, be. At toon, para... May introduce na ito.
2: Hindi, kay... Daghan mo na kayong mga sakinan. Baklay sa sagaw mo yung mag-domani.
0: Daghan ka nga klase sa mga sakinan sa BYD. Oo.
1: Yes, mag-domani. Okay. No. As mentioned, mo niya mong si Lion 6. So, so isa nila sa mga top-selling model karon. Ron. Si Lion 6, hybrid niya siya.
0: Oo.
1: Nani siya ay battery range nga 105 kilometer for one full charge.
0: One full charge, 100...
1: 5 kilometers.
0: 105 kilometers. Yes, full charge, yes. Na siya.
1: Tama, Magno.
0: Fully electric ni, full electric vehicle ni.
1: Plug-in hybrid.
0: Ah, hybrid. I'm sorry, hybrid. Yes. Okay. So, kini siya nga matang sa SUV, kakompetensya niya ni, like, Ford Everest, kini ang Montero, or kini Fortuner. Muna siya kompetensya niya.
1: Dili pa magnuman. Kuhaan mo siya, 5-seaters pa manggod niya.
0: Ah, 5-seaters ni? 5-seaters, mm-hmm. Oo.
1: So, pero, regarding natay tang DMI, muna ang yung mga katbang, katong mga Montero.
0: Unsa to nga unit, sir? Unsa to nga unit?
1: Tang DMI.
0: Unsa to?
1: Tang DMI.
0: Nakaroon, available karoon niya?
1: Unfortunately, wala ta naka-display karon.
0: Ah, wala display niya. Oo. But mo gito'y kakumpitan itong ipanganlan ko ng mga unit. Oo.
1: Yung DMI.
0: Okay. So, kinikaroon, money siya ang katong Lion 6. Si Lion 6.
1: Yes, tama.
0: Oo. So, hybrid ni siya ang sakinan?
1: Yes, yes.
0: Okay. So, ang hybrid nga sakinan, sir, para masabtan sa itong mga igsoon, paki-explica raw, kano sa Asia magamit ang imong pundo nga gasolina o sa imong electric nga dagan battery nga gipadagan nimo?
1: Yes, as mentioned, naman, you know, plug-in hybrid man ta.
0: Oh.
1: So ang hybrid na mo, ang magpadagan yun sa ligid is ang battery.
0: Okay.
1: For 105 kilometer, muna yan daganon sa battery.
0: Oh.
1: So kung tungtong na 20% ang battery, mag-kick off na rin si engine,
0: mm-hmm,
1: para i-charge si battery even siya para di ka malobo.
0: Oo. Mm-hmm. So, pag so, pila ka percentage ang mabilin aron ka mo-charge siya?
1: At least 20%.
0: 20%.
1: Mm-hmm.
0: So, automatic mag-charge na siya. So, unsay pamaagis pag-drive nga dali siya mo-charge, paspas yung pag-charge?
1: Naman ta ang kaning option ani no.
0: Oh.
1: Standard gyud niya ang charging time. Although nakay option ani pure EV, di na kamo ginaw engine.
0: Oo.
1: So pag abot sa balay mo, so di na gyud tumatandog imong gasoline.
0: Mm-hmm. Reserve ra gyud hangtod.
1: Yes, yes. Ha. Oh. Kung sige ka charge, di na pud kasi mag agad sa gasolina.
0: Oo. So, muna naka-advantage sa hybrid. But, yes, sir, ang presyo sa hybrid nga sa Kenan o ang fully electric, pareho ba sila or dili?
1: Medyo diferensya agad sila. So, si EV, consider siya nga premium.
0: Oo.
1: So, full electric man siya. So, daghan gyud siya mga components nga electric, mga powers.
0: Oo.
1: So, compare sa hybrid, although naman yapon siya mga specs nga powers, pero premium pag yun si AV. So, ayang price, medyo premium yun.
0: Oo. Sabton nga mas mahal pa si EV itandi sa hybrid. Mas mahal ang electric vehicle.
1: Tama.
0: Oo. Okay, so prosentas laing mga unit, ba? Kaya mo rin nakapokus sa pirtahan o bangko.
2: Magdumani sa pikas din yan. So magdumani mga hangyo. Tapos yung kauban din. Sige, ba? Sa pikas din yan. Sige, magdumani.
0: Pikas din yan tayo. Putol-putol, sayang kayo. Kay ang mga tao karon nakafocus yun sa kamahal. Sige, reklamo yun. Mga gasolina. In fact, itong mga higala, sige na tag-convinsyon nga pagkuha na. Sige, malagang tagaw-taw niya kagwapo kayo ng mga electric vehicle niya o may imo. Prang kawagi ato pa. Pero muna nga, gusto ko makita unsa nang naadiha o atong itagang importansya aron nga itong maging sunan. May idea niya nga mga hybrid o mga electric vehicle. Yes, Magdoma Jane? Sige, padayon.
3: Okay, Magdoma Marino. So, padayon sa takaroon noon. Apay mga ipag-introduce.
0: Sobe, napagay, sabi mga, kanya, makita tariya ng mga unit.
3: Sir Jan, padayon ta, Sir Jan.
0: Okay.
4: So, Magdoma ni, muna nga mong, among electric ha. So, this is the IMAX 7. This is our 7-seater MPV vehicles.
0: Mm-hmm.
4: So, kung plano nila mga family car, gani among ma-offer. IMAX 7.
0: Unsa ingala na siya, sir?
4: IMAX 7.
0: Oo. So, pila ka seaters na?
4: 7-seaters Magnum.
0: 7-seaters na siya. Full, sorry, hybrid gihapon?
4: Pure electric.
0: Ah, electric. Pure siya electric. So, pila'y capacity maximum niya ana sa full charge? Kilometer?
4: Doon niya ka class. Doon niya ka variant Magnumanin. First variant niya is magagan siya 480.
0: Uy! Grabe. 400?
4: Yes, 400. Ang top of the line is 530.
0: Sos, wait, abot, usaw niyo na pag-consume sa isa countdown ng 500, siguro.
4: Ay, pula. Kanang sobra, ragit kayo na siya, Magnumani.
0: May ganig, magkakuha ka 100 na sa isa countdown. Ito, 100 imo manimum. So, napaka-reserva. So, kanang preserva nga 400, pag-abot mo sa inyo, i-charge sa sanin mo na.
4: Tama.
0: Oo, para bubalik siya sa pagka-full charge, 500.
4: Mm.
0: So, muna siya ang 7-seaters na.
4: Tama, Miss Pa.
0: Oo. Unsa may mga features ana niya na sir, nga sakyanan. Kay, ang ordinaryo sakyanan, di mo maistorya ka na. Maistorya ni mo siya. Tanang mga produkto sa BYD, pwede ni mong istoryahon.
4: Oh, yes, Magnumani. Ang BYD, na siya features na voice command.
0: Voice command na siya?
4: Yes.
0: Oo. But ayaw pag binisaya, kani siya kasabot. English lang. In English lang siya.
4: English pa ka po din si BYD. Social siya
0: kay in English o magandang mo. Okay. So, gawas nga, ana, usapay lain, sir, nga doon ay voice command, imo lang siyang istoryaho ni mo, kuhan siya sa imo sa imong gusto, usapay lain nga mga features, ana.
4: Kani siya, Magnumani, no, kaya monitor, ani, mo rotate. So, kung, yes, ang nakagwapo, ani, kung nakakonect imong phone sa infotainment, mo-adap ang iyang monitor.
0: Mm.
4: So, mo-rotate siya.
0: Oo.
4: So, unta, itong mapakita na kung saan pag-tape.
0: Sige. Basig pwede niya. Eh, para sab ka, ang atong mga kaigsunan ba, nga katong gaduha-duha pa pagkuha o mga electric vehicle, main ganyo na, kay sa ka-high-tech pa lang sa mong sakyanan, na kumplito na.
4: Oo.
0: Na siya. 360 gihapon ang kamera niya.
4: Yes, Magnumani.
0: 360 niyang kamera. O niya ang wide sa iyang monitor. O sa bakalapad?
4: 13 inches ni siya, Magnumani.
0: Oh, dako gina eh. Dako gina kaya kay 13 inches man. So,
4: Magnumani, ako ipakita ang sa pag-click. So, yung kato, connect niyo yung phone.
0: Oo.
4: Mo-adapt niya.
0: Sige, Robby, kay patsada ka niya nga sa kanan, labi itong mahilig o magbiyayag lagyo. Kay imagine 500 kilometer ang iyang abuton. Tuyok-tuyokon, manimo ang Mindanao, makabalik kapag yapon si mong gigikanan.
4: Yes, tama Magnumani.
0: O, niya na.
4: So, kung wag to ka Davao,
0: oh.
4: Napakay sobra dito.
0: Oh.
4: Makalaglaag dito.
0: Oh,
4: Davao, nga di pa ka malubat.
0: Oo. Oh. So, niyara. Ang kamera niya, so matuyok-tuyok na ang iya na yung monitoring niya.
4: Yes, Sarah Magnumani.
0: Oo, na makita niya sa Tumagdum Live, mga iso, no? Pagka, kuhan ba kayo nga sa kanan, pagka high-tech ba kayo? Unya
4: na. Oh, testingan nato ang voice ko man magnuman.
0: Sige raw eh. No. Istoryaw niya ang sakinag.
4: Open the sunroof.
0: Uy, may sunroof din eh.
4: Yes, medyo
0: be. Sunroof niya.
4: Yang sunroof naman niya.
0: Oo, be. Tanong nato be. Gwapo ni siya sa kaya bang gusto kang magpa-relax labi ng bugnang panahon, kita ni mong kawanangan, tungtong ito sa ibabaw,
4: yes.
0: Wara-wara ka. Niyara ka sa drop niya.
4: Kung hilig ka itong mga papukid-bapukid,
0: oo,
4: papukid
0: ka niya siya. Oo, man, muna ni ang yang pag-open siya sa drop niya. Ni-open na ba siya, manager?
4: Yes, itong otroon.
0: Balik na, be. Kaya para live ito makita mga eksyon.
4: Hi, BYG. Close the sunshade.
0: Nara mga galaw. I-open na yung sunroof. Oh.
4: Kanina, close lang.
0: Nabalik na. Nara, na-close na siya. Balik. So, muna mga eksyon. Gwapo ni siya niya itong mga kandidato ba? Mutindog na niya. Magwarawaras taas. Dito sa ibabaw na top.
4: Oh, gwapo ni kaya pang laglag.
0: Oo, yung mga bata na malingaw kayo magtindog diyan dito yung tanaw dito sa babaw ba? Dito sa atop tanaw. So, i-command niya, kayaran niya itanan nga, basta ka na lang sa interior, i-command ni mo, kayaran niya.
4: Yes, Magnumani. Although, napasaya definition, pero most of na mga basic na mga kayaran niya buhatan.
0: Oo. So, 7-seater ni siya, 500 kilometer ang kaya niya nga idagan niya.
4: For one full charge.
0: Oh, for one full charge. So, pilay presyo to dana, Sir John?
4: Sa kanika, gwapo, Magnuman, 1.8 rin siya.
0: 1.8 million?
4: Yes.
0: Uy, kachada bagay kayo. Hinog kayo. Bapasuman, hinog kayo. Hinog kayo puno. Nga sakyanan. So, ipa-andar ni mo na, di kit ka kahibulog, andar siya.
4: Yes, actually, currently, naka-andar ni Tanato.
0: Oh, naka-andar na karon
4: sa showroom.
0: Oo. Why, aso, of course, tarambotso, kaya may asuhon, anang, may krudo niya.
4: Wala ni siya, saba, wala vibration, wala so, kamok.
0: Diha, ang patsada kayo sa music sa sulod, kaya mula gubog siya nga dili, ma-disturb ba sa laing tingog.
4: Tama.
0: Okay, wala may makina. Wala may siya makina nga mag-saba-saba. So, yes. Inana ka patsada kayo kining mao nga sakyanan. 7-seater siya nga sakyanan. So, muna pang family gyud.
4: Yes.
0: Oo. So, dinita sir sa kanibang kuan katong inyong van nga murag Alphard nga gakaibo kung tanaw kay medyo i-massage ka na bay available na to dia?
4: Yes, nato mo ning magdumani no. Maging E-Max na katong imong na-mention nga van.
0: Oo. Nabaya bigot ganahan ko antok kay murag ang sulod niya murag Alphard ba? Murag Alphard. Mas luag pa siya sa Alphard unya nai massage ang bangko niya di ba?
4: Tama.
0: Kuy, mugi niya kung kapagambi siya no.
4: Mag-relax along the travel.
0: Mm-mm.
4: Morning nindot para sa imo.
0: Oo. Pag travel ka, massage ka, piyong-piyong tulog ka kay wa may disturbo. Gwapo kay suspension. Walay saba. Be?
4: Kulang. Ang kulang na lang gyud ani actually magnumani no kay flight attendant kay mura ning eroplano.
0: Kamao lagi. Imo kay kung tan-aw sa sulod nga sos. Gambisyon man ning sakyanan ni. Ni Arabe tanon nato ang itsura niya sa gawas ug ang sulod dayon. Kay mo ni lami kay i-travel ang tukag Surigao, tukag Davao. Ang tukag asa ba ka ni Arabe? Oh, kuy, patsada ba kay sa bangko mga igsuon oh.
4: So electric na ni tanan magnumani na.
0: Oo. Sos, ka-relax mo na magkaghari ng muling ko niya, oh. Mura kag si Don Agustero, ana. Lingkod ka niya, mura kag senior, mura kag asindero, nga galingkod niya.
4: Tama.
0: Oo. So, mukha niya, mumasads ni.
4: Yes, magkumasad. Second row, nani siya yung chair.
0: Oo.
4: And also the driver. Chair.
0: Okay.
4: Puna siya massage. So, kung si driver ni mo nahago sa long travel.
0: Massage siya?
4: Pamassage lang siya para mawala kay
0: oo. So, pila ka seater ni siya, Sir John?
4: seaters po niya siya.
0: Seven-seater gihapon. Luang kayo siya, oh. Nga bangko. Burag yun siya Alphard yun ang sulod. Ang bangko niya ba? Class kayo?
4: Yes. Manit yung kat lang mag...
0: Oo. So, pang gwapo niya pang biyahe, labi na family. Kay tagsagid bangko ba? Di ka ganito mapiutan.
4: Yes.
0: Oo. Pilay presyo ta na, Sir John? Kay, mas hindi ay?
4: Sa kani Magno Magno, hybrid na ni siya.
0: Mm-hmm.
4: Nasa kay 190 nga material. Tapos, combine pag yun sa sayang gasto din, kaya niya mo abot o 1,200 na kilometer range.
0: Jesus, ginoon ko.
4: O, dahil itla, mo yung idukang ng mga na premium, ang yung pressure ano, 3.2.
0: 3.2 million?
4: Yes. For all the premium features you will have, 3.2 rin mo.
0: Kagwapo kayo nga sa kinan mga igsoon, oh. Ka-high-tech magigayo. Huwag yung kay, kuhan nga dya, maraka galing ko lang sa aeroplano na ng bangko ah. Imasans ka pa. Oo.
4: Tama.
0: Gamasan ka niya. TV, may TV sa sulod.
4: Ano sa tomat?
0: May monitoring sa sulod.
4: Yes, nagyapon niya siya monitor nga.
0: Kapag yung dagway, oh. So, sa naong palangdaan, medyo kung nagiging ka, maibog ka na yun sa mong sakyanan ba? Labi ng rides, yun niya ni, kay hybrid man eh.
4: Yes.
0: So, wag yun eh, sabak niya, may disturbo niya, gadagan ka.
4: Yes. Trip, actually, ang highlight po dahil ni Magno Manino, yung suspension.
0: Oo.
4: Tawag na mo sa'yo mo suspension ni if Daisu.
0: Mm-hmm.
4: So, kung ang mo-adapt ang imong suspension sa road condition para hindi mo lihok ang body. Ang suspension mm-hmm. ang mo lihok. So, mm-hmm. mas tinlubaong na imong dalan, body, dili mo untol-untol. So, murarag, clean na imong pwede ni daganan.
0: Bisang nasa rapron ka siya gadagan, murarag yapog wala kay ang yung suspension eh, pundo lang yung body niya.
4: Yes, tama.
0: Oo, kagwapo ba din ang sakyan na ni? So, makapalit ito tanya, makapangutang tanya ni. 3.2 million. So, gwapo ni pamilya. Travel ka o bas pamilya, long distance nga travel, kini may patsada kayo. Makatulog-tulog ka. So, kung imong iubos ang bangko ani, murang ikagagahigda ragid gihapon.
4: Yes, magnumani na. Gihapon siya ikuan.
0: Be, atong ikon nga murag buhigda ka, relax kayo. Bakay mo man gini kung mubiyahit ah. Gusto ta mo piyong-piyong. Minaw tag music sa sakyanan. Dalamasan sa agoy. Makatulog ka man giyon. May gala. Pagkanindot, gig kayo. Oo.
4: Yes.
0: So, 3 million. Ay. Rugar, ang importante nga aprobahan kasi mo pagpangutang. O niya, dayon, kanabang komportable ka. Kanabang satisfied ka sa imong gikuha ng sakyanan. Kay, tanong kay siya, pwede siya mapahigda ni mo, murag aeroplano lagi ba? Murag bangko sa aeroplano, ano?
4: Narama.
0: Sige ba, tanong na to. Kaya naka-video man ta live, makita na to mga igson, ang pagpahigda sa bangko, nga murag higda kagihapon, nga komportable kayo.
4: Murag kag sa aeroplano.
0: Murag sa kag aeroplano lagi, oh. Sos, pag-ayahay, magkani nga mga, tanawa na guna sa kanan, may gala, pero ang bangko niya, oh. Murag kagihapong tisla, mga igson. Pwede adjust ni mo, pahigda ni mong bangko, tulog ka, komportable kayo, sus mura kag hari sa sulod.
4: Tama.
0: Oo. So, kana ang, unsay nga lang na nga unit gani, Sir John?
4: E-Max 9.
0: E-Max.
4: E-Max 9.
0: E-Max 9. E-Max 9. Oo, van. So, kining nindot gig kayo. So, kana. Bata kana oh kuy lami kayo bas pamilya na siya oh travel mo tung Surigao adto mo Davao adto mo dito sa may Sampuanga ay sos bahalag lubak-lubak ang dalan ang sakyanan mo ga pundor ya pag body niya suspension patsada kayo relax ang sakyanan so manager ang akong gahulatan kung naabagid available sa inyo dia ang unit nga nakapawil nun sa BYD sa tibuok kalibutan, kining gitawag nga Yangwang U8 BYD. Katubang ka, nas tubig buka, mundagan, na may available na to niya?
4: Opportunity, mag-
0: wala pa.
4: Nasa Charita pa din na siya karon.
0: Maabot unta na niya. Kay, oh, dini, kay, muna siya mumpagay kay Kagayan de Oro sa Pilipinas.
4: Lagi.
0: Mundagas tubig. Oo, so ang naay mga kutsi na toon sa mga klase sa unit ng mga auto dia.
4: Unsa to mag?
0: Kanang unit nga auto ang yang itsura niya, unsa available na to dia?
4: Yes, natay Steel 5 DMI. So, mo ni among bago nga Steel 5 na bagong itsura.
0: Mhm.
4: So, sedan na siya nang manugmani.
0: Oo.
4: Ang nakanindot ani no before ani nga model 1100 ay kilometer range.
0: Oo.
4: But now kaya niya abuton up to 2200 kilometer range.
0: Jada kayo, mura siya kung sa Toyota pa ni siya, mura ni siya equivalent sa kaning Camry, ang dagway niya. Toyota yes, Camry. Yes. O sa ka kuan kay high end gasakyanan. Sa BYD muni nga dagway oh. Kung kayo, kaning class gig na hong, ang mga kutsi. Pilay presyo ani, Sir John?
4: For the entry model, magnuman, only 1,008,000.
0: 1.8 million?
4: Yes, 1,008,000.
0: Ah, 1,008,000? 1 million na rakapin?
4: Yes, then plug-in hybrid na yapon eh.
0: Oo, kay patsada kay sulod oh. Elegant yes, kayo.
4: Actually, magnuman, you know, kung atong mga kauban gusto mag-negosyo o mga mag-tax-free, perfect kayo ni siya.
0: Ah, pwede rin siya na taksihon eh?
4: Yes.
0: Asos, wagi kayo gasto ni si Mungkwan yun. Wagi kayo gasto. 1 million ra, no? 1 million ra?
4: Mm-hmm. Then, sabi yun ni Katipid. So, kung inegosyo nila, ako yun ang ROI yan eh.
0: Oo. Dali ra balikod ang imong ROI ani. Imagine 1,800,000. Amin to 1,800,000.
4: Yes.
0: 1,800,000. So di ra mag 3 year, di ra mag mga 1 year kapin ga siguro ni mug padagan ani, bawi na ni 1 million ani. Bawi na ni sa sulod sa usa ka tuig tunga. Unya ang kagwapo ginya kay class king sulod, elegant kayo.
4: Oo.
0: So pila ka mga bangko ni?
4: Yes, for standard lang yapon siya for sedan magnuman.
0: Ah, pang sedan gid siya. Oo. So muna siya may gala ang but ang mga kutsi nga unit, unsay syllable kanyo diya, Sir John?
4: Unsa to?
0: Unsa nga unit sa auto nga type nga syllable siya, sedan type nga sakyanan. Kini? Syllable kayo ninyo dia nga auto dia.
4: Ah, syllable.
0: Oo.
4: So, yes, kani isa na yun.
0: Isa na siya?
4: Yes.
0: Okay.
4: And then, after bagong yung kaatbang ani magnuman ito.
0: Oo.
4: Kung bisa lang nag-sedan, natay compact sedan.
0: Oo.
4: Which is kaning A2.
0: Gagmay so, siya, gagmay.
4: Yes, kung gusto itong mga kauban na itong gusto takyanan nga Lisod Ipark, Sayuta Drive-On.
0: Oo.
4: Kanyang perfect ang ato. 5-seaters lang yapon.
0: 5-seater siya. Sa Japan mo man ay kusog gaya ni mga nanay klase sa kanan, mga gagmay?
4: Yes. Actually, nakanindot tayo. No? Sakto ra po yung kagamay, sakto ra yung kadako.
0: Oo. But Sir John, gusto ko mamili asa unse pinakabarato nyo nga unit niya?
4: Ang pinakabarato karon ka itong Steel 5 yun,
0: Unsa to sir?
4: Ang pinaka barato nato katong is kaning Seal 5.
0: Seal 5.
4: Oo, katong nakita nato na sedan.
0: Ah, okay, katong puti ganiya do?
4: Yes, yes.
0: Muto ay pinaka di ba gani matawag barato kay milyonan but muto siya ay pinaka ubos og presyo 1 million plus.
4: Yes, tama med. Pagnuman.
0: Tanang unit is million yon.
4: Yes.
0: Pero anyway, babawi ampon na pod sa kakuan pa ni mo, ka-confident pa ni mo sa sulod ba sa sakinan, ang pag-rides, ang rides niya, tanan.
4: Yes, so, tama magnumanid. Dako yung mga safe po nila, kaya PMS ani, what's the year,
0: hindi
4: na ka magtubil-tubil kayo.
0: Wala may kajutyot tubil. Ang nakagasto magod sa sakinan, ang kadaadlaw sing tubil, tagpila, tubil kag 3,000, 4,000, kadaadlaw, muna nakapa-expensive kanya. Pero, tama. Pagkuha ni mo, drive ka lang, wala kayo expenses yun. So, dako kayo savings, ba dako kayo savings ni mo sa aning mga sakyanan. So, Sir John, tinagsaon ta ang tanang classes unit unsa bay naadya ng mga ngalan o available ng mga unit na diya karon sa atong showroom?
4: Yes, nakating naputay sila yung 7 atong pure electric na SUV po, 5 feet na. Natatong pinaka dynamo na pure electric, which is the Seagull. So, naputay pick up atong Shark Seat.
0: Oo. Sa panay.
4: Anong pick up na hybrid magnumani.
0: Oo. Okay. So, tanan nga mga unit, available na to dia kung mag-interest, doon ay gusto mo kuha?
4: Yes. Ang nakanindot sa BYD Cagayan de Oro magnumani. No? Ready yun ni mo serve sa mga itong kauban o mga sun. So, kung makapili sila, makatag ramid rito.
0: Anytime na ah, pag unsay abi akon unsay magustuhan mo diha nga display na available nga stock ana.
4: Yes, magdapa.
0: Oo, okay. So Sir John, no, tagaan tagag panahon kaninyo diha sa BYD Kauswagan Highway sa pag-invite sa tanan aron nga kulang ra ning mutan-aw lang kita sa Magnum Live, mas mayog makita gyud nila personal ang mga unit para ma-convince sila nga rugar ni ana ang tubag sa kalisod karon sa krudo gasolina, niya ang tubag nga mga matang sa mga sakyanan. Sa imong pag-invite kanto kanila, Sir John, sir.
4: Yes, thank you Magnum Manny, no. I'm inviting everyone sa itong mga kadakbayan sa Cagayan de Oro o sa itong mga neighboring cities na mabita diri si BYD Cagayan de Oro sa itong katumangita mga sakyanan. Gawa sa kalisod sa pagmahal sa mga krudo, nami ma-offer nga hybrid and pure electric vehicles na makatabang o makaabag sa kalisod sa pagmahal sa mga palitunon o sa pagmahal sa krudo. And we have all the units to serve for you. And come visit us to test drive. Ay napuntay mga professionals, sales consultants nga
0: Para sa inyo. Sir John, sir, salamat kayo sa panahon nga gihatag nimo kanamo din sa CBS Magnum Radio para sa gamatagang giya ang ato mga listeners, labi na nining kalisod karon sa gasolina krudo, way puwas ang pagsaka nga ang tao gaship na padulong ato sa mga hybrid o mga electric vehicle. Salamat kasanan, Sir John.
4: Yes, thank you Paul Magnum.
0: Okay, salamat sir. Magnum, kining Magnum Jane, may napili ka na ba diya? O
5: yes.
0: Asa iba na?
5: Natin napili, pero wala pa'y napili itong bulsa, Magdumani.
0: Di, minato, i-cash utang, taman.
5: Oh. Misang utang, di ka po afford Magdumani, maulay.
0: balik, tas bao-bao, kumuning istorya, ha?
5: Balik kita ni sa tri-cab Magdumani. Sa kailan sa tag-tri-cab ni Magdumani, no? Sa pagkakaroon, no? Kasi di po, no, ma-afford na kay, mumun yung new normal na dayon na itong mga vehicle po, Magdumani. Mabuti yung panahon na ma-afford na gidayon po ni sa tanang tao. Kinumduman ni mumun Magdumani ko sa una. Mga kabayo, rabi yun, yakaroon, yabot ng mga sakyanan. So, karoon, nanaghan, nanaghan, traffic na kayo Magdumani. Bita, Magdumani. So, po,
0: mga guwapo mo ng mga sakyanan na di ay.
5: Mga sakyanan, mahimo na po ninyo ma-afford po sa ubang tao. Kay gali karon mahal pa kita siya. Tungod kay hybrid, magkundi siya Magdumani. So, gali, no, ang ato ang magnaandan, kay katulogan pwede rin sa kaning gasolina, pero karon Magdumani, no, pwede na doon siya sa electric.
0: Kala
5: so,
0: si mga tubangan, no, may lamigin na kayong sa kinana, oh.
5: kaning out yung ganahan, no, kaning murag sedan type, ang yung mga
0: hotdog. Kaning van, oh, kaning van kay pwede ka mag-massage siya, kamulundagan.
5: Ay, katong black yung mga pasabot.
0: Yeah, kanang black, gi-highlight yun sa tubangan yun.
5: Oo, muna siya, ang gi-highlight yun, no, kay, muna ikaghari, kita ni, muna ikag si Don Manny Agustero.
0: Muna si Don Manny Agustero, galingkod ba?
5: Oo, palang ito, Magdum Ramon, no, pangandoy, dogya po niya.
0: Ramon, wala, layo na nas, Ramon, padapin lang sa Diamon. Ayon lang sa, pag-apil.
5: Yes, patrol sa iyo.
0: Ayon lang sa, pag-apil-apil, Diamon.
5: Kaning IMAX 9, no?
0: Huwag yan po, takapalor, si Magnum Ramon, di ay, you cannot sure naman, under the mango tree. Basi na yung magkakalot ni kung siya yung magkalotan aning budhang na mikat.
5: So ba, basi niya yung magnegosyo ni kalit niya, maunahan taan yung Magnum Ramon.
0: Ay, kumpiyansa niya po na.
5: Munang ingon nila nga, bilog ang mundo.
0: Bugani.
5: O, basi, hindi ay, pasakyan nito ni Magnum Ramon po, naning IMAX nga, kinilugar nga van. So,
0: IMAX, oh.
5: Naagid sa 1,008,000 pesos ang ilahang pinakaubos nga pressure. Tapos sa pinakataas po nila, million gihapon. Pressure ko, afford mangyabot sa mga tao. Nga gusto kita katipid, no? Sila hapong agasulina sa pang-adlaw-adlaw. Lagi, utang lang gitbag dumani, no? Sa kadugay-dugay, di ba yun humantayan, no? Impossible mga gihapon na magdumani. Pero at least, no, ang imong pang-adlaw-adlaw, kay nagaan-gaan gud siya magdumani. Labi na ang shaky pa kay karon, no? Ang kinisgutan po lugar nga presyo sa crude oil. Kay dito, no? Sa gawas nga bahin magdumani, nagsakagyapon. Magkakapektuhan gyapon sa diri sa Pilipinas. So, bisita na diri sa showroom, no? Sa BYD, diligid mismo sa Kauswagan Highway. Di nilang showroom na available kayo nga tapon sa mga gusto mag-test drive o magpalit ni nilugar ni Sultan po ng mga hybrid vehicle. Di na po yung mga electric vehicle po ni ini magdumaman. So, gikan din sa mukasyon sa BYD showroom sa Barangay Kauswagan, kauban si Magdum Ramon Balaba, kini si Magdum 124. Jane Dunas, may taog si Ripusyo, Magdubradyo.
6: Magnum, rapido, rapido.
0: Salamat Magdum Jane Luna. Direkta may gala, gikan sa BYD showroom nga mahimutang sa Kauswagan Highway ni Atunak Bayan. Tama na lagi tas kaibog na ni may galang ang mga matang sa mga sakyanan. Wa na kay gasto may galas pag krudo. Wa na kadi kanamu gasto may galas adlaw-adlaw ni mong panggasolina. De, kanamu gasto maintenance may galang magpa-change oil ka. So may change oil mo di ang mga igsyona ng mga sakyanan. Sa ato magbalik, padanta kay, kuy, tama na tas kaibog aning mga sakyanan. Sa ato magbalik, oras mga ginikanan, alas 10:14.
7: Time Check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.

0: ako, mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, na lakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Oras, alas 10:15.
5: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik tayo sa goban sa atong programa, may gala. Biyaan sa atong mga sakyanan na dire sa ato may galas mga paliton. Kay sigurado may gala nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, labi na sa pagdibalyo sa itong piso kontra dolyar, musulpot gyud ni may gala mga batakang palaliton, mga basic commodities. Nakaroon may gala si Magnum John Ramos. Kumustahon ta may gala monitoring sa DTI sa mga precious mga palaliton nga to karon. Nisaka ba? Pinipagsaka. Hunter, Magnum Hunter number 15, John Ramos, go ahead.
11: Wala pa yung natalang formal nga pagsaka sa presyo sa mga basic o prime goods commodities sa bisan pa man sa pagsaka sa presyo sa petrolyo guban pa o kini nga pag usab-usab sa bilis sa dolyar bato ka piso magdumani. Mokli ang gikumpirma ni DTI Misamis Oriental isu sa ABR laki sa mga produkto nga ginamonitor sa DTI Misamis Oriental ng instant noodles, kape, canned goods, processed milk, asin, detergent, laundry soap, o toilet soap. Apil na usap din ang kini mga water, bottled water.
9: Uh-huh.
11: Kandila, uban pa nga mga panginalon sa panimalay so walay pagsaka sa pagkakaroon na Magnum Money. O matagpa ni Director, DTI Miss Director Abiar, sa pagkakaroon, wala pa yun, formal, nga pagsaka sa mga produkto nga ilang na monitor. Ipasabot-sab niya, nga dili direkta nga makabutbo ang mga manufacturer nga magpatuman dayon sa pagsaka sa presyo sa ilang mga produkto bisan paman pagtaas ang galing nga pusab-usab sa bili sa dolyar batok piso o pagsaka sa presyo sa petrolyo Magnum Money. Kinahanglan pag iniyong koordinasyon o kakoordinasyon ng proseso sa uban sa DTI National Office una pa mahimo ipatuman ang kausaban sa presyo sa mga produkto nga sakop sa ilang price monitoring. Sa ilang matag simana, ang pag-monitor sa DTI sa presyo sa mga basic o prime goods din sa syudad sa Cagayan de Oro samtang once a month dayon na matag bulan na monitoring sa naglaing-laing lugar sa Misamis Oriental. So, ato sang ipapaminaw itong paginabi ni DTI Director sa Misamis Oriental na si Jesusa Abiar atong paminaw na Magnum Money.
9: Sige.
12: May buntag sa tanan, no? May buntag Magnum dyan. So far, ang latest na to for Cagayan de Oro kay weekly mantaga monitor. So, naatay latest monitored price yesterday. No, so atong weekly. So far, wala tay movement out of the 42 groceries and supermarket dani sa Cagayan de Oro with 173 ka BNPCs, no, o SKUs of BNPCs. Wala nakita nga movement so far as of yesterday. Ang sa ato Misamis Oriental, kamulo pa ta Magnum dyan, wapata na human o monitor since ang atong ginamonitor sa Misamis Oriental is from luga ito magsaysay. So we do monitor the prices sa atong outside of Cagayan de Oro City once a month, no? So kamulo pa ta og cluster sa atong monitoring sa kaninga mga munisipyo o component cities. Mm-hmm. Sa kaning among ginamonitor based sa within the jurisdiction of DTI, gika-cascade man na sa amo from the national, mm-hmm, no, kung naay mga new nga mga SRPs or approved SRPs as far as kaning monitored nga mga SKU or BNPC sa DTI. So sa national pod na siya magnum dyan. So i-cascade man na nila if na ay mga kabaguhan sa mga regional offices. Kuan man na siya. The realities now kay mahal mong kita ang presyo sa atong fuel karon. So, we'll wait and see, you know. Dili man may makaingon ana. I cannot say on behalf of kuan kay we are still waiting from our national office as far as kanina ay mga bago lugar ng mga prices, SRPs.
13: For example, mo kato ang tipik sa pahayag ni DTI Misamis Oriental Director Jesus Aviar Magnomani. Kundi in pasabot ni DTI Misamis Oriental Director nga kini laging muagad daw sab sila sa kini nga mando sa DTI National Office.
9: Oo.
13: Ay para po na mapatuman. Pero, di siguro sa DTI Misamis Oriental Magnomani.
9: Oo.
13: Possible nga musaka ang presyo apan makatulungan nga pagsaka og dili pod ingon nga madpa kilibitong taas gigayo nga halos tagalyogyod ang presyo magnumani uban pagani moabot pa og tagaulo.
9: So wala ini sa kais panahon kay kasagaran uban pipila di nun tanan but do na bang imo sa kais panahon dayon kay maka rason man sila ana.
13: Hello, John Gata, Magdumani. Ito na ang gagi-appeal sa pagpangutana. Sa Misamis Oriental, doon na po yung mga dilipulingon nga kining labo na nilapas sa SRP. Pero dilipulingon nga dako kayo. Gagi ilatong gi-hatagan o later to explain. Kaya ang DTI matod pa, Magdumani, higil sa Misamis Oriental, dako o kinibitong paghatag o tsansa sa mga maliga, alaminagin sa itong mga negosyante. O kinamilan nila o explanation kung valid ba ang ilang explanation o kung dili, dapat yun tumanod ang gusto nga balaod, alaminagin sa pagpamaliga, Magdumani.
9: Sige.
13: So mga kaluha nga itong nakuha ang balita ika din sa may DTI Misamis Oriental. Si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum, rapido, rapido.
9: Salamat, Hunter number 15, John Ramos, o kalabot na may gala sa mga busy communities. So, wala pa, pero I don't know, may kasasun ng mga adlaw, ane, kay Rugi na, makarason man sila. Makarason nga, saka naman talan karon, presyo sa produktong petrolyo, way po asigsaka, dayon na piso kontra dolyar, bulusok. So, medyo, hopefully, unta, dili sa kininga panahon, may gala, kay labi na nga, murag watay nakita, may gala nga, mga remedy, unsaon kini siya may gala, nga maalkontrahan kini nga mga matang, may gala, sa kapay itong kalisod, karong nga gihambin sa itong mga kagsunan. So, once na gani ang gasolina, ang crude oil kay Mimusaka, may gala, plus, dibalyo ang itong piso, wala gyud di takasagang may galak sa unsay mga senaryo nga mahitabo labi na kung mag-isko ta may galas mga palaliton o mga bayronon. Of course ang inflation ani of course may gala dapat ang affected gyud siya sa kagid pud mga igsoon but wala gina nga di lang gyapon ta magpakawa og paglao may gala maning kamot diskarte lang ta tong galingon nga mabuhi ta atong pamilya sa tinarong nga babaage mga igsoon kay niya naman eh atubangon ta ning problema karon may gala kaysa lugar magsaligtan ni bisan gisa tong saligan kanang atong kagalingon gyud nga pagpaningkamot mga igsoon. Apiketas oras may gala karga butaga sa dobleguban sa tong programa. Salamat kay kaninyo mga suging tigpaminaw. Salamat kayo sa tong mga viewers, salamat kay sa tong mga listeners kalmatag na may galas kabutagon nga nakiguban kanato sa tong programa may gala ngatong Magnum Rapido karong adlaw. Salamat mga suging tigpaminaw. Ay kalimot may gala sa usa ka gagawas tong katilingban katawhan labing gamhanan. Managlay man atong baruganan. Hukom sa katawhan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agusteo din hinabang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
10: To
14: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
15: DTX 500 Health Alert.
16: Ang DTX 500, nothing can beats DTX 500. Why? Tungod kay mauni sa pinaka most powerful antioxidant herbal capsule karon. Ang herbal nga nagdala mga higala sa 1.3 million units of ORAC skill sa antioxidants. Pagkataas og antioxidants. Unang-una, kung taas o antioxidants kining atong DTX 500, ang atong lawas makabinipisyo. Kung kada adlaw na atay DTX 500, makabinipisyo atong lawas. In a sense, nga ang kakulangon sa antioxidants nga wala na to makuha sa atong ginakaon kada adlaw, makuha na to sa pag-inom sa DTX 500. Ayaw imis. Kung tapulan ka mukhaon og prutas, kung tapulan ka mukhaon og gulay, tapulan ka maggulay, magluto og gulay, kung dili ka kabalo mukhaon mga higala ana, pangitag pamaagi. Mangitag pamaagi, unsa may mga alternatibo na to nga pamaagi? Inom tag supplements nga taas og antioxidants. Number one most recommended higala. Binagin ito mga may edad na. Si nanay, si tatay, dili naganahan mo kaon. Ginagmay na lang ang kaon. Magka-under nutrition na. Kasuportara na ito sila. Pinaagi sa pag-inom. Aning atong DTX 500?
15: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
17: Ma'am, kisa itong pangalan, ma'am?
18: Si Irene Saladaga.
17: Irene Saladaga, ma'am, unsa ang produkto ha, ma'am, nga imuhang gina-inom or gina-take kada buntag?
18: Mighty Seed, DTX 500 of DTX Coffee.
17: So, pila na kakatuig nga ga-take ani, ma'am?
18: Duha na katuig.
17: Duha na katuig. Asa ka tigpalitan ani nga produkto ha, ma'am?
18: Sa Butika 4. So,
17: unsa gigamit ni mo, ma'am, ato ang produkto nga?
18: DTX 500, DTX Coffee of Mighty Seed.
17: Unsay mga kalainan sa una, ma'am, nga wala pa ka ni gamit ug sa pagkaron nga ni gamit ka, unsay mga kausbanan o alibyo sa imong panglawas?
18: Dili ko kapuyon.
17: Dili ka kapuyon. So karon nga niinom na ka, okay na ka na?
18: Okay na. Nawala pod akong sakit sa kuto-kuto.
15: DTX 500. Mabali sa mga butika.
16: Ang buhaton mga higala, kada adlaw mag-inom. Himuon nga suplemento, vitamina kada adlaw. Ang DTX 500 na ani sa DSA, di sugar sugar cane extract. O niya, kinang gitawag nga polycosanol, flavonoid, kani mga klase ng mga antioxidants, ga-protect kini sa itong human cells. Gikan sa free radicals o gitawag nga oxidative stress, nga known as nga mga precursor higala sa mga metabolic disorder, cancer, and other dreadful diseases, high blood, diabetes, heart disease, arthritis, mga metabolic diseases kani nga naagyod karon common. Niya ang most common nga reason, kinilaging pagdaot sa itong mga selula. Ang itong mga selula ginadaot, ang gadaot, free radical o oxidative stress o walay lain nga makapugong aning mga free radicals. Wala tayo pwede nga makuha nga sources sa kinaiyahan nga precursor aning free radicals, nga precursor aning oxidative stress. Walay lain. Ang ginag-recommend mga higala sa pagtuon is antioxidants, which is makuha na to usab mga higala sa gulay, prutas o sa pag-inom sa DTX 500. Kumbaga mga higala, kung gainom tag DTX 500, murata gakaon ng lain-lain nga klase sa prutas. Pwede duha sa buntag. Anay nag-chat, duha sa buntag, duha yun sa gabi akong ginainom, ana sir, DTX 500. Okay siya, kinaaman ko diabetes. Mawala yun ang imuhang paminhod, pamoy po yung silawas kakapoy. Magsik na ko malihok sa DTX 500 ra. Salamat sa itong mga consumers. Tungod kay ang DTX 500, iyang ihatag sa imong lawas ang iya ang gikinahanglan.
19: Lord is Patay, 51, San Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay mag-CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, batoki. Hubag na ganda akong kidney ng akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma lang gyapon kong DTX. DTX ay ganang girl na palit na lang sa mga DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusulo sa ako lay basihan. Ikan sa pag-opera, DTX hindi akong gimintin o ilain.
20: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500, health alert. Para sa malimpyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline na vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
22: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
24: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action man.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:33. Sigala, kumusta? Mayroon itong entaran. Welcome sa panagupan. Dirisa itong tulumanon ang inyong tulumanon.
0: Magnum in action.
1: Ato may gala Magnum in action. Karong adlaw, may gala adlaw. Karong nga Huwebes. Oga Pizza 24 may gala sa bulan sa September 2026.
0: Magnum in action.
1: Asagin may gala ang atong panahon. Kay sunod simana may gala. Mauna may soon. Ang tagbuuntang bulan may gala sa Oktubre.
0: Magnum in
1: action. O talapang namina may gala. Kumusta ka ng namina karon? Mga nauta may gala ng anaka sa mga panglawas. Namina may gala. Sunta na mga nagasunod sa atong tulumanon.
0: Magnum in
1: action. Init ka may gala. Itong palibot sa lakbayan. Pwerteng inita. Pero kagabi, kalit mo uwan. Pero paspasan may gala. Dali kayo ang pagbundak sa ulan, mga igsoon.
0: Magnum
1: pero in action. Pero okay na lang eh. Kaysa wagi ulan. Puro init na lang atong magkakabati may gala sa atong palibot.
0: Magnum in action.
1: Sa ato para ko, may gating sa ato, tulong may gala sa pati pagparayang sunahan. Kaya ito kalimta may gala, itong kanunay pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat kayo ng Kristo. Salamat Diyos sa mga anak, Diyos Espiritu Santo, sa maghihata ka namang laing adlaw. Sa pagkatulpo ka namang ginoong Isus, nining laing kautuhon. Sa laing kinabuhi, ginoong ay maghihata ka namang uban sa mga minahal sa among kinabuhi, sa among kauban sa among sibihan. Kami magpasalamat din ang tanan, ginoong Isus Kristo. Kamagunsamang kami, guwakap sa pinagi kanimo, among isalig ang tanan, ginoo, diha kanimo. Salamat ginoong ay mong kaming kanunang gibantayan, gipalayo sa mga disgrasya katalagban. Nabawasan ang ginoo sa mga taong dautan, sa mga taong nagtingwa sa among kapukanan. Ginoo among pangindak kanimo, ang taong imong Ginoong proteksyonan ang among nasud, imuntang salbaron ang katawo imong i-save ang katawhan sa among nasud Ginoo batok sa mga dautan. Ginoo yatag ang kalinaw panagiusa pagsinabtanay sa mga lideres sa among nasud karong panahona. Salamat sa Ginoo sa magrasya nga maghatag kanamo sa matag-adlaw nga tanang kami magampo kanunay sa tanang panahon unta imong ibubo dinhi kanamo Ginoo ang imong grasya. Salamat sa kabasog sa lawas imong gipatagamtam kanamo Ginoo kami magampo unta ang mga nagpasakiton nga nagkaron sa nagadan ng bulanan imong tawsang ikapon og ayuhon. Sa among mga sala nga nahimo diha kanamo Ginoo kami mga ipasaylo ingoman kami anak sa ilong ato sa mga kasala kanamo kinang tanan among ipangayo pinay kang Kristo imong bugtong anak buhig nagarihan to sa kanturan. Amen.

0: Christmas Countdown doon tayo 91 kadlaw na lang sa Ripong Migala atong Pasko. Paspas kay Migala, no? Gikan sa nagyapta 120 kadlaw. Karon Migala, 91 kadlaw na lang sa Ripong Migala atong Pasko. Kaya tanan, advance Merry Christmas and a Happy New Year.
1: Cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light up.
0: Sa ato sa Migalang mga kaigsuna, labi na sa atong 80 ka mga barangay sa Rakbayan. Maingod to ninyo sa atong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental. Maingod to, labi na Migala. Diya sa Kamigin, sa mabot sa itong Pagsibya. Sa tara mga taxi driver, mag-green taxi man, Migala, mga puti ka taxi. Duha mo na ka klaseng taxi, Migala, green o puti. Alam, maingod to yung tanan. Pag sinabdanay mo diya, pag sinabdanay mo. Sa ato, Migala, mga jeepney driver, Migala, sa mga sakina, Migala, sa co-op. Labi na sa mga maglusan, may galag transport strike karong adlang Lunes. Maingod to kayong tanan. Tigong good mo. Para na palit o bugas para atis makalahutay sa mga nasangpin nga transport strike. Sa ato mga nasa kamerkaduhan, maingod to. Labi na may gala sa ato nga nakalun sa nagarang mga terminal, mga katindahan na naguban pa, maingod to kayong tanan. Labos tanan sa mga gwardya. Mga gwardya may gala, depende na gwardya ka may tiyan, na po'y gwardya nga dakog tiyan mga egsoon. Diba? So, dua klaseng gwardya. Na gwardya may galang kakatulog. Na gwardya hindi kakatulog. Na gwardya may galang adag kong mga tiyan.

0: Exacto, Carlos Badnios, ang kanuna na itong mabati, may gala.
1: Magnum.
0: Oso, gingon may gala ang Badnios. Gingon may gala, transport group din sa itong nakbayan. Sa Misami Suntan, Lusan may gala, musabay. Sa duha ka adlaw may gala nga transport strike, karong adlaw nga Lunes, ug Martes. Kining itawag may gala nationwide transport strike.
1: Magnum. In action.
0: Samtang atong may gala nini, gingon si DRMD, apil may gala ang PNP, ugato nga City Hall. Nanganda may gala sa epekto niya sa nasangpit nga transport strike.
1: Magnum.
0: Libreng sakay may gala hayan ipatuman pero matul pa sa atong gobyerno sa Lakbayan. Wa medyo nakuratan sila, murag apiki kuno kayo. Ayun ang apiki-apiki. Lihok na mo niya kaya sa Lunes may gala mo nang schedule. O so uban may gala nakurat sila may gala kaya kalit kan desisyon nga mo sabay may gala kini nga dinon tana no. Pero kung dunay mga 60% 80 nga musabay sa transport group may gala, por isyo kayo na sa mga pasayro.
1: Magnum, in action!
0: Bibo kayo pamasalas taxi, pero ni mga taxi driver may gala, muuban gapon. O niya, of course, ang habal-habal. Kini may gala mga movie sa angkasa. Sigurado may gala, tiba-tiba sila may gala niya ng panahon na.
1: Magnum, in action!
0: O muna mga ikson. Samtang dugang balita may gala, dugang balita may gala ng lokal. Gingon may gala ng filing may gala sa COC. Buatan sa Comelec. Ready na may gala karong adlang Lunes sa filing may gala sa Certificate of Candidacy sa mga kandidato.
1: Magnum in action.
0: Karahan na may gala kaya kung mga lawa mo ilast naman ni ugma kaya na may balaod na ni last ugma may gala nga kung wapay balaod madayon gid mga gala ang filing. Pero considering may soon nga lugar kuan pa sa kabuan pa sunapay na gamit na buwan na.
1: Magnum in action.
0: Tunay na ngotana Magnum Jewel. Pananglitan Magnum Jewel maka-file na mi. So, di na lugar mo sa balaod. Adi, gapon, kay bisang pag nag-file pa may election, pwede man may paggawas ng balaod, may gala, okay na. So, kanang inyong ibang file niya, gausik-usik lang mo sa panahon. Diba? Gausik-usik lang mo, pwede na may gala nga wama magpasabot niya nga kung naka-file na mo, dili naging may gala, mapostpone ang barangay o giske election. O muna, may gala ang atong nasabtan sa may gala kalabot nini kay una ang Kongreso o Senado. Naa naman sila yung maragsamang version may gala sa pag-usap sa balaod may gala sa BSKE.
1: Magnum in action!
0: Noni ang naka-unique may gala nini kay tungod kay una, ang barangay o giske election may gala, wala ni masulod may gala sa 1987 Constitution. Muna nga ang Kongreso o ang Senado, pwede kubian nila anytime. Pwede kubian nila anytime may gala kinisya. Sila naman mag-vote niya. O sila'y kwarta, o sila'y panghatag sa ilang may galang mga sakop din eh kay minus kay karon ng panalapi. Ay pospunta ni, kana magtikom sa ta. Ano na may gala, sila'y kabuot, may galas kapalaran sa katawan, ilabi na sa barangay. Sila'y kabuot, may soon. Pero ang balaod may gala, nga nakasulod may gala sa 1987 Constitution, dili na basta ni Mutandugon.
1: Magnum, in action!
0: Oh, so duhan ang versus balaod karon, balaod sa Pilipinas, may gala, ilabi na sa impeachment. Balaod may gala sa 1987 Constitution, nga gihaguan pagayo, pinagi sa kunkun may gala, constitutional convention. Na yung mga delegadong gipili may gala para mo magrepresentar, magpandas balaod against may gala aning wagan ni Hanao guay dili mga abogado mga kanang birdogo may gala sa Senado.
1: Magnum in action.
0: Duha ka pa balaod may gala amay ipatuman nato ang balaod may gala nga gipanday sa mga lante o bugunahuna o sa labutan may gala mga abogado niya mga pinili may gala nga mga abogado pinagiskon ko niya 1987. O di ba so unya o batok may gala sa pila lang kalugas may gala ng mga senador nga di ka ni mga abogado. Yung asa may matuman niya, kining balaod na itong gihimo may gala kanya ito nga daghang kay mga lugar gitambungan sa daga mga malanti bukunahuna o kining mga sa senado may gala nga pila na kalugas mga eksoon di pagkain mga abogado. So asa may patuman na ito ni balaod may gala sa senado, balaod sa Pilipinas mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: E dili man sila, kuhanin sila, wak man eh. Diba? So balaod sa Pilipinas nga gipanday sa lugang panahon or balaod may gala sa pilalang katao may gala diya sa Senado. Kana mo i-issue niya? Amay atong tumano na ni kining impeachment trial may gala sa atong kining rabiyang kay unique unya controversial kay nga impeachment trial sa atong nasud sa Pilipinas.
1: Magnum in action!
0: Yung palagi lang asa may tumano kining balaod may gala sa 1907 Constitution o balaod nga himugna sa mga birdugo may gala ang mga senador. Tanawa.
1: Magnum in action!
0: Itawag na may gala mga birdugong senador.
1: Magnum in action!
0: Likado binigimo nila kining ilang kabuhaton sila ang tanga kinibang protector sa atong Constitution niya sila may gala ang unang mo guba may gala. Ang ilang gimo, nag-gimo sila nag-create o kagubot sila. Kaguliyang may gala ang ilang gihimo niya imbis nga mag-gimo sila nga malinaon ta sa ilang

0: gihimo may gala sa Senado, kaguliyang may gala ang ilang gihimo niya, suko magkita mga tawa na. Di ba? Suko may gala. O, sumona siya. O, samtang may gala, gingon ha, muna nga, ang barangay election may soon, karong Lunes, kung way balaon may gala nga mapag-usab, sa Lunes, sugdan yun ang filing sa Certificate of Candidacy. Namuna sa natong i-monitor kasi mag-file na. O, so, kana may soon. Pero kay tungod kay ang election November 2 pa man siya, so pwede pa may gala nga ilang balaod, may gala ilang nanang balaod. So kanan ta lang nga mga pagpahayon sa nawa na pulos. Mawainada na may gala, kung na bagong balaod may so, gawa man mag-ingon nga, huwag nakasugod ka na, di na na lugar i-implement ang bagong balaod ng ilang gimugna.
1: Magnum in action!
0: Samtarog ang balita may gala, gingon sa impeachment trial may gala, labi na nining controversial nga voting threshold. Kini nga pila gyud ka 2/3 may gala sa 24. Gadaghan may gala mga abogado dinhi sa ato, di ba? Paminaw nimo sa kagay na may gala sa Maglum 45 ang mga una-una sa mga abogado. Paminaw na to may gala, daghan ang lugar ba majority ang pabor may gala nga ipatuma gyud ang saktong balaod. Dili gyud usabon may gala kay guba ang lugar, gubot gyud ang Pilipinas ug atong usab-usabon. Daghan ito may gala mga abogado ang ilang baruganan may gala, bisag dili abogado may soon. Pero ang ilang baruganan may gala, kinanlan ang balaod ipatuman kay muna itong giya may gala to aron ita magkagubot. Once atong usabon ang balaod may suon gubot ang Pilipinas yana, ang balaod may gala muna magpakalma kay muna yung mugiya na ito nga muna dapat buhaton, muna yung sayop, muna yung dili sayop. Nakang usaka, usaka balaod may gala, himuon ni mong usabon ni mo, aron masayop ang lugar, imong, lugar buhaton ni mo ang tanan para usabon ni mo, niya but-buot ka lang. Wala kay malipay na may gala, magkaguliyang takay ang balaod may gala, ining ato matakang balaod sa grado ni siya kayo.
1: Magnum in action.
0: Mura na siya sa kuan pa sa atong Biblia, mura pag Biblia sa kuan pa kung nagtuo ta sa atong espirituhanong pagtuo. Kani may gala ang ato natay Biblia sa simbahan, nga atong kasundon. Nya kini may gala ang balaod nato, Biblia gyapon ni sa balaod nato nga dapat din ato usabon. Oh, so kung naay pag-usab, kinanlan ang tanan mahibaloon niya, uyunan sa tanan, dili kay pila lang katao may gala, bato pa mga birdugo diya sa Senado.
1: Magnum in action! Na,
0: kitawag sa birdugo may gala sa Senado.
1: Magnum in action!
0: Kini may gala itong tagas, pagtagas, may gala para gumandri sa atong tulong may gala itong oras, alas 10:45 na.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
5: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
6: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
7: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
8: Life Extension Vitamin D3. Rhea,
9: hindi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong giristaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
8: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
11: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Magkita pa tasa para kumandri sa atong tulumanon at tumigala nga Magnum in Action.
4: Magnum
5: karong
4: in
5: Action. Magkala. At tumigala ang isgutan. Dua lang ang itong isyo karon magkala. Ilabi na kining atong tumigala ang follow up. Kining nasangpit nga may tabo magkala nga transport nationwide transport strike. Karong adlang Lunes magkala pitsa 28-29. Okay, din sa ato, dugay nga panahon nga ikita ka ang mga transport group din eh. Pag naay mga panawagan may gala sa mga national kinibang group sa transport, di ni sila gabali-bali. Siguro kaya pa nilang sitwasyon, pero karon mga igsoon, sila naging may gala ang lugar ni Desider may gala nga muban mi sa inyo. Tungod may gala sa medyo, kung nabang, murabag, gikapoy na may gala ang atong transport group may gala din eh.
4: Magnum
5: sa mga pasali, kunya grabe ang kalisod sa nila may gala karong panahon na. Amo na nga ito ni Tagaas Pagtagad. In fact, ang atong syudad may gala, ito na tawagan nila ang atong head sa CDRMD, wala pa kayo sila kabalo mga igsoon nga na may tabo ang transport strike. Ito ang ignan nga naaser. Kaya kasagara ang magod may gala ni Ana, kanabang doon ay igong panahon pa ang atin. This before, nanay mga anunsyo, 1 week before, 8 days before, nga magpahibalo na nga na ay transport strike. Pero kini, in fairness, may gala nila, kalit kay may gala nga desisyon sa ato, may gala ang grupo, ilabi na sa UNIDA, o gubang grupo, ilabi na ang doon ay mga taxi driver nga mausabay sab, kay pero mag-iapon. Grahe naman nila mga kwan, at least makatabang po sila sa panawagan, may gala, sa atong gobyerno.
4: Magnum in Action!
5: Namauna nga, tungod kay naaman, yung ating trabaho ro ba na siya, ating eskwela, ating trabaho, sigurado may gala nga doon ay ipikto gini siya. O sigurado may gala nga doon ay ipikto gini may gala ilabi na sa ato mga sumasakay. Namauna nga ato ni Tagaas Pagtagad kay para na ito may gala dili na ito i-question sila. Wala na tayo i-question pa sa ila. Wala na. Nasabta na ito may gala kaya wala may sayon karo lisod man kayo ng atong gobyerno. Lugar, in fairness po itong gobyerno kapangitag paagi sila pero I don't know kung sa kaseryoso. Nang atong usa may gala nga nakita nga ngil aduglaw ay gyud kayo kining sinado gyud mga igsoon. Niyatas problema nag-strike na may gala alos nationwide na pro sila nalingaw sila may gala sa ilang personal dia lang threshold. Tungod lang sa saka tawo mga igsoon. Tuloy lagi ingon nga bantay gyud si Sara Duterte kay kun di gyud makaya mag-change sa bago man ani pag di kalusot ilang threshold kay tanaw sa uban di gyud kalusot gapon. Unya basin may gala ga katubang no election na sab nga scenario. Hangtod may gala nga sa mga emergency. Na hangtod may gala ang katapusan basi kinabuhi ng Sara Duterte. So inana may gala. So kung tanaw nimo, nakafocus lang sila sa usa may gala. So diya sa Senado, wala na may gala. Kaya ingon sila, protector sa konstitusyon, protector sa bahak ninyo.
4: Magnum in Action!
5: Freaker, kamo ang gagupa may gala. Kamo ang nag-trampas may gala sa balaod sa Pilipinas, mga igsoon.
4: Magnum in Action!
5: Inana, matukod, open. Diba? Diba kaya nga ito niya, ninata mo sa akin, kaya ila, mga senador, alugan, nakano sila ruling diya ilang kagalingon, pero remember nga, bisang pag namoy ruling, pero under pagyapon mo sa lugar kining balaod may gala sa Pilipinas. Mauna may gala nga nung ang mga opinion karon lahilahe, pero kung paminaw niyo kaganina, ipaminaw mga inato, tanan, mga igsoon, halos tanang abogado may gala ni saway gid pagayo. Ni saway may gala niya ang ila dapat unta ang balaod may gala ilabi na kaning of all members sa 2/3 16 votes man mga igso ano 16 kini ba nga vote dapat may gala sundon kay mo magibalaod wa na ida ka istorya ang ila naghimo sila ga ilang kaguling interpretasyon naghimo sila kay wa man kuno gibutang diha nga kung panlitan wala may gala absent ano kining na patay na nagresign wala man kuno gibutang so ang pagtuo nila sila unaw na nga pwede sila mag-imog ruling nga din sila magsugod sa 20. Pero wala naman na. Kaya sa mga tao nga nagsunod sa ila, nabawaan ang pattern may gala ni Ana. So, mabita na nga paspas kay mga political prisoner karon sila ni Jinggoy, si Marculita, unya si Bato, of course, si Lurinigala tanawa ang kahimtang nila. Kung hindi mo tanaw ng kahimtang may gala nila, mga egsoon, lugar nasa Lisod, ang uban po, lugar sakay-sakay na lang po, kaya para di kitaon kay dili, sa'yon magpapriso eh. Prisoon ka, di sa'yon. Ang uban may gala, gusto na priso, kaya atis musikat po ko, labi na politiko ko, lahi man. Pagprisohon ka may gala, tungkol sa mga lugar ka sa pagkikbisog ni mo, although sila nga na may kaso na, namulagay na yung kaso, pero nga naman sila na may gipili, how come ang daghang kang kawatan may gala, nagpapadayan mga nagtiba-tiba karoon panahon na?
4: Magnum oh. In action!
5: Sumaw na may gala karoon nga no, nga niya may gala kining transport strike na may tabo. Kaya lugar para nila may egsoon, dapat doon na paminahon sila o niya, sila naghangyo sa mga unta lugar, kini ba nga ilang mga problema, matagaan pagtagaan may gala sa Senado, nga seryoso. Ay, waman may gala, mga lubricer may gala, mamaya, nagilumiluman lang sila.
4: Magnum in action!
5: Actually, karon may gala ang Senado, katawagan na siya may gala mga lubricer, kay tungodani may egsono, di ba? Di man mo mataga ang mga tao, sa kung saan ay kahistorya, batok may gala sa mga nagdumala sa Senado karong panahon na, kaya muragihimo nila nga taming, unya mo imo may gala hinigiban sa ilang mga personal, silang kontras politika. So, ang Senado, usa may gala ka, unta sila ang gitawag nga, kanabang unta mo imo kanabang, di ba, nakay mga aprubahan sa Kongreso. So dito, pagkabos Senado mo ito, may gala ang tayo pahupay, op, sayop man eh, oh. O, di may nikwa, no, di ba? Sila may gala ang mo pakalma ang tao, sila ang mo check and balance may gala sa mga balaod nga ipalabang sa Senado, asika sa Kongreso. Lahi naman ang dagan may gala. Sumanagot sa tanan nga daghang kay mga Senado nga nangagi. Kini ang pinaka-worst may gala nga klase sa Senado. Pinaka-ngilad yun. Makauulaw may gala kayo. Unya muna pinaka-ngilad may gala nga matang sa Senado may gala karong panahon na.
4: Magnum in action.
5: Dinuuta yun. Lakaoban, dinuuta. Lakaoban diya. Ipapriso na. Inala ba? Muna ko, pamilya na good ka. Sa pamilya mga egsoon. Imong abisang pagnay mga gimo diya. Lugar, dili ganyan dapat. Ipapriso ni mo. Imong iduot pag inimong kaoban. Mauna may gala ang atong na, ang nakita may gala karon. Nini nga matang sa Senado may gala tungo sila mga personal nga interes nila. Mauna may gala nga bisan ang ilang mga kaubas pamilya nila diya, ilang iduot may gala para silang personal may gala nga toyo.
4: Magnum in action!
5: O so sila nga ito isgutan, pabutang may gala. Kaya itong inabiyon po, balikan ta si Mr. Joel Gabatan kay Huwebes Kero Ugma, Biyernes. Apikin na kay may gala. Now, kumusta man ang ilang preparasyon? Ready na ba sila? Kaya sa atong naibawan may gala, mura kapangita ko nung silang sound system, kapubri pa sa gini itong transport sector para ko nung nailang saba-saba. So nakano ilang mga wire silang sa sound system nga, kipasulda sa nila. Kiparepair sa may gala para pagtingog nila, madunggan pod sa ilang rekurida mga egzoon.
4: Magnum in action!
5: Kapordoy, pagkikaya may gala nga sector may gala.
4: Magnum in action!
5: Oo, so sa sound system may gala, galison sila ang saon nila.
4: Magnum
5: silang
4: in action!
5: Pabutas at may gala, kaya ito sa ginabiyon, si Mr. Nick Habagat, ang atong si DRMD head may gala, manager, unsa may gala ilang preparasyon kalabot ini. Unya ito sa ginabiyon may gala, si Mr. John Actob, kay kasagara mo ko kanito, pag naa may gala ay mga usama ni ini, ang atong mayor sa Dakbayan may gala magbando na si Mayor Clarex Hoy. Nagkilala doon ay mga sakinan diya nga ilang itap may gala para sa libreng sakay. Para may gala katong mga stranded, mga egsoon, makasakay gapon sila, magkato silang trabaho.
4: Magnum in action!
5: Remember may gala mula ho tayo ni, duhabi akadlaw sila. Mag-transport strike may gala, kining ato na din eh. Natalatag magkalaho tayo baka sila, kaya ang uban din eh, ang ilang pamugas may gala, ang ilang bugas ang iprepara, mura ko sa kadlaw naman, kaya piki lagi.
4: Magnum in action!
5: Oo, sumuna, may gala ang may tabo kanini.
4: Magnum in action!
5: Mabutang ka ito ng tagas, pagdagan may gas, panaguban sa atong tulumanon, ang ato may galang Magnum in action.
4: Magnum in action!
5: Samta may gala, sarang iso itong tagas, pagdagan ato sang kubian, gamay may gala kinisya. Although, kining mga, kining may soon, amoni may gala mga, sa mga analyst, mga kato mga political analyst, kato mga legal expert, mga legal analyst, mga egsoon, niini may gala nga kunahimong controversial karon. Siyempre, doon ay naging kay ang tuyo gin may gala niini, tangtangong gin may gala si Sara, kung ang grupo may gala nga mga kinikitawag mga Marcos Boys, nga mga senador, usala gina nga number one nga tuyo, tangtangon, by all means, mura magina, di ba? Kaya makita naman gud mga egsoon nga ang umabot ba, karon pa lang, kita di man tawa, pati pero sa ilang kagubot niya, pero makita na may gala sa ilang nga sa lugar sa dagan karon nga kung panalitan lugar na dili may gala mapin down nila, ang ilang ikabalakan may galang basing magpresidente siya o niya mudaog. Si Sara Duterte, kakanalang mga statement bitaw niya nga kanang na sa iya mga speaking engagement niya sa na mga ayang kwa kanang iya mga bisita sa sa lugar. Usay may galang mugos sa baba. Aw oh, sige lang balos ta. Di ba so kung tanaw ni mo na wala lang pero kung imong paminawon may gala unya imo rin tanaw ang pangitabo karon nga murag sila giduot gid pagayo ang ilang pamilya may gala unya siyempre kato mga naa nakita nga nagside may gala og naglaban dito sa pulial sa politikanong kaliukan may gala sa vice presidente tuaras presuan karon ang ubang ipailag kasong uban nga tangtang silang trabaho mao na may gala so kung tanaw ni mo lugar daghan ka nangingon nga lugar kini ba nga kining sitwasyon karon epekto may gala ni sa usa ka tawo nga gusto nang tangtangon nga gahi gyud kayo
4: Magnum in action.
5: Kani paminaw mito nimo ang diha sa kwan paminaw ka sa mga daghan kayo nangingon nga sure na gid niyo kung si Redon Pistoro nimo murag klaro gyud kayo banga gyud nas banga klaro na pangapikas pud may gala kapag ni prosecution gini nga asa kining prosecution may gala mo ni sila kanang mga muna sila ang sa panig may gala nga nag-file og kaso impeachment may gala gikan sa Kongreso. Pagabot pa sa depensa labi na tong lumalaban, wala may gala muna bisag unsa lang kabuhaton kay wa ko na insaktong ebidensya nga ilang hanto karon nga mapakita nila. Inana na di na makita ka paminaw may gala nang ilang kwa kay una magmaminaw ka taas kayo nya di nimo masabtan ila kay iningglisa man pod. Nana ba? Laayan kag paminaw may gala sa ilang kabaton. So mo na may gala sa pikas, murag sure na, murag klaro kayo, doon na gano'n mo ni, ang pikas po nga, hantog karon ron, wapagin na mapatunan nila, wapay mga ebidensya nila nga, mo ni ang ilang basihan sa ilang mga kaso. So diba, so mo na may gala ang dagan. So pagkabot po may gala sa kining lugar, ihap na yon sa mga senador, kung panlitan ka impeachment man, niya political man eh. So meaning, dili sila magbase may gala, o unsa man ang ilang ipang presentar, tinuod bag dili, ang ila, numbers game gapon paraghanay sila kung kinse daghan dia mao gid may gala ya masunod nya dimbe kay tangtangon biya o tangtangon biya may gala sumo na nga dili ka maka-expect dia nga ang ila dia na ay ila mga ebidensya o siya wala na sa ila kay ang ila dia unsaon ta ni pagtangtang murag ina na may gala ang atong nasabdan nakalisod man kay kung gihapon may gala siya mga igsoon di ba kay mo ni ang issue karon dinhi sa ato mo ni ang issue may gala karon tungod ani may gala nga threshold may gala ang original ang balaod ginaga ingon sa balaod kay mo ni balaod gyud nga balik-balik kisus kada adlaw balik-balik ni mga ilang isyu ha sa all members of the Senate may gala is a 24 ang total sana is 16 mao ni ang 1987 constitution nga balaod wala na dagang istorya wala na ingon nga pero sa kwan na section ka kung mamatay ang usa ka tawo na kanisa oga wala diya kay gipriso, wala diya kay tuan abroad, wala diya kay nagtago-tago, mahimo na lang, wala man. So, plain gi kay siya. Plain ba ka na limpyo gi kay siya nga, ba, wala siya gingon, asa siya, basta kay napamimbro pa siya, wala pa siya mag-expire sa iyang pagkamimbro. So, 24. Ang 24 may gala, kaya sa mga abogado, representante paminaw ni, kaya mga abogado, ang 24 may gala, ang 2-3 is 16. Now, amay mag-amo na pangunta na sa amay magpasulabi ni ini. Ang balaod may gala sa 1987 Constitution, mga eksoon nga gihaguan pag-ayo sa mga malantip o mga bright, pinili may gala nga mga abogado, pinagi sa Kunkon Constitutional Assembly, ano, a convention, or batok may gala sa balaod nga gi-aproba, gi-kwan lang, gi-mua-mua, gi-mugna-mugna lang sa 13 may gala ka mga senador.
4: Magnum in action.
5: Duha man yung kabo kay balaod makagapo ilang dito sila nagbase. Madili man na kay kung magbase sila may gala sa 1987 Constitution mo ni sundon. But pasabot nga sa ila ang 20 kay ilan na magkikwinta walas ligardas. Layas na kay kaso ani siguro pagbalik ani pahilag kaso pa prison ni. Wala nang tulo so upat na sila. So 20 ilang gihap. Diba? So 20 ilang gihap nga nag lugar na dito sila magsugod sa kitawag nilang voting threshold na pila man ang two-thirds sa 20 ka mga senador. So, kana sa may gala, two-thirds is 13.34. So, kung i-round off nimo, 14 na lang. Murugin na ba, 14 na lang. Kana version may gala iya may gala sa mga senador. Nang pangutana di akaron, kaya kung paminawan ni mga abogado, di yun sila, ang ila, unse balaod mo'y sundon. Kini sila na mag-anggamog na ni ang senado, ngano, mga, ngano, magbabalaod ay sila, kanang mga, kuhan sila, kini nga, senador sila nga, allowed ay sila nga mag-usap sa balaod. Bantayan may gala nga sa, ang 1987 Constitution may gala, grabe ang pagpanday, ana. Dugay na human, unya, grabe ang ilang lugar, binayluay may gala sa, di ba ang ila di may gala, grabe may gala ang ilang binayluay may gala sa mayong unahuna, giistadihan pagayo, karon di kin mo sila masayop. So mauna may gala ang outcome, magmauna yung nahitabo mga egsoon. So 1987 Constitution, nga gihaguan pinagi sa kunkon may gala, dagan delegado ni ana, batok may gala, sa 2026 may gala nga version sa Senado sa may musunod ani. Di ba? Ila naman ang unahon nila sa ilang tungkol silang personal, nagmugna-mugna sila may gala ilang kaugalingon. Oh, di ba? So, mauna diya, nagkumpaminaw na mga abogado may gala kakina, daghang itong abogado na interview may gala ni Maglum Jun sa Maglum 45, mga egsoon, kung paminaw ni mo may gala sila, majority, sa mga tua dito mga egsoon ang
4: Magnum in action.
5: Gusto nila nga ugun si balaod ipatuman gyud may gala. Lala ni mga abogado mga egsoon do kung mag-interpret ka imo ka gunaw na si mo kagulingon ano opinion ka dili na balaod imo nang kagulingon na huna. Mo na di ba? Kung maghimo ka mutipas ka diha kay maghimo kag opinion nimo imo ra na dili balaod na wala na magsuon sa balaod pero ang mga abogado may gala tong ipaminaw ganina. Yan lang kung magsaba, kung namina mo, wala, gyod, ang ilang gusto may gala, tumanon, gyod, kung sa'yo nasupa, anong sa'yo nakabutang sa atong balaod. Ang uban, ilang kuno nga pag inahuna, ilang itanaw-tanaw, basic mo ni, ilang ang unahuna, di mo na sila, di mo na balaod lang inuana, opinion naman nila may gala, ni.
4: Magnum in action!
5: Mauna may gala ang usang kabutang, ato nakita may gala, kalabot din. Ato ning tagaas pagtagad, ulatay oras kay mga egsoon, naman din itong lista-lista. Kaya 14 man ang ilang gusto. Pero layo pa na ato lang isukutan ng gamay. 14 may gala ang ilang lugar, ang ilang lugar gilista nga pwede na may gala nga ma-impeach ang ilang gusto i-impeach. Now, sa 14 may gala, dili pa na lugar, kana di pa na sigurado 15. Di ba? 14 may gala kay niya, wapa man eh, kay kini, na sigurado abot na sa Supreme Court. Dili man mahitabo nga di mo abot may gala kay makagubot man ang Pilipinas sana kung kana ilang ipugos nila. Unya katuingon doon ay abogado yung risato, lahit naman ni Magnum John kay dini braso naman ang gagamiton dini. Pagtala nga kuwang ka, pala, hadukon ka, priso, inana, mamurag abot sa bota to, inana, ang dagan. Lisod na na kay ato di braso na, wama na kanya ito, karoon naman nagkakahitabo. Gawa sa itong usaw na sa Marshall, kay dinakpanay man ito kanya ito. Di ba? So, karoon, kung mauna may gala, so layo pa kayang panahon kay abot pa man sa Supreme Court. Na kung imong tanawon sa mga national may gala nga mga analyst may igsoon, ang ilang gusto, follow gyud sa balaod. I-follow gyud may gala kay ang grabe ang kahago sa mga delegado may gala nga nagpanday ani unya, imo lang usabon may gala sa usa ka pamilok. Di ba? So ablisan ang bolt sa balaod, kanang gisudlan sa atong balaod, bolt lang nga dili basta-basta pag abli nimo ana kwa ato gamay usaba. I-amend na. Pero, dili ang nakasimple. Mananghit sa atas mga tao. Kaya mga tao man ang nag-desisyon na nini. Ipananggit na sa katauhan sa Pilipinas. Unya, dibatihan pa ni. Kung sa'yo may tabo, usugot ba mga tao? Dili, ablihan. Pag ingon ang tao, dili may musugot nga, ablihan ang bolt sa balaod. Kining bolt, baka nang dako kasi na nas kwarta may gala, nga putaw. Nadia, walay may tabuan ang bolt may gala. Ipananghin man mo na sa mga tao na siya.
4: Magnum in action.
5: Pero tanawin mo ang Senado may gala, mura lang kung nagpagtuo nila, sila may gala ang pinakagamahanan sa mga kay sa mga tao. Wa may makapungong nila, gabuot sila gila, sumuna karon ang comparison may gala, asa may matuman ang 1987 konsusyon katong ipanday nga balaod kanato nga di na daghang kay mga delegado may gala. Di ba? So, doon ay gipang, ang mga delegado, wala to gipang appoint. Gibutaran sa mga tao, to sila ato mga assemblyman, ato mga lugar, mga delegado, may gala kanya ito. Ang trabaho nila, pagpanday sa balaod, mga egsoon.
4: Magnum in action!
5: O, panday sila. So, mga bright ko kayo. So, sa bunso na, buhay pa man may kasbunso, no? Napayubang ka na silang, sila ni Premier, may gala, si Al, kining Askuna, apil naman na sila, gani sila. Nangatiguang na kay may gala, so apila sila sa pagpanday kanya ito. So, naa sila apil nga nagtabang may gala unsaon niya, mga bright kini sila, kanang pinili ba? O sa eskulaan pa, may gala sa low, may college of law, may exon, mga magla cum laude ni sila. O muna sila mga vice pointer, mga exon, pili mo na, kaya di mo na basta-basta kay kilandan, lantip may gala, kay ambalaod may gala, o sa Biblia pa, muna sundon sa mga tao, Biblia pa may gala sa ni Kristo may gala, mauna atong sundon mga exon. So muna ang nitabo, na wala man, dapat unta, ablihan ang bolt, para atong kwaon to siya, o gato usabon nga, wala man nakabutang din nga absensya, wala man nakabutang din, namatay ang nawa man, kay plain naman git siya, so atong butangan para klaro yun. Pero mintras wala may gala, mauna kagaya na paminawan ni mo ang mga abogado, stick sila may gala, kung siya balaod, sundon yun siya.
4: Magnum in action!
5: Gubot man may soon kung ang balaod imong balion pagayo. Niya, may nabag ka mga lugar, kini mga tao, mga ugok may gala mga tao, makasabot yan eh. Di ba? Muntang uban na sige nagbagot-bot. So, ang impikto na sa pagabot sa panahon muna itong kabantayan, nga lili unta mahitabo. Di ba? Asa naman doon? Muntang nga, kinilang protector sa, na yun sila, ang sundalo, pulis, protector sa itong konstitusyon. Dapat proteksyonan siya. Kung dili lugar mababoy may gala ang itong konstitusyon, inana ang mga isunandagan.
4: In action!
5: Ang mga nadia may gala, tanawa ko ng ilang pagpanumpa nila before sila maglingkod, pagtikot nila. Di ba? Klaro kayo may gala nga ilang proteksyonan ang atong konstitusyon. Kinikaroon nga dagan na proteksyonan ba may gala ang atong konstitusyon nini or gibaboy nila may gala atong konstitusyon. So meaning, ayaw nagipanumpaan, mga tigpakaruning nung may gala na sila kay proteksyonan niya sila o na may gala ni baboy may gala sa atong konstitusyon. Umaw na may gala nga sayop ang ilang gihimo. Pero still may gala ang buwatan sa Supreme Court. Mauray lugar final may gala nga makapagawa sa desisyon may gala kung ang gihimo sa mga senador legal ba or illegal may gala ilang gihimo. Umaw na may gala kay kung pwede di, ay di pa kusabot-sabot ilang balaon nga wala magbuot. Sayang may gala ang paningkamot itong mga nangamatay na may gala nga nagbanday nini unya pwede present pwede na ba rin kubi-kubian niya ikaduha. Ug mao ni may galang may tabo, mao ni may gala ang magkagubot galang atong nasod nga naman pag di ka naganahan nila. Labi na may gala sa Kumilika, kining Kumilika ka chairman, ombudsman, sa panang uban diya may gala, appeal may gala ang office ombudsman, president di vice president, majority me. Pwede ba dai nato usab-usabon? Wa man dai magbuot nato. Sige. Ya, minis lang nga kulang kwan ba ayo ra ipapriso na puna sila karon mawala. Pwede man. Sige, ipapriso na. Asos pila ra pagbutang-butang. Di nga wala tanan. Sumula gina matupatagaan o gamay nga istrikto nga karabang gabayan kay para dili maabusuhan. Kay one simply kay may gala, ang abuso diya may gala, labi na sa ato mga Pinoy nga mogin atong sakit mga igsoon, pag makapabor ganita, sakay ato yung birahan pag itong kontra. So inanda na siya. I remember, kini nga panahon may gala, wither-wither lang. Pag abot sa panahon nga dili na punta, wala na punta diya, kita na siya managan. So inana may gala ang sitwasyon nga itong nakita may gala karong panahon na. Diyan sa Senado, ilang isugda na. So tanawin ito may gala unsay dagan kay ang mga tao nakatutok may gala diha karon bisan tuod o ganguban, wala ganahin, nagpaminaw diha kay sa pa may kapuslana magsige o lugar na debate mo diha o niya mura na igapon. Diba? Naghahangin nagtuo nga. Di, magun makaya nila nga matangtang, pinagyan ng ilang buto-buto. So paubsan tali, basing makaya. Nani may gala'y kwinta din eh. Mga ikso na ikwintara din nino na mga senador, kinsa mga senador posible, nga kini may gala, mo butar may gala sa pag-impeach may gala, pag-impeach may gala ni Vice President Sara Duterte. Meaning, ikonvicto siya, kanabang ipalagpot ko siya, o kinsa po may gala ang dili yun mo butar, nga ikonvicto siya, meaning i-acquit nila. Kinsa may gala po ang mga tao, senador, nga what signal na sila, kanang-anana ba, kanang-an, anod-ando lang karong panahon na, mga egsoon. Kaya ang ikwinta mga dila diha, like po sample, na ikwintara din eh, ako lang isample ha. Atong na-sample may gala sa asabot rin eh, na ikwintara may gala na din eh. Gikwinta na sila mga egsoon. Oh, so, gikwinta na sila, pila ka mga senador may gala ang posibleng mupabor sa kinibang kwan. Sa pag-acquit or pag-convict may gala ni Vice President Sara Duterte. Oh, so, anera, oh, so atong kan, ha? Kaya ito nang lista gin may egsoon para nagitay kanabang listahan may gala. Kay 24 man ka mga senador, sa bato, nara. At yun lang, so, pangitaon may gala kay niya din ni may gala, no? Atong agi-kwani, kung kinsa yun ang mga senador may gala, nga, kay karon maklaro naman mo ang mga nadiya. Kanang mga 13, muna sila Ang uban na upay klaro gani mga igsuon nga mosabay o ga mo convict pay gala sa atong Vice Presidente sa Pilipinas. Oo, so muna anyway, nara oh, atong lang ha, kay nakoy kumpletong listahan may gala din eh, kay atong ining gilista para gyud nga at least may gala na guide na to ba kay ang isyu karon murag nakatutok may gala diha sa Senado. Oo, so nakatutok may gala ang isyu karon diha may gala sa ato may gala nga Senado karong nga panahon na. Ini sa pagbalik ta may gala niya no sa Tubragoban din sa atong tulumanon ang ato may galang magnum in action tong oras alas 11:14.
0: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Matukod kag balayo building, magkalot o ga foundation, magbuhat og dalan o ga imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, higpit o pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
6: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: May gila na mayang balita sa mayang panglawas. Ang toksin muna sa function sa blood cells gamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simroof, Steel Bath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nato, tawag na 0918-964-4524.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
1: Magnum in Action. Pagkita sa paragubang din sa atong tulumanon at tumigalang Magnum in Action. At sa chik Magalang, tumagulang sa palibot sa nakbayan kay nagkumasta kay Magalang, pwerteng inita yung kayo. At ay kikuala Magalang na sunahan, pwerteng inita. Magnum First in Blanca, Magnum First in, kumusta lang kayo sa panahon?
2: Well, tama ang ginagibo, no? Anong ingon mo nga, init sa gawas, init sa gawas.
1: Init
2: yung kayo, mga
1: Joel.
2: Oh, init yung kayo, labitag musulog ka din. Mayingin kang init sa gawas, init sa gawas.
1: Oh.
2: Init yung mga Joel, no? Ayun, siyaring at lao sa matabunan magod kay mga libag ang agabon sa langit karon. Pagkatapos sa niyaring at lao muna ang amulandong, pero ang paglandong, rason mga Joel nga di na magkasinati sa kaigang o galingaang sa palibot.
1: Mm-hmm.
2: Init ka pong kayo, no? Ang ato mismong kinibang palibot. Usa lang atong sinabantayan karon mga Joel kay ulan nga inday-inday.
1: O,
2: dili sa sentro musog kayo pero dili buluaw ipunan way ulan. Una nga atong nga kabantayan kasi gara sa ulan mga Joel musa di lang kita magkumpiyansa. Sabi na katong mga luwi karon mga Joel kay mga kolektor bitaw ka bantay ka ng trabaho kolektor. Ikaningil bitaw ka ng tindahan sa ipangolikta. Alam mo init kay nga trabaho karon kay bulat gid ba wadwad gid sa init mga Joel. Una nakakulupo gid sila nakahilmet nakakulupo gid tanan. Huwag na kaya itong panahon grabe masab kayo dito niya pagkabot sa hapon ulanan baka si Bako mo na rin nadawat ang mga tingog kaya nadawat ang mga tingog karong ipang sipipis lang o na huwag kay ang atong sitwasyon lugar mga Jewel aman sa ulan din ito mga panahon na bigamping lang tayo itong kumpiyansa huwag kay ang atong panahon at ang inita karon ay posibleng unya sa hapon o gabi base na naman sa mga pagulan ulan huwag lang sa panahon ko sa Magnum in Action Magnum Presyo Blanca sa Palita o Servisyo Magnum Radio
0: Magnum in Action.
1: Salamat, salamat, Miguel Pusong Kaban, Magnum First in Blanca, kayo'y panahon, Miguel, sa atong dakbayan.
0: Magnum in Action.
1: Mga ikon, atong minabi ka na, ato sa nga balik-balikan, Miguel, biga si ang atong Miguel, ang UNIDA President, kay lugar, doon ay nagkamo may balog yun. Oo, so doon na sila ikalihukan diya. Inya, ato iklaro kung kini Miguel ang nationwide transport strike, nga may tabo, Miguel, karong pisa 28 o 29, may na klarohon kay para may bawalas mga tao advance. Kaya diya may gala sa kwan, nuno na yuban ng mga wagis sa kabalo, labi na sa kining, ha? Na di ay? O so, kaya ng ilang magod, makapangandam sila, o niya, piki kuno kayo nga, manghulang pagkagsakayan para libring sakay, inana, di ba? Now, pero niya man sa pikasin niya, karon na itong klarohon, kang gahapon ay nabi ito man eh, pero isiris na ito, may gala nga ito pagkikinabi, para maka-update ta, kay aron nga, dilit na mahayan sa uban nga, lugar, wa sila kay balo, kay wa may isguti. O kining plano may gala, di plano kung dili, kining ilusad mga eksyon, ini plano kung dili, ilan nag yung ilusad may gala ang nasangpit nga transport strike. Naspeak kasi niya si Mr. Joel Gabatan, ang UNIDA President. Sir Joel, may ngunto ni mo.
3: May ngunto, Jack, o sa tanang namin na karong ngunto, ha, may ngunto.
1: Okay, nakameeting na ba mo? Kaya ngunto, kagabi ang meeting ninyo, Sir Joel?
3: Jack, kaganina, dito ko sa crossing Bunbon, Bayapak, Suwagan. Na ko'y sakop dito nga atong ginupang hatag yung notice pag paibalong ugmas gabi ipegay ng meeting. Ang usa sa isgutan mao ang transport strike na muabot ka ng 28-29. Samtang dito ko gaulat-hulat yung Jack na kanusa mo ulit yung papel ng ipangatag. May giduol na ako ng babae ila ko nung banas ang driver. Driver sa kung ilang ba na mo tingin siya nga ay sir pasalamat may ana at dungog na itong atong gipangayo pero ang ilang hangyo Jack sir di ba pwede isa lang kaadlaw
1: aha sa kaadlaw
3: yung ko depende nga na ugma wala naman mo pumsa pero ang atong panawagan doa kaadlaw kaya atong ubanan ang pisto ng Manubila aron hiniusang kusog mapabot natin sa Manila. Pero kung di siya kagwanta, lain mo sa kayo mong bagandagan siya karoon niya ang mga kauban na niya bantos sa kainit. Bantos na way kita. Naralain mo niya. Tingnan pa may adlaw. Karoon, ugma, Sabado, Domingo. Pwede pa mo makapalit na ang bugas. Kung ayaw ba niya ng adlaw na, basta kay kami, ang mong nahukman, kung God, lonely, Pogod, may 29. Una nga, salamat po yung inyong tulungan nun kay pinakinunin ang katawan saan makabate nga na dahil ito gayong wilga. Kung hindi sila mahitaya papanlakaw sa Lunes, kinanglan, sa Bandung Domingo, mamalit na lang po sila daan sa inang kinanglan para Lunes o Marte. Basin ba mapuresyo sila sa kinan? Kaya sa Lunga, masalamat mo yun kay karon dagang mag-inaminaw. Naipulo sila nga na wilga ipag kay gayon. Sa mga driver, ako panawagan sa mga driver, mamimbro ka mang sa Unita o Bili, supportahin ninyo ang mga driver.
1: Usaramay nyo nga, although organization niya, pero ang problema ninyo, usara kaklase.
3: Oo, usara kaklase.
1: Usara kaklase inyong problema. Alam mo organization, pero kung problema ang isgutan, wala magpasabot nga Unita kay mong problema. Kini, kato siya, dili, kundili, usara kaklase ang inyong problema nga lugar inyong giatubang karong panahon na.
3: O mo na ko nga ang atong gay mo ondo ni para lang sa UNIDA member. Para ni tangan basta dikinanglan na mo mga sakop sa UNIDA ninyong suporta. Dio gimi. Kaya na ba mga driver panahon magwilga mo ka na ito masayro kay may kuno kay way mga tribal. Mo nang katawgon ko nga mga driver nga mga buaya. Dawat limpyo.
1: Dawat limpyo walay hago.
3: Dagdan si Bisog panguban, nag-antos naway kita, panguban ng namatayro. Muna'y bandawa ito na mo, nagdawat limpyo ng mga tao. Dagdan, pinaginin mo ito naman nun, dagdang driver ka nun namin mo. Ako panawagan, suportahin yung tao ninyo ka ng mga driver na pahantos sa kainit o sa walay kita o mga sa 28-29.
1: Okay, so meaning anong inyong decision final lagi ni walang atrasa na ni
3: final lang sa gidya kay di pa madugay na istiro na ako ang ruto o ang patag dua ka leader sa ruto kay dua man sila ka organisasyon dia na istiro na ako willing sila gani kinanglan ko nung ipakita na yun sinagi sa wilga makita na sa gobyerno kita na kinanglan yun. Roto po taong na istorya, ang oban o panakong istorya, pero ako nang ganahinayan na masuporta lang.
1: Pero ang imong panawagan na rin, di rin lang sa kining appeal ang kooperatiba kay nambiruan po sila mga problematic. In fact, daga na mga sakinan nila nang lubog ang oban, wa maglubog, pero pang parking na lang, gipang grahe, kay murag lisod kayo ang ilang kahimtang, labi na ning mahal kayo ang krudo.
3: Tinawin ka na, Jack, dapat uban ang kooperatiba niya na manawagan sila mga membro. Kinaamong ko akong membro si Unida ng sakop sa kooperatiba niyang unit. Magkakadlog din sila kayo sa'yo. Hulgaon sila ba?
1: Ha?
3: Sa chairman o manager, hingnon na din. Namong karino kung magsupak-supak mo na mo.
1: Uy.
3: Dato mo sila nga, mo reklamo din sa ako kay mahadlog na sila. Kani, naigidol sa ako, hindi patawag ko na sa co-op.
1: Ikaw
3: sila, natubangan lang. Pagyason nga, huwa ka naman sa iyo. Tungkol kayo, nahadlo kang pratan ka ba daw? Nahadlo kang atangan ka sa mga driver. Ano lang, pagyason. Muna, ako karoon, manawagan ko sa kooperatiba. Dili mo kay kamera ang traditional na kadawat niya ano nga. Among ipangayo, pati man ka mo.
1: Tama.
3: Ako sa naura ba, mas naglisod ka mo.
1: Lisod kay balaka ng uban, nabalaka magani sila, no? Nga posible kuno daghan ang embargo. Ali ba kay embargo, murag i-take over sa ilang giutangan, ilabi na after 3 months, kung dili sila makabayad, so doon ay pag-take over sa lugar ang magdumala, kato ng mga lugar ilang giutangan. So, kay wapa pa dahil, 7 years man na bayaran din eh. So, ikaw pag-abot 7 years, kagang-kagang na lang sa kinana?
3: Yes, Jojo, kuha na na. Dugmok na na.
1: Dugmok na na. Ay, so, sino ka kaklase nga sa kinan? Wala.
3: Jojo, ako, hindi ko matunto sa kooperatiba. Organize yung co-op. Daghang kayo kung ipang organize co-op yung sa Cagayan.
1: Papalpak e po.
3: Pero ako ang advice.
1: Bungkag.
3: Ayaw lang din mong pangutang. Mangutang gani mong sa kinan basta maupaw ginan yung ulos kinatol.
1: Na.
3: Pero sa Diyos, Jojo.
1: Naupaw yun.
3: Naiyaw kong sakop na iyaging ipalit ang unit kay Kortahan. Ang among kong sa co-op, maghatag na siya 100 ang adlaw para sa cooperative management. Karon wala niya ipadagan niyang jeep.
1: Ano man?
3: Modernized. Alcance, why mo drive? Kung mo drive, na mo drive, isa kalibur ay abang.
1: Ay, na, wala na.
3: Wala man. Iyang padriban mo, Grossman, di man mo drive, wala mo drive. Pero wala naging niya ipadagan. Naayaw sa gapon, na duwa kabok ang gipalot. Kaya kortahan lagi ninyo tao. Duwa kabok. Mawagwa pong sistema, kaya ako mangitudlo. Nga, imo ng kaugalingon, ikaw mag-gasto, bayad, ikaw mag-gasto ng tinan, bayad driver. Ayaw na yung ko-op, maghatag na lang ko-op, management pay. O gapon, 100 ang adlaw, duwa kabok yung unit, karon, wana yung drive.
1: Baba?
3: Ilan na kabuan, wana yung ipadagan.
1: Agoy.
3: Naay sa kandako-dako nga ko-op, di pang-uli na ilan sa kanan. 15 man siguro ito kabuok. Wala nga, hindi ko matunto. Hindi ko matunto. Ano mo yun nga, may among dagan. Sus,
1: wala na kay sa sabda na to, sa COVID trans ko. Pormero ko no, ana, pormero. Ay, bibo kayo. Ka, 5,000 ang abang. Akaya kayo kay barato pa mga krudo. Hangtod karon nga, nagproblema ang lugar kamahal sa krudo niya. Daot-daot ang sakinan, 3,500. Sus, di magapon mo kita. Karon ang last, 2,000 na lang ang ilang abang matag-adlaw kay dili man magpaabangan naman nila. Mag-drive ka. So, abang ag 2,000. O, so, inanaandagan. So, murag hantod nga. Ang uban, wala nag-yun ganag. Nagbao-bao, driver na lang sila kay di kin makaya nila. Bao-bao na lang. Ilang mas may pagbao-bao. Ga, habal-habal. Sigurado pang makita.
3: Diyosak, akong gito ng mga kooperatiba. Kung makita mo ug 6,000, buhi ang inyong co-op. Buhi ang inyong pagpamayad, pagpamildo, buhi na. Pero kung makita lang mong 4,000, patay mo, ana. Bintinan sa sakyanan, bayad sa bangko, matagadlaw, sundos tao, patay kung 4,000 inyong kitaon.
1: Mm-hmm.
3: Na simple, ang mga co-op, tago na yung mga traditional ng mga jeep. Mga tanong pa sa unang panapila inyong kitaon pa ron, sa inyong traditional na jeep. Ngayon, mangani nga, hayaan na lang makita, may 6,000. Now, dito na sa modernized, makita ka 3,000. Kaluoy, may pag-imun na naman yung standby. Huwag pa kayo magasto.
1: Oo.
3: Nag-react nga.
1: Muraga, ang uban, na-discourage na karon. Muraga, ang uban ka niya, nagtuo sila nga basin ng pang-imbargoho na na. Ang ilang, hindi man imbargo, kundi i-take over ko no sa katong ilang giutangan. Sila yung mag, siguro, operate na para lang mabayaran. So, wala na sa imo. Nana, now, 7 years pa riyay. Unya, upat ka tuig pa nabayaran, daghan na kang daot ang sakinan. So, pag-abot sa ikapito ka tuig, labit-labit na lagi na. May tabuan na.
3: Muna, Jajag, ako panawagas ko, duyogi mi. Kasi hamong giliog, ato ning tanan. Maapil mo inu sa grasya o mapuhon.
1: Mm-hmm.
3: Muna mong panawagan, Jajag, sa mga transport cooperative na uban na nila mo kayo para maninila.
1: Mm-hmm.
3: Para na niya sa amo. Para magpatas ng tanong kaysa inyo lang niya ng labay-labayan. Masukol ba ang uban driver? Pero ako, agapungan din natin ng malikayan ng Hawaii Jaja. Kaya pare-pareha rin ay tagapanginabuhi.
1: Pero kaning kalihukan ninyo, kay final naman eh, niya walang atrasa na, madayon gin siya. So man eh, kaning wabay suya ka ni?
3: Jaja, sa looking sa naong namin, ako magigadalang mga wilga din yung pagayan.
1: Oo. Oh.
3: Wala gailikay din ako ng panlansang. Kaya nga naman, kung malansanan ko nga driver, looy, bigay ka nga. Dako na, mahal na soya ka ron. Mm-hmm. Mahal vulcanizing process. Kago pa ni mo. Muna nga, gilikay din ako na. Gani, ang gabadyong kong gina ako kanina na isinggit-singgitan nila driver.
1: Oo. Oh.
3: Gabadong ko yun ako, pero sa ipakayong kong nabasi, wala yung makaon sa ilang balay.
1: Aha.
3: Pero ang uban lang isa niya na nasakay sa panahon.
1: Agoy, mo nang problema niya, huwag na mo sakay sa panahon.
3: Oh, pero ako, Ana, Jajak, ako naman nang istoryahan dahil, hindi ko mo nag-ausahon, ako naman nang istoryahan na.
1: At least sa inyo lugar, masalig rin nyo nga, why magbinuang sa inyong grupo?
3: Wala, Jajak, wala. Wala, nilikay din ako na sa aming grupo. Gani ka nang pangayo-ngayo dito, okay, upan. Mga driver, mangayo man na. Kapagin ng driver. Gailikay din ako na. Kaya mura pa ako binugoy ng mga pamahagi ba?
1: Oo.
3: Mulat lang maghatag ang driver. Kaya mariksa man ang mga driver uban. Pero ako na namatikdan din sa Kauswagan, Bunbun, Bayabas. So katong nagbili kami pinahili sa LPTR. Kooperar man pa ng driver. Upat sa barang, upat sa rota ni Bunbun, Bayabas, Indice. Yung kooperar man ang mga driver, wala man din ng biyahe.
1: Aha. Ah, okay. So karon no, unsa may imong panawagan karon na Sir Joel no, gabatan sa mga sumasaka, of course, sa mga miyembro niyo sa UNIDA o dili miyembro, sa panawagan nimo karon.
3: Ang UNIDA Bunbun Bayabas kauswagan ay balo na sa plano kay nakadawat man sila mga notice. Panawagan ko na lang karon sa mga dili miyembro nga sa gabyay. Panawagan ko na lang na suportahin ninyo maulaw sa mga cyber na nangagantro, kuray income ng adlawa, at sakripisyo sa init tungod lamang pagigisugan ng atong gusto. Sa suportahin ninyo kay apil mo ni Ana. Sa dyan, ako panawagan din sa driver kung ginihangyo gini nila. Suportaran mo to ang kalihukan karong Lunes.
1: Mm-hmm. Okay, so Mr. Joel Gabatan, sir, salamat kayo. No? Mag-follow up lang ta kung kay mag-meeting, magkamo kasunod og mas sa gabi. Aron nga may buwan toon sa mga dugang plano ninyo. Kalabot nini nga nasangpit nga inyo ilusan ka transport strike din sa atong nakbay sa kanya. Salamat kayo mo, sir.
3: Dagagay salamat din niya kung may kong
1: okay, thank you very much. Magnum! Inabati may kala si Mr. Joel Gabatan. No? So wala na yun, walang atrasan ko noon eh. Wala na, no? Kaya nanghatag na sila may galag mga notices may galag kalabot nini. So, wala pa kay murag ipaspasan nila na pay rekurida kuno karong Sabado. Suri-suri may galas tibuok Cagayan pay balos mga sumasakay nga mao ni ang ilang plano, so mahandam. Di ba? So, nang ato nga inabiyon sabi ang atong kwan, kung wala si ni Kabagat si Jan Aktob kay murag na monitor naman ang faka na kano mga taga City Hall nga nagwano kiningo mga tanda lang unta mi regarding sa transport strike. Okay, so taga City Hall, taga kwan eh, Mayor's Office eh.
0: Magnum in action!
1: Katong kaganina, no? Si Joel, Mr. Joel Gabata, no? Tumag may gala sa pamutana. So namina mo, muna to siya, tumag. Mga Exoon nga nagi, may tabo ng transport strike. Sa pagbalik na mga Exoon, si Mr. Jan Aktob, ato yung nabiyon, kaya na yaman eh, on sa plano, kay actually mga Exoon, kalit kayo ni siya. Kalit kay may gala, no? Kaya ka, nag-decide sila, nag-decision natin 22, nga, murag, may buban, pagka 23, okay na. Karon may galaw. So, paspas kayo kay 28 man may zone ang kwan, ang lugar strike may galag 29. Muna may gala ang may tabo kalabot nini. Tato pa nagawa may gas pagbalik na oras, alas 11:36. Ito ka na ito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisunog paginhawa? Basig may iron deficiency ka na?

0: sa ilang EVPage, Klinika, The Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika, The Alternativo logo.
2: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
3: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay inungdan?
4: Nawad-an kog daw nga kwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Nga naman?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kugaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Antong karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
5: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
8: Igina preta sa tumarang kumandili sa itong tulumanon. Tumigala ng Magnum in Action itong oras. Alas 11.40 may gala. Kaya focus na may gala. No? Kanadlaw at tuning update kay may nalasap may eksoon. Nga doon ay idea may gala. May balo ang ato mga tigpaminaw. Labi na sa mga sumasakay. Actually, lugar di magiging totally ma-paralyze gid may gala. Ang di kalakaw ang ato mga kuhan, mga katawhan kay mga private, wa may labot ang mga private magpadayon man na kay habal-habal ay pero sa ngalan mga igsuon nga daghan pa kay sumasakay nga gagamit ang mga traditional nga mga sakyanan. So grabe ang epekto ginani, di ba? Sa mga naay sakyanan, mo nang gitawag nga pasakay lang niyo na kay mga sakyanan diha, ipahit lang sa sila. Sa way mga sakyanan na tanan niyo di importante ang lakaw, ay nila mo lakaw. O di ba niya mo na ato nga nakita may gala kalabot ini kay walang atrasan man eh. O so niya may gala no sa pikasin niya karon si Mr. John Actoptic bababa sa tong mayor sa Nakbayan. Dawato sila ang pakutan o nagbalo na pa sila nga naay transport strike nga may tabo karong Lunes din sa ato Nakbayan namununot kini sila. Muban may gala sa duha ka adlaw nga panawagan po sa nationwide sa transport strike sa Piston o sa Manila. Mr. John Actoptic sir, may ngod to nimo.
9: Maingod to Magnum Joel o sa tanan tigpaminaw sa Magnum Radio. Maingod to kanatong tanan.
8: Oh. Kamo sa botan sa atong mayor lugar na kuan mo na inform na balo na nga dunay may tabo nga kay kalit-kalit mo kuni nga dunay transport sa strike national kini karong Lunes sa Sir John.
9: Magnum Joel no ato nang nadungog pero wala pa confirmation gid gikan sa mga transport group but bisan pa man ni ana Magnum Joel no in case nga daghan mo participate ng mga transport group andam kanunay gihapon no ang opisina sa atong mayor no ato ang buhatan labi na ang lokal kagamanan sa Dakbayan kay naamantay ready nga crisis committee no in case nga dunay mga pasahero nga may stranded sa duha ka adlaw nga transport strike nga buhaton sa transport group nahitabo na na before no nga gina-activate lang kay naman po ready nga mga disaster response vehicle na to sa Dakbayan.
8: Uh-huh.
9: Yan, na-apod no, sa personal nila ni Mayor Clarex o ni Cupcake. No, gatabang ganina sila kaya naaman po ni sila personal na mga multi-purpose vehicle.
8: Oh,
9: na ganin mga buses no, nga igamit na to ni before katong dina sa may paingon sa

0: kanituan, no, pagatpat nga dunay nag transport strike sila, so gikiter tong mga tao nga na stranded og kanipod nga nationwide strike, no, in case, no, nga naagyo yung mga mabalda, sigurado ta, no, ang pag-activate ani ang pagpangandam pa may panahon maglumdol, no, ma ang tud sa Domingo niya mutap gihapon ta sa mga uban nga mga transport group or mga dunay kapas nga muhaol sa mga kaning may stranded puhon kay di pod mutugot atong mayor ana nga mabalda pod ilang panginabuyan labi na tong mga daily income earners nga magsalig ra in town sa inadlaw-adlaw nga sweldo suhulan kinahanglan pod nga matabangan sila nga ma transport sila sa ilang padulngan o sa ilang paulian magdong Joel, no, na ang pagpangandam, no, pag-activate na lang ni, no, sigurado ta karong siguro unya sa hapon kay nagprograma pa mangani si Sir Nick, no, ni Kabagat sa ato ang sa ato ang CIO, no, kamulong programa, nagpakuan pod sa iyang anadawat na pod nga kadungganan sa gawad kalasag, no, ato nang diskusyon
1: na
0: niya
1: nakwan siya award ni
0: na poy
1: sa last year ang gawad kalasag na award ni kapon ang iyang buhatan.
0: Murag successive na ni, murag ikaw 5th year na ni, no, nga successive nga kada tuig kadawat sa gold awardee, gold awardee ang atong
1: dakbayan. Sabagay, hindi naman ta maningala nga makadawat kay grabe magid ang ilang kuan sabya, kumbati nila, kada grabe gid kay ilang lugar lihok po diya, muna nga dapat lang ato sang pahalipayan po sila sa ilang maayo sab nga gipakita nga lihok nila diya sa CDRMD, Sir John.
0: Oh, pagpangandam kini, no, sa tanang klase sa mga kalamidad, no, o pagpangandam sa aktual nga kalamidad nga maabot sa tundak bayan, no. Pero pasalamat ya po tas Ginoo Magnum Joel kay kining tanang nga pagpangandam, yan po gid kanunay kay
1: wala ginunta,
0: may laing wala may laing ato kadangpan nga aron gyud ma mawala ta sa kanibitong kaning di ta maabot sa dagko nga kalamidad simbako maabot sa tundak bayan, pero kining mga man-made nga mga problema sa maning transport strike, kaya ra nato ni ma kaya ra nato ni nga mapangandaman kay sa kagingon sa unahan nabuhat na nato ni, no, nga atong na assist ang katawhan labi na tong mga stranded kay naatay 24 hours nga available nga mga multi-purpose vehicle, no, apil pa mga private sector nga gatabang sa ato, no, labi na sa pod sa pamilya ni Mayor Clarex nga doon na pod ilahan mga pribado ng mga sakyanan. Apil pa gani krudo, no, gilibre pa gani na, no, aron gyud nga masiguro nga dili mabalda ang panginabuyan nga inadlaw-adlaw nga gain common sa atong katawhan, labi na tong mga mamumuo nga mo kinahanglan gid mo trabaho sa matag adlaw magdom Joel.
1: Okay, so bining dunay libreng sakay nga may tabo lugar nga itanyag sa atong city government.
0: Oh, naagi na magnum Joel, no, kay kasagaran gyud, basta lang gyud ma-inform ta labi na tong mga ruta kay kasagara ang magnum Joel. Mo confirm maning mga ruta na kinsa tong mga mo confirm nga mauban sa transport strike, no. Kay buhatan man day na dayon og kaning ruta pod sa mga sakyanan nga i-augment sa maong area. Kung asa tong mga transport group gadagan, dito po ta magbutang og mga ruta nga kaning mga sakyanan nga libreng sakay in case, no, nga mauban muduyog sila sa mga
1: sigurado
0: ani
1: sa I don't know hinabi ba nimo si Mr. Joel Gabatan, Bayabas, Bonbon, of course kasugan apil na unya route 1, route 2, Bulwa, Patag. Amo lagi dala, no, nya ang usab pud ani katong mga katubang mga gikan sa Misor nga kutob lang diha sa mga terminal. Asigurado gina mahuot gina sila kay mo na siya. Of course lapasan siga apil pa na diha na mga so kanang tanan nga mga ruta nga lugar dunay uga maapektuhan di siguro tanan mo uban gyud. Subutangan gina siya ba na lang usa duha ka mga sakyanan.
0: Oh, no, labi na itong mga interior nga dalan ng Jordan, kaya yung dili along the highway, kaya kaling along the highway, mas dali man i-haul, no? Unya, kaning mga interior nga mga ruta, no? Kay ikuan ni, i-itemize ni, o ikuan, inventory, unsa ni mga ruta ha, ang mo-join sa maong transport pahulay o transport strike, aron po nga ma-inventaryo po na ito, pila ka mga sakyanan ang ibutang nga libreng sakay, i-augment sa maong mga ruta, kay ato pong hangyo sa katawan, no? Wala, dili man gani essential ang lakaw, di na lang po mo lakaw, aron di po
1: ma-balda,
0: no? Ma-stranded, no? Kay ato pong duyugan ang transport sector kay kita man tara napiktado ani Madam Jewel no.
1: Oh, so para nato nasabtan kinato ang ilang tuyo dinato kontrahon kay una lugar kana ila pagsakripisyo pero once mulampo sila tanan na mabulahan ana lugar sa transport group no mabulahan kay una ang ulo sa ila nga side ha kay ang ila da mga sila og increase sa pritian ikadua katong ilang fuel subsidy nga dunay kadabang kadang discount unya oil deregulation law so dia makapuntos sa dia kay once sa makontrol sa gobyerno ang mga oil kining companies so nakatabang po na sa ato lugar ng mga tao.
0: Oh, basta lang peaceful nga pamaagi nung Joel. Kanunay yun, muduyog ang matong mayor anak no, sa panawagan kay kaning tanan no, para lagi ni sa ato. No, bisan pa man nga mapobrig ba dato, ta, apiktado kita niyong taas kay nga presyo sa lana karon unya ang mga motorista po na to, no, apiktado gid kayo. So, puhon o mulampos ilahang panawagan, kita manggihapong tanan ang mabulahan mo na nga di lang po dato sa pakon kundi suportaan pero pina peaceful gid nga pamaagi no mo gina ang hangyo gid sa atong mayor sa mga kalihukan nga protesta against sa gobyerno basta malinawon lang kay gitugot man po na sa ato ang balaod no sa Pilipinas nga makapahigayon ta sa atong pagpadayag labi na sa atong mga kagawasan no ato lang yung hangyo nga peaceful lang gid nga pamaagi no walay mga magsuyak-suyak sa dalan dili patuon ng mga masayro no kanang namangyoy pipila labi na mga private nga mo-offer og libreng sakay no na ay mga private na ay mga pampubliko nga mobiyahe gihapon ato lang pong di lang po nato pasipad-an kay luoy man pud ang mga commuters nga mga stranded sa panahon nga wa sila masakyan Magdong Joel.
1: Okay, no. So at least kani karon no kay medyo apiki man kay nga panahon so sudsod ang inyong panagtigo man ni arong planohon unsay ang ibuhaton para kung ano na mga stranded, at least ma-lugar, ma-kwala to, ma-rescue. Ma-rescue din nato sa ilang, mag-backline sa siguro na. Pero at least, kung na yung masakyan nila, kaya di maginan, siguro ma-accommodate tanan, kay pila ko na sa usa karuta, pila ko na sila kabuok, alam mo, tanga po na mo, o equivalent sa nangawala. So at least, na ay magamit, di ba, nga lugar sa ato makiksunan, nga ma-stranded niya anang panahon na, Sir John.
0: Yes, Magdum Joel, no, di nato tanan mabutangan kay pipila limitado raman po natong equipments or mga sakyanan nga magamit. Ang ato lang yun nga mahawal sila nga dili nga may stranded yun totally sa usa ka adlaw. Unya, mo lagi na no ang hangyo og mahimo og kaning mga estudyante, ilan sa motungha no og pwede lang yun kay kani man sila may unang luoy kayo. Unya, katong dili essential nga mga lakaw kanang dili bitaw mo income nga lakaw nga pwede ra unta. Sunod na adlaw na lang.
1: Window shopping lang.
0: Oo. Oh, ana lang ba nga.
1: Kulang ko sa kwarta.
0: Pwede. Kanang digid ingon ana kay importante essential nga lakaw, di lang sad mo lakaw aron sa nga. Dili maapil sa mga simbako, mga stranded pohon o madayon kini nga transport pahulay sa mga motorista nato.
1: Aha. Okay, so anyway, Sir John Gilmour Acto Baygalang atong tingog pa sa atong mayor. Salamat kay salamat kini mo Sir John no nya mo follow up lang kay punta sa mga inyong makabot sa inyong himoon nga panagtigo aron na preparahan gyud kini nga sangpit nga nationwide transport strike kundi ang kagenduro naay may tabo sab nga transport strike karong panahon na.
0: Salamat kay Magdum Joel no og makalao mang katawan sa dakbayan nga naa kanunay anda mga to ang lokal kagamhanan no sa pagpangulo ni Mayor Clarex and then update lang yun no maminaw lang yun sa mga official Facebook pages na to o dili sa mga fake news kay basin himuan ng fake news labi na nga grabe kayo ang pag misinform sa tao no makahatag og kalibog no labi na nga daghan kayo ini bitong hitik sa bunga Magnum Joel mo ginaunahon gyud og pag saway no amo na nga kwan kayo permanente biktima atong mayor ana so dili lang gyud paminaw sa Magnum Radio pod aron gyud nga naa ang tinuod nga balita og ulahing kalambuan sa City Hall labi na sa buhatan sa atong Mayor Clarex Uy Magdum Joel.
1: Okay, so Sir John Gilmour Acto, salamat kanimo sa Sir Maing Udto nimo.
0: Salamat og Maing Udto kanatong tanan.
1: Magnum. Alright, salamat sa labat may gala si Sir John Gilmour Acto ang atong may gala tigmamba sa atong Mayor sa Dakbayan sa Kagendioro. So klaro, at is may gala ilan no, na initial nga ilang mga preparasyon kalabot ini kay dapat may gala. Although ang atong city government sa nangagi may gala nga mga transport strike na man ang itawag libre sakay di agari sa Kyusu kagawasan doon naman kayo tumakita ay doon ka sa LT Farby pa ito man itong gusto may buwan ng LT Farby o siya kasultian eh kay mga ang mga sakyanan Di pasayro under man ni may gala sa kalabang sa jurisdiction o supervision may gala sa atong kwan buhatan sa LTFRB. Puno man kayo sa yung ang muuban i-cancel ang ilang mga ilang kwan franchise. Man may gala sukat pa man ka nito. Hangtog karon may gala wa man ginahitabo mga igsoon kalabot ini.
2: Magnum in action.
1: Kaya ako speaker sa may gala basis Ernie Kabagat may gala ang atong CDRMD manager mga igsoon. Nawa kay murag diabot ang punis ilang sa ilang may galang sanay kining ilang lugar buhatan kining may tabo may galang transport strike karon may galang adlaw ang Lunes. Sir Nick, may kontrol mo?
3: Yes, may ngudto magdum Joel. Aha. Sa transportasyon sa imong programa.
1: So Sir Nick, kasabtan ta murag niabot na sa inyo ni karon ang nasangpit nga kining may tabo nga transport strike kay matupan ni Mr. Joel Gabatar wa lagi atrasan ni. In fact, nang hatag sila mga leaflets para pag-inform sa mga tao magrekurida sila nga mo nang may tabo karong adlaw nga Lunes o Martes. So sa inyo nga bay no isip namo sa CDRMD unsa inyo nga mga action nga buhaton karon kalabot dinhi umabot nga national transport strike sir Nick.
3: Yes Sir Joel, ato pong gi-inform si Ma'am Sheila no regarding ani and iyang kwan isa later magkonbinta kaning atong mga kauban din nga makatabang for the preparation sa kaning himuon nga strike no next week and ato naman ning himo last atong kung makadumdum but siguro amo lang i-double o i-triple atong pagpangandam kay sa atong na kuha nga mga information gikan po sa inyo nga medyo dako jud siya no. So atong RTA ang uban nga atong kapulisan ang usapay matabang sa barangay especially sa atong mga transportation nga atong inventory nga pwede natong magamit ato pong katanawon so dili lang kaning masakyan pati pod ang safety sa atong mga pasahero kay magiya po natong mga kaning gabilga basta pong mahatag sila dili maayo nga kuan sa mga matagaingon nga kuan but ato lang yung pangpangandaman same sa atong gibuhat atong mga niagi Sir Joel.
1: Aha. Ah okay so kamo dia sa kwan lugar kalit mong kini nga decision sa nasabtan sa kining UNIDA ug bang transport group.
3: Mm-hmm.
1: So ati sa inyo ani so sunsun ang inyong panagtigom kay nasabtan nato murag syempre ang kasagara gyud dia nga naa nga mga magtipo ka mga driver kasuwagan junction dia sa Carmen kay Sano area dinhi sa Siem Reap to dinhi sa Lapasan no Pure Gold area murag naa man dia I don't know sa uban mo nato ang tanahon kay dia man kasagara ka tipok ni mga driver. Haron nga maghimo po sa ilang programa kining Sir Nick.
3: Yes, mas maayo nga na-identify ni Sir Joel no kay ato po ning i-coordinate sa itong kupo. And kita po din eh, base sa itong gihimo before nagbalampusod ba ito o malinawo no. Di kaya punta mo hunong pag siguro negotiate po ang mga tawahan na kay ilang pinig katungon, di ba?
1: Oh.
3: And kana po ilang gihimo karon sa pagpaybalo sa itong mga tanan nga mga commuters, maayo kayo na. And kita po pinis sa atong opisina sa CIO at silang i-kuan po sa itong matabang pag-disseminate sa mga information kung apil sa pagpangandam. Sa akong gingon, unya siguro mga late after nung mag-convene man ni and siguro masigutan pa na mo ang medyo dako-dako na kaning pagpangandam plano para ning ilang gahin mo na kaning strike ay kita man tanan, apiktado.
1: Apiktado, oo.
3: Apiktado mo yung tanan. So, ato yung paning kamutan nga dili po ding anak kadako ang kaning kahasol no
1: correct
3: especially katong naning kamot pud nga makatrabaho para sa ilang pamilya o katong ato mga estudyante
1: mao gina no kaya syempre kung mga estudyante salig lang ang makasakay apektado gyud so it's better sa man mas may pa siguro absent lang sa kay sa mapurisyo pa ka nga moadto giskula no niya kung makasalahutay ni sila. Duha ra ba kadlaw yun, do? Ang kay ang ilang magong nga murag ang Manibela, kanito tag sa kadlaw, may kanito tag duha-duha naman kadlaw, basta tulo usahay. Nawa mo sa ilang mununot po sila sa duha kadlaw nga transport strike. So, medyo kwa yun, do? Pa kinibang purisyo niya, labi na itong mga eskwela niya pag-abot sa pag-uli, wala na, kay, daghan naman kayong mag-atangana. So, iniluga na sa kailang kung naman kayong magbiyahe, Sir Nick.
3: Yes, tinuod na. Especially kaning sa buntag, no? Di ato nakita.
1: Oo, kanagit siya. Oo.
3: Kaya usay sa hapon na may mo aksyog biyahe pang bugas-bugas lang daw nga na oh but kanidyo sa buntag tinuod na usan natong tanawon na Sir Joel no unya sa atong meeting kung pwede ba na may laing scheme ang atong kaning atong DepEd o kinsay ilang mga pamaagi nga kanang din lagyon mo ato sa eskwelahan pud ato presidente para maminusan ang maong kahasol oh
1: okay dito sa kaluhan kun dunay mga sama nini murag ang uban murag kun sila kining walay klase naman gani pero Zoom sila mga ilana di ba ang
3: dili siya kanang stoppage yun sa learning but other kanang scheme kanang murag modular.
1: Oh,
3: so lagi po kuan. Padayon nga po ng ilang pagkat-on mo kanang ilang kuan but na sila yung mga scheme na nga. Medyo siya yung nga wala dyan nga pagklase but kanang ilang pagkog modular.
1: Okay, okay dapat karon pa lang no? Kay Huwebes karon o mga Biyernes apike no? Kung ma-inform sila basic mga by the way sa mga susama ni Ines yun eh, kisa ba yung maghatag o abiso ani nga ayaw lang sa modular lang sa ta kay morning may tabo ang mayo bota mas mayor or mismo na ang DepEd mismo?
3: Pwede po na sila ang DepEd yun actually maghatag po kung ingani na sayo naman yun sila nga dayon naman yun yung strike no?
1: Mm.
3: So ingana kung ma-anticipate nila mas mayo yun but ato kaya po nang ipahibalo sa mayor Clara sa itong alam itong mayor
1: Clara na
3: unsay atong mga buhaton nga plano unsa pa yung mga atong recommendation especially sa kaning mga mapikpan nga sektor ang atong mga estudyante ug uban pa.
1: Mm-hmm. Okay, so anyway, Sir Nick, no, sa katapusan, no, congratulations no, kay ang imong buhatan, ikaw mismo, nakadawat na po mo o kining pasidungog. Sa mga gawad kalasag? Sa mga gawad kalasag?
3: Yes, o kaning yearly nga kuan ni.
1: Yearly?
3: Oo, for consecutive years naman siguro ang
1: ikaw LGU pat na. Oo.
3: So, daghang salamat po sa inyo ha.
1: Oho.
3: At yung media partners kay uban mingyod da, no? Sa so, pag-respond day, tanan-tanan, uban mingyod da. Pag sa atong kanang mga kaubang opisina, of course, kay Mayor na sa iyang guidance,
1: mm-hmm.
3: sa iyang suporta, ito makuha ni. Sa tanan yun eh, sa tanang katawan sa iyang
1: diyo. By the way, kining gawad kalasag, unsa man ni siya na ang selection ani, ang pagpili, nationwide ni siya ang pagpili nini kung kinsa tong mahimong award ni sa gawad kalasag
3: sa kaning level it's the regional office
1: region
3: defense
1: uh-huh.
3: Regional level is ang award sa tanang LGU no highly urbanized cities
1: uh-huh.
3: Tanang munisipyo o probinsya
1: oh so ang Cagendoro kita kabudya sa inyong opisina moy nakakuha gyud sa sumani pila ba ka ang pilian ani gawad ka nabay
3: well, mo na dili, it's a measure of sa imong preparedness, sa imong sa preparedness. So, dili lang po kita nakuha na pwede mga munisipyo yung nakuha o gold nga award sa kwan
1: mm-hmm.
3: and mga probinsya. So, ingana. But mas mayo kung daghan yun. No?
1: Uh-huh.
3: Mas mayo kung tibok yun mga kuha gold.
1: At least, maklaro nga preparado, no?
3: Yes, uh-huh. Kana mo na yung gatanawan.
1: Uh-huh. So, kanin siya nga kaliukan ang magwala ni, ang magandak ani, ang DILG ba? Ang magandak ani?
3: Ang atong regional office office of civil defense.
1: Ah, civil defense.
3: Ang arms atong NDRRMC.
1: Ah, okay. So mas mayano. So congratulations dong ang atong syudad. Although kung atong tanaw ng atong dakbayan, labi na siyang buwatan, di lugar ta lugar babintaan kaya kung isigutan ang mga kahimanan at is kumpleto kita nga ugnay simbakog mga trahedya diya, maka lugar magamit gyud nato dito na yon. Kining atong mga kahimanan diya Sir Nick. Oo.
3: Oo, yes. Di man niya ni maabtan, pero at least kung na yung maabot, ready sa kanan yun lang ginatanaw nga in every LGU na yung isa kong pagkandam.
1: Mm-hmm.
3: Maminusan ang impact sa mga disaster ng maabot.
1: Aha. Okay, so Sir Nick, kabagat, ang atong sere kung senior MD officer. Sir Nick, salamat ka na mo. Follow up lang kung sa mga dugang ninyong maisgutan, kalabot sa preparasyon, ining umabot ng transport strike. Salamat ka, Sir Nick.
3: Yes, thank you kayo, Magnum Joel. Sa inyo talaga sa Magnum Radio, may ngunto.
1: Okay, thank you very much.
2: Magnum!
1: Inabati may gala si Sir Nick Abagat may gala. So, ilan ang ipangandaman may show, no? Kay kalit mag kayo, no? Murang ka naman, ha? Murang ginana ba? Kay siyempre, kitagawa kayo na wataka bantay may gala nga naday lugar plano, mga egsoon niya. Karoon din na plano, kundi kung ano yun, buhato nila, walang atrasan ng mga egsoon.
2: Magnum in action!
1: So, di ba gani, magka-paralyze ang tiro Cagayan, pero luoy ang mga pasayro nga walay sakyanan. Mag-antos yun mga egsoon. Di ba? So, mayroon mag-isaw na, mayroon mag-kainit na ba kayo, magbaklay-baklay ka na. Alang ka lang, tunay sakyanan, may galatis, mahakot po ka. So, ina na may galandakan. Anyway, sa pagkawin din sa atong tulamanon, oras may gala, alas 12:04 na. Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na nasa Everest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag sa Prince Supermart. Balingasang Misamis Oriental.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
9: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol. Human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
10: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang naa, may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik.
11: Perfect
10: para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
12: Halos tanan online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay online kay di na nimo kinahanglan ang barya, wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric information or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguro nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguro lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yon ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. J Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
13: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: So, Juanita, napad po pong tuhog. Sakita, yun ba? Kapit na formal sa sakit sa tuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So, nagsulay kong palit. Nagkakaura ba kong glitzon? Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
13: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Pili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
13: Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
17: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
18: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:15, kala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, misama siya ng DTI, mingong walay pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton sa Rakbayan. Sa Magnum National Senate Impeachment Court, malaumon nga sundon ni Davao City Mayor Basti Duterte ang proseso sa korte sa itong Magnum International. Naghambin og sakit at tungod sa nagparayang forest fire sa Indonesia, lulanag 200,000 ka mga tao sa itong Magnum Beses BYD Kagendioro. Mingong misaka ang pinanglanon karon sa electric vehicle sa atong Magnum Entertainment, Lords of Sins, Jewel Cruz, sa Balakang dili siya makasulod sa gingarayan sa Ginoo. Sa atong Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Yala, mabalik sa Center of Court na karong gabi sa 2026 Singapore Open.
18: Magnum Noontime News.
1: Mga Exxon, kumusta mayong undok na panlaod na karoon nga Huwebes, September 24, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
19: Og Magnum Aileen Akuri.
1: Og karoon sa retailers ng Magnum Lokal, gibuta karoon sa Department of Trade and Energy kung DTI. Misama siya tal nga sa ilang monitoring, nagpabilin pa gihapong normal ang presyo sa mga nagunang palaliton sa Rakbayan. Italawal pa man sa paghuyang sa balor sa piso, batong sa dolyar o parayang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Padua ng DTI Provincial Director Jess Abiar nga nagpadayon pa usab ang ilang monitoring kung aduna ba'y kabaguan sa presyo sa mga nagunang palaliton sa Misamis Oriental.
20: So far, ang latest na to for Cagayan de Oro kay weekly man taga-monitor, so naatay latest monitored price yesterday, no? So atong weekly. So far, wala tay movement out of the 42 groceries and supermarket dani sa Cagayan de Oro with 173 ka BNPCs, no, SKUs of BNPCs, walay nakita na movement so far as of yesterday. Ang sa atong Misamis Oriental, kamulo pa ta mapatan na human og monitor since ang atong ginamonitor sa Misamis Oriental is from Luga ito magsaysay. So we do monitor the prices sa atong outside of Cagayan de Oro City once a month, no, so lupata og plaster sa atong monitoring sa kaninga mga munisipyo o component city.
1: Ang payag ni DTI Provincial Director Jess Abiar.
19: Nanawagan si President of Asian Criminological Society National President ay PCAP Dr. Jer ang mga kanaog sa iyahang katungdanan si DepEd Secretary Sunny Angara tungod sa kapakyasan sa pagdumala sa command responsibility sa mga seguridad sa tungaan sa Pilipinas. Mato ni Kanyo nga dako ang puruhan nga mapugnan unta ang mga pagpamusil sulod sa mga tungaan kung hingpit nga ipatuman ang security standard protocols.
0: nga dapat lamang ang sekretaryo sa Department of Education mukanao sa iyang quiz. Dili man kini bag-o. Pila na manika dekada kakatuigan nagakahitabo na highlight ang shooting incident dito sa Tacloban. Ang unang giabot sa Tacloban ang DILG Secretary, dili ang DepEd Secretary. Mawagya po nang nahitabo dito sa Sambuangka, dili ang DepEd Secretary ang naguna. Nakitaan na to dito sa South Cotabato. Ay hapa. Kuman sa pipila kakinabuhi nga nakalas. Kuman sa traumatic experience nga nasinatian. Kuman sa kabalaka kahadlok nga gibati sa itong mga ginikanan. Mauna siya ang resulta sa itong panahon. Nga dapat lamang ang sekretaryo sa Department of Education o kanaog sa iyang pwesto.
19: Ang pamahayag ni President of Asian Criminological Society o National President sa PCAP, National President sa PCAP, Dr. Jerry Caño.
1: Alas 12:19 na sabta rogang balita lokal gibutang karon sa Department of Tourism kung DOT-10 nga ang paglusa sa Limitless Adventures sa CAP 2026 sa Pueblo de Oro nga kabayan sa pag-promote sa sports at tourism. Apan gingon ni DOT Regional Director Maria Eileen Unsuan nga labaw sa tanan ang ipigayong golf tournament pinagi usab sa nga mapakita kung unsa ang mga manindot nga butang o nga mga lamiang pagkaon dini sa Northern Mindanao.
21: Enthusiasts, our golfers, to please come to Pueblo de Oro, join our Limitless Adventures Tournament. Aside from the usual golf tournament, we have a special edge because we are featuring in our holes our major destinations in Region 10. And also, naputay in the tea houses, no, having nanaadin he's a golf course, naputay patikim kung unsay local flavors sa Northern Mindanao, natay suman from Misamis Occidental, natay puto from Cagayan de Oro, we have the coffee of Bukidnon, we have lansones from Camiguin, we have dodol from Lanao del Norte. So, tanan provinces represented in our golf course today until Saturday, makatilaw mo gamay sa atong mga delicacies, no? And also preview what's in store for you when you visit Region 10. So, this is both golf, sports tourism, and of course, golf tourism, sports tourism, and also a little bit of culinary tourism for a taste of our offerings in the region.
1: Ang payag ni DOT Regional Director, Director Marie Eileen Unsuan. So, minsan ako kaya mag-dum, Eileen, puto. Katong, ripons puto, bitaw?
19: Oh, lami kayo. So,
1: lami kayo. Pila ba yung makakano mo sa karton?
19: Grabe sa nang sa karton.
1: Okay, atong kapatong hey, kinarton. Boy,
19: pero lami kita siya mag-dum, Joel. Like, oh. Kanang karong adlawang palito ni mo, ma-inito lang ni may microwave, bitaw ni mo mag-dum, Joel. Oh. Lami, Japon kayo siya. Oh,
1: so, mga pinagputo ko, nakanoon ako nga.
19: Ripons, puto.
1: Magkala, sa patak-patak siguro ta, kaya lami mo kayo ito.
19: Barato, Roberto. Dagnan na sulun.
1: Barato, makabusog. Oo. Alas 12:20 na nagkaroon sa itong Magnum Road Hunter.
22: Magnum Road Hunter!
1: Manata may kailan si Magnum Jane Luna diya sa Paminta Carmen ng atong nagbayan. Magnum Jane, kumusta ba? Itong dagas na piko karoon diya.
23: Sa karoon diri sa may Jovis Irene, padalong po diri sa may Paminta Boulevard nini po nga panahon na magdumadyo. Walway ang nagkablakan doon kay Laos Laos. Ang damas trapiko galing bisan pa man diri sa may Isalina Bridge. Watay na matignan po niya heavy traffic o functional po. Ang ato po mga traffic light karoon mga panahon na magdumadyo. Walway na kuskutan po itong mga ato po mga traffic enforcers. Na po nang ilhapong presensya magdumadyo. Walway na huwag yung pong kakawala. Talawala man sa kainit po sa panahon. Na ato po nga nasa natian galing na walay mga sinyales baka to nga na matignan karoon nga posibilidad baka ng ulan tungkol sa lagi kay lagting kayong kainit din mismo sa may barangay Carmen o kalipot pag duma jowal na nagya po haze pero nipis na nangin bagdam jowal no din nagin parehatong yagi nga baga-baga agad ang haze nunutan niin eh wala tayo na matignan po yung mga discussion no ato sa mga pagalibot suray po din eh po nga area din sa may JV Serania corner of a mental tweeting at nga syudad para sa magdum road hunter kini sa magdum hunter 24 Jane Luna sa bitaw sir Busho magbrajo
22: Magnum Road Hunter.
19: Samtang sa ato ang latest nga air quality index sa dinis sa Cagayan de Oro karong alas 12 sa udto ang Dakbayan dunay 59 PM 2.5 air quality index kun fair lang ang kalidad sa hangin sa tagul 135 PM 2.5 air quality index kun good ang ilang hangin dito og sa Iligan City 105 PM 2.5 air quality index kun unhealthy for sensitive groups. Apan na taliwala pa manini parang gihapon ang painumdom sa City Health Office o sa DOH nga mag-amping kanunay aron makalikay sa epekto sa haze o dili maayong kalidad sa hangin. Kung mahimo, likay lang lang ang pagpabilin sa gawas kung makita gyud nga baga ang haze. Gamit og face mask aron makasigurong maproteksyonan ang kaugalingon. Ilabi na gyud ni adtong mga talanugon ang kahimtang labi sa mga bata, tagaas og pangidaron, mabdos ug dunay mga balatian. Sarado ipod ang inyong mga pertahan og bintana kung makitang dilimay ang kalidad sa hangin sa gawas aron makita ang pagsulod sa particles sa haze. Paggamit sa electric fan o air purifier aron makatabang sa maayong circulation sa hangin ug pag-inom og igong gidaghanon sa tubig kaon sa mga punos notasyon nga pagkaon, dili magtinapol, mag-ehersisyo ug magpahulay aron mapabing ligon ang panglawas.
1: Alas sa 12:24 na sa atong alakaw sa panahon at balik-balik kami guys, pagbalik ta oras alas sa 12:24.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
24: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
25: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
26: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
25: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
26: Nay, kalang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
27: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
30: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
29: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
30: Wise jud ka, Mari.
29: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
30: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
4: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o ga-resugar sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
31: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
32: Mari, ngano naginuktok man ka?
33: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
32: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
33: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
32: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
34: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
35: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
34: So, nakatabang gyud di sa imo ang iBerry, Tita?
35: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:27, para sa mga balita, karoon sa itong Magnum National, ginawa man karoon sa Senate Impeachment Court nga musunod si Davao City Mayor Basti Duterte sa proseso o muatubang isip testigo sa impeachment case sa igsoong si Vice President Sara Duterte. Matuban Impeachment Court sa spokesperson Attorney Rinald Tunggol nga posibleng masayat in contempt ang mayor kung dili kini mutunga o mapatunang dili igo ang rason sa wa anini pag-atubang sa impeachment court.
0: So ang expectation po talaga ay pupunta po siya para magbigay ng kanyang testimonya according dun sa purpose ng House Prosecution Panel. Any evidence or any spoken testimony outside of court are not considered to be evidence po. So kailangan na doon po pinanumpaan at sa loob ng proceedings ng korte at siya po ay nasubject to cross-examination, yun lamang po yung makakapagtaas ng antas ng isang testimonya into evidence po. Kapag hindi po siya humarap, siya po ay may tatayo po na sa House Prosecution Panel at pag-move po sila para i-show cause po why he should not be cited for contempt. So bibigyan po siya ng panahon para makasagot at mabigay yung kanyang rason at yung po ay i-determine ng korte kung meron nga bang basihan o wala yung pag-show cause sa kanya ng contempt at yung kanyang pag-absent at kung wala pong basehan yun, isa-cite po siya for contempt.
1: Ang payag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Rinald Tunggol.
19: Nagto si Attorney Rico Domingo, Chairman sa Movement Against Disinformation na ugani presidente sa Philippine Bar Association nga hinugna ang issue sa voting threshold for conviction na pwede nang dalhon sa Korte Suprema. Kinuman nagdesisyon ang Impeachment Court kagahapon nga baguhon ang formula sa voting threshold to convict bato kang Vice President Duterte. Mato ni Domingo nga hinugna kini, ilabi na nga dunay duha ka mag-atbang nga partido nga pwedeng mudungob sa pinakataas nga hukmanan sa nasod.
6: Hinog ito in a sense that there is already two contending positions no, na nagtutunggali. At pwedeng umakyat ang any party, particularly ang defense, at umakyat. But at the end of the day, dapat bang bigyan ng due course ng Supreme Court yung ganyang klaseng petition? So yun ang malaking question ngayon. Kung i-re-respect ng Supreme Court ang independence ng impeachment court, mukhang hindi sila magbibigay ng TRO. Depende yan sa kanilang discretion. Nakita nila na meron talagang abuse of discretion, then perhaps they would issue a temporary restraining order.
19: Ang pamahayag ni Attorney Rico Domingo, Chairman sa Movement Against Disinformation o kanhi presidente sa Philippine Bar Association.
1: Alas 12:30 na sa tanungang balita ang nasunog i-question karon ni Kani Lasal, College of Law din Attorney Ralph Sarmiento ang lakang sinado nga nag-amendar sa impeachment voting threshold. Matuman Sarmiento nga ang pagbago sa voting baseline aron ma-determinar ang epektibong kabaguan sa kahulugan sa 1987 Constitution kailangan lang ipagi sa formal nga proseso sa pag-usab sa Batakang Balaod.
7: My stand is not new. Since I began teaching constitutional law in 1998, my stand has always been like Justice Adolf Ascuna, all means all, because that's what the Constitution text says. And, you know, based on the principle of verba legis and at the same time the plain meaning rule, when that particular text was ratified by the people, I would assume that they understood it by the plain meaning of the words. When it says all the members, it exactly means all the members. When you say contextual interpretation, you only go into contextual or a functional approach in the interpretation of the Constitution only when there is an ambiguity in the text. When the plain meaning of the text, as it was understood by the Philippine people, when they ratified the Constitution, I think the text itself, there is nothing ambiguous about the text. So there is really nothing to interpret about the text. You know, you can ask any grade one student or even anyone younger than grade one, what does all members of the Senate mean? So I don't think they would have a different interpretation than that.
1: Agapayag ni Kani Lasal, College of Law Dean, Attorney Ralph Sarmiento. So sa kunong grade one student,
19: makasabot.
1: Sila, so kumuna, insulto na sa mga senador, nga wa sila kasabot. Ang senador, niya ang grade 1 student, patul pa ni Attorney Ralph Sarmiento, makasabot. Oh, so lain kipaminaw, di ba? Ang mga ang grade 1 student, makasabot sila, wa kasabot nga mga senador.
19: Giyang ko ni Atty. Paulo Panelo, spokesman ni Vice President Sara Duterte ng Osaka Opsyon sa ilang kampo ang pagdangob sa Korte Suprema. Kinumas sa desisyon sa Senate Impeachment Court na nagbago sa computation formula sa voting threshold for conviction batok sa Vice Presidente. Mato ni Panelo nga nagtuo silang dunay grave abuse of discretion ang mong desisyon sa Senate Impeachment Court nga angin lamang dalhon sa Korte Suprema.
2: Isang opsyon ng kampo ni VP Sara ay umakyat nga sa Supreme Court dahil sa pananaw namin ay merong grave abuse of discretion na nangyari dito sa pagbaba ng threshold mula sa 16 papunta doon sa kung ang bibilangin lang is yung sinong makakadalo dito sa impeachment trial. Malinaw sa amin na walang kapangyarihan ng Senado gawin ito, kaya grave abuse of discretion to. Ang effect nito, kapag may grave abuse of discretion, merong lack or excess of jurisdiction. So, ibig sabihin, nawawala ng kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na ipagpatuloy pa tong kasong ito. Isang option yung petition for certiorari.
19: Ang pamayag ni Atty. Paulo Panelo, spokesman ni Vice President Sara Duterte.
1: Alas 12:33 sa tanang nagpabili ng barugana ni election lawyer Atty. Romulo Makalintal ang sugyot balad noon nga nagtingwang i-oktaba ang barangay Kiske election sa 2028. Matupin ni Makalintal nga kung pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. among balad noon ayan tulo katuig nga tantangan sa katungod ang katawhan aron maghulip og mga leader sa barangay.
3: Hindi ba naman masyado namang sinuswerte sila dyan na hindi na tayo binibigyan ng pagkakataong pumili ng sarili nating mga leaders? Sipin mo, tatlong taon na tinanggal ang ating karapatan o tatanggalin ang ating karapatan para magpalit ng mga leaders ng barangay. Yung mga incumbent officials na yan, pag hindi tayo nagkaroon ng halalan sa November 2028, ini-impose sa atin by force, parang sinasabi sa atin ng Kongreso, o ikaw, tatlong taon, yung mga official na yan, alagaan mo yan kasi ina-appoint namin sila bilang mga barangay upisas ninyo. E paano po yun? Dapat ma-elect sila. Hindi kayo mag-i-eleksyon. Ina-appoint namin ngayon yung mga opisyal na yan ng tatlong taon. Yan ang repercussions yan. Yan ang pinakamasamang gagawin ng batas na yan kapag yan ay hindi natin tinutulan at kapag yan ay pinirmahan ng Pangulong Marcos. Tatlong taong pagtanggal sa ating karapatang makaboto. Tatlong taong extension ng term na wala naman sa kapangyarihan ng Kongreso na mag-extend ng term at mag-postpone ng halalan.
1: Ang payag ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal. Alas 12:35 na, ganun sa itong Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert!
1: Pabot na sa 10,936 sa mga kaso sa leptospirosis na natala sa nasud. Karong hantod sa netong netong September 16 tuwika, kinimas taas sa 38% kay tandi sa 7,931 ka mga kaso atul sa usamang period sa milabang tuwig. Subay sa diwetsa ang kapiga 7,000 sa ihap kung 66% doon ay kalabigitan sa pagbaha. Nunod sa parang pagulan, hinoon na lamang sa 55.1% ang nangamatay nga masubos kung itandi sa 10,000 kung 10.55% sa usamang period sa Miyagi tuig. Isa na ang karaganan sa mga nataptan sa sakit ang mga residente gikan sa National Capital Region, Region 2 o apil na ang Calabar Zone. Ogar sa Magnum International sa Indonesia, dulag 175,000 ka mga tao sa Indonesia ang nagantos karon sa respiratory illness. Sukad niya itong Agosto ng tuiga, kininod sa parayon na nila pagigbatok sa wildfire nga parayon nga miulbo sulod sa pila ka mga simana. Subay si report ka kapig 40,000 ka mga kaso ang nakasinati sa pag-ulbo ngadto sa bronchitis o ang ubang mas seryoso pa ang kondisyon susama sa pneumonia ilabi na sa mga kabataan. Nunod din kapig 54,000 ka mga bombero o dagang jets ang gipadala sa ngadto sa mga isla sa Borneo o Sumatra aron na magbugag tubig sa tingwang mahunong na ang paraing sunog sa kalasangan. Isa rin nga tungod sa fire kung forest fire gihabulan sa habagang toxic smog. Dili lamang ang Indonesia panlakip na ang silangang mga silingan ng mga nasod, Malaysia, Singapore, apil lang ni Pilipinas.
19: Oh.
1: Karong panahon na. So, pwede mahuman na sunog ito.
19: Wala pa, padayin magyapon magdamdawin.
1: Jesus Maria, grabe na iba.
19: Oo.
1: So, magiwan makabon siguro na.
19: Pila na kasi. Nagalapad pa magdamdawin lang sunog nila.
1: Hindi na makaya nila. Kaya
19: mas padayin pa sa init pang panahon magdamdawin. So, madugangan yun siya.
1: Grabe, oo.
19: Sa Britanya, gikundinaan ni British Prime Minister Andy Burnham ang hulga sa Russian intelligence sa Britanya ug mga kaliado ni ining nasod. Mato ni Burnham nga gihimo ang tanan sa Russia aron magpakatag og disinformation pinagi sa paggamit og peke nga mga website.
5: Russian agencies have used every means at their disposal to spread lies and disinformation and prey on people's fears. They've used bots and fake websites, falsified newspaper articles, forged the branding of 28 British organizations, including universities and the BBC. I am asking our security chiefs in the UK to begin work on a new national center for information defense to detect, attribute, and disrupt these kinds of hostile state information attacks.
19: Ang pamahayag ni British Prime Minister Andy Burnham.
1: Alas sa 12:33 na ako, karoon sa itong Magnum Beses, gibuta karoon sa BYD Cagenduro. Cagenduro Group Retail Manager nga si John Banyes. Nga misaka ang halin sa mga electric hybrid ng mga sakyanan. Mado ba na Banyes nga mo ay pinakahalinon karoon ang sa BYD ang Sea Lion 6. Ingon man ang mga bagong gawas ng mga sakyanan sa BYD nga dunay dugang mga manindot nga features. Lakip na nini ang BYD Atto 2 nga dunay kombinasyon sa EV technology.

0: year, medyo napa sila concerned sa electric, like ng mga pure battery, sa mga range, anxiety, nga concern. But right now, 50-50 ato na siya. Itong top-selling hybrid karon is ang Celion 6. And for the electric, bahay na po. Na natin mga AMAX 7, katong 7-seaters na mo. Kani among atutong newly launched muna itong mga top-selling karong panahon.
1: Dugdong ninyo kagad sab ni Banya sa mga nagplanong mapalitog sa kinan nga makadaginot ning palayong pagsaka sa produktong petrolyo sa pagbisita sa ilang showroom diya sa Kasuagan Highway, Cagayan de Oro.
2: I'm inviting everyone sa itong mga kagakbayan sa Cagayan de Oro o sa itong mga neighboring cities na mabisita diri sa BYD Cagayan de Oro. Kung katumangita mga sakyan na gawa sa kalitod sa pagmahal sa mga todo, nani ma-offer nga hybrid and pure electric vehicles na makatabang o makatabang sa kalisod sa pagmahal sa mga palitunon o sa pagmahal sa todo. We have all the units to serve for you and come visit us to test drive. Ay napuntay mga professional sales consultants na assist para sa inyo.
1: Ang payag ni BYD Cagayan de Oro Growth Retail Manager John Banyes. Sa atong purchase rate ng saka US dollar, balor karon sa 62 pesos o 61 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 49 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 28 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 5 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 26 centavos. Ang Korean won, 4 centavos. Ang euro, 71 pesos o 30 centavos.
3: Huwag karon sa atong Magnum Entertainment. Giyang konseligosyante o gilang Lord of Sands, Joel Cruz, nga nagpabili na iyang kabalaka isip sa kaligong katoliko. Matod ni Cruz, nga anaas iyang hunahuna karon ang gingon sa ubang kaparian nga to kaniya tungod sa iyang lifestyle o pagbaton sa walo ka mga anak, pinagi sa surrogacy. Matod ni Joel, nga usa siya ka Romano Katoliko, o gingon sa usa ka obispo, nga to kaniya nga immoral ang surrogacy, rason nga nakapangutana siya sa kagulingon, kung maunsa na lamang siya. Ginugang pa nini nga sa pagtuo sa mga Katoliko, ang babae o lalaki magminyo tungod kay dunay gugma o magbaton sa ilang anak. So kuhay kaniya nga wala siya nagminyog babae, hinuon nagkuha lamang siya og egg donor. Tungod ini di matud pa malikayan nga mabalaka siyang di na makasulod sa gingharian sa Ginoo. Apan bisan pa man ini, parayon siyang nag-ampo nga taliwala sa iyang mga desisyon sa kinabuhi, matagan gyapon siya sa gayon nga makasulod sa gingharian sa Ginoo. Si Joel Cruz, usa ka member sa LGBT nga nagbayad og usa ka mamili siyang mga babae magnum Joel nga moy magdala sa iyahang anak, magbuntis sa iyahang.
1: Pero dili siya ang magkuan.
3: Ang iyahang sperm niya, then mumangita siyang egg donor.
1: Pero dili na koron.
3: Wala, kay kuan man siya, LGBT man siya.
1: Okay. Oh.
3: Kana. Gusto lang siya magbaton sa iyahang anak magnum Joel, pero dili sa kanang normal nga pamaagi.
1: So, meaning, pag manganak na to, kwaon niya?
3: Yes, nasa iya. Nasa walo kabuk magnum Joel.
1: Mura to siya, anay lang ba anay dito?
3: Mura ginana, sa laing country siya magpainan magnum Joel. Yung mga anak, yung mga tisay, yung mga tisoy, yung kaluha. Siya yun, mga dagko na yung mga anak magnum Joel. Walo
1: okay.
3: Kabuk.
1: Oh, adagana, no?
3: Walo, pero kwartahan mong kuya siya.
1: So, kira sa iya, kaya at least sa lugar, malipay po siya na po yung makatiman niya.
3: Oo.
1: Pero wag siya magbinyong kabahe.
3: Wala.
1: Ang iya lang ang nagyoy murag magbuhi niya.
3: Oh, na siya mga
1: sa panahon. Sa diyan na kay medyo nahadlok po siya nga makasulod
3: baka. At least nakahadlok ya po siya.
1: Pindi na ang ginuo na ni Hebalo ana.
3: Oo.
1: Magnum Aileen no, unsa iya mga nahimo dinhi.
3: Oo.
1: So munang gingon kitan tanam sa kunsa ka unsa ka sikat ka sa bariya pagabot sa tubangas Ginoo. Equal. Wa gingon nga Lord, sipian kay ko, nagkakay ko sa kinan, nagkakay ko kwarta. So, ako ha, naghakay ko, malitagang ko ha.
3: Oh, diretso ko ha, so, diha sa gingarin sa langit.
1: Saman, gusto ka, bahin ang
3: tagang malita.
1: Sinana, wala na dito. Magnum Aileen.
3: Wala, patas sa pagabatog.
1: Pagabot dito.
3: Patas ang judgment dito.
1: Nagkamang-kamang, nagpakilimos kay way kwarta. Pagkamatay ni mo o apilan sa pian, parehan tanan. So, kwinta din na inihapa sa imong nahimo sa kalibutan. Pagtanaw nga murag di mayo, muna nang itawag nga, imo na laod gayo, lapad gayo ang impyerno, matod pa nila. Matanahon ta. Alas sa 12:43, sukaros itong Magnum Sports, walay sa aksyon sa Center Court, kagarong gabi si Pinay Tenesar Alex Yala, alang sa quarterfinal spot sa 2026 Singapore Open. May katbang ni Yala ang si world number 180, si Russian tennis player nga si Tanya.

0: com a Tatiana Prozo Rova sa round of 16. Bastaas ang stake alang sa world number 18 o seed number 3. Kasi ila diin na usa ka daog lang ang gikinanglan makasulod na kini sa quarterfinal sa turnyo. Maduban ni coach Sandro Vianney nga dako ang kalambuan sa dinulaan ni Iyala o ganda makini sa mabot nga dula karong gabi.
1: The ball is always more the same. But it's true that the Alex game is good for this, for these surfaces, for these conditions. So we didn't change anything. Keep playing how she was playing, but indoor court. Oh, nothing changed for us. She's doing a lot of things well. You can appreciate watching on TV, but it's true that in life you can appreciate even more. I think she's hitting harder. She's doing better. She was doing good. Now even better in about game things. She's doing a bit better in many aspects.
0: Ang payag ni Coach Sandro Vianney, ang coach ni Pinay Teddy Star, Alex Yala. Mga eksyon niyo, debate atong kompleto ni Tales atong Magnum, No Time and News, Alakarong Adlawa, Jueves, September 24, 2026, sugkaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Locality ay misama siya ng talibing walay pagsaka sa presyo sa mga nagunang paliton din sa Dakbayan sa Magnum National Senate Impeachment Court. Malamon nga sundo ni Davao City Mayor Basti Duterte ang proseso sa korte sa itong Magnum International naghambin o sakit tungkol sa nagparayang forest fire sa Indonesia. Mabutag dulag 200,000 ka mga tao sa atong Magnum Pesos BYD Kagindioro. Mayong bisaka ang panginanglan karon sa electric vehicle sa atong Magnum Entertainment. Lord of Sin sa Joel Cruz sa Balakang dili siya makasulod sa gingrean sa Ginoo. Sa atong Magnum Sports sa Pinay Tennis Star Alex Yala pabalik sa Center Court karong gabi sa 2026 sa Singapore Open. Mga eksyon, timan lang sa gawas ng atilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini, ay inyong mga tigbalita. Magnum, Jewel Jacobo.
2: Ug Magnum, Aileen, ako rin.
0: Mabasa mga news writers, Chingitirina, Lander Legado, rin lamang sa balita o serbisyo.
2: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Madalas na pag-ihi,
6: pagdabo ng mga mata
5: at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya
4: at the sugar
5: cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAP value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako sa Jubilance, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 17 na lang.
4: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Kung umubos ang blood sugar, mapalit na to ning blindness nga dala sa diabetes. Mapalit na to ning pag-loss at mga limb kabaton ng diabetic neuropathy. Mapalit na to ning amputation, paputol mga higala sa mga parte sa lawas nato nga dili na maayo tungod kay nasamad ta kay natay diabetes. Kung umubos ang atong sugar, mapalit na to ang kidney damage or diabetic nephropathy. It also prevent us from having hypertension and kidney failure. Diba, nindot kayo mga higala. Makatabang sa atay, makalikay tas magbato ng fatty liver. It lowers the triglyceride level. And also, it make us younger. Why? Paano mo ba tanon ta? Sabi ninyo, ang mga tao bito nga may sakit, daling mutiguang. I-observe ninyo ang panagway sa tao nga masakiton. Dali kayong mutiguang. Pero once nga naanay recovery, ang pasyente mga higalang may sakit, mo ba tanon na? I-observe nyo, tanan nga mga pasyente ninyo, nga muagig balatian, then maayo, lantawan ninyo mo batan-on sila. Basta maayo na sila. Basta magka-recover na sila. It's because mga higala, ang lawas ga-rejuvenate once nga matagaan na to og enough nga antioxidants ang lawas. Kining antioxidants, makapabata ni. Makapabatan-on kining antioxidants. So, ang atong panit, ma-rejuvenate. Ma-improve na to ang blood circulation. Ma-promote na to ang maayong nga katulog. Pag kalaming ikatulog mga higala. Once nga natay balatian, makatulog na ganita og tarong, ana mo inindo. Paingon na gidas kayuhan. Pero kung naatay balatian niya, dita katulog, murag naapagitas punto mga higala nga kupatag sa gubangon nga problema. Pero kung naanaganita sa stages nga lami aton tulog, mata na to, murag satisfied. fighta kana mga higala naa na ta sa stages nga going na ta into recovery. Muna na kanindot higala. Muna nga before bedtime, pwede ta nga mainom sa DTX 500 o Mighty's. Before matulog. And of course, kining atong DTX 500, kita asag antioxidants. Dagkong tabang niyo sa mga higala sa paglikay sa mga inflammation, mga abnormal growth sa cyst, tumor, cancer, mga higala, maprebenta ani. So, nindot ni siya ang atong kidney, matagaag pagtagad, atong pantog, ang prostate sa mga lalaki. And many more health benefits, mga higala, sa pag-inom kadaan daw sa DTX 500.
4: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try you ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
4: DTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert!
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: By the way, diay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magpalit sa tuang mga klinika products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
9: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumatag-adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment Born for Happiness.
10: Playtime Entertainment Born for Happiness.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Miguel Abeta sa ato para kuban din sa atong tulumanon at may galang Magnum in Action ng oras alas 12:55 na may gala sa Kautohon.
11: Magnum in Action.
5: Alos ang isbuta may gala no? Oy, bante-bante ta kayo na yung sa ka may tabo may galang transport strike. So karon may galang adlaw kini may galang Lunes ug Martes duwa ka adlaw ni. Wala nang atrasan matod pa may gala sa kwan. Walang atrasan na may gala matod pa may gala ni Mr. Joel Gabata ng guban pang grupo. Sa inyo sa ito, braguban din sa itong tulong may gala to Magnum in Action. Mga iso na ito sa iskutan, kinibang controversial lagi kayong isyo karon labi na may gala kining impeachment trial karon sa Senado. Wala rin sukan may gala, naghanap ang impeachment trial kakitabo sa itong nasod. Pero kini may gala ng impeachment trial, grabe kay ka-controversial may gala kini karong panahon na. Ilabi na may gala kay ang Senado nagbutbuot may galas pag-usab sa tumbatakang balaod. Oo, so naghanggan isaway nila may gala pero wala sa ilan na may gala saway-saway. Kaya ang pagtuo nila, ngang ilang unsay pambuhato nila, sila ang matuman. O guay, si Vicente Quinza may gala makabuot nila. Sa unsa man may gala, ilang buhaton niya may gala sa Senado. Anyway, so taas pa man yung proseso. Daghan pang may tabo, pero pala gina, nahimong controversial karon tungkol may gala, kahit kung tanawan nimo ang daghan ng mga, doon na mga gala, mga abogado, kato mga mingon nga pwede, opinion na ito nila, kanabang buraga, opinion na nila, nga basig pwede, pero sa mga lugar katukubang mga abogado, mingon nga dikin mahimong pwede. Kaya nga itong balaod sa Pilipinas, may gala, labihagi kay sagrado yung kayo. Kaya dili basta-basta ang tandugo nimo, nga butbuot na lang sa pila katao kay gihaguan ko na. Di ba? Gihaguan na may gala sa pila ka lugar sa dugay nga panahon. Gihisgutan may gala sa pipila ka mga bulan. Ang mga delegado may gala, gipili gina sila. Para may gala, lugar daghan ang gusto. Pero kana sila, gipili para mga igsoon nga sila ang lugar magpanday sa balaod mga igsoon. Unya gi-ratipikahan sa katawhan. Subot pasabot, sa diha pa lang, lisod kayo. Ang nasangpit may gala nga lugar paghimo ni Ana. Unya siyempre, i-review na, talaon sa mga diferensya. Although ang itong batang balaod karon tuol kay 1987 pa man siya, daghan na may gala ang dapat usbon diha. Pero bisan pa o gayon na mag-usbon kay di na lugar siya applicable karon still kay balaod siya, mauna'y sundon may gala. Mamit na nangilang, di ba, ang balaod sa lugar ang kamatura, ang balaod, mga igala, kumuna ang lugar atong tandugon, medyo diligid maayo, mga igsoon, kay was matandog siya. So, basin, mga igala, baka himunig, dili maayo niya, dinis ato na sun, kaya ang balaod, mumanay atong Biblia o gabayan, mga igala, nga muna atong sundon.
11: Magnum, in action!
5: Anyway, ato ni Sgutan, sunod, mga igala, kaya na pa may oras nga mo, na pa may musunod nga oras nga binayaran, mga igsoon. Ato ning isgutan niya niya din ni Maygala no ang mga taa posible katubang mingon nga dinhi magud sa atong dinhi magud Maygala amo ning gingon 1987 constitution mo ni sa Maygala ang 24 of all senators ang 2/3 votes Maygala 16 decides ka senador makonbikto na ang usa ka tawo mga igsoon nga ilang gi-impeach so makonbikto kini sa 1987 constitution eh. Unya pagabot karo Megala sa 2026 sa konstitusyon mo tawag ba ning ilang ka konstitusyon Megala sa Senado mga igsoon ilang himo nga himuon na lang og 20 tiwalay ko nung upat niya so ang 2/3 sa 20 Megala kani ang 24 Megala 16 man so ang 20 Megala ang 2/3 sa 20 Megala ka mga senador kaya naman ilang naghimo sila ilang kagaling balaod niya so 13.33 so i-run off nimo 14 kuno siya now ugma ato ning isgutan may gala nini kun kini may gala nga kwalkin sa ba na mga tao nga posible may gala nga katubang hardcore gyud siya nga mubutar may gala nga i-convicto gid may gala ang vice presidente unya kinsa pud may gala ang grupo nga dili may gala lugar ila may gala nga i-acquit may gala ang atong vice presidente o kinsa pud mga igsoon ang mga tao nga lugar pa klaro kada bang kay kini mo kong upat giapilig ihap may gala nila sa kining lugar grupo sa majority nga basin og ila mura ang ato magudya mura na sa simple ra kayo mura bag tinambad binaryo nga istorya nga kanang itlog sa manok nang itlog man ang manok naglumlom ang yang itlog may gala tantalang kwang kabok 12 ay gid may gala kwintahan ng 12 kaya ang kasagaran mo kuno ato may gala mura baga sa 12 mga igsoon ato nang gikwinta nga mo gina ang yang itlog nga pagkabuak ka na piso gina siya na ayaw sa kwinta ayaw na ta mo final pagkwinta na kon lugar pusaon na may galang itlog kay narabay mga bugok ana kasagaran na 12 may gala ma bidlan lang siyam walo na pulo so meaning dili ka kasiguro sa uban may gala kon kini siya kumpleto ba may gala nga mabuak siya. So mga kaya po ni Maygala, kining dia sa Senado nga pagabot dia sa threshold, Maygala, ilabi sa buting na klaruwa sa kinsa ni mga hardcore. O kana siya hardcore. Niya tanawa sa rin Maygala ang kalidad ng mga senador, unsay mga, especially sa ilang political future nila, sa ilang future silang politika, kaya na may ubanggon nga musakay-sakay, labi na taon lang, delikado na, di ta musakay, batiran ta ni, sakay lang sa ta para di kay halata. So inana, inana mga igala ang dagan na iban mga maro na god. Di sila gusto nga mapriso, di sila gusto lakagon. So musakay-sakay na lang total, dili pa manimo ang final. Pag-abot may galas final, dito may gala. Remember nga, ang kininga administrasyon, mga igsoon, muna na kandila may gala nga kakaupos na. Na once maupos may gala, mapalong na gina siya. Mauna may galang may tabo.
11: Magnum in action!
5: Na siyempre ang kandila nga maupos mo na, pasige na, daan na, pagpaitog bako, mo na, inana, itong prinsipyo, di ba nga, upos naman na, ayaw na, wala na ipulos, kay upos na, pangitag bago niya. So meaning, kung ang usa ka, isa, magka upos ang imo may galang, ang imong panahon sa imong pagdumala, magka wala na ang ubang tao niya, magsikian na sila panlayas, pag-asa sila maingon, Kaya nakita nila, wa naman sila matiti ni mo, kaya mawala ka naman. Ang ubang gani, magpasip-sip na rin sa kisa itong mga bago, labi nagkusog. Dito rin may gala, magpasip-sip, kaya pamasin may gala nga sa sunod, dito makakapyot kaya po sila may gala. Mauna yung politika. Ato nang iskutan may gala, kaya sa atong kakaraan, naas media may gala, atong kabantayan ang dagans politika. Unsa gi magkakita na to? Unsa yung mga attitude o kinayas mga politiko, alam may mga politiko nga puwagsampot may gala maglangaw, kanang bakbak, babakbak, ugasa may galang baon, sakay dito na siya politiko nga naagi baruganan. Bahalang magkinaon sa kalibutan, naragi siya diya. Ang uban may gala dili. Kaya ngayon, pangwarta manggod, ng uban, dito mo sa kaya rin, takasapi. So, ang uban, murag bakbak ba? Asa to may gala nga lugar, medyo tanah kusog, dito na sila may gala mo, abay-abay na nadayon. So, dito na sila mo appeal kay, wala kay baruganan, mga bakbak, mga egsoon mo, na yung mga politiko. So ato nang iskutan sunod may gala kay na magyapon sa ato ng mga bakbak may gala ng mga politiko.
11: Magnum in action.
5: Sinikaroon, kininga sitwasyon may gala. Pag-ambak, ano bantay niyo ha? Pag-ambak may gala sa 2027 ani, Jesus Maria, ambak-ambak ang mga bakbak ana mga gala.
11: Magnum in action.
5: Itong uban nga muraga sa kaysakay lang, mangambak na to kay at least makabuhi na sila. Kay muraga inahinay, mawala naging kagahom, labi na naka sa gobyerno, naka sa posisyon. Labi na kung na leader ka kay mawala mangyo ka. Nya kalau sa ipanumbong ah, wala na din mo sa ler may gala nguban magpapreso na gani para pag eleksyon musikat sila mga igsoon.
11: Magnum in action.
5: So mabuta na tuig punta ni sunod bigas para guban din sa atong tulumanon ng tedog ang oras sa atong para guban may gala yung alagas kang inan. Magnum Joel Acobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras sa launa 3.
10: That time check was brought to you by Uno Plus, numero 1 alaga.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magdum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental. Anipod kita makiguban kaninyo, Nelo Abrugenia. Og kita lang una gihapon mga igsoon makiguban gumikan kay si Binsayro Serona Elioren. Ano na pa sa mga gimbuhaton sa gawas nga bahin? Busy pagyud kay sa tanan. Og mayong hapon, may hapon dia ni Mayor Jay Bago, ang mayor sa lungsod sa Opol at the same time LMP President sa Misamis Oriental Chapter o National Executive Vice President sa LMP National Officers mga igsoon. O mayong hapon usab ni ABC President as ex-officio member sa City Council Marlo Tabak o ni Barangay Captain Jonyans diya sa may Barangay Trisi Sakop ni Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og ni Barangay Captain Burgos Gugoy Makasero sa Barangay 40. Og ni Cecilio na Buloy na Kalaban. Og ni Fabian Jayjay Taladwa sa Barangay 40. Mayong hapon ninyong tanan. Og ni Jetta Villarin, mayong hapon dia. Og ingon man usab sa lungsod sa Magsaysay. Og sa Hingoog City, daghang kay nakamonitor. Ingon man usab dito sa may Sierra Bulyones sa Bohol. Salamat kayo sa mga nag-monitor sa itong programa din sa 99.9 FM Magnum Radio mga igsoon. Paka gihapon dito sa Hagna, sa Sierra Bulyones ang atong programa mga igsoon sa FM sa 99.9 FM Magnum Radio mga igsoon. Abot gihapon dito. O ang uban ni ini na nag-monitor sa ato sa FB o sa YouTube sa ilang mga social networks mga igsoon. Diyan mga igsoon din sa tasauna na itong isigutanan, gumikad sa blagi kay mabuo rani atong oras 30 minutos pero kada adlaw kini Monday to Friday. Og nasayod ta mga igsoon, halandumon kayo ang desisyon na usab sa gipahigayon nga voting sa Senado sa mga senator judges related ni ining threshold sa 2/3 votes. Muna kung ginaingon mga igsoon, it is because kay ang 2/3 it's a fraction. So nagdepende sa interpretasyon sa mga justices sa Supreme Court, labi na gyud sa mga retired na nga mga chief justices sa Supreme Court na sayod ta. Nagkahiusa gyud sila sa ilang interpretasyon ni ining sa Article 11 Section 3-6. Kabahin sa threshold ni ining 2/3 sa all members of the Senate. Kay kining all members of the Senate, sa ato pa, tanan nga mga membro, pero sa interpretasyon sa mga chief justices nato sa Supreme Court, kay mga retired, nga gi-invite sa Senate Court as friends of the court para to shed lights of how they are going to be guided sa ilang paggamit ni ining 2/3 o sa kining naka-emphasize niya nga all members. Kay mga igsoon, pwede man pud masayop ang ato mga framers sa constitutions. Although, kini sila mga pinili kini mga framers sa 1987 constitution. Pero pwede sab sila masayop. Kay ang author gud ni ining Article 11, Section 3, ang iya, all members, so means ang all, tanan, correct. Pero that is subject for interpretations. Muingon tag subject for interpretations because it is not fixed sa gilatid ya sa 1987 Constitution, sa Article 11. Dili man fixed. It's a fraction, gibutang two-thirds, so subject for interpretations. O ka na mga kaigsunan kay subject for interpretations, muna nga ang Senate Court nag-invite sa mga retired chief justices. Apil ang author ni ini nga si Adolfo Ascona, retired justice Adolfo Ascona. Usa sab ni siya sa framer sa 1987 constitutions. Pero bisan pa gani ang other framers gapon nga si Attorney Rene Sarmiento og siya nag-ingon na ang interpretation sa fraction is based those who tried sa impeachment case nga gifiled batok sa impeachment officer. So, ang katong wala diya, of course, normal. Kaya sa ako nang ginaingon mga igsoon, wala man siguro huwis o maghuhukom na mahuhukom sa usa ka kaso nga wala niya mabasa ang mga ebidensya, wala niya makita o madungog ang mga testimonya sa mga witnesses. How could the judge decide a case kung wala niya makita ang ebidensya nga gilatag diya sa trial? Kaya ang naa po diya, naka-emphasize po diya nga the sole authority to of the role of the senator judges during sa impeachment trial, sa impeachment court, is to try and decide. So, ikaw ang mo trial, unya aya ni mo kamu decide sa human ni mo trial. So, kung wala ka sa trial, how could you decide? So, absent ka ni Ana, wala ka naka-follow sa kana naka-emphasize niya sa 1987 Constitution. So, asa ako nang ginaingon, simple man kayo ni siya nga luhika. Simple yung kayo nga logic. Pariro ba na ba nga? Unsa man imo nakita? Nga langgam, puti itom. Alang-alang makaingon kag puti, alang-alang makaingon kag itom nga wa makakakita. Pangutan unsab ka, unsa may gisulti sa mga witnesses? Alang-alang maka sulti ka, ma-elaborate nimo ang gisulti sa mga witnesses nga wala man ka makadungog. So, unsaon nimo paghukom? Kini mga igsuon, simple man yung kayo, hindi man iangay lalison. Nga tungod kay mauna ang naa sa Constitution, nga all members, all members, two-thirds of all the members, mauna lugar na daw, kaya di man fix. Ang gilati, di man fix, di man number, kundi fraction man. So, nagdepende sa present sa trial. Present sa plenary, sa ongoing trial, sa impeachment case. Mauna siya makaboto. Because ang katong present, mura man to ang nag-try, sila rapod ang pwede mag-decide, which is naka-emphasize niya sa Article 11 sa 1987 Constitution. Kini mga igsuon, ako usay pariyo na ako. Ako mas kung graduate ko sa Pilgrim. Pero di wala ko background sa law. Pero gapamasa sabta. Nga kanang naasabton man ato nga mga chief justices na naang nag-interpret. Duna pa lugar mula ba sa ilang mga kaalam nga giagi na sila pagka chief justice sa Supreme Court sa atong Korte Suprema, which is the last arbiter in terms of conflict. Di ba? Doon ay mga konflikto o pag-interpret sa balaod. Kay bisan ka ng konstitusyon nato, 1987 konstitusyon, bisan ka itong malulus konstitusyon, 1973. So, it's not perfect. Kay di naman perfecto, that's why doon na tayo mga Supreme Court justices nga mo interpret sa balaod. Kaya di man perfect ang mga framers sa 1987 Constitution. Pariyoana, ngiingunta nga, kaya mo man ilang narrative, nga even the author of Article 11, Section 3 to 6, saying that all members of the two-thirds, ang two-thirds, di akwaon sa all members, do bilisod lagi, kaya naaman di naka-indicate, naka-emphasize, nga those who tried the sole authority of the impeachment case is to the senator judges which has the sole authority to try and decide, that not even the Supreme Court to intervene. And it was emphasized during sa session sa Senate, nag-invitar nila ang mga retired chief justices. Chief Justice na sa Supreme Court good ang nag-interpret. Nanapa ba din makalabaw ana? Nga all retiree sa mga sa Supreme Court, ng mga Chief Justices, nagkahiusa sila sa ilang contentions, interpretations sa maong balaod. Wala na siguro yung makalabaw pa niya ana. Because I still believe, yaga na sila, they are being guided with divine interventions. Kay ang purpose lagi ni ini mga igsuon, yung tanga doon na gid sila yung mga divine intervention kini mga chief justices. Kay wala ba ilaing tumung tingwa ni ining impeachment, word in impeachment, is accountability. Ato ginagay balik-balik, accountability. What do you mean by accountability? Kaakuan, pagpanubag sa mga naa sa taas nga posisyon sa atong gobyerno nga immune of suit sa any courts sa atong nasod. Ngayon nga nitag immune of suit, sa ato pa, dili sila mapasakaan sa kaso sa bisan asa nga korte sa atong nasod except by true impeachment complaint which is asa ipile ngadto sa Kongreso. Gani lisod gapon kaayo pag-prosper ni any prior matakol sa Committee on Justice sa Congress, it needs approval of one-third. One-third, ha? So kung ang atong Kongreso, doon ay membro nga 258, na kinahanglan ang one-third. So ang one-third sa 258 is mga anaa siguro divide by 3 ni muna siya. So naa sa mga 70 plus o 69. So naaana ang needs of para ma-elevate sa Congress, matakol sa Congress, ayak padawaton sa Congress. Kung makakuha niya hear pa sa Committee on Justice, paguman sa hearing sa Committee on Justice sa Kongreso, it needs approval pagyapon sa membro sa Committee on Justice nga duna by probable cause, duna by relevancy, substance amaong kaso nga gipasaka nga impeachment case. Lisod ka isang tanan mga igsuon. Muna nga ayay byaning mga impeachable officers kay i-provide man gyud na ang mga proseso which is tanan avenue sa due process, ihatag yun na. Why? Because they are, aside nga they are holding mga important position sa gobyerno, some impeachable officers has the mandate coming directly from the people. They are elected by the people, by the Filipino people of the entire country, like sa presidente, vice president. Maman yung mga impeachable officers o mga justices sa Supreme Court, which it passed before sila na yung justice. sa Supreme Court, it passed through sa GBC, kining Judicial and Bar Council. Lisod, lisod yung kayo. Kini na yung mga kumili commissioners nga mo undergo pagyapon sila, mo pasar sila sa Commission on Appointments diya sa Senado o sa Kongreso. Lisod yung kayo sa ngutanan mga igsuon. Mo gani nga, very careful kayo, unya lisod kayo igadir og mga ebidensya, batok ni ini nila. Kay in terms of connections, naana sila. Ang pag-asa ragyod sa katawang Pilipinon nga mahatagan o gustisya ang ilang buhis nga gihatag sa gobyerno. Kay dili sayon nga mapasakaan og kaso kini mga impeachable officers na gamit sa pundo buhis sa katawhan. Dili sayon. Muna mga igsuon nga kung sabton lang yun unta, simple kaayo nga logic nga inibitang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kining Republic Act na 6713. O kinisya kay bisan ng mga congressmen ma-filean ini administrative, mga mayors, governors, maigo ini. Pero kini mga impeachable officers dili, iagi sa kongreso, taas nga proseso, consuming time kaayo. Nga kinibiyang mga kongresista, mga senador, gipili ni sila para pag-legislate sa mga balaod nun nga maghatag o kaayuan sa atong nasod. Unya, dili na nun sila ka-focus sa ilang task, sa ilang trabaho, kaya naka-focus ni ining mga impeachment. Pero, din ni nato maingon nga, unsa ka-importante ang impeachment? Kang impeachment, ngayon tang importante kasang atanan, kay kabahin kini sa accountability. Namo iyong ganit na kabahin sa accountability tungod kay buhis sa katawan ng gigamit. Kwarta, pundos gobyerno, kinitaan sa gobyerno ngagikan sa buhis sa katawan. Nya mauna nga, we are asking at the mercy ta ngadto sa Senado, sa impeachment court, that the senator judges will be fair and balanced, impartial to their the way they render their judgment sa ongoing impeachment trial. Tungod kay kung fair sila balance, ang inyong itagagustisya, dili lang kay ang vice president nga mo'y nasasakdal, mo'y akusado dia, kung dili ang katawhang Pilipinon, mo'y inyong gitagaan o gustisya, kamo dia sa mga senator judges. Mo'kan ang punto. Namaunang naaka na sa konstitusyon ang impeachment. Tung kay dili lalim, kana lang pag-gather sa mga evidences, kanang pag-invite sa mga witnesses, kinsa may mo paalig-alig nga mag-witness, nga kana imong giwitnessan, nagkupot ka na sa taas nga posisyon sa atong nasod. Talking of influence, naa. Sa dili sayon. Muna nga, kinsa allowed nini? Si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz ang allowed nini. Kaya at the mercy siya sa Senate that the senator judges will act accordingly to the evidences and the testimony of the witnesses the way they render their judgment sa ilang paghukom nini. Kay kung patas sila sa ilang paghukom o nakabase sila sa mga ebidensya o sa mga witnesses ng mga testimonies, it means ang ilang itaga-agustisya niini ang katawang Pilipinon. Ang nasod, nalabi na yung kita karon nga on crisis kita. Kay hangtod karon kita biya niya sulod sa Asia, sa Southeast Asia, sa Asian, kita may pinakaluoy nga nasod nga naman kita ay walay kaugalingong produksyon sa oil, which is grabe ang pagsaka ni ini. Unya karon pangkawaton lang ang mga pundos gobyerno. Muka na. Mga igsuon kining atong programa na Barug Mindanao, nakafocus kini sa impeachment trial kay gusto nato mapaabot nato sa atong katawang Pilipinon sa bisan asang suok sa atong nasod ang impeachment trial ug may bawaan nila kung unsay mga panghitabo. kining mga nag-text nga kumahimo may sugutan ba ang barangay iski elections para kanako ang barangay ato lang lakpitan gamay for the sake of to inform sa inyo mga barangay officials para kanako assured na kini siya nga ma-extend ang term sa 2028 na ni siya ang barangay iski elections second Monday para di na matunong maigo sa kalag-kalag. Nya, kini siya, na barangay iski elections, sigurado na ni, nga napirmahan na sa presidente. I'm not going to preempt the actions of the president, the wisdom of the president, but based on A1 information relative to the signing of the law sa BSKE elections, humana ni, dandil na ni kayo. Ang nag-initiate ni ini sa lower house, si Congressman Sandro, ang majority floor leader sa Kongreso, si Sandro Marcos, which is anak sa presidente. Ug alang-alang magpakaulawan niya iyang anak. Kasa may presidente, kinsa may presidente sa nasod na magpakaulaw sa iyang anak. Pakaulawan niya iyang anak. Ngayon nag-initiate ni ini sa majority sa Kongreso. Timan iya, ang nagbutar biya ni ini sa extension, 211, 211, 30 ang mikontra, ang miupos, usara ang nag-abstain, unana ka super majority ang Kongreso. Labi na kung ang nag-initiate, ang majority floor leader, which is anak sa presidente. So, simple kayo, na nagyapon ba? Simple kayo sabton. Na-approve na na, it cannot be questioned. Mamanggani, na si Attorney Romeo Macalintal, sa Malaysia kabatikang election lawyer, nagangyo siya nga the president will veto the bill sa balaod nga nag-extend sa term o na-postpone nga to sa 2028 sa barangay SK elections. Pero agas man ikontra niya, ikaw presidente, ikontrao na ako lugar, ako presidente, ikontrao na ako ang desire sa kong anak. Nga wala man siguro anak nga gusto niya nga malukapa iyang amahan sa iyang liderato sa nasod. Dili siguro. So, nailaing panglantaw ang Kongreso. Especially, nga two terms na lang ang barangay officials. Pero tag 5 years. Klarunta, tag 5 years. O katong na kasi kan term na karon, itiwas lang nila paingon sa 2028, di na sila makakandidato. O katong first term pa karon, nga barangay officials, makakandidato pa sa 2028. Oh, tulo man ni kaigo. Magkakandidato pa sa 2028 ka first term pa man niya. Niya tag 5 years na. Pag kandidato niya, 5 years na ang iyang term. Niya kibali last term na din niya. Kay 2 terms naman. Niya ang per term, 5 years. Maning klarohon ta. O katulad ka last term na, ng mga barangay officials, kung kanina, oh, ma-extend man, ma-postpone 2028, ginansya na nila. Nakabutang na sila nag-hold over ang ilang position. Hold over sila. I don't know sa policy sa DALG if they were being replaced but through appointments. Pero I don't think so. Ipapadayo na lang sila servisyo. Kibali, ilan na lang ang ginansya. Munang tulo, gino na tulo kaigo. So, dinita mga igsoon sa impeachment. Now that the threshold reducing because it is based on the membership participating the trial of the vice president. Then, nasayod tanga upat ang wala diya. So, 20. So, nag-votation sila na ang threshold is 20. So, 20, the two-thirds is 13 or 14. 0.33. So, wala man na. Dito man ta sa lowest. So, possible 14. Nga daw, kay kining pipila ka mga senator diya. Doon ay mga kaso. Gani, nagpahiwatig na si Senator Ruben Padilla. Nga, posible karun rin siya taman. Pwede siya dakpon ugma. Maserve ang warrant of arrest. So, dakop siya. Nga, I don't think so. Nga, makabail ba rin siya? Kaya naman siya mga kay kana siya subject kun man siya kanang nakabenepisyo man siya sa presidential clemency kay convictado man siya sa illegal possession of firearms. So delikado. Makwangan, may mong 19, so ang 2/3 ana posible na as 13 or 12. Nya nasayod sab tang na ikaso sab Japan si Senator Alan Cayetano ang minority floor leader. So kung maapil siya madakop, dili siya maka-join na sab sa impeachment trial, so mahimo na sad silang 18. Ug ang 2/3 sa 18 is 12. So possible ang 12 ang conviction, ang 2/3 sa 18. Sumaw na siya mga eksun. How if the threat of the minority black that they are going to boycott the ongoing trial, so they will not participate. So unum sila, kwaan na sab. So ang mabilin ana, 15 na lang. Yung pila may 2/3 ana, napulo sa 15 na threshold. Kaya nagdipindi man sa presence, sa plenary, sa trial, itas-tas pa man ang trial. Mukha na. So, kani mga kaigsuunan, kung magpabilin sa mga ingon-ani, mahimo na lang napulo, na katuatong giingon nga may fearless forecast of the impeachment case against the Vice President nga no more Duterte in 2028, tinuod yun na. Ano tayo kung oras mga eksoon sa atong pagpanag-uban? So, dagang kayong salamat siguro. Pasalamat sa atong mga televiewers sa social networks, ingon na sub sa 99.9 FM Magnum Radio, Diaz Labina Gyuda sa may Kabanglasan o sa Valencia, sa mga higala nato to sa may Bukidnon o sa tibuok sa Misamis Oriental na nag-monitor usab sa Magnum Radio 99.9 FM. Dagan salamat kayo mga igsoon. Kini si Nelo Abrugenya, kauban ako si Binsero Serona Elioren. Muingon na lang kaninyo. Dagan salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. Prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyog natabang na hindi na hulus pad. I became more active. Healthy na kayo ko tanaw.
5: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City sa akong kanunay. Andaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
3: mapalit sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalikan!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
9: Lami.
10: Yummy.
9: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Og mamaak ni siya.
11: Papaaka, Kubi.
12: Papaaka, Kubi.
9: Pinaakay na.

0: It's 1:47 on Magnum Radio.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Roberto Alcalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako. Okay lang. Dito buhita ako. Kuwakawa ng Diyos. Gusto ko isire ito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension. Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang magdiretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
0: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: Dugay ka na bagdag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty

kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas dos sa impunto sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Nagtuo si IBP Misamis Oriental Chapter Board Member Attorney Robert Maestre nga posibleng malangan na pagdungog si Impeachment Trial Vice President Sara Duterte. Mato kini human sa pag-ubos sa threshold sa Senate Impeachment Court. Mato ni Maestre nga kini kung ugaling magluso ang depensa sa motion to receipt o hold in abeyance sa trial alang sa kaso nga ibasang at sa Korte Suprema.
4: Labig mo ingon ang depensa nga mag-file sila og motion to reset or hold in abeyance ang trial pending sa decision dito sa Supreme Court sa ilang gi-file nga certiorari or whatever dito nga kaso. Masamot kalangan. So daghan pa kayo posible nga mga mahitabo niya next year tung tunog-tunog ng election. So nalapoy mga shifts sa mga party alliances. So daghan kay posible mga mahitabo mo na siguro kung gusto sila magdali, nag-strict na lang sila sa ilang rules. No, dili magpuhak-bitse. Kaya kung puhak-bitse, minto, dili ka-strict sa imong rules. Sabi ko ba, strict to tanga ma-plaster na to ning atong nasod. Pero, well, makadismaya kaayo Magnum June. Labi na sa mga practicing lawyers. For sure, ka ng mga law students karon kay naagoy correct interpretation na ana. Dili na unta na dapat isgutan.
3: Ang pamahayag ni IBP, Misamis Oriental Chapter Board Member, Attorney Robert Maestre. Samtang giklaro sa House Prosecution Panel nga wala sila nagdepende sa mas ubos nga threshold sa buto alang sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Impeachment Team Advisor Spokesperson Ace Barberst, kumpiyansa ang grupo nga ang gipresentar nga maebidensya ug mga testigo magpamatuod sa allegation batok sa Vice Presidente.
5: Sa umpisa pa lang nitong trial na ito ay hindi naman kami umaasa sa numero. Kung yan ay 16, 15, 14, 13, whatever the number is, kami ay confident na ang aming ebidensya, ang aming mga witnesses ay maglalatag ng mga ebidensya to support the allegations in the four articles that we have submitted to the impeachment court. So ito, malinaw, dahil confident kami, ay hindi ho kami umaasa sa number. And
3: ang pamahayag ni Impeachment Team Advisor Spokesperson Ace Barbers. Og karon sa itong Magnum News Hunter, BEC Region 10, nagtunol og 500 ka mga tablet sa DepEd Misamis Oriental sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
2: Magnum News Hunter!
6: Nagtunol ng pamatabang, Statistics Authority on Serbisyo na kinihan ng tablet sa Department of Division of Misamis Oriental. Ito na director then is just Aves with mga tablet alang sa implementasyon sa kanila meron ng pagdan access sa mga estudyante sa digital learning test o interactive educational program na base sa pagkaton pinagi ni initiative bagi para sa PSA ang pagpalikon sa pagtibay yung DepEd sa DepEd meron ng mga pagpagpulihiya o pagpagpulihiya ng mga pagkaton sa pagkaton at sa estudyante beritagi ka sa PSA is magamit sa 23 kaya meron sa
3: Salamat Magnum Hunter 23 kaya bilyano sa ugaron sa itong Magnum Powered by Suri gipahibalo sa Morisco Uno ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ugmang adlaw Biyernes September 25 ning tuiga sugod alas 7 sa buntag hangtod kani alas 8 sa buntag apiktado sa usa ka oras nga pagawala sa kuryente alang sa pahigayon nga normalization load gikan sa NGCP Lagindingan na 69 kV line babalik sa upo lugayt 69 kV line. Apektado ang lungsod sa Hitagum, particular na sa Zone 8 sa Sikiton, Jiplaes, Lagindingan. Lakip na ang Zone 1, padulong sa Zone 8, Zone 9, 4 zone sa Zone 10 o 11, Barangay Lapad, Zone 1, Zone 2 sa Barangay Muog, gawas niini ang barang ang lungsod sa Alobihid, particular na sa barangay Lumbo, Lanao, Baybay, Poblasyon, Lugilo, Lagtang, Binigwayan, Lourdes, Tula, Tapara, Kasungay, og lakip usab ang lungsod sa El Salvador City, pag ang piktado niini ang Zone 1, Zone 2, o portion sa Zone 3, Zone 7 sa barangay Sinalok. Mga higanabati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintarina, Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligat,
8: epektibo,
9: DTX 500.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
14: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
13: Mga aligot-got.
15: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
13: Oh, feeling in love ka ba karon?
16: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
13: I-shout out na na. Magnum shout out.
17: Magnum shout out.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Mahig ko pala ang imudugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka pala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500!
2: Masalrikan!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Basta Reloading Pulso, One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot. Basta original nga Reloading Pulso, One Horse Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City.
0: Mataas pa la ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Masal rikan.
2: Epic tipo.
0: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
6: Rest. Alagang panatag with Rest Adult Diapers.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron!

0: Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga Magnum friends, alas 2:51 na sa kapunon. This is our song by the Code Red mga Magnum friends, di ba? Matod sa uban, kung gusto kag kanabitong patsyada inyong relationship sa imong mag kamong mag-uyab, dapat na mo'y team song. Na'y team song may gala, di ba? Kay every time na i-play inyong team song sa usaka pananglitan sa radyo, ana, mga kanta dahil mo mga Magnum friends, di ba? Oo, makakilig-kilig moment dahil mo mga Magnum friends kay i-play inyong team song, di ba mga Magnum friends? Muna lang uso ka ni Anto may gala sa mga mag-uyab na'y team song, yun may gala, no? Ambot lang karon napabagya pa ng mga Magnum friends. So, patsyada na may gala pag na'y team song kay para kung nag-LDR mo niya, di-play kalit imong inyong team song, di makadumdum dahil kanya Magnum friend, mag-hilak-hilak dahil ka. Mag-drama-drama dahil ka Magnum friend kay na-miss ni mo siya. Di ba? Anyway, swing hapon sa yung tanan may gala. Welcome sa atong programa ang Magnum Music Jam. Kao ba na sa amin yung Magnum friend sa kanginan kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert? May sense na, may humor pa. Oh, lala. Webes na may gala, ha? Webes na mga Magnum friends. September 24, 2026. Sa atong Christmas countdown, pila na lang, 91 days na lang may gala. Pasko na!

0: Oh na my God na ha. 91 days na lang, Pasko na. Hapit na gid ang Pasko, may gala. Hapit na gid mga Mike Dun friends. So, ang uban may gala, nag-ready na. Nagsugod na, ano bitaw ka ng pamalit og mga Christmas decors para sa ilang panimalay. Kada tuig, palit may gala. So, pag-uman sa Pasko, panglabay na po dayo ng ipangbutang sa ilang balay. Mas maayos siguro may gala inyo ng ano, itago mga Magdum friends para na po may magamit. Okay, kada tuig, taga Pasko may gala, no? So, maayong Pasko in advance yung tanan may gala. Okay, 91 days na lang may gala mag sa ulog na ta sa Pasko mga Magdum friends, okay? At ang inasama, tumanag ko na mga musika may gala. At ang ito mga paboritong mga music may gala, ito na ipabati karo nga po na ha. And appeal na itong mga segment sama sa ano ang latest. Og syempre may gala ang talag sa ang pangutana. Anong paminaw lang mo diyan mga Magdum friends. Kung nang bahala sa inyo diyan may gala. Medyo naguol ka karon. Ato nang wag tangon ni imong kaguol diyan may gala. Ipahappy ta ka Magdum friend. Dahil gusto ko happy ka. Daon na lang gid may gala no. Alas 2:56 sa may gala dari sa taas sa atong unang segment.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alright, ito nga itong talagsaong pangutana. Karo nga po na may gala. Pananglitan, Magnum friend. Nakay uyab ka ron. Nakay uyab. Sana all na'y uyab. Unya. Nagkagusto ka sa lain, Magdon friend. Oh, pananglitan na kay Uyab, Magdon friend na, toy balik ka. Pananglitan na kay Uyab. Oh, na kay Uyab, unya. Daud-taod na nakay ano ba, nakay nagustuan nga lain. Nakay nagustuan nga lain, Magdon friend. Ang talagsaong pangutana, Magdon friend. Pag nakagusto na ba ka sa lain, Magdon friend, ang pasabot ba na? Nawala na imong feeling sa imong uyab? Nawala na ba imong feeling sa imong uyab, Magdon friend, kung kanamitong nakagusto na kasalain? Or ano lang na siya may gala? Matod sa uban, infatuation lang? Or ano lang, butang kanarabitong love at first sight, rabitaw ka? Alright, muna ito nga talang sa mga pangutana. Kung nakagusto na kasalain, Magdon friend, ang pasabot ba na may gala? Nawala na yung feeling sa imong uyab? Muna itong nga talagsaong pangutana mga Magdon friends ha? Itawag na inyong mga tubang sa 0995-322-6237. Ato'y balik ka 0995-322-6237. Kung nakagusto na ba ka sa line Magdon friend, ang pasabot ba na nawala na yung feeling sa imong uyab? Nawala na ba, Magdon friend? Or ano sa lang na siya? Infatuation lang. Sige daw. Kung sa may tubag din mo, Magdon friend.

0: Alright, muna siya may gala. Itong talagsaong pangutana, yung nabati galing ng mga mic ng friends. Ha? Sa mga gusto mo tumang, syempre, you can call me sa 0995-322-6237, mga Magdon friends, para makatubag ka sa itong talagsaong pangutana may gala. Sa itong pagbalik na, and syempre, at ang isa bang ano ang latest? So, patsyada sa mga itong ano ang latest o niya may gala, ha? Live na live tan sa Facebook ko niya, mga Magdon friends. Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdon Radio may gala. Oras, alas 3 sa hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, thy Jesus, the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:12 kahaponon, may galang balita karong orasa. Gipasabot ni Legal and Political Analyst Attorney Del Brian Mordeno ang pro-hotbed C kon for negotiation only ng Latin phrase nga magigamit sa Senate Impeachment Court nga usa sa mga gabayan alas sa threshold sa impeachment bato ka Vice President Sara Duterte. Matod ni Mordeno nga sa iyang obserbasyon, gigamit ang naisgutan nga Latin phrase nga pro-hotbed C sa korte o wala pa kinisukad sa Impeachment Court.
5: Ang meaning ng true hat which for this occasion only man lang, especially for this purpose, ano siya ang plain meaning anak nga Latin phrase. Ang ako magong na notice anang true hat which rule, na ganito lang na siya sa atong korte. Wala pa na siya sukad na ganit man tingali sa atong Senate sitting as an impeachment court. Kunya, secondly, ang atong view sa true hat which hindi man siguro pwede na siya i-apply sa atong constitution, kay kung ang interpretation sa constitution ina na mahimo man ang precedent, man pwede nga i-isolate din mo ang interpretation niya, mahimong day ka nga, this is only applicable to this case. Kasi in cases like this, our ruling will no longer apply. I don't think that is the correct interpretation of the prohibitive rule. Sige, magnum John. Pero, dili na gaganito kung ang case na involved is ang atong constitution. Kay fundamental law mangkod ang constitution.
6: Correct.
5: Magnum John. Gusto man kini mo na i-alter kay mo man isang basic law of the land. It is ratified no less by the sovereign people.
4: Ang pamahayag ni Legal and Political Analyst Attorney Del Brian Mordeno. Samtang na pabiling aligo ng kaakuhan sa Pilipinas sa padayong dialogo o positibong koordinasyon sa China sa mga isyu kalabot sa territorial dispute, mato ni Department of Foreign Affairs kundi si Assistant Secretary Marshall Luis Alferez ang relasyon sa duha ka nasud naghulagway isip nasulay na sa panahon ug adunay kapasidad nga magsilbing ligon na labi na sa mga nasatiang bisan unsang kalamidad.
7: The Philippines is committed to dialogue and constructive engagement with China while remaining steadfast to our positions in our national interests. At the political level, we are ensuring that bilateral interactions are consistent and dialogues remain vibrant. because doing so ensures that our relations are mutually beneficial for the country, our peoples, and the region as a whole.
4: Ang pamahayag ni DFA Assistant Secretary Marshall Luis Alferez. O garan sa itong Magnum News Hunter, 77 ka barangay na tunulan sa servisyong karaban sa DILG Region 10. Sa balitaw servisyon niya, si Magnum 122, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
6: Kita higayon sa DILG Region 10, ang kagahapong adlaw din sa atong syudad sa Cagayan de Oro City, ang C4 Peace Implementation Review sa year kalendar 2026. Tumong nini nga masusi ang physical o financial accomplishments sa Return Community Support Program. Macheck ang mga means of verification o masulbad ang mga kakulangon sa implementation. Matod ni Assistant Regional Director Yvette Tolentino Sunga, importante nga ma-review ang mga nahimo o maila ang mga kakulangon aron makabuot ang target karang tuiga. Sa pagkakaroon, Sitinday City, South Sintay Nibica Target Barangay, uot Sintay 6% ang nabutan sa serbisyo karabat. Nagpagayon pa ang Town Hall Session Coverage sa LGUs o Capacity Development alang sa Barangay Institution. Gipahinumduman usab sa mga field, ang mga field officer nga kumplituhon ang mga dokumento o masiguro nga nakadugang ang mga nagkadungan ang mga paggamit sa pundo o mga aktual nga accomplishments. Balita, gikan sa DILG Region 10. Kini si Magnum Hunter 24 Faith Velez sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. So garon sa tuang Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Morris ko unang ilang mga konsumente kalabo sa scheduled power interruption. Karong Agosto, Sabado, Setyembre 26 ding tuiga, sugod alas 7 sa buntag, hangtod gini alas 4 sa hapon. Apektado sa pagawala supply sa kuryente, ang Talagag Bukidnon, alang sa ipahigayon nga relocation phase 3, 3-7 replacement o rotten pool, 6-8 replacement rotten pool C o glide line vegetation, insulation o static wire and multiple grounding. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingenterina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Let's listen to the music, relax, and have fun.
3: Magnum Music Jam.
2: Magnum Music Jam.

0: Alright, balik na may gala sa atong programa Shape of You by Ed Sheeran, mga Magdum friends. Alright? Kaban pag-apon si Mr. Talag Saon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Oras may gala, alas 3:19 na. Bangon na mo mga Magdum friends, no? Sa mga natulog pa karong panahon na. Bangon na! Hoy, gising! Gising na kay alas 3 na may gala. Di na maayo nga masiglag tulog-tulog may gala. Mag-exercise ka na, Magdum friend. While naminaw ka ron sa atong programa, pag-exercise na, Magdum friend, pagpasingot na, eh para humaba pang buhay. Dahil ang buhay ay weather-weather lang. Alright, saan na lang may gala na? Huwag sa atong mga Magdum friends nga naminaw. Sa may Kogon Market, maying hapon sa tanan. Salamat sa pagpaminaw. Maying hapon kay Ma'am Nakayama Miho o sayang driver nga si Paul. Wow, social ni si Ma'am kay na ay driver. Maying hapon ni mo diya, Ma'am. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum, no? Na ay driver si Ma'am. Uy, maayang hapon diya kay Paul. Musta mong kadika, Paul? Maying hapon, Paul. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Ang atong talagsawang pangutana di ay, ha? Kung wala pa ni mo nadunggan may gala kung unsa atong talagsawang pangutana karong hapuna. Ang atong talagsawang pangutana may gala kung nagkagusto na ka sa lain. Ang pasabot ba na, Magdum friend, nawala na ang imong pagigugma sa imong uyab? Kaya nakagusto na magkasalain, Magdum friend? O, muna itong talagsawang pangutana may gala, ha? Tawag na 0995-322-6237 may gala para sa iyong matubag mga Magdum friends. Again na 0995-322-6237 para sa iyong matubag may gala sa atong talagsawang pangutana. Kung nagkagusto na ka sa lain, Magdum friend, ang pasabot ba na nawala na imong feeling sa imong hinigugma? Sa magtubag din mo, Magdum friend, be 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsawang pangutana on Thursday. Webes na mga higala, paspas kayong adlaw mga Magdum friends, no? Dalira kayong panahon, no? Alright, basahon na itong mga text messages na rin, be. Shout out Magdum Gilbert, akong tubag dili na siya. Love imong na-feel sa lain. Nagwapuhan lang siguro ka o ka nagwapahan. Pero dili na siya love. Sige, no? Salamat kay Magdum friends sa imong pagpaminaw. Shout out din sa may napasan. Naminaw mi Magdum Gilbert. Ang akong tubag, anak Magdum Gilbert, kay... dili siya love. Dili siya love. Okay, salamat kay Magdum friends pagpaminaw. Shout out sa mga taga Kogon Market daw. Uy, maayang hapon. Tagantag mga tigpaminaw di sa Kogon, no? Naminaw ka rin sa Magdum Radio. Salamat sa inyong kanan, ha? Nandari, maayang hapon Magdum Radio. Dili na siya tinood nga nakagusto. Naka-appreciate lang na siya, Magdum Gilbert. Okay, sige, salamat kaayo. Magdum friend, sa imong mensahe. Alright, napadari may gala, tubag sa atong higala. Sa man ni Beng, marag nidaghan man may gala. Nadari, shout out sa may, shout out dari sa may puntod, naminaw mi samtang nagpaalot. Uy, nagpaalot atong Magdum friend. Salamat kaayo, Magdum friend. Sa iyong pagpaminaw. Normal lang nang magkagusto Magdum Gilbert, pero dapat di na nimo ilahos pa. Kay makasala na ka Magdum Gilbert, ilabi na kung naa kay hinigugma. Normal lang doon may gala na magkagusto. Siguro ka na maka-appreciate dito kag guwapo, guwapa. Dili siguro pasabot na nakagusto na. Ana lugar. Okay, salamat kay Magdum friend. Maying hapon Magdum Radio, i-greet me sa may makabalan Magdum Gilbert. Naka-tune in mi karon. May nga po sing tanan sa ato mga Magdum friends may makabalan. Salamat sa pagpaminaw. Napadre. Good afternoon, Magdum Gilbert. Ang akong tubag, ang lalaking mangita paglain nga kamo. Lain nga kamo aduna na relation. Relasyon. Dili na siya, no? Naputol man. Anyway, salamat kay Magdum friend. Shout out sa may ano sa may pinikita na minaw mi Magnum Gilbert. All right, nag-snack mi og halo-halo. Uy, patsada. Oh, init day di Magnum friend kay nang halo-halo man. All right, dapat dire Magnum Gilbert na minaw mi. Please greet my lola nga naminaw ron. Si Lola Ernita. Maing hapon di mo lola. Salamat sa iyong pagpaminaw diya, ha? Basta ulit tao, dalaga pa Magdum Gilbert, pwede pa makagusto sa lain. Alright, sige-sige, ha? Ay, kay Tata Abaluna sa Taguanao Vulcanizing Shop. Alright, salamat Magdum friends sa iyong pagpaminaw diya kay Tata Abaluna. Alright. Salamat kay Magdum friend. Napadarib, eh? Let me say hi sa akong friends sa may Kogon. Uy, Kogon gapon. No? Salamat kay Magdum friends sa iyong pagpaminaw diya. Ha? Kung love ni mo imong hinigugma, di na ka mangitaglain pa. Ana, sige. Kung love ni mo, di na mangitaglain. Alright, sige ha. Atog talag sa mga pangutana. Kung nagkagusto ka na sa lain, Magdum friend. Ang pasabot ba na, Magdum friend? Nawala na imong pagbati sa imong uyab? Nawala na da yung pagbati sa imong uyab? Ana, di ay na? Narabay usahay may gala. Kanabitong atong kaka-feel sa usa ka tao. Ano rin na siya? Kanang mo laging giniingon nilang naka-admire lang ka sa usa ka tao. Ganahan lang kaniya, but dito rataman. Normal man na daw may gala. Pare ko nang nakay mga nagustuhan kada patong guwapuhan ng mga artista, mga celebrity, sexy ana ito. Dili man na siya ingon nga pag nakagusto ka nang naka-appreciate ka, nakagusto na dayon. Dili daw na inana. Okay. Pwede man makagusto sa lain, libre man ta kay dili pa man kasal. Kana. Dili pa kasal. Sige, mayong hapon di ni mo Magdum friend. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ato ibalik atong talagsaang pangunta na may gala karong hapuna ha sa mga Magdum friends atong suki kayo. Atong talagsaang pangunta na Magdum friend, kung nakagusto na ka sa lain, Magdum friend. Unsa man na ang pasabot ba na nawala ni mong feeling sa iyong uyab o dili? Hello caller.
1: Hi, Mr. Talagsaon. Good afternoon.
0: Yeah. Kumusta na itong suki?
1: I'm okay.
0: Okay ra ka?
1: Yes.
0: Okay ra ka. Nakatulog ka ganina, no?
1: Ala nga, nakatulog lagi ka.
0: Oh, mananag na, biya ko.
1: Okay, mananag na, di ay ka.
0: Oh. Usay, gawas nga mananagna ko, manananggal pog ko.
1: Gadon?
0: Manananggal og bra.
1: Alak ka.
0: joke ra. Manananggal ka ng galupad ba? Kumusta yung mga hapon?
1: Manananggal na itura nun.
0: Init ang panahon ron?
1: Lagi
0: ba? Okay na ka diyan?
1: Babad lang po sa electric fan.
0: Okay. Bitaw, Lady M, unsa may tubag ni mo ani? Kung nakagusto ka sa lain, ang pasabot ba na nawala ni mong feeling sa imong uyab?
1: Adili. Kana siya murag matawag na na infatuation or crush.
0: Ano dai na siya?
1: Wala iimot na kay feeling sa nagustuhan na nakita ni mo siya nagustuhan ni mo. Murag nag-admire lang ba ka na impress ka na lain na kayo ang kwantit kausaban sa iyong kinabuhi. Inana ba?
0: Oo. Oh.
1: Pero kayang kasi mo uyab, dili gid tumawala. Kaya na ba tayo ka-relasyon? Then mahal ba yan ni mong imong uyab?
0: Ah, okay. ikaw ba, inana, inana po ka lady ang usahe kada, uy, guwapo siya, oh. Inana ang god?
1: Wala, man, di man kumakapan ni nana na magwapuan ko sa isang katao. Nakapokus, good ko, nakatutok ko sa akong uyam.
0: Grabe, focus, tutok, gigay ka nung...
1: Nagatala lang ko sa mga artists, nag-admire lang ko yung akong uyam na ang yung tingog na yung mga pagka Allen Dison, Philip Salvador, inano ba?
0: Ano yung mga type? Mga Allen, ano sila? Allen Dison, no? Allen? Allen Dison?
1: Allen Dison kay...
0: Mga Philip Salvador? Ah, grabe.
1: Abot na, unsa abot kamay ang pangarap, si Allen Dison lang yung tingog, pati ang yung pagpahiyo, magkuhan mo katawa mo, ragit sa akong uyam.
0: Di ka ganaan ni Ronnie Ricketts?
1: Adili. Dito lang ako kina Philip Salvador.
0: Si ano, Jess Tony Alarcon?
1: Dili na Giyapon.
0: Adi Giyapon ka na, de?
1: Dili.
0: Romnick Sarmienta?
1: Alam mo na dili.
0: Adi isab ka? Mga Gabi Concepcion, ana?
1: Dili na Giyapon.
0: Di Giyapon?
1: Dili Giyapon lang kay... Over ko na gina siya ka itituranon.
0: Nasubraan na. Nasubraan na ka guwapo?
1: Nasubraan galing sa guwapo dahil babaero.
0: Ay.
1: Kaya hapusin man ng mga chicks.
0: Lagi na. Kinsa may unang asawa ni Gabi, be?
1: Si Sharon Cuneta.
0: Ay. Bright. Kabalo, de. Kinsa may galantin?
1: Dahil ang yung mga, naburusan. Si Grace Ibona na like, na... Flight Stewart sa una, o si Kwan, si Janin, si Kia. si Kwan, Jenny, si Kia.
0: Mura po kag si Inday Badiday sa una, de, ha?
1: Ang ka naman na ang Kwan, gudang life ni Kwan, Gabi.
0: Kinsa may ka-love team ni Romnick Sarmienta sa una?
1: Cheryl Cruz.
0: Ay, grabe, no? Kabalog, gudang ka, no?
1: Oy, may ni sa dat.
0: Lagi na. Kinsa may kalab... kinsa may kalab team ni Manilyn Reynes?
1: Jano Gibb.
0: Perfect. Kaya ka na ibang... kung kanina yung imong question sa exam, perfect. Kaya ka ba?
1: Jano Gibb. Si Monching, si Kwan. Lot-lot de Leon.
0: Lagi
1: na. At sa kayo ng pagkotcheres, dili lang love team na imong niya pang uyab. Nagkikontrasa yung... Mama, si Dennis De Silva na tala sa presuhan.
0: Kinsa may nadayunan ni ano ni Jano Gibbs?
1: Bing Roy Saga.
0: Kabalo gyud ka no?
1: Yes, na sila duha ka anak na babae, si Alisa ug si Gabi.
0: okay kayo.
1: Yeah.
0: Paborito gyud nimo. Paborito gyud nimong dance entertainment sa una.
1: Tuesday group man to. Dito ko kay Manilyn ng Jano.
0: Manilyn Jano, dahi ka. Kisang kalab team niya ano, ni Harlyn Bautista sa una?
1: Ha?
0: Si Harlyn Bautista.
1: Michael Loxin.
0: Finish na. Daog na ka, daog. Daog na ka.
1: Lagi ayaw ko pa na ng mga kalab team natin.
0: Kailar yun nga taas ng edad. Nagpailar ka na taas ng edad ba?
1: Rita Abila, yung kalaptin, just Tony Alarcon.
0: Huwag ka na. Kung ba kayo? Kaila po ka ni Jennifer Mendoza?
1: Of course.
0: Kasi yung kalaptin sa una?
1: Jojo Abelian.
0: Oh, wow! Perfect, kaya ka ba? Ikaw na. Sige. Tungod ana, shout out na.
1: Shout out na kayo. Ipanan na yung pangutan na matubag.
0: Natubag na ba ito? Wala pa.
1: Natubag na matanan.
0: Natubag na, lagi. Kompleto suricados. Sige, shout out na.
1: Shout out ko ta ng mga namila sa Magnum Natics na ng mga loyal group of friends na ko. Dito na mo isa-isa kayo mahurot ang oras ni Mr. Talagsaon. Shout out lang sa inyo tanan and happy listening.
0: Kinsa may host sa Dutch Entertainment?
1: Herman Moreno.
0: Very good.
1: Hi, doon ko sa Dutch Entertainment of Friday May Super Show.
0: mga Lani Mercado lugar, ana?
1: Yeah, Lani Mercado, Reisha Anwok.
0: Gretchen Barreto.
1: Gretchen Barreto.
0: Kitsa may Laksa. Kitsa may ka-love team ni Jean Garcia sa una.
1: Ha?
0: Kitsa may ka-love team ni Jean Garcia sa una.
1: Yung kapilido niya po, si Jigo Garcia.
0: Very good. Okay na.
1: Ang mga nakapuro sa iya.
0: Mausap. Oo. Muna lang anak karon di ba? Si ano? Kanang si... Sa yung halan lang
1: Jenica.
0: Anak? Si ano? Si?
1: Jenica.
0: Jenica. Oh, ilang anak, di ba?
1: Yes. Yes.
0: Okay, okay. Sige. Okay na. Imo nang ano? Imo nang lalap. Wala na. Kay murag tanan eh. Bawaan eh mo.
1: Okay. Siya kasalang na ako.
0: Kinsa may ano be? Kinsa may nauyab ni MacArthur be?
1: Ambot lang.
0: Wala ka kabalo
1: na. My one and only true love na nakatato na sa akong dating-dating forever and ever. Meet your shower. Hi, Han. Love you. Meet you.
0: Sige. Sana all.
1: Hello, thank you.
0: Alright,
1: sige. Pakiplay akong konde. Pagkakaapas pa.
0: Ano sa mana?
1: Pakiplay ang among love song.
0: Atong ano?
1: Kim song na mo ba?
0: Katong ano?
1: Kim song.
0: Pink. Atong
1: ikaw,
0: ano?
1: Salmon.
0: Binaw katong ano? Katong pink palaka.
1: Kim song na mo? Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot. Alright, sige. Ito yes. I-check later ha. Sige, salamat,
1: salamat
0: kayo.
1: Salamat, Mr. Talagsaon. Thank
0: alright,
1: you.
0: Alright, sige. Bye. Kapalita
1: ang servisyo, Magnum Radio.
0: Alright, okay. Maying hapon sa atong Magnum friend nga si Lady M. Naibaon tanang artista sa mga 1980s. Asa ka na may gala, di ba? Kuyaw ni si Lady M, mga Magnum friends. Alright. Sani. Pwede makagusto Magnum Gilbert basta di tinod-on. Sige, salamat kayo. Infatuation, tawag anak Magnum Gilbert. Ah, okay, sige, salamat. Infatuation daw. Alright, kisipay na adari may gala be, atong Leon be. Maying hapon Magnum Gilbert, shout out sa Patmoda Tablon. Katini, maka-appreciate lang ta sa usak katao pero dili pasabot na kagusto na taniya. Alright, sige. Salamat Magnum friend. Napadari? Sana, wala nawala Magnum Gilbert. Say wala nawala. All right. Salamat kayo Magnum friend. Nadiryo. Napaitubag diri atong Magnum friend. No? Depende Magnum Gilbert kung ang imong tinud-anay nga feelings naa sa bag-o nimo nagustuhan, pasin siya imong forever. Sige. 0995-322-6037. Kung gusto mo mutubag may gala sa atong talagsaong pangutan. Say, nangapi may Magnum Gilbert. Uy, nangapi na itong Magnum friend. Salamat sa iyong pagpaminaw diya sa mga Magnum friends atong nangapi. Sige, maying hapon mga Magnum friends ato diya. Hi, si ano daw? Hi daw kay Sheila nga nag-inom og coffee. Oh, coffee ga po, no? Mahilig din mo coffee mga Magnum friends, no? Anyways, may gala hangtod ta sa alas 4 sa kapunon. Sa ato may gala nga nagunit og cellphone karon, naggusto magkalabitong Mulan Town sa atong Magnum Live. Mag-Magnum Live na ta ha. I-open yung mga cellphones may gala. Pakita ang Magnum Live sa Facebook. Kay mag-ano ang latest na ta?
2: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
3: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
2: Sa ano ang latest? Boom na boom, Marites,
0: di mapapa. Alright, boom na boom, may gala. Oh, live na ito mga Magnum friends. Magnum Live. Alright, so sa itong mga igala diya. Naglantaw karon sa itong Magnum Live. Magandang hapon sa inyong lahat. Oh, dari na ito may gala sa itong segment. May gala ang ano ang latest. Ang itong talagsang pangunta diya para sa itong mga online viewers. Mga igala. Oh, sa mga nasa online karon mga itong mga Magnum friends. Ang atong talagsaong pangutana kung nagkagusto na ka sa lain Magnum friend. Ang pasabot ba ni Ana? Nawala na imong pagigugma sa imong uyam? Ato ibalik ka kung nakagusto na ka sa lain Magdon friend. Ang pasabot ba na Magdon friend nawala na imong pagigugma sa imong uyab? Oo, oh, nawala na ba o unsa na siya? Kanang ano lang na siya, feeling lang kunuhay. At sa mga gusto mo comment may gala mo tubag, gala na na o. Oh. Ay comment may gala yung mga tubag sa ubos sa atong live karon. Kay ato ng Taganog pagtagan may gala. Kung may oras pa tayo. Ano siya may gala, no? Ato ibalik, ha? Kung nakagusto na ka sa lain Magdon friend, ang pasabot ba na nawala na yung feeling sa imong uyab? Oh, nawala na ba o dili? Wala. Siya manggaling may gala, ha? Tubag mo mga Magdon friends sa atong talagsaong pangutana para sa mga online viewers. Ang atong anong latest may gala sa mga nakita na baka Magdon friend ng nakita na baka Magdon friend ng giraffe? Oh, kita na baka giraffe Magdon friend? Oh, sa mga wala pa kita giraffe may gala. Dapat makita na kag giraffe mga Magdon friends ha. Kay dili gyud daw malimtan. Sa usa ka Magdon friend ato may gala nga si Rio Tarungoy ug sa iyang pamilya. Ang ilang safari experience sa Kanchanabura Safari Park sa Thailand niatong September 7, 2026. Sa video may gala, makita ang pipila ka mga giraffe nga misilip o misulod pagyod ang ilang mga ulo sulod sa bus samtang gipakaon sila sa mga pasahero o carrots. Uy, wala grabit na carrots nga pon. Mato ni Rio may gala na ibalo sila nga gentle ug friendly ang mga giraffe. Pero nakurat gyapon sila sa ilang close encounter. Tungod kay klaro kayo nilang nakita ang kadakon o kadaghan sa mga giraffe nga naglibot sa ilang bus. Gawas sa mga giraffe, nakita og nakapakaon usam sila og ubang pa mga hayop sama sa elephant, capybara, camel, og zebra.

Oh, kita na sa atong Mike Dum Live karon na. Kaning pamilya ni sila nga ni ato sa ano may gala sa Thailand. Aron kanabitong musuroy mag-tourist may gala sa mga lugar kay Bibo Sab, di ba? Once in a while nga makabanding-banding po ng pamilya. So, muna siya. Nagkatawa sila, nalipay. Kay na close encounter gid nila ang giraffe. Duol gid kay sila ha mga Magdon friends. Oh, tanawa. Ati ba? Muna siya may gala. So na siya mga Magdon friends. Ang ano ang latest? Oh, salamat sa atong mga gala nga naglantaw sa atong Magdon live karon. Alright, okay na. Ato nang okay na, okay na. Sige, sige. Salamat kayo og sa atong mga Magdon friends ha. Atong ibalik atong talagsaon pauta na may gala ha. Sa mga gusto mo tumbo, matubag may gala. Ay sa kula ah. sige. Sa atong mga Magdon friends kung nagkagusto na kasalain may gala, ang pasabot ba na mga Magdon friends? Nawala na ang imong pagigugma sa imong uyab. Muka na may gala itong talagsang pautana. I-comment ang iyong mga tubag sa itong Magnum Live karon. Kaya ito nang basahan may gala. Basta may oras po tayo. Ano na siya may gala, no? Di sa ubos may gala. Ako itudlo mga Magnum friends, oh. Sige na. Karoon na. Oh, may gala, ha? Oh, now na, Magnum friends. Kaya ito nang basahan niya. Ito yung inyong mga tubag may gala sa itong talagsang pautana karon. Sa mga gusto mo tawag pa sa itong pagbalik, syempre, mudawat patag mga tubag may gala. Sa mga callers nato mga higala. Okay? Muna siya mga Magdum friends. Ang ano ang latest karo nga po na kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Siyempre para sa ano ang latest.

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Taas bang imo blood sugar?
7: Ato na kami diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500.
6: Ato na kini anti-diabetic properties.
7: Samo sa
6: Charantine.
7: Gagapamubo sa glucose.
6: Visit.

0: controls blood sugar. Ang polypeptide. Ang parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C.
5: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mapabaskog sa imyong immune system, batok sa flu, bronchitis. Numon niyang uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Music from the 80s. 90s. And today,
15: this is Magnum Music Jam.
14: Music Jam.

0: Mister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alas tras 53 na may gala, balik gapon ta ha. Sa atong programa ang Magnum Music Jam, hapit ang alas 4. Gamay na lang ang naibilin may gala. Mag-goodbye na ta mga Magnum friends sa atong programa. Salamat sa iyong tanan mga igalang na naminaw karon, ilabi na kay Jonex diya sa may barangay Bogo. Dagan salamat Magdon friend. And also sa ato mga Magdon friend diya sa may Kauswagan, ilabi na kay Sam. And also kay Lito diya sa may Bulwa. May nga po na Magdon friend. And also sa ato mga taxi drivers daw kanang naminaw daw sa Magdon karon. Mga taxi drivers nga puti o green ang taxi. Alright, tamayang hapon. Mga Magdon friends atong mga drivers nga naminaw karon sa Magdon Radio. Lakip na mga kanabitang mga habal-habal drivers diya may gala sa may ano. Diya sa may Bulwa mga Magdon friends. Natay mga Magdon friends diya, mga suki gapon. Nga gapaminaw sa Magdon Radio mga habal-habal drivers. Diya sa may Bulwa. Kanang gawas bitawon sa Osaka, ano? Sa atbang anong Osaka fast food may gala sa may Bulwa. Doon sa eskulahan. Diya. May hapon sa iyong tanan. Salamat sa mga Magdon friends sa iyong pagpaminaw. Napadari, shout out ko Magdon Gilbert kay Jam Jam. Alright, salamat kay Jam Jam sa pagpaminaw. Hi ko ni Nitz Dax nga nag-inom o gatas Magdon Gilbert while naminaw sa iyong programa. Uy, nag-inom gatas baby pa ni siya si Rich Dutch Rich Dax nag-inom o gatas ay ng gatas may gala para flawless atong skin. Naiuban kay mga basa dako nag-edad, inaganaan mo inom gatas may gala, no? Medyo, di na taan ng gatas, coffee ta, coffee. Mm-hmm. Sige, salamat kayo, ha? Sa pagpaminaw. Be, napay mga tubag na rin may gala. Ingon sa atong Magnum friend, kung naan na kay hinigugma Magnum, dili na ka dapat magkagusto pa sa lain. Kung magkagusto mong galing ka sa lain, di arataman. Di na nimo siya panguyaban kay madaot ang inyong relationship. Alright, sige. Nanambag atong Magdon friend. Salamat kayo. Napadari may gala. Pwede man nga makagusto, but limitahan ang feelings. Alright, sige. Limit lang feelings, mga ano lang, mga 1/4, siguro 1/4 lang yung feelings. 1/4 lang feelings din palabi. Okay, listen na ba si buton sa ano lang. 0995-322-6237. Oh, kinsa tong gusto pa mutubag may gala. Samtang may oras pa tayo ha. Napatay oras may gala, pwede pa kamo tawag Magdon friend. Oh, gamay na lang oh, sa ka caller na lang siguro may gala. Sa mga gusto pa mutubag diya mga Magdon friends. Sa atong nga talang sa ang pangutana. Nadari yun, nag-text, oh, Magdon Gilbert, naminaw me, din sa may Lapasan. Shoutout ako akong lola sa may Kauswagan, nga naghigda karong panahon na kay sakit ang tiil. Lagi. Anak gina siya may gala, basta nagkakaedad na, anak gina siya. Nanay mga balatian sa tiil, sakit na ang mga tiil, mga kasukasuhan, mga kaunuran. Hana rin na siya. Anyways, ano na, 3:57 na. Di na mo manawag, kay mag-goodbye na ko, ha? Dahil salamat sa iyong pagpaminaw, may gala. Musunod na ang Magnum Reports. At ang may gala ang mga unang mga reports at ang mga Magnum Hunters. Mga reports nila may gala nga dapat yung atangan may gala sa programang Magdom Reports. Masunod na kauban si Magdom Angie Alzado. Hangtod ka na sa alas 6 sa gabi may gala. Ugma magkuyog-kuyog na sabta. Ugma ha, ay kalimti mga Magdom friends. Uy, sabado man day ugma may gala, no? Ah, sabado. Webes pa man day karon. Webes pa man day karon. Biyernes pa man day ugma mga Magdom friends. Grabe ka excited may gala sa weekend. Bitaw na. Salamat sa inyong pagpaminaw. Tuloy-tuloy lang sa ano ha, sa inyong pag-monitor sa Magdum Radio. Para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, nagdagat pang uban mga igala. Sa inyong mga cellphone may gala, Magdum Live, sa Facebook mo na siya ha. O sa website, www.magdum999.com. Salamat sa inyong pagpaminaw mga Magdum friends. Kanina lamang, syempre, si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Magdum friends, 91 days na lang. Paskong

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangi.
0: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa sugared cane na pamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan, nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas, nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing ug baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Ania ang paimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
9: Mabala naman ni mo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning, kung makita na ni mo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no? Sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patanglitan mo, klaro na ni mo ang aso, ayaw na gaat kay makadaot na ang sa imo, no? Ang effect, no? Pero, o din pa ni mo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Sakto yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga, atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer na sa nalagin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example si kaming mga asthmatic or allergy nga sa kanan mabag sa asthma allergy mabag ang trigger, so muna nga magbikay yun sila nga kung may mo din lang sila sulot sa ilang nalay close na nito ilang mga dita na mga aron nga depikay sulot ang mga asthma.
8: Mag-ambing, magpabiling alerto ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
7: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras alas 4, just sa hapon. May gala, kumusta? May hapon ka na itong tanahan. Welcome sa itong pagparag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Sining Adlawa, Adlaw karon.
11: Magnum Reports.
3: Nga Webes, Setyembre 24, tuig 2026. Kininyo makauban sa itong programang Magnum Reports. Magnum Angie Alsado. O ganausap sila si Magnum Hunter 19, Mentor Kabagtulan. Magnum Hunter 24, Jane Luna. Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. O Magnum Hunter 22, Faith Velez. May hapon sa itong makaigsunan ko ron nga nakatutok sa itong tulungan ng Magnum Reports. May pagpaminaw din hakan ninyong tanahan o gamay pagpaminaw. Sa itong makaigsunan o dili lamang din sa ito sa 80 kumang barangay sa Cagayan de Oro. Apalakip na sa itong makaigsunan nga nakatutok ko ron sa nakiting bahin din sa lalawigan. Sa amin sa Oriental, may sa amin sa Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, Diyosab sa Camiguin. Oga, ito po nga pagpanibaya sa itong makaigsunan nga nakamonitor ko ron sa nakaring bahin po sa itong nasudog sa kalibutan. Mabati, ipunta ninyo mga higala, bisag asa, bisag kanusa. Basta aduna lang mo yung internet connection, way angay ikabalaka. Way dirigin ninyo paminaw ng mga programa sa Magnum Radio. Sa ito ang official Facebook page, Magnum Live. Oga, official website, www.magnum999.com. Oras alas 4:11 na.
11: Magnum Reports.
3: Sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports, sugda na ito may gala ang paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international, unya at ang atangi. Kaya ito po din pong ihatag kaninyo ang sitwasyon sa itong palibot. At ito'y pahulagway at mga kauban, Magnum Hunter 22, Faith Velez, o mga detalye po may gala sa pag-monitor po sa Bataan sa Pag-asa. Sa ila pong pagtutok po no, sa itong sitwasyon sa panahon. So, kana inyo masairan karong totood sa ito ba din pong pangumusta. Itong inatong pagulagway, sitwasyon sa palibot, lakas panahon dagat sa trapiko o gabis po buhatan sa Pag-asa. So, dili sa taas paghatag ninyo sa mga dagkong uluhan sa ito ang mga balita, lokal, national o international. Sa ato ang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, dinita mga higala kay Giingon, DTM sa amin sa Oriental, walay nakitang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton, dinhi sa Dakbayan. Oras alas 4:13, dinita kay Presidente sa ASEAN Criminological Society National President nga si Dr. Jerry Canio mihimo sa pagpanawagan nga mukanaaw sa Deputy Secretary Sunny Angkara sa giyong kapakyasan sa pagdumala sa command responsibility sa seguridad sa mga eskwelahan sa Pilipinas.
11: Magnum Reports.
3: Samtang din sa mga higala kay Department of Tourism kan DOT Region Tangilusan, ang Limitless Adventures Cup 2026 sa Pueblo de Oro isipakabahin silang pag-promote sa golf tourism din sa rehiyon. Oras alas 4:13 na. Dugang pa na itong uluhan sa itong balitang lokal din sa mga higala kay dinipon no pag himo po sa pagpahimangno karon sa DOH din sa Northern o sa DOH and kun DOH Northern Mindanao Medical Center sa ato po din po mga katawhan kana nag-iya og ilaha po din po nga mga manana na mga inyong binuhi mananap din ha nga muhimo gyud po mo sa pagpabakuna tungod kay ang rabies makamatay.
11: Magnon Reports.
12: Dugang uluhan sa tuang balitang lokal dinhi sa tamang higala kay Gibutyaga pod karon sa Buatan na sa Obo Region ta kuna Obo Cagayan de Oro nga mihimo sila sa ilang random inspection sa mga establishmento dinhi sa Dakbayan aron masiguro nga compliant ang mga struktura gipatukod o gi-occupy karon sa itong mga negosyante. Oras alas 4:14, dugang pa natunguluhan sa tuang balitang lokal. Dinisita mga higala kay Cagayan de Oro City Tourism Office na mahayag nga ang Dakbayan padayon nga mihimaw mga inisyatiba, mga pagpaningkamot aron nga mas maila pa kini nga usa ka mice hub dinhi sa Pilipinas. Oras alas 4:15 dinhi sa dasa tumang dagkong uluhan sa tuang balitang national kay Gibutyaga pod karon nga Senate Impeachment Court alauman nga mosunod gyud. No, gilauman nila nga mosunod gyud si Davao City Mayor Baste Duterte sa proseso og muatubang isip testigo sa impeachment case sa igsuon nga si Vice President Sara Duterte. Movement Against Disinformation na chairman nagtuo nga hinog na ang issue sa voting threshold for conviction ug pwede na kining dalhon sa Korte Suprema sigon ni Attorney Rico Domingo. LaSalle College of Law Dean Attorney Ralph Sarmiento gi-question ang lakang sa Senado nga nag-amyanda sa impeachment voting threshold. Samtang Attorney Paulo Panelo, spokesman ni Vice President Sara Duterte, miangkon nga usa sa opsyon silang kampo ang pagdangop sa Korte Suprema. No, may kalabigitan lagi ning bag-o nga computation formula sa voting threshold for conviction batok ang Vice President Sara Duterte diin 14 na karon no 14 na ina 16 ang ihap sa mga senador nga gikinanglan alang sa pag-convict kang Vice President Sara Duterte. Samtang dinhi sa tamang igala sa dugang uluhan pa sa balita natong national kay 40 ka mga seafarers ang luwas human sa nitabo ng kaning collision sa mga barko sa Singapore Strait. Kanapod ang gikumpirma sa Department of Migrant Workers. Pinakaunang uunang tunnel. Unang tunnel boring breakthrough. Nagmalampuson. Para sa pinakaunang underground railway system sa Pilipinas. ERC mihimo korono sa pagasusi sa outages sa mga power plant na nagresulta sa power shortage sa Visayas grid. DepEd Secretary Anggara ni himo koron sa pagmando nga ipatuman ang psychological first aid sa mga apektado sa pagpamusil sa South Cotabato. Samtang dinhi sa tamang higala kay giingon karon DPWH Secretary Vince Dizon mihimo sa pagtistigo sa 5th Division sa Sandigan Bayan kalabot sa graft case ni kanhi Congressman Zaldico ug sa mga opisyal sa DPWH Memaropa. Dugang uluhan sa tuang balitang national kay DOJ mihimo karon sa pagpangita pa og dugang nga confidential funds sa 2027 budgets alang sa mga syudad no nga nagahimo pud no sa pagatubang og hagit nining mga panahonan. Samtang DPWH Davao Region mihimo na sa pagduso sa napulo ka boxes sa mga dokumento alang ini pug NBI ngadto para sa NBI alang pud sa investigasyon sa flood control anomalies. Dinipod mga igala.
11: Magnum Reports.
12: Dugang natong uluhan sa tuang balitang national, balik na sa impeachment trial kay si Senator Chis Escudero, ang presiding officer sa Senate Impeachment Court kagahapon no, no ang iyang vote baya. No ang vote ni Senator Chis Escudero dihang kuan pano desisyonan kung ipadayon ba nga 16 or paubsan ang threshold sa kanilang kinahanglang ihap para ma-convict si Vice President Sara Duterte. So kagahapon, nagbutar si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero nga disagree siya. No, pero tungod lagi sa tribunal's decision nga change ang base sa 2/3 vote aron nga kaning lugar mao ni basihan ang presensya no akatug yung nay actual gid nga presensya dinha sa kaning Senado sumuto na usab. Kay 14 naman so giingon sa kaning pong senador nga bisan pa man no nga nausab ang kaning base lugar sa 2/3 nga vote nga kinahanglan nga ma-convict si Vice President Sara Duterte yang giklaro nga ang iyang ruling no
13: Magnum Reports
12: nag-rain gihapon over his preference for the threshold nga ma-remain no katong iya lang gyapon gisubay to kung unsa may nadesisyonan sa majority so girespeto niya mo gyang gihimo kay lisod man pod nga to ison niya lugar yun siya nga supak siya nga majority naman po nagbutar 13-1 ra to. Ang ubang mga senador sa minority wala ni butar no atong unom ka mga membro sa minority wala sila ni participate no wala sila ni participate ato mo to may galaw nagiklaro lang pod sa senador nga wala to no dili ra to iyahang desisyon. Custodian naman daw siya, yung tawag siya ko galingon, custodian lang siya sa process pero dili siya proprietor kung unsay mahitabo nga in kaning outcome no ang gipakita lang dito ang essence sa democracy. Sa democracy ato po nga nahitabo kaghapon nga pagabutar pud no, so dunay mga kaning disagreement pero dapat nga preserve gid no nga without obstruction kung unsa gid ang lawful nga resulta o nga mo gid dapat po iya matuman. Nga wala po yung resentment po na mga higala. So, manluma na to, nga natin mga senador, nga wala gid po nakahimo no, sa ilaha po din po nga pag-salmot, hindi po nga pag-butar kung paubusan ba ang threshold. Kaya naman tayo itong mga senador nga wala gid po ni patimaw na. Like si Senator Bato de la Rosa, nga padayon paghihapon nga gipangita kay, kuhan mo siya, no? Hiding vs ya. Naano siya standing warrant of arrest po na si Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court tungod lagi ning alleged involvement niya sa drug war deaths ato nga panahon ni President Rodrigo Duterte ng administration. Si Senator Lauren Ligarda po kaya nag-extend po siyang medical leave abroad tungod siyang lung ailment. Dayon na sila si Senator Marco Leta, Senator Jingo Estrada na po da sa prisohan. So, mo na may galang, di gid sila makaparticipate. No? Kay, naingon lagi ito, excluded daw ko, no? Ang mga senator judges nga katong kuan. Katong detain, and na, di na to sila appeal. So, mo ito, paghahapon, katurag yung present dito na sa majority, sila ragid po ang nagbutar nga mausab na gid po ni ang threshold. Oras alas 4:22, din ito sa mga dagkong uluhan sa itong balitang international kay Australia. Miingon ngang open AI agent makahimo sa pag-hack sa government websites o ilan na karong gisusi ang dugang pa mga breaches sa ilaha pa rin pong sistema sa panggobyerno. Samtang usa ka AI expert ang nagpahimang nusab sa United Nations sa security risk sa ilahang system o gagingong mas mahimo pa no sa paglambo yun po kining AI na magamit po sa mga naiaya na utang na intensyon. O galain pang uluhan sa itong balitang international kay ICC gikonbikto ang Central African na militia leader. So kani may gala ang ICC nagimo no sa pag-convict ni ini pong si former Seleka militia leader gikan sa Central African Republic nga si kani pud siya nung nahisgutan pud nga gipasanginlan kay si Moses. So gibutyag nga kini nga maong militia leader, nag-atubang rin siya sa crimes against humanity. Nag-appeal na po niini ang torture. So, kuha na siya, no? Kaning si Muhammad Zaid Abdul Kani naghimo naman siya sa pag-deny. No, nag-deny na po siya sa tanang mga charges, pero mawalagi na siya po mga gala, nakitaan nga doon naging po yung mga salaon nga dapat tubagon. O, gadinita sa dugang uluhan sa itong nga balitang international kay Zelensky, Ukrainian President Zelensky, nagka na yun, nga andam ang ilhang maritime, o andam sila sa maritime truce o kasabutan, no, para maundang gid po ni mga kagubot tali po sa Russia. Samtang anin sa Colosseum po sa Italia, kasamtangan nga kini gipasirado tungod lugar kay tungod no kay dunay na kabsan sa kinabuhi nga usa ka technician. Usa ni sa mga tourist spots nga gud dito sa Italia.
13: Magnum reports.
12: Samtang Iran mihimo po dia sa pagaklaro nga diigid sila muluhod atubangan sa Amerika. 71.4 bilyones sa dolyares nga pondo mamatay maumatod pa gikinahanglan nga pondo aron subling maayo ang Gaza kung matapos ang giyera. Mula ito mga dagkong uluhan sa tuwang mga balita. Local, national, international. Oras alas 4.25 na sa hapon. Dinidenta. Makisusita sa itong kadalanan ng katuwa pa rin pong kalangitan. At itong kauban, si Magnum Hunter 22 Faita Velez. Nakastandby na alang sa paghulagway. Atong siren. Atong Magnum Weather and Road Hunter Magnum Faita Velez.
14: Yes, Magnum Angie, alang sa itong paglibot sa rin ng atong syudad. So far, light of the great ramansad ang atong nabantayan sa kadalanan kanong mga panahuna. Ilabi na dito sa May Carmen, paingon man sa Isting Bahin, paingon man din sa sentrong syudad. Ilabi na dito sa atong lokasyon kanon sa May Nazareth, light of the great ramansad ang atong nabantayan kanong mga panahuna. Samtang sa lakad sa panahon, medyo awuom kung landong kanong mga panahuna. Wala ta na kasi natin o kainit kanong Magnum Angie. Samtang sa atong kawanangang bahin, doon nagyod po'y pagpanag-um kanong mga orasa. Ilabi na sa bukid nga bahin, Magnum Angie, doon ay pagpanag-um inubahan sa his. Kita sa pagsuot og mas, kung magawas man gani kita sa atong panimalay para malikayan ang posibleng epekto sa his. Mao ka ng atong inatong apaglagway sa dagat sa tropikog, lakad sa panahon, para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Belis sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 22 Faita Velez.
13: Magnum Reports.
12: Dinita sa itong kauban po sa Picasinya karon sa Buatan sa Pag-asa. Si Miss Arian Sison. Miss Arian, may hapon.
15: Yes, Mama. Yung hapon po dihan kaninyo. Ay, labi na po sa mga sukinting paminaw. Update po na siya. Bagyo nga itong ginabantayan. Sa ganina nga, alas city sa buntag, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, kining nga, gitawag na ito karon nga, tropical storm nga, doon ay local name nga, Queenie. Ang lokasyon ni Iniya na kini sa kalagatan na kapinlimbo kilometro east sa northern Luzon. Hinoon na sa pagkakaroon na nga nakita na ito, dili man kini mag-landfall sa ito ang nasud o gandaga ni Ini, paingon man sa nasud sa Japan. Apan ang trough ni ini nga bagyo mo ay naka-apekto karon sa tibuok kami Mindanao kundi ina nakasinati kita sa mga panganuran nga kalangitan inubanan sa katagatag nga pagulan, kilat o pagpanalugdog. O posible ang mga pagwaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa kasarangan nga to sa usahay kusog ng mga pagulan. O karon ang mga orasa, sa itong monitoring ang mga pagulan na naliya sa maya dakong bahin sa Bukidnon, ilabi naliya sa maya southern nga part sa Bukidnon na nakasinati silang mga kasarangan nga to sa kusog ng mga pagulan. Aduna po yung mga pagulan sa mga Bukidnon nga dapit sa Misamis Oriental, lakit na sa Lanao area, ilabi na sa taas po nga bahin sa may Cagayan de Oro City. Ang atong hangin, hinay nga to sa kasarangan, nga gikan sa amihan ang silakan, nga to sa amihan ang kasadpan, nga karagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na to din sa northern Mindanao karong adlawa nag-range sa 21 paingon sa 32 degrees Celsius. Sugang ato ang maximum heat index sa May Lagindingan Station na naa sa 41 degrees Celsius kundi nakasinating ihapon tag-igang panahon kaganihang buntag. Susunod ng mga adlaw, doon naghihapon taas nga chances sa mga isolated o mga pag-ulan na ilabi na ni kahapon o gabi. O gamaw ka na ang latest update sa tuwang panahon ng atuad lang masalap alas 5.30 city sa hapon na magsaba na pag mga alas 5.31 sa buntag. Philippine Standard Time alas 4.28 na sa hapon, ikan rin sa buhatan sa Diyos si Pagas sa Mulugan El Salvador City, kini si Arian Sison. Nagang salamat.
12: Salamat, Ms. Arian Sison, at the weather forecaster sa Pagas.
13: Magnum Weather Alert!
12: Or oras alas 4:28 na sa hapon sa tunga pagpanaguban sa tungtulo manong Magnum Reports karon totoo datong da waton ang mga reports nga nangahipon sa tung kauban Magnum Hunter 19 Metro Cavacto, Magnum Hunter 22 Faye Tavalas, Magnum Hunter 23 Kia Belinosa ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mamati sa tagmang pahinom dom oras alas 4:30 na sa hapon.
16: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, nanon na ginutok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos, aniyan na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bi maigmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Balik ta may galas tunga pagpanaguban sa tunga programang Magnum Reports. Sayro nato mga balita nga nangipos tungkol ban Magnum Hunter 24 Jaina Luna o Magnum Hunter 22 Faith Velez at ta sa mga live report pod sa tunga kauban nga nakatutok karon pod sa tag sa tag sa kolokasyon.
12: Magnum Reports.
13: Gibot yaga karon mga higala nga dunay college student na scam. Sa boarding house, ngayong nakita sa Facebook, ang mihimos pagreklamo sa otoridad. Atong paminaw na itong kauban, Magnum Hunter 22, Faith Velez.
14: Grabing kagool ang gibati karon sa usa ka college student nga lalaki human kininiskam sa social media. Subay sa report sa Police Station for Carmen, daling nareklamo ang biktima nga si alias Kevin na sa saktong edad o residente sa Patag ning siyudad. Ibot sa dunang itaw boarding house ang maong biktima, pinaagi sa Facebook. Sarihang duna na siya nakita, iyakining gi-inquire. Og nangayo og literato sa maong boarding house. Human sa panagsabot, nangayo. Ang wala mahiling sa switchado o down payment. Inungdan niya gidadalan dahil kini 2,500 pesos sa amahan sa biktima. Apan wala pa nakontento ang suspitsado, nangayo pa usab kini og advance payment sa 2,500 pesos. Og midugang pa kini og 1,000 pesos. Ug sa dihang makuha na nini ang katibukang 6,000 pesos, dili na kini makontak. Isan unsa nga pangaagi, hinungdan nga dakong kagol sa biktima. Ug dayong midangot kini sa kapulisan aron magpakatabang. Ug mitayamang nausab ang kapulisan sa publiko, nga dili dayon mohatag og kwarta, labi na kung sa social media lang makita ang maong mga sabot.
13: Okay.
14: Pinakarong mga panahon na nga daghan kaayong mga nahitabo sa ingani nga modus. Ug sa pagkakaroon ng mga kaso, gi-refer na sa Cybercrime Unit alang sa tukmang investigasyon. Balita, gikan sa Police Station for Carmen, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
13: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez, sinisada kay Northern Mindanao Medical Center. Gipaybalo ang lima ka mga stages nga maasinatiyan sa usa ka taong positibo na nung nagbaton ini pong rabies. Atong paminaw na itong kauban, naka-standby si Magnum Hunter 23, Kia Abilionosa.
14: Yes, sa Magnum Angie, nanonood sa kanina pag-observer karong adlaw sa World Rabies Day, nagpahibalo. Kuna na pa'y Magnum po na itong abuatan sa DOH and MMC. Kalabot nining alima ka mga stages nga masinian sa usa ka tao na binakatubitaw na tapta na gin siya aning sakit nga rabies po at magdumaan si Gingon ni Dr. Abel Santini-Permites gikan sa NMMC. Kung diin na magsugod kini sa kanyang gitawag po nga incubation period po at magdumaan si kung diin, mulungtad kini siya ang tod sa 30 to 90 days. So taas-taas siya magdumaan si nung maraga symptomatic ko na walay batio na kaning usa ka tawo sunod ni nga mga adlaw o mga bulan na pud magdumaan sa sunod nga ang virus ana muraga kamuno or inay pa kini siya pud nga nagasaka sa kaning lawas sa tawo nga gingon nga kaning mas exposure ang exposure ni pagdurog pud sa nervous system o kung mas dali pud ang pag-incubate nini nga mao nga sakit pud magdumaan gyud kung ang pinaakan pud sa ilo is daw dire sa o dire sa maya ulo nga bahin. So dili na siya ingon nga kaninga sulod sa one magpaabot pag 1 to 3 months ang kaningang incubation na period. So wala na incubation na period magdamanji. Muna siya ang gitawag nga prodromal stage. Kanina prodromal stage kasi garan masadian siya sulod sa duha hangtod sa napuno ka mga adlaw kung nga diin, kung nalaka sa prodromal stage po sa rabies, maka-experience sa kaoga kaninga hilanat, sakit sa ulo, kaninga fatigue, kung kakapoy o pagkaluya sa uwas, nausea o kaninga pagsuka, pagkawala sa gana, anxiety, pagkabalaka, kaninga tingling o kasakit o kapagpangatol o burning sensation sa dapit nga napakan o sa katunga nasamad at tulpod sa pagkapakan sa kaninga iro. So, human na nga prodromal stage magdumaan dire na ta sa acute neurologic stage. So, kaning acute neurologic state stage, o sa gibutiag pa ni Dr. Abel kaganina, dire na matutpa nga makita sa klarong epekto sa kaning nervous system na sa tao kung atin kung nakakaning sa acute neurologic stage of magdamanji. Doa po kabutang ay mga posible nga ma-experience. Pwede kaning gitawag nga furious rabies. Ang kaning furious rabies, maka-experience ka niyo ka kaning agitation, ka hindi ka kahimuta, nga kalibog, hallucination, sobrang kahadlok, muscle spasms, o kaning pagpanggay, sa lawas sa magdamanji, kaning hydrophobia, o kaning lisod, o mahadlok nga mutulon o tubig. So, mga ginakasigaragin po pag mga nga nanisakit nga rabies. So, aside sa kaning furious rabies, sarunan ni acute neurologic stage, may pagkaan nga paralytic rabies po magnumaan G. Kaya nga paralytic rabies, hiningin nga pagkabaluya, pagkaparalyze, o kasagaran po kini nga magsugod sa area kung aduo sa samad, o mukailap na kini sa tibuo ka lawas magnumaan G. Ano na po yung mga uban po ni mapakan o kaninga iro, nga maka-experience po nga gitawag o aerophobia o kaninga spasm tungod sa hangin o kaniyan mas nagiging kinibitang maglaway-laway magdumaan siya o kaninga maglisod yun po sa pagatulon. So sundan na po rin kini sa kay kung dirigin siya ingon nga matambalan o katong maagapan po siya magdumaan siya diyan na din mas nudag katong akuma o kaniyang pag nanakas sa comatose stage kaniyan ka masamot ang paralysis ng neurological dysfunction o may mo nang maapektuhan ang paginawaguban pang importante nga body functions o sunod din kung dirigin matabang kinipod mo resulta na sa kamatayon. Aray nini, aray nga pamayag ni Dr. Abel Santini permitted sa gikan sa NMMC, kalabos yung nga pag-explain kung unsa din nga lima ka mga stages ng masatihan sa usa ka tao kung kini matapta na sa sakit nga rabies.
15: That's the stage in which the patient is very okay. So they are asymptomatic. That it ranges from about 20 days to 90 days. So it's about 1 month to 3 months. So in those first stage, those first 1 month to third month, you will have no symptoms and it's the best time for you to receive the vaccine. The second stage, we call the prodromal stage. In this stage, the patient has constitutional symptoms or general symptoms like fever or rigor, kapurukuro sila, kahilanan sila, tapon sa samad, tingling in the bite side. Even though the bite wound is already healed, they may still feel the tapon or the itchiness. And they may have fatigue. So these are very general symptoms that can be felt by anybody in this prodromal stage. However, once they are symptomatic na, it is basically a death sentence for them. It's terminal. So as much as possible, we need to give the vaccine as early as possible. And then you have the third stage in which you have the, what you call this, the acute neurologic stage in which you have two presentations. Number one is what's common. Mahadlok sila sa tubig, mahadlok sila sa hangin. This is what you call as the furious rabies. So in furious rabies, this is the source of the mga myth of the vampire or the werewolf. Diba? Manakalimus mag-holy water, mahalik sila. So basically, hadlok sila tubig, hadlok sila uhami. I've seen cases like this. Tatagin mong tubig or mineral bottle, mag-spasam na ilang dito, hadlok din sila. So, these are very typical. And once, that is what we call as patab

0: trivial. It can present in humans or in animals. But that's why it's very tricky for patients presenting with this kind of paralytic renal stenosis presentation. Because you need to consider other diseases. And then, of course, the last stage would be the coma event. So once they have this coma event, it's basically an event. We don't have curative intervention. So what we do is palliative intervention. So as physicians, no, what we need to do is reassure them, make them less depressed, give them medications, to make them for like give them sedative so that they will not be anxious, they will be calm, and then of course we need to protect the other members of the family so that they will not be infected. So basically palliative plan. So giving them comfort in this situation in which we're being totally helpless. Just again, we're not shy.
1: So, muto mag-imagine no, ang pamayagi Dr. Abel Santini Permites, gikan sa DOH, NMMC. Para sa magdum reports, kini sa magdumahan sa 23 Kia Belenosa, sa Barita o Servisyo, Magdum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter, 23 Kia Belenosa, oras alas 4.43. Dili sa tani Magnum Hunter, 24 Jane Luna, ka Information Drive, kabahin sa halal industry, gipalapdan ko rin sa butan sa NCMF Region 10. And itong kauban, naka-standby, Magnum Jane Luna.
3: Gipalapdan sa National Commission on Muslim Filipinos, Region 10, ang information drive bahin sa halal industry aron mapataas ang kahibalo sa publiko o sa mga negosyante sa mga oportunidad nga dala sa halal market sa Northern Mindanao. Gipasiugda sa hansyang importansya sa pagsunod sa halal standards aron mapalig-on ang kalidad o kredibilidad sa mga produkto o serbisyo. Sumala sa NCMF Region 10 ang kampanya naglakip sa mga seminar, orientation and information sessions alang sa mga micro, small and medium enterprises kod MSMEs, lokal nga pagamhanan ng uban pang stakeholders. Gilauman sa ahansya nga pinaagi sa masapat nga information drive, mas daghang negosyo ang madasig sa pagkuha og halal certification ug bakadugang sa pagpalambo sa ekonomiya ug halal industry sa Northern Mindanao. Balita gikan sa NCMF Region 10, kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Balikan sa nato Magnum Hunter 22 Faith Velez. Gikan pud sa iyang balita nga nahipos nga duna matudpay lalaki mireklamo human gisulayag luba. Ani ang iyang detalye sa balita si Magnum Hunter 22 naka standby. Magnum Faith Velez.
1: Nagkulog sa kahadlok ang gibati karon sa usa ka lalaki human sa insidente sa pagpanghulga o pagsulay og luba nga tukan niya dito sa Suntu Bulwa ning syudad. Giilang reklamante ng Celia Selwyn, 20 City Anyos, ug residente sa Barangay Bulwa, ning syudad. Samtang nailang gireklamo ng si Alias Buknoy ug si Lia, nga nasa saktong edad ug residente usab sa maong lugar. Gibutyag nga samtang na ang mga reklamante sa ilang babuyan, kalit lang matod pa nga miabot ang duha sa maong lugar. Matod pa gikasabaan sa amahan si Buknoy. Hinungdan nga nasuko kini si Buknoy ug misuway ug pangluba gamit ang kutsilyo. Apan nalikayan sa reklamante, pinungdan niya gisumbag niini si Buknoy isip dipinsa sa kaugalingon. Human matod pa sa mga panghitabo ng hulga matod pa ang iyaan ni Buknoy nga si Lia nga pusilon sila. Hinungdan sa kinigireklamo sa Police Station 7 Bulwa. Ang mga kaso giriper na sa Lupon sa Barangay Bulwa alang sa panagsabot. Balita na ipos, gikan sa Police Station 7 Bulwa, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras ko alas 4:46 na sa hapon. Sa tumakay sunan po nung nakatuto karon sa itong tulungan ng Magnum Reports, aduna pa'y madugang balita ang inyong madunggan karong tutuod sa itong pagpadayon sa itong programa. Apan na sa dipa, mamati sa tagmang pahinom-dom. Oras una alas 4:47 na sa hapon.
4: Ora sa tud kaninyo sa DTX 500.

0: Magnum Reports.
1: Balik na mga igala sa itong pagpadaguban sa itong tuluman ng Magnum Reports. Balikan sa nato mga igala si Magnum Hunter 24J na Luna. Siya po mga nangahipos ng balita. Nininga itong pagpadaguban sa itong tuluman ng Magnum Reports. So now sa nato ang iha po mga nahipos karon kag-ingon nga DOH Region 10. Nagpasidaan, batok lagi nini pong mga peke nga tambal. Kadi kalimodo, din sa tua, nagi yung mga gapamaligyag hapon na ng mga peke nga mga medisina nga imbis nga makaayo, nakapasamot na inoon po sa balatian sa itong mga kaisunan nga ando na po'y mga nangyawat lagi nga makabarato unta. So nagtuo sila nga kanang ilang pong pampaliton, makatabang na sa ilaha. Kaysa agad man puno kung ingkag ka mga tambal nga gikan yun po din na sa mga lehitimong tindahan. Mag-expect yung mga pressure po na anak nila. Nga di gid po the affordable da yun. Na yung affordable, depende man po na sa klase sa mga tambal no. Nga kanina gi, kung ano lugar resita din ha sa inyo ha. Sa mga kaisunan, make sure gid po, nga dito po mumupalit. Sa ato pa din po nga mga kanina mga lehitimo gid po nga mga tindahan. Like, na nag-install ba? Like, mga pharmacies, ingon anak. Kaya para di gid po mo mabiktima nini pong mga mangingilad. Nga pamaligya ano nini mga peking tambal. Imbes nga maayo ka, nadungagan na nini po din mong sakit. No, like ka nang sa mga bangketa, inana, kaya naagyo na yung mga peke, no? Naagyo peke yung mga sigarilyo, daghang mga peke karon, peke ng kwarta, naagan eh. Ang labaw na niya tambal, naagyo yung mga medisina, mga igala, nga ipamaligya din ha, nga pwede po nga makadaot pa sa imo po nga panlawas. So, amping-amping mga igala, i-make sure ninyo, no, nga inyong mga ipang take din ha, nga mga tambal, makatabang, no, sa inyo ha, makaalibyo yun po da sa inyo ha po nga sitwasyon. Dili kayo, kamuna hinoon po nga nangandoy nga maayo, mabalik ka basko yung inyong panlawas, masamot na hinoon po mo og kaninga kalugmok po din na sa inyo po mga pinianan, kaya din mga puslan tungkol lagi sa inyo po mga tambal nga gipang tumar, hindi man din makaayos sa inyo ha. Atong paminahon si Magnum Hunter 24, Magnum Jane Luna.
2: Nagpasidaan ng Department of Health kung DOH Region 10 sa publiko batok sa pagpalit o paggamit sa mga peke o dili kasaligan nga tambal. Gidasig ang mga konsumidor nga mag-amping sa pagpalit o tambal. Ilabi na katong barato kaayo o gibaligya sa mga lugar nga walay klarong otorisasyon. Gipahinumduman usab ang publiko nga susihon ang ngalan sa tambal, petsa sa pagkahanaw sa bisa, kahimtang sa pakete o guban pang impormasyon nga naasasudlanan sa dili pakinipaliton. Mas girekomendar nga palit og tambal sa mga lehitimong butika o ubang otorisadong tigbaligya aron sa malikayan ang posibleng risgo sa panglawas. Gidasig usab ang katawhan nga musumbong sa mga nakitaan nga mga kaduradudang tambal o mga lugar nga nagbaligyan ini nga walay hustong pagtugot. Balita gikan sa DOH Region 10 kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubradyo.
1: Salamat Magnum Hunter 24J na Luna dinis ata sa tuwa pa din pong dugang po ng mga balita. Balikan nato si Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa makisayod sa ata sa iya po mga reports mga higala gikan gihapon na po sa itong abotan sa DOH. Kaya lagi dili po dahil kalimod no nga daghan sa tuwa pa din pong mga kaisunan nga kaning gahimo no sa pag kaning pagpangitang mga pamaagi nga makadaginot dayon wa nila naibawaan nga doon na po no yung mga kaning pwede gyud ninyong madangpan nga dili pud mo masubraan pud og gasto. So naay mga pag himo no nga di pud mo magastuan, for example na mahingon tag kaninga sa paak sa iro o sa paak sa mananap magabato na gravies usa ni ana kanang di gyud ka mapaakan. So unsa man pagka di mapaakan no adunay mga pamaagi aron maatiman ninyo inyong mga binuhing mananap ang inyong mga iro din ha no nga kaninga di gid pud mo magbalaka kaya sila pud no posibleng maghambin lagi or magbaton ini po nga rabies. So makisayod sa atas sa itong kauban kay si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa nakisayod pud do ini po nga maong insidente sa or sa pagpaningkamot sa tupong abutan sa DOH Northern Mindanao Medical Center. Atong paminaon si Magnum Kia Belenosa.
3: Yes, sa magdaman siya lagi itong baga sa ito nga mga personahe sa DOH NMMC. Kalabot lagi aning insakto nga pagahi, unsa insakto nga imuon, kung nga doon na yung mga instances si mapakan ka sa iropon magdamaan. Kung nga din, gibutiag ni Dr. Abela Permites, nga pag once mapakan ka uga iro, bisag asa pa nga parte sa mga lawas sa magdamaan. Ugasan ni mo na siya sa karing agitawag uga running water. So, paning running water magdamaan siya ka na, ugasan ni mo siya sa gripo. Kaya parang itong laway nga na kanibitaw mo na mag-accumulate na ito sa samad, isama wash out siya magdumaan siya yun nga gamitan siya og kaning peroxide aron pag katong virus or katong kagaw nga nakuha gikan sa laway sa iro or nga nairemis magdumaan siya nakipado siya nga mawala atol sa kaning paghugas dire siya bitaw ingon nga dali bitaw siya mukailap sa tibuok lawas gani man gibutyag ni paguman nga mahugasan or mahugasan niya masasunod sa 10 to 15 minutes gid po nga paghugas ang katong nga samad nga na o nasamad sa party sa mga so, one, ana, mo diretso na dayon sa kaninga Animal by Treatment Center diretso sa may NMC. Alam po nga maturukan gilayon, ani nga bakuna po daron sa anti-rabies. Ano po nga kaning mapakgang now, diretso nag-ibot siya ingon nga mo-spread ang kaninga kagaw nga rabies. Sabi na kayang kaning rabies sa baginwag na maasin. No, grabe gid po siya ka kaning delikado. O niya, bisan tuod nga dugay ang iyang incubation period, ani mo dugay siya o mga 1 to 3 months mag na pag papasagdan o giligid ka ingon nga matagan gilayon sa insakto nga intervention. Lakin yung resulta po sa kamatayon sa usa ka tao. Alay din eh, ano nga pamayaga ni Dr. Abela Permites, gikan sa UHNMMC.
0: Again, we re-emphasize that you need to consider bite wounds, especially from dogs and cats, as emergency. So, dapat, on that day, ato tayo sa hospital or animal bite clinics. Nanman, ganun hindi man tayo magkulat sa symptoms. Again, I said kanina, either symptoms sa tao or symptoms hayop. Kaya ang diba, ay na, kaya pa man ang iro. No, wala pa may problem. Nonetheless, we need to check na, remind them again, na once they're symptomatic, there's nothing you can do. And remember, the incubation period that I mentioned kanina, which is 20 to 90 days, it's still variable. It's a range, but there are cases in which like 1 week pa lang, isa po napaakal ng ulo sa bata. Ulo na paayo, injury sa brain. Ilan lang kami yung guitars, magot na siya sa buko. So, ayaw na siya, kulang tingin. Usually, gagmay mo ng mga bata. So, matak sila sa iro, either neck or head mo may ng injury. So, ayaw po yan sa sigurista because, again, ano pag yun? Walang pag yun tato na achieve. Zero na death to the rabies sa region 10. Even kagaya ni Oro, naging yak yung mamatay. So, it's very unfortunate. We all have the technology, the vaccine, but we were not able to prevent it 100%.
3: Right.
0: Again,
3: so, gibuti ko sa ni Dr. Abela Permites sa magdamaan, G, nga kung what nga mo ato ka, di sa Animal by Treatment Centers and MMC, ang kaninga pinakan sa rabies, pinakan sa iro, nga posible nga doon ay rabies sa magdamaan, G, kaninga i-consider po nga o sa ka-emergency, so, di manon ka gila yun, o kan gidin ka sa katong gikinawan gid pod nga bakuna aron pod nga dili nangon nga mukaylap og mo grabe pa ang kaning sakit nga rabies once nga makasurod pod kini sa imong lawas ani dugo pa mayag ni Dr. Abel Santini Permites.
0: 2026 now nahatagan kong data ani last week la because the report ko ato sa ng pamulo we actually have 5 cases of rabies deaths here in Region 10. So, naa sa Ibuho, naa sa Puerto, naa sa Lala, and then, nakalimutan ko so far. So, basically, 5 cases this year from January.
1: Mga pamayag ni Dr. Permites, gikan sa Northern Mindanao Medical Center, kalabot po lagi ni po mga pahimangno po da niya. So, atong nga siren ang iyahang report kalabot po ni mag kalabot po na nini kay sa ato ang na siren mahigala no na ganito'y gihimo ang ato pang buhatan sa Department of Agriculture kundi DA Region 10 ng mga estratehiya aron nga ang ato pa rin po mga makaisunan po din sa Northern Mindanao makadaginot kay kung magpabakuna ta sa ato pa rin po mga mananap no batok ka rabies ila tong gitanyag tong miaging adlaw nga libre so kung adunay inyuhang nga mga kuno madawatan yung mga impormasyon nga dunay nagtanyag libre no eh grab din yung opportunity like dinasa yung mga LGUs ang inyong mga local no nga mga provincial kaning veterinary office sa inyo ang city vet baka inyong provincial vet kung nag-offer sila ana eh grab niyo yung opportunity or ang Department of Agriculture para di na po mo magastuhan kay kung dito mo sa mga private mga igala no mo gid na maka kuan yun maka discourage usahay nga mo at mag kaning bakuna or kaning mag himo no sa pag siguro maprotektado bato ka rabies ang inyong mga mananap kay labi na nito mga on a budget no lisod jud kayo kay mo gasto jud baya ka pero kung dinhi ka sa atong gobyerno na mo pa sila ilang mga programa to sa pamilang dugang pamahayag kalabot ni ini pong maong report sa rabies.
0: Again, also good to emphasize that we need to consider bite wounds, especially from dogs and cats, as emergency. So, dapat on that day, ato na yun sa hospital or animal bite clinics. Nanuman, nanubili man tamang kulat sa symptoms. Again, I said kanina, either symptoms sa tao or symptoms ayaw. Kaya, di ba, ay na, okay pa man ang iro. No, wala pa may problem. Nonetheless, we need to check na to remind them again na once they're symptomatic, there's nothing to do. And remember the incubation period that I mentioned kanina, which is 20 to 90 days, it's still variable. It's a range, but there are cases in which like 1 week pa lang, isa ko na paakal ng ulo sa bata, puro na paayo, injury sa brain. So ilan lang kami yung deters, magbog na siya sa buko. So, ayaw na siya kulang tingin. Usually, gamay mo na mga bata. So, ma-attack sila sa iro, either neck or head mo din ng injury. So, ayaw ko yan sa mag-sigurista because, again, ano pag yun? Walang pag yun nato na achieve ang zero na death due to rabies sa region 10. Even kaya di o, nagigyak yung mamatay. So, it's very unfortunate. We all have the technology, the vaccine.
3: So, muntong mag-demand siya ng mga pamayag ni Dr. Abel Santini Permites, Kikas DOH and MMC. Kanabot po nag-isayang pag-atudlok. Munso agad ang insakto nga buhaton once nga mapaakan ka aning iro o nga doon ay rabies. Patong ikaingon niya nga mag-ahugasan sa kaning gripo, sa kaning running water o nga muntirit siya nag-iro sa kaning animal by treatment center o nga mabakunahan. O nga din, nagit po din nga mo grabe o nga makadala pagdakong epekto nga kadaot sa panglawas sa tao kung mapakan kanini nga iro nga doon ay dala nga sakit nga rabies. At ang naipon sa balita, ikan sa DOH and MMC. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum 123, Kia Belenosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:01 din sa dentas balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velas kay yung duha ka kaso sa physical injury ay natala karon sa kapulisan. Report atong sirens tong kauban. Ano si Magnum Hunter 22 sa iyang lokasyon na kalabot ni pong insidente sa pagpang kuno pagpandapat nga dapat ng gyud po mahatagan og aksyon sa tupo mga awtoridad og sa ito mga kaigsoonan pud dinha kung kamo nga biktima pud mga igala report gyud din pud mo nas Magnum Faith Velas.
3: Duha ka man og lain kasos nga ang natala karon sa kapulisan. Sa unang bahin, bunog ang naangkon sa usa ka babae human matud sa kinig isumbag sa iyang duha ka igsoon nga lalaki. Subay pa sa report sa kapulisan, daling nareklamo kining usa ka babae nga si Alias Jasmine de Sinoybi Anyos, residente sa St. John Punto District, Cagayan de Oro City. Iyang gireklamo ang iyang duha ka igsoon nga lalaki nga si Alias Carlo o si GC, parehong nasa saktong edad o residente usab sa naisgutang lugar. Gibot niya na nasuko matod pa ang duha sa dihang gusto na kinimukaon, apan sa dihang paghuling sa mga butanganan wala na kininakita nga pagkaon. Hinungdan nga miulbo ang kalagot ug nasumbagan sa dagway ang maong biktima. Hinungdan nga galing miduol sa kapulisan ng biktima ug nagpatala sa reklamo. Samtang sa laing bahin, mireklamo usab ang usa ka babae, human matod pa kinigi tabangan ug kulata sa iyang iyaan ug igagaw. Gibutyag nga galing midangop sa Police Station Fort Carmen kini si Alias Mika, 22 anyos, residente sa Suntin, Peroxides, Upper Carmen, ning siyudad. Ang iyang gireklamo si Alias Mimang o nga ang iyang ina iyaan o si Reina nga anak sa iyang iyaan na parehong residente usab sa naisgutang lugar. Gibutyag nga naglalis sila sa iyang iyaan o sa riyang nitako na ang maong panaglalis. Bayuay na og mga sakit ng mga pulong o kalit lang matod pa nga miyapil ang iyang anak sa panaglalis o gitabangan ang biktima o kulata. Hinungdan nga nakaangkon kini og mga samad og bunog sa nagkanayang party sa kalawasan. Sa pagkakaroon ng maong duha ka kaso, kireper na sa barangay alang sa hustong disposisyon. Balita, nahipos, gikan sa Police Station Fort Carmen o Police Station Taipuntod, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Feita Velez. Oras alas 5:04 na sa hapon. Uya totod mangigala at ang atangi mga dugang pang balita nga nangahipos sa tung kauban sa tagsa-tagsa kalokasyon. Mamatis ng mga pahinumdom oras alas 5:04 na.
4: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
1: Oras alas 5:05 na, halos tanan online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pag gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa imong phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ng scam, para malikayan ng failed transactions, siguraduha nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Para kumpletong imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguraduha lang nga perming na isulod ang GCash wallet. Pinaagi sa regular nga pag-cash-in para perming ready sa online kung ready sa online shopping. Mag-enjoy o ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. G Cash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at G Cash Partner Merchants nationwide.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
7: Sirio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras alas 5:09.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Reports. Oras alas 5 just na sa hapon, dinidenta sa dugang pangbalita sa itong kauban, Magnum Hunter 22 sa ta. Kay giakon, oo, kay naamatod pa ay lalaki, may reklamo. Wana, human nga ang iyahang motorsiklo mga higala, ngayang gi pa hulman. Oo, ah, okay. Oh, atong siren mga gala kay di naman kompleto no. Anay na nga missing nga party po nini. Atong paminahan si Magnum, Faith Velez.
4: Ni reklamo sa kapulisan ng usa ka 26 years nga lalaki, human matud pa wala na ibalik ang duha ka battery sa iyang motorsiklo nga iyang gipiyalan sa usa ka lalaki nga nailan sa pangalan nga Dexter pinaagi sa Facebook. Subay sa report sa kapulisan na ilang biktima nga si Asher 26 anyos, single ug residente sa Barangay Nazareth ning siyudad. Gibutyag sa biktima nga nag-post siya sa Facebook, nangita og mo charge sa iyang duha ka battery. Ang tud nga nakigistorya kini sa usa ka Dexter ug nagsabot nga makita didto sa Nazareth. Sa ilang panagkita, gisalig sa biktima ang iyang duha ka battery nga tukang Dexter para i-charge. Apan human milabay ang tulo ka adlaw, wala nagyud kini nabalik ang maong battery ug dili na usab makontak ang suspetsado sa Facebook. Tungod niini, may dangog sa Police Station 9 ang biktima ug may hangyo og mga review sa CCTV footage. Palibot sa ilang panagkita aron mailhan ang maong suspitsado. Sa pagkakaroon na naana sa investigation unit sa Police Station 9 Nazareth o padayon pa investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente. Balita nahipos gikan sa Police Station 9 Nazareth kini si Magnum Hunter 22 Faith Perez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez, dinisadenta kay DOH. O nagtala o galima kamapatay. O dinita. O kanang nagtala o galima kamapatay tungod sa rabies dinisato sa kaning rehiyon. So dapat to gyapon ta mabalakan ano kay dunay nakakabsas kinabuhi. Dapat zero gyud, dapat wala tay patay sa kaning rabies dinisato sa rehiyon kay no di puta ganan ana kay ang uban ba pud nini no nga sagad da bagyo ka biktima kada mga bata inana ang magdula-dula. So ato sa paminawon si Magnum Hunter 23 no pahisabo pahisubo gyud intan sa ila po mga members pamilya ni yes, Magnum Kia Villanosa.
4: Yes, Magnum Angelo, nakatala naman ito pa o galima ka mga insidente sa pagkamatay at tungkol sa rabies sa Disney Mindanao na ukaroon nga tuiga lang at 2026 po Magnum Angie. Kung nga di, naasaga ni nagigikan sa Misamis Oriental, diri sa Tuwa sa Cagayan de Oro o sa uban pa ng mga kaning municipalidad diri po sa Region 10 Magnum Angie. Ganyan, gibutiag ni Dr. Abel Permites, nga tali, wala pa man nga grabe ang ilang kapanya, aro naging kaning magpabakuna ginayon. Ani nga rabies, magpabakunahan po ng mga binuhing ero, di gigikalikayan nga nagyud gihapoy mga tao or nagyud mga insidente nga dili gyud gayon nga maatiman ang katong mga mapakan o gayro o subukan pa paminawod pero sagay kini mo resulta gyud pud sa kamatayon apan dana po yung mga instances sa magnamanji nga kaninga at least lima ra nila nga natala karon nga tuiga magnamanji gikan na January up to August 2026 and ito nga milabay mga tuig nagyapon sila yung mga natala magnamanji pero karon nagafocus sila nga dili na madugangan ang kaninga lima ka mga namatay miss labi na sa ilang pagpadayon pud nga kampanya nga kaninga pay magnuano gay paibalong publiko sa mga risgo nga madala ni ning iskutan gid pud nga sakit ani ni ani nga pamayag ni Dr. Abel Santini Permites.
5: Remember when there's a death we need to investigate what's happening. Is it the problem of the vaccine? Is it the problem of the diagnosis? Mas dili na rabies kasi lagi na sakit no mao nang namatay siya. You need to consider other aspect. Is it on the medication? Is it on the patient? Is
1: so, ingon no, niya, so, sana iskutan mo sa mga doktor, atong paminahan yung mga pamaya, galabot sa mga niini, kaya naghanagid no, ang dapat yun na itong kaninga bantayan. No, maski pag natin mga binuhi ng mga mananap, ato yun po nga, likayan yun po mga ikalang magkumpiyansa. Atong paminahan sa si Dr. Abel sa iyong dugang mga pamayag.
5: 2026, nahatagan ko data ni last week lang because the report what is unknown ng pangalo. We actually have 5 cases of rabies. these deaths here in Region 10. So, nasa Yumo, nasa Puerto, nasa Lala, and then, nakalimutan ako so bad. Pero basically, 5 cases this year from January to August. Last year, we have about 11 cases. So, for 2024, we have 426 rabies deaths all over the Philippines. And for 2025, from January to August, we have about 260 cases. For 2026, walang pa data. Currently collecting. Pero wala din na, sa Region 10 pala, we already have 5. So hopefully, we can achieve 0 na dapat by 2030. That's our target here. 0 by 2030. Before mango 2025, 0 deaths by 2030. Walang man. So we still need to 2030. 2026.
4: So, asa na magdamaan, Gino, kaninga, gikaingon po di Dr. Permites nga, kaninga, diri mo lang mang po sa kaning kakulangon, git po nga, kanibin ang mga informasyon, nang sagad, girisulta din doon yung mamatay sa rami. Isa pa na, kinanglang gigya po, no, kaninga, participasyon sa komunidad, sa itong pamilya, o sa itong LG, po, magdamaan, Gino, nga, kaninga, kaning bisag bangon ka nga, pinakadra mo na sa iro, pero once yung manggod nga, kaning madaga na ang kaning mapakan nung sa iro, o bisag to nga napay, bakuna, nga makuha gikan po diri sa NMMC, kinahanglan gigihapon nga mag-igwat o mag-amping o dapat masayag git po ng mga tao sa insakto o nga nga buhaton kalabot ni ini nga mataptan sa sakit ni rabies. Yan doon pamayag ni Dr. Abel Permites.
5: That we need to investigate what's happening. Is it the problem of the vaccine? Is it the problem of the diagnosis? Masibilit na rabies? Masibilit na sakit? No, maunang namatay siya, we need to consider other aspects. Is it on the medication? Is it on the patient? Is it on the systems in place? So, pag mga inana, kumpleto ang bakuna, namatay niya ako, even though nahatagan, ang isa na ito i-consider na is kung siya napakan. Kung sa iyang sintomas, katong nagpa-check up na siya. Kaya again, once, example, napakan siya sa liog or sa ulo, ang virus, na-travel siya by 100 to 400 milliliters per day. So, sa pandaw, nakandun na siya sa ulo, visibly. It can, may punchahina eh, spread, no? So, kung ulo, pakan siyang ulo, tapos nagpa-check up siya the following day or 2 days after, wala pa'y bakuna, na siya protection. So, pwede niya po siya sa kumpleto na, nakasulod na sa brain, na wala na yung mabuha ng bakuna. Because your vaccine cannot enter the meninges na kumpleto sa brain. So, ang ikaduha po, basin ang bakuna, pangit ang cold chain. Hindi siya maayong pagka-store or fake na vaccine. Abay mo kayo na, fake medicine. So, ikatulo, basin lahi na sakit. We have cases like that na all along, mura siya o rabies, pero meningitis di ay caused by another virus na pare-pareha o rabies. Itagan ang bakuna, wala ang gihapon, no? So, we also have mga complication or basically rabies dito siya na takot kayo viral load nagkandod kayo nakasunod niya wala na hugasan. So we need to consider mga patients niya immunity, yeah, susceptibility. We also need to consider the virulence, no? Sa siya kadaghan sa kagrabi asa ang area na may kaya isang maingot ka nga baka nung tuhiro, kumpleto kong bakuna, namatay man, sala na sa bakuna, we need to consider also other aspects. So, when we investigate things like that, we need to consider the agent, the virus itself, sa kadaghan, asa siya napakan, and sunod, ang host, ang tao, kani mga tao, kusumbang resistensya, masakit ang bani, napaba siya ilain ng mga sakit. Number two, mga environment niya, dilig, okay, nagpa-check up because of, you know, the social determinants of health, okay, lang yung chariyan to, okay, pwede na dilikanan, or layo ang health center, or walay pamili. And then, of course, the cold chain, yung sa pag-transport sa vaccine. So, ano na, trabaho na lang nila to investigate. It's just that we just don't need to focus on one thing. Investigate it already.
4: So, matapag naman siya ng pamayag ni Dr. Abel Santini Permites, gikan sa DOH and MMC. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23 kay Abelinosa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras sa 5:19 dinis na inta mga igala sa balita ni Magnum Hunter 22 kay duna matupay gipas sa kitaan gubay sa iyang living partner. Ang balita atong paminawon sa atong kauban ni nakastan may corona sa iyang lokasyon Magnum Faith Velez.
4: Sagpa sa dagway ang naangkon karon sa usa ka babae nga si Lita, 49 anyos, og isa ka security guard og residente sa barangay Nazareth ni siyudad. Gibot niya sa naglalis ang biktima og ang iyang live-in partner nga si Sunny, 45 anyos, og residente usab sa maong lugar. Gibot niya sa naglalis matuta ang duha apan kalit lang matuta nga gisagpa ang naong sa biktima hinungdan nga nakaangkon kini. Bunog. Tungod sa maong pangitabo, mulakaw na unta ang maong biktima kaya malikayan pa ang sunod nga pangitabo. Apan nakurat na lang siya kay gipangkuha sa lalaki ang iyang mga sanina o gilabay sa gawa sa ilang panimalay. Tungod sa kaulaw o kasakit, may dangob ang babae sa kapulisan o may taylaom sa anti-bausilo. O sa pagkakaroon, gireper na ang kaso sa Lupon sa Barangay Nazareth para sa saktong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 9 Nazareth, kinisi Magnum Hunter 22 Faith Belen sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras sa 5:20 na, dinis at ang mga igala. Atong kaning siren po no, ang mga gipanghimong lakang karoon sa butan sa ubo. Kaya lagi, sila po na ning kamot mga higala nga makahimo po no sa pagsusi sa mga establishmento dinis ato sa Cagayan de Oro. So, aduna gihimo nga pag-inspeksyon nila sa mga establishmento. Uga giingon no, nga kabahin gyud po ni silang pagpaniguro nga mahimo gyud pong luwas ang kaning naasa mga struktura, nasulod sa struktura, uga ila po din pong kaning mga kliyente. For example, mga tindahan, no? Kaya para gyud po nga malikayan ang kanipong mga disgrasya o gana subay gyud po sa National Building Code. Atong paminawon mga higala kay ato pong nahinabi si Sir Edwin Nilo Nave Jr. gikan sa Butan sa Obo dinhi sa Cagayan de Oro sa tunga Public Office Public Trust.
6: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest lives.
3: Kini ang gisandigan sa programang Public Office Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
7: Edwin Hilo Nave.
1: Kay Edwin, kaning Angie no, sa Magnum Radio. Sir, ang inyong pag-inspection karon sa mga establishment din sa CDO, random man, pero kumusta? Nabay mga nakita inyong kinahanglan po nung asitahon kay wala gyud nag-follow up po no, sa ilaha po din po mga permits?
7: So far, wala may ingon nga delikado kay ilang mga buildings, kundi ang mga kwanla nila kana mga permits nga naay wala lugar na comply. Pero right after sa pag-inspection namo, nagakumply man jud sila, walay ingon nga kwan. Kay kun dili sad amo mag-explainan kun di ninyo ni comply-on karon, by next year pag renew ninyo sa inyong business permit, dito na ka mag-lisod kay na may mga penalty na. Pero karon ilang gina comply gitanan, walay labad sila karon mga establishment ng mga restaurant tanan mga kwan, okay sila, walay kwan.
1: Unsa gyud kinahanglan gyud sir no, a must nga makit-an na yon ninyo nga maingon mo nga oy okay pasar ni sa inyo sa Obo, wala mo yung dapat nga i-issue pa no nga mga kwan maka violation receipt sa ila.
7: Una number one gyud among pangitaon di ang ilang certificate of occupancy, meaning kana certificate of occupancy kana nga building ma-occupy na as long na hataga na namo og certificate of occupancy. If ever nga wala mo na dito na dayon mo come up ang penalty or dili pa jud sila releasean sa business permit sa City Hall.
1: Sir, pila man po penalty sir kung palitan wala sila ng certificate of occupancy kaya para makaibalo po ng publiko no nga modern ni ang posibleng multa if ever di sila compliant.
7: Gamay ra man una kanang penalty base gina sa National Building Code dili na maotro walay di san madugangan kun dili gamay ra kana 8,000 ra na.
1: Ouch mo gapon 8,000 kana 8,000 dapat arigluhon dayon asap.
7: Ang uban gyud karon gaga kwan sila. Ang uban klaro pagka prangka istorya wala gyud sila mga certificate of occupancy kay galisod sila og lukit sa owner kay tuwa sa US tuwa sa laing nasod mo nang nag-abaga gyud sila og penalty nga 8,000 pero still padayon ang ilang negosyo.
1: Sir, unsay ganang kuna sir? Naay mga lain nga pwedeng buhaton, remedyo na nga dili 8,000. For example, para sa RTA, kung violator ta, kay mang limpyo naman ta, kanina, bayad yun na, revenue generation man ta.
7: Wala yun. Amo lang nag-i-explain lagi ni Hinay nga, kung kanang imo ng computer yun ng 8,000, good for 1 year na siya. I-divide na ni mo 12, 600 pesos kapin lang imong monthly. So, ayan din lang nga, ala, sa mo ba? Sir, bayad na lang mi sir. Bugat lang tanahon kay 8,000 magulpi. Pero kung ikaw nga negosyante ka, imo na nang budgetan kada bulan, dili ka makuanan. Kay wala magay imong, di man ka makalukat o certificate of occupancy. Una, dagan nga mga panghitabo nga di ka kalukat. Dili ka kalukat, kaya wala di ang owner sa building to sa gawas. Kung mulukat man sag ka, ang building dili makapasar sa paglukat dito kay naana almost sa dalan.
1: Apil gid ay na siya. Dapat tay kanang kuan gapon distansya nga gigad. Yeah,
7: dio dili kakalukat sa mga building permit kung wala ka kay ka i-regulate man gina nato. Unsa ang distansya gikan sa imong property line nagi kay setback gina ingon na mo ana.
1: No, sir, kung balitan, no, kanang dinipod sa mga fire exit, sir, apil po na siya, must gid na nga naa din sa mga building?
7: Need gid ka po na, naana. Pero ang nakakuan gid kaya na focus is ang taga-fire.
1: BFP na lang, ana. Dahil yung commentag structure, sir, kuhan siya, kanang gina-check ninyo unsa nakagidugayo, nag-exist ang mga building, naana, apil po na sa basihan?
7: Ang kanang mga building, mailan naman ang mga medyo old na gid kaya siya, marag tanaw na mo nga need na gid siya og kanang i-rehab ba siya or i-renovate maghatag mi og letter nga muni pero pag abot sa edit bindi man gud nastag iya kung wala pa sila budget pero as long dili pa lugar delikado mangayo lang mi og mo na gitawon na structural stability sa building. Certify na sa usa ka civil engineer or structural engineer nga iyan ang atuan nga building iyang i-certify dayon nga kini safe pa for occupancy. So mo na ang gunitan magpadayon nga pon sa iyang negosyo.
1: So unsa ka frequent sir inyong gihimo karon no nga pag inspection sa atong mga establishmento dinhi sa CDO?
7: Dili kani nga mga pag inspection sa annual man kung atim ha. Annual na mo, meaning annual ginunta kada tuig. Muto na akong gingon sa'yo mo ganiya nga. Kung kada tuig, kanina na yung balik-balikan nga building, di ta kausad, kay pila nagod almost 25,000 ka naglukat sa business permit. But kung ato nang balik-balikan, di ta kausad, in 1 year tingali, naalang mi sa mga 1-8 ang among may inspection. So next year, dito na saan mi sa lain.
1: Mo na nga na interval.
7: Kung dili na mo ni maatuan karon nga year, ato na saan misalain pikas. Pero kung kinilagi na ni may tabuan ni nga, makita nila nga na yung mga cracks sa lugar, pwede sila makatawag sa amo, magpa-inspection.
1: Kada siya sir, marag priority yung mga dagko yun nga mga establishment?
7: Kwan, kiniging mga commercial building sa makanang in and out ang mga tao. Kaya mo ginamong natanaw.
1: Sir, karon no, kay naa naman gid ni ang pag-inspect pod nato, nya murag okay man ang dagan sa mga na una ninyo mga inspection. Unsa na lay tamdan sir sa mga gusto nga magnegosyo, magatukod og ilahang mga buildings para sa ilaha pa ning establishment nga pag-abungaw.
7: Una gid ang ilang kuno kung magtukod gid sila. Number one nga kuon is maglukat sa gig building permit para di sila maglisod. Kay uban gud tukod na una ayhat na dayon maglukat og building permit na Wala na. Wala na yung panahon ang ilang building masibog. Kaya naan naman. So, di na dahil sila magka-problema.
1: Dayon. Unsa po yung kanyang i-kuan po sir sa ika tabang po no, sa barangay. Parang di na gid po no, daghan ang sitahunon po ninyo. Kaya di na magid na sa barangay una gid no, maghimo sila sa pagpangayo o kaning panugot nga makahimo sila negosyo din na sa ilahapong lugar nga napili.
7: Kung pwede lang na kita, una magid na sa barangay. Kung makita sa barangay nga nakuhat, naamago na ang nanay kuan ang barangay na sila police power nga ilan ng mabadlong. Pero di man ato makuhan gid sa sila nga tungod lagi kay silingan na nila kung sa maana. So, i-refer ka po nila sa among opisina. Pero, pag-refer nila sa among opisina, nasa ilain team na mo, nga mo na, sa katura mga complaints na naimuadudua na ka-team na mo.
1: Ganun mga illegal structures, sir, niya, nag-negosyo, cover pa na sa imo house, sir?
7: Sa amo, dili na. Naiisa ka-team na mo. Moto sa complaints na siya. Naidua ka-team na nga gatuyok-tuyok niya po.
1: Kung ano siya, i-action na yun sa ubog yun.
7: Action yun na, mag-letter nila na nga na complaints. Kung di man ganing maadtuan na nadlawa, pinakataas ang 3 days. Ha?
1: So, matumay gala no ang mga pamahayaga gikan sa butan sa ubo, kalabot sa sila nga mga gipanghimo nga mga lakang nila ni Sir Edwin Nilo Navi Jr. Sa amtang din sa taas, ito nga pagpadayon sa ito nga public office, public trust, kaya dinita may gala sa butan po sa DPWH Region 10. Diin, ang ato po din pong buhatan sa DPWH Region 10 mga higala, naghimo po no, sa pagkaklaro nga doon ay mga proyekto nga pwedeng mapadayon or ilang mga activities no, nga pwedeng mapadayon. Taliwala po man nga doon ay election ban. Nagipatuman, alayon po da sa nagkadool nga barangay and sanggo niyong kung barangay and sanggo niyong kabataan election. Kaya karoon na ganing pizza 28. So, mao ang paghimo no, sa filing sa COC. So, na ay mga buatan sa gobyerno nga gilimitahan po no ang ila po din pong kaning functions lugar no, or in relation sa paggamit sa mga pondo guban pa kalabot lagi ini pong election ban kay gipatuman sa buhatan na sa COMELEC. At sa paminaw mga igala dinhi sa tagikan po no sa buhatan na sa DPWH Region 10 kay basi natingala pud mo no nga ang DPWH na mga proyekto nilang oy wa pa lagi ni gitrabaho oy naa ni kaning election ban pero naglihok lagi gyapon ni ang kaning ila po nga mga personahe dinhi on lagi gyapon nagi kaning trabaho dinhi or naa lagi ni pang procure nga dapat dili pa ipang procure kay naligi election ban so at least mahatagan mo og katinawan mga higala kalabot usab ni ini so atong gihinabi pod ang atong tigpamabagikan sa buhatan sa kaning DPWH Region 10 ang atong OIC Regional Public Affairs and Information Officer na si Ma'am Jamaica Maraginot.
8: Ma'am, may hapon no sa Magnum Radio Angie Arsado. Ma'am, mangutan na lang mino kung unsa kay sitwasyon karon sa DPWH nga ma-ensure nato nga ngadto pa din po mga proyekto nagpadayon gihapon bisan pa man nga dunay mga dai kaning ban rules no nga gipagawas pa ang COMELEC sa nagkadayong buhatan sa gobyerno dinhi sa tong nasod alayon po sa nagkaduol nga barangay na SK election.
9: Oo, tama na, no? So, pursuant sa COMELEC Resolution Number 11191 o in accordance po sa Section 261 VNW sa Omnibus Election Code, relative ani nag-issue DPWH Memorandum mga tuang buhatan, no? Ang tuang secretary, nagpagawa siya o Directive dated September 23, 2026 regarding sa election ban sa public works and the release, disbursement, and expenditures of public funds for public works. So, subay ni ini, ang prohibited period kay nagsugod September 18, hangtod na siya November 1, 2026. So, ang atuang mga projects, padayon gihapon siya, pero sulod sa maong period, momento no, bawal ang pag-release, pag-disburse o paggasto sa public funds para sa public works projects. And appeal sa aning general prohibition ang construction sa public works o delivery sa construction materials. Pero maulagi natin exemptions nga gitugutan sa balaod, no? Basta kompleto lang ang requirements. So kung mautana mo, unsa man ang mga public works nga mahimong ipadayon. So ang katung-ato ang mga maintenance sa existing or katong nahuman na nga mga public works projects, subject na siya sa labor limitations. Ikaduha katong mga trabaho nga naana sa contract, no, nga na-award pinaagi sa public bidding or katong negotiated contract before September 18 ning tuiga. Tapos mga preparatory works o mga materials or equipment nga na-purchase before September 18, subject po na siya sa prescribed conditions. Katong mga emergency works tungod sa public calamity, pero limitado lang po niya sa restoration sa damage nga pasilidad. Ug kutong mga proyekto nga under foreign foreign agreements. So, kato siya, ako lang i-klaro, no? Tungod sa election ban, ang prohibited period September 18 man hangtod November 1. So, kumota na mo, nagpadayon ba ito ang construction sa public works? Padayon gihapon siya, pero katulagi katong mga sakop sa katong exemption ang magpadayon katong maintenance katakong na-mention kaganina. So, with regard po sa katong procurement or bidding, during sa election ban, pwede gihapon nga magpadayon ang bidding process or padayon gihapon ang bidding process, pero nagihapon tayo limitation ana. So, sa prohibited period, dili mahimong i-award ang contract para sa public works or infrastructure projects. So, pwede ang procurement activities nga moabot hangtod sa stage before sa contract award. Pero dili pwede ang notice of award o actual contract during or katong actual contract award during the prohibited period gawas kung adunay applicable legal exemption. So kato siya, moto siya ang about sa procurement. So kinipong sa tong mga deliveries prohibited batanan. So kumuha ng question ang regarding ani dili man tanan, bawal, no. So, ang prohibition, katulang sa delivery sa materials nga intended para sa tuang public works. So, kung may tag-office supplies, dili man na siya covered sa Section 261W, basta dili kato materials para sa public works, okay lang siya. Mga ordinary nga mga goods.
10: Ma'am, unsa po yung in-place po, ma'am, no, nga mga kaning inyong measures nga inyong punggi imo para gyud ma-monitor ang kaning localized compliance nato ano ini sa mga district offices.
9: Oo, so ang kini manggood ang ato ang department memorandum signed na gini siya sa ato ang secretary, no. Memorandum ni siya to all implementing offices, so covered ni ini ang regional offices o ang district engineering offices kay kini man sila mga implementing offices man. So, under ani nga memorandum, moto siya kato akong na-mention kaganina. And then, katong mga projects, no, or activities nga katong dili sakop, katong na-mention ako nga exemptions. Or even gani kining sa exemptions, no, need hapon ang implementing office mga yung certificate of exemption gikan sa COMELEC, no, na ay prescribed nga process ana. So, meaning, dili kay maingon lugar ta nga importante ang project, automatic na nga exempted. So, kinahanglan gihapon siya nga ma-establish nga sakop siya sa exemption or kompleto ang requirements para makakuha o kining appropriate nga certificate o exemption gikan sa COMELEC.
10: No. Kung naay mga mahimo, ma'am, sa pag-violate na wala gid nila gi strictly halt ang katong mga naasa restrictions, na bay mga penalties, ma'am, sa mga internal violations pud nga ma-commit sa inyo apong mga personnel or mga contractor or engineers ninyo nga nagimo gyapon no, sa katong maski na ana ang ban period?
9: Subject to ano lagi na siya si tawag any appropriate nga balaod, no, sa ato ang COMELEC. So kato ang gina-follow lang mangyud nato is kung unsa ang nadadto langkob adto nga sitawag ani katong sa ilahang i-issue bitaw. So kung unsa ang nakabatang dito, so ano gid mi mo follow gid pud mi ato.
10: So kung ano yung mga administrative or legal sanctions mo gid pud to ato bangon dayon.
9: Oo. Oo.
10: So kung palitan mo na sila na matikdan mga kaning tao ato community nga naagya pud yung suspicious ng mga kaning activities nga dapat under gyapon atong sa mga temporary ban utang ila pong operation, unsay pamaagi man mga maka-report ang citizens sa maong violations?
9: Ang ato ang public no, pwede ta nga mo report easy na magud karon ang ato ang social media diretso. So pwede ra nga sa ato ang official nga Facebook page sa DPW Region 10 Northern Mindanao. Pwede silang mag-message dito para i-report nila kung na sila yung mga suspicious ng mga namatikdan, relative, anino. Pwede ragid kaayong iduol nila dito sa ito ang official Facebook page. Kaya mo magyun na ang accessible and convenient sa ito akaroon.
10: Okay. Ngayon, kaning, di ba, nag-ulan-ulan na, yan ay mga panginahanglan, no? Kailangan mo rin mag-consider na ito nga emergency work, na exemptions pa na ma'am, di na punta nga maka-violate di po sa Omnibus Election Code.
9: Oo, dili. Kato akong na-mention kaganina, no, nga na siya sa exemption, katong emergency works, tungod sa public calamity. So, mahimog yapon magpadayon ang ato ang mga activities, ana. So, balik ko na ako, ang mga public works nga mahimong magpadayon despite na ay election ban from September 18 hangtod November 1 is kining ato ang emergency works tungod sa public calamity. Ikaduha, kining ato ang maintenance sa to existing or nahuman na nga mga public work projects, katong mga preparatory works, mga trabaho nga naana sa contract nga na-award, pinaagi sa public bidding or negotiated contract before September 18, 2026, o katong mga projects under foreign agreements. So, as to your question nga katong emergency work, so, appeal gihapon siya sa exemptions, no? So, pwedeng magpadayon ta sa ato ang mga activities relative ana.
10: Ma'am, nanonot din yung nagkaduol po yung barangay Alaska elections. Napon may measures po, ma'am, nga gihimo karon nga dili magamit ang inyong mga proyekto nga maurag mag-credit lugar or subverted lugar, no, political subverted, nga doon sa mga aspiring po ng mga kuan mo papili sa barangay Alaska election.
9: Ano si ba sa, buot pa sa

0: completed nga projects or sa status sa tuang projects. So wala man tay kana bitong mga endorsements, wala man makita ana. So kung unsa lang siya ang mandate namo, mura sa gyud ang amo ang gina playing a role, especially sa tuang social media.
1: Okay. Ma'am, kaning ika karon kay pagkapit sa 28 mapaman pud ang filing sa COC pag-abot din sa campaign period. Ma'am, unsay mga gipang pangandaman pud ninyo para pud nung mahimo gyapon nga patas ang pagpangampanya sa ato pa rin po nga mga gusto nga mo dagat sa election?
0: Unsay but pasabot ani Magnum Angie ang mga
1: kaya mga inyong mga campaign like itong sa ning Oplan ba class na paghapon na ma'am?
0: Ah, oo. Naaghapon na siya ng tuang pag baklas sa mga obstructions no along our national highways. So part man gyapon na siya sa tuang maintenance no, routine nga maintenance nga activity. So bisan tuod og walay election pero ang tanan nga mga obstructions along our national roads and bridges ato ama na siyang gina monitor and gina pangtangtang.
1: Maski wala pa ikuan man ba, wala pa campaign period kay may uban nga nagpapilit-pilit na din indirect ang ilaha pong mga messaging pero ano na yung mga naong bang ipambutang din na basta government ng mga properties bawal gyud.
0: Oh, along our national roads and bridges. So naman ay a limitation. So kung nag-obstruct na siya sa ato ang dalan, sa ato ang mga national highways, sa ato ang mga tulay along our national roads, ginapang baklas gid siya.
1: Unsay may tabuan na ma'am sa mga materials ma'am ngayon nga nagkabaklas?
0: Kana siya if dili na pud magamit, so i-dispose na pud siya.
1: Okay. Inyong mga personal ma'am, inyong kaninggi tahasan gid ani or na po'y partner po nyo no, sa LGUs na sila muli upod sila?
0: As to the Oplan kanang baklas, wala pa ta kakuha og update regarding ana no. So ako lang mahatag nga data is about our kanang routine nato nga pag remove sa mga obstructions along our national highways and bridges. So siguro makahatag ni kung nanapod sila update.
1: Okay. Ma'am, balikan na ako no, basin doon na kay gusto nga kaning ibilin nga mensahe para sa publiko, labi na ni ani pong nagkaduol nga BSKA niya, basin na doon na sila mga makita na ma-notice spot nga mga butang, nga angay po nga matubag sa inyo po din pong ahensya, unsa ilang pag-abuhato na lang po, ma'am.
0: Okay, so kabahin sa ito ang ahensya, no, particularly din sa Region 10. So kami nag-follow sa unsa man ang mandate or ang direktiba sa amo ang secretary pinaagi sa DPWH Memorandum dated September 23. Pursuant po ni siya sa COMELEC Resolution No. 11191 of the Omnibus Election Code, no, ang election ban sa public works and the release, disbursement, and expenditures of public funds for public works. So, ang ato ang buhatan din sa Regional Office 10, kauban ng ato ang 14 ng mga District Engineering Offices, nag-follow aning direktiba sa ato ang Secretary. So, motto, so good September 18, mag-last din siya November 1, 2026. So, pag-iingon man ang bawal sa pag-release, pag-disburse o pag-gasto sa public funds para sa public works projects. And ang relative sa construction sa public works o delivery sa construction materials, appeal po aning general prohibition. And then, amo lang gusto iklaro nga ba si matingala sila nga anong naagihapoy mga construction or kanang mga project works along our respective jurisdictions, so naay exemption manggood nga gitugutan sa balaod, so basta complete lang ato ang requirements. So kato ako lang gustong ibalik ang katong mga maintenance nato sa atong existing or completed na nga public work projects, ang katong ato ang mga trabaho nga na nasa contract nga na award pinaagi sa public bidding or negotiated contract sa wala pay September 18 ning tuiga, itong mga preparatory works o mga materials equipment na na-purchase before September 18.

0: emergency works kini siya kanang tungod sa public calamity padayon gihapon and ang atuang mga proyekto under foreign agreements. So if ever nga mabantayan nila nung anagya puntay mga ongoing na work, so mo to siya, langkob to siya sa exemption ani nga direktiba. So, kato lang siya. And if ever nga, namay gusto nga ireklamo, no, relatives ato ang mga, or namay mga concerns na erase, or namay mga suspicious nga mga kalihukan nga nabantayan sa ato ang publiko, mas dali na ilahang mapadangat din ha sa ato ang official Facebook page. Dali ra kayo ang pag-message. And then, amay personahe na to nga moderate show o tanaw ana para ato pong mapa-relay or atong marelay sa insakto nga buhatan.
1: Okay.
0: Sa amo ang ahensya.
1: Okay. Ma'am, salamat kay ma'am. Pasensya ka disturbo. Salamat di kayo.
0: Okay.
2: Oras alas 5:49 sa hapon. Ninyo nabati mga igalan si Ma'am Jumaica Maragino. Tagtong OIC Regional Information Officer. Gikan sa Bataan sa DPWH Region 10. Unya mga igala. Tangatayin dugang pambalita. Kanangahipos tong kauban sa tag sa tag sa kolokusyon. Na pamamatis tagpahinumdom. Oras alas 5:50 na sa hapon. Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Pants, from day one to toddler. EQ tinyo mo.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
11: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Oras alas 5:54 na sa hapon. Sa itong apagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports, may gala na balikan sa nato gamay si Magnum Hunter 22 Faye Tavelas o Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Sila pong dugang balita na nangahipos ni Ngapuna.
12: Magnum Reports.
13: Unahan sa nato si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Kaya lagi, morbo po din naandan po sa uban na mo gamit din po yung mga kaning first aid. Nga na din na sila nga panimalay, like kaning ahos or ganun mga lamas lugar. No, inundod din na sa mga samad pinakan. Aron po nga lagi daw, di daw kuno magka-rabies. Atong paminahon itong kauban ba yun sa bagi ang ayan, mga pagabuhaton po din, no? Matod po sa tupong mga personal gikan na sa tuang panlawas, no? Para po nga magihan yung taon sa bagi, mas maayong pagabuhaton, no? Kanang makaluwas atong nga kinabuhi. Atong paminahon, si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa.
14: Yes, sa magdamadyo na gigiskurahin mga tagpas to mga doktor gigan sa MMC ang kaninga pagnudno o gabisan unsa labi na kabarabi ang magdamadyo na basta lagi kaninga pinakan sa iro at ang traditional nga nabalad kaning uban nuduran o gaahos magdamaan siya para lagi kuno nga dili idaw mo grabe ang kaninga rabi sa panagipangimaka ka na ni Dr. Abela sa Dili Permites kaya wala matod pa yung mahimo ang kaninga ahos sa bisan sa pamanta na lang daw si Suning ibot ang magdamaan siya sa samad aron daw nga kaninga maalibyohan ang kaninga epekto sa rabi gani ang yang gingon ito pa nga katulong kaganina nga ugasan kini sa kaning gatubod nga tubig or kaning running water nga katong saliva or katong laway gikan sa iro nga nakapaak ma wash out po siya o gadali po din nga muato sa kaning animal biotreatment center. Gani, yun yung paniyang iya po nga ipadayag nga bisan ang makategorya sa kaning mga pinakan sa iro kung kausa kinanglan nga kaning I mean kinanglan gikan mo diretso gano magdaman siya sa kaning animal biotreatment center nga masulta po sa doktor kung unsang kondisyon o gaon gid po nga i-tambag ka nimo kalabas sa katong mga pinakad po nimo sa iro aron nga dili po rin nga mograbe ang kaning imo nga kuna mograbe or mo kaila pa ang kaning virus nga ribis sa lawas. Lain ini, anong pamayag ni Dr. Abella sa Dili Permites gikan sa NMMC.
13: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa nato sa paminahon ang mga detalye po kalabot nini.
15: Ahos before nga hugasan ira mga samadog. Akong follow up question doc, if kanang if ever wala gi siya nga ni dulot pagpaak ng lagom or mura ga something kinamrasan ra, inaran paghapon ra siya nga idiretso gihapon sa animal biotreatment center doc.
16: Okay, very good na question no, mga details na. So, isa na is again natong ingon no, hugasan at pa-check up na yon. Ang importante, hindi na tayo magbutang ng panahapos, ipatanong pa, tangan toothpaste, sa pagpagbutang nila sa kuhan, sa pala mga tala ng mga totoo, no? Because study shows, or mga lana, no? Study shows na hindi siya effective. No? Hindi siya effective. And then, regarding the, and then of course, matingalan ka, isa ko, magbutang ka o oil, utang ka o guya. So, pula na din kayo. Tapos, anong kayong injury pag-inspect? So, remember, ang doctor, masi siya sa samad, i-categorize mo na niya into 3 for animal bites, no? Category 1, category 2, and category 3. When we say category 1, basically, no risk for rabies. So, example, ana, intact skin, walang samad, hindi lapan sa iro. Or hindi hiccup ka o stray dog, hindi hiccup ka sa fur. So there's no exposure sa laway sa infected animals. So that's basically category 1, no exposure. You don't need a vaccine. You don't need the immunoglobulin. We also have category 2. This is mild to moderate exposure. So pag mild to moderate exposure, lihataga na vaccine lang, rabies vaccine. And then, kung saan man na siya ng mga klase, saan man na siya na-member ng category, kanang kit-kit ng kamot. Pagkitip sa kamot sa iro, pag-try mo pa, walay samad, pero pwede na ibuto, pwede wala ibuto, that's category 2. For example, di, paak ang iro, wala po nasamad. Wala po ibuto, pero di, attempt man o bite, inibol, ano, nakikip, walay samad. That's the category 2 exposure. So, atagan ka o brain dysfunction. Pwede, di paak. Tapos nasaman gamay, niya walang gagubo. That is still category 2. Rabies vaccine ihatag. No, what if dili paak, ikaruwas? Hindi po siya paak dog, ikaruwas ra. Pero naay saman gamay, walang gagubo. So kana, karuwas, it's still category 2. So atagad na siya kung bakunan. Ihapon, rabies vaccine. Ang category 3, ipaak, nagdugo. That's category 3. So that's, we need to give rabies vaccine and the rabies immunoglobulin. And there are other exceptions to the rule. Let's say, ipaak ang now, tas wala nagdugo, pero now man, so head or neck. Basta na-try yung paak, basta pag wala yung dugo, ang samad, scratch lang, okay, ulo lang yung liho, no? Tanyang punta, rabies vaccine, rabies immunoglobulin. So we consider that as a regular thing. Doc, what about nag-kiss-kiss sa iro? So na mga tao rin ba uban nag-kiss sa iro or nakapin mga patients na tilapan ng mata sa stray dog. Since it's mucosal exposure, mucous membrana, let's consider category 3. So hatagan niya po ng vaccine at immunoglobulin. Na isaman, na tilapan, mucous naman exposure, category 3. Muna siya, sa doktor na trabaho to assess correctly, no, part na silang training once they undergo the animal bite management training sa DOH. No, isa isa ko na sa mga trigger release sa region 10. So part na silang exam. So dapat kabalo sila mo categorize because depende na category ng no, paghatag tao, vaccine or vaccine na
14: So, matawag naman siya ang pamayagan ni Dr. Abel Santini for Media sa Kenz and MMC. So, hindi kayo nagkita na magdaman siya ng matutong ipamayid. Kani nga ahos, o kaban pa nga pwede nga ibutang po doga kani nga lana kay samot na siya nga makatalagit po nga hugaw sa kani nga sama pinakan sa iromas mayo nga hugasan, nagihugasan, o ka mukong sa nagilayon sa kani itong mga eksperto sa panlawa, sunod po nga muna kayan nga magami pa ang epekto ni nga sakit nga rabies. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum 123, Kaya Abelin, o sa Sumarit tawag servisyo Magdum
13: Radio. Salamat Magdum 123 Kia Belenosa din sa takalima ka mga manok panabong ibang kawat po at mga igala ano ang reports itong kauban si Magdum 122 nakastanba igikan sino ko siya Magdum Faith Velez.
14: Grabing kalagot ang nabati karon sa usa ka lalaki human matupag ikawat ang iyang lima ka manok nga panabong nga nagkantidad og 4 million pesos. Sugay pa sa report na ilang mong biktima nga Nailang maong biktima ng si Elias Ronnie, 48 anyos, o residente sa barangay Makasandig, ning siyudad. Gibutyag na samtang iyang gitsek ang iyang mga bihing manok na tingala na lang siya kay kulang na kini, o lima kabuok. Pat ka pula o isa ka puti, nga doon ay wingbat. Gituhang ikawat kini sa wala mailing suspitsado, base sa mga marka nga nahibilin sa lugar. Apan matugpa sa biktima, doon na siya persons of interest, nga gitudlo, apan kinahanglan pa og ligon ng mga ebidensya. Nga magpamatuod kalabot sa maong insidente. Sa pagkakaroon, padayon pa ang mga personahe sa Police Station 9 Nazareth sa pag-imbestiga aron masuta ang maong mga suspect. Balita, naipos, gikan sa Police Station 9 Nazareth, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bele sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Salamat Magnum 122 Faith Velez oras alas 6:02 og salamat to sa tumang kaisunan nga nagmonitor sa tumang programang Magnum Report. So may hapon din na kaninyong tanan sa tumang kaisunan puno nga nakatutok sa tumang tulumanon og sa tumang pagmanaguman mahigalan ini kan lawa na pupus man ang oras. So ugma na punta maguban-uban sa samang yapon yung oras sa samang istasyon 99.9 yapon ang dahil sa radio pwede niyong tutukan sa tumang official Facebook page Magnum Live og official website www.magnum999.com. Adlaw-adlaw gina mahigalan no ay kung mausap lang ang oras, panahon sa adlaw nga Sabado, kay usa ka oras naman punta sa itong programang Magnum Report sa Domingo, wala asad, pero pag-abot sa Lunes, balik na maghihapunta. So, may hapon din na sa inyo yung tananon nila ni Mama Heidi Daclag, Rosen Valles, may pagpaminaw din na sa inyo. O, siya ako ng mga friends, nga lang sa Sweetheart, o kaninga Tabasa, na dinapod kang Mama Heidi Rons. Din ka Aquino Adlaw, may hapon Erlindo Bagay, din na sa Santa Ana Tugulon, Misa Misa Oriental, may pagpaminaw sa dina nila ni Sir John John Romero, may barangay Buguning Atong Syedad, may pagpaminaw sa din kang Ransan Stisas, kang Makinilicol, o kang Sir Joel De La Cruz, may hapon din na sa inyo, o may pagpaminaw sa din ano, sa mga taga
12: Magnum Reports.
13: Balik sa Agmi sa Miss Oriental, may hapon din na sa inyo, Sir. Og, ugma, kay mag-uban-uban mag-yapon ta. So, mag-yapon na tangatangi, alas 4, yapon ta mag-sugod. Og, ay mo pagbiya, kay masunod ha, ang balitang Magnum. Inyong makauban, maglumanja ka sa Dug Yapon. Og, kaban si Magnum Ching, Interina Enriquez. Og, unya po, after sa to po nga pag-hatag sa balita, mga Magnum News Alert, inyong masayra ni Magnum Ching, Interina Enriquez, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, og Magnum Hunter 22, Faita Velez. Mamati, tao, ganing duga mga balita karon taon-taon, mga higala, busa, ay mo pagbiya, kay balita ang Magnum na ang musulod nga programa. O ganiini nga itong pagparamilit, timaniaya o kalimte. Nga sa o sa kagawasnan nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500!
17: Masamit ka bala gina energy?
18: DTX 500!
17: Ang DTX 500!
18: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo?
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
18: DTX 500!
17: Masalikan DTX 500!
18: DTX Coffee Mix!
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka, mga butika.
12: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa Kagendiolog Misamis Oriental. Paimod siya usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagendiolog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
24: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
25: Ang haze, nagikan kini sa sunog sa kabukiran ug kayutan nga adunay sagol nga abog, aso ug uban pang mga gagmay nga particles nga gidala sa southwest monsoon o habagat sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas nga maoy hinungdan sa pagkatag sa hugaw nga hangin sa nagkalain-laing lugar. Unsay mga posibleng epekto niini sa panglawas? Makairita kini sa atong mata, ilong ug tutunlan, lakip na ang pag-ubo, sipon ug pag-atake sa asma. Mahimo sa mga musamot ang problema sa kasing-kasing baga, ilabi na sa dugay nga exposure. Kumugawa sa panimalay, pagsuot og face mask. Mas maayo kung N95. Pwede usab nga mugamit og basa nga panyo. Pugaan og itabon kini sa ilong og baba. Kung wala importanteng lakaw, pabilin lamang sa sulod sa balay. Kutob sa mahimo, sirati ang bintana og pultahan. Inom og dagang tubig. Kung adunay air purifier, gamita og sigurado nga limpyo kanunay ang filter. Likayin ang mga outdoor activities, ilabi na sa mga bata, senior citizen ug mga adunay kondisyon sa panglawas. Kung makabati og lisod nga pagginawa, padayon nga pag-ubo, pagkalipong, sakit sa dugan, grabe nga sakit sa ulo ug uban pang mga sintomas. Adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan ug health center sa iyong lugar. Ani ang pahimangno ni City Health Officer Dr. Rachel Delia.
26: Mabalaan naman nimo nga ang aso kay imo mang makita, no? Meaning kung makita na nimo ang aso, mas grabe na ang iyang concentration, no, sa carbon dioxide or carbon monoxide or uban pang mga gases. Patinglitan mo klaro na nimo ang aso, ayaw nagdaat kay makadaot na ang sa imo, no, ang effect, no. Pero og dili pa nimo maklaro, medyo kuan pa, pwede ka magawas. You just wear a face mask, well-fitted face mask. Kasi yun din mong gamiton, kasi yung N95. So, that's the best na kuhan niya mong i-wear. Although, sakit na siya kung madugay na, no? Muna nga atong gagamiton ka ng surgical, the usual surgical na atong gagamiton. Although, tuluman na siya ka sa layer, kasi nagagin sa atong mga surgical. But that will also help us na medyo maminus-minus ang atong palang hap na uban ng mga gases other than oxygen. So, labi na good ka itong mga tao nga depiktado na or kanang sensitive, for example, si kaming mga asthmatic or allergy nga kung ano sa kanan mo sa asthma allergy magod ang mag-trigger so muna nga magbikay din sila nga kung may mo din lang sila sulod sa ilang nila yung close na din ilang mga bintana mga aron na din si kaya sulod ang mga
25: Mag-ambing, magpabiling alerto, ug protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa epekto sa haze. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in Music, News and Public Service, Fair and Balanced in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
0: Tubalit ang Magnum Tuganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
1: Balitang Magnum, tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
13: Oras, alas 12 na sa kagabiyon. May gala, kumusta may gabi ka na itong tanahan. Welcome sa itong balitang Magnum. Karong adlaw, Setyembre 4, 2025, sa Adlong Webes. O ganiya itong mga headlines sa itong Magnum Lokal. Lokal nga kagamanan sa Dakbayan. Andam kung galing mo pa kung mapalisar ang dagan sa transportasyon sa duha ka adlaw transport strike sugod karong Lunes. Magnum National, NBI naghangyo sa kabilyon ka pesos nga confidential funds para sa tuig 2027. Magnum International, mga naarastong sundalo sa North Korea nga nakigubat sa Ukraine, gitugyan sa South Korea. Magnum Business, FFFCI, gika dismaya ang kawadon sa bagong programa sa gobyerno aron matubag ang posibleng epekto sa El Nino sa nasud. Magnum Entertainment, Miss Universe Jamaica 2025, Dr. Gabrielle Henry, nagbasa kag reklamo batok sa Miss Universe Organization ug sa parent companies ug sa Magnum Sports Team Philippines, nakakuha og pwesto sa 4x400 meter mixed relay finals sa athletics event sa 20th Asian Games sa Japan.
1: Balitang Magnum.
13: Mga igsoon, kumusta may gabi? Ining gabi una, Webes, Setyembre 24, 2025. Kini inyong mga tigbalita. Magnum Angie Alzado.
2: Og Magnum Chingindrina Enriquez.
13: Og karon sa detalye sa itong mga balita. Sa itong Magnum Lokal, andam ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan kung ugaling mapalisar ang dagan sa transportasyon sa Dakbayan sa duha ka adlang transport strike sugod karong Lunes. Mato ni John Gilmore Aktob, tigba maba ni Mayor Orlando Clark suoy nga dunay andam ng mga sakyan ang magamit aron masakyan ang mga apektadong sumasakayng publiko.
6: In case nga andagan mo participate ng mga transport group, andam kanunay gihapon no ang opisina sa atong mayor no. So ang buhataan labi na ang lokal kagamanan sa Dakbayan kay naamantay ready nga crisis committee no in case nga dunay mga pasahero nga may stranded sa duha ka adlaw nga transport strike nga ibuhaton sa transport group. Nahitabo na before no nga ina-activate lang kay naamantay ready nga mga disaster response vehicle nato sa Dakbayan nya naapod no sa personal nila ni Mayor Clarex o ni Cupcake no gatabang ganin na sila. O nagani mga buses no nga gigamit na to ni before katong dina sa may paingon sa kanituan no pagatpat nga donay nag transport strike sila so gikiter tong mga tao nga na stranded o kani pod nga nationwide strike no in case no nga adyoy mga mabalda sigurado ta no ang pag-activate ani ang pagpangandam pa may panahon mutap gihapon ta sa mga uban nga mga transport group or
13: ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Aktob, tigpa maba ni Mayor Orlando Clarex Huy.
2: Giaghat ni United Drivers Alliance kung Unida President Joel Gabata ng mga driver sa pasyong sakinan sa Dakbayan nga suporta ng ilang transport strike sugod garong adlang Lunes. Mato ni Gabata nga unta dili pahimudsan sa gitawag nga buayang mga driver ang kahigayunan nga mamasahiro taliwalang ang uban nagprotesta sa kalisod nga ilang nasinatian.
7: Kailangan na may mga driver, pangang mag-wilga-mulga na ito masayro. May kuno kayo, way mga karaybal. Muna ang katawagong ko ng mga driver ng mga buaya. Dawat limpyo, tanitibisog pang uban, magantos maway kita. ang uban ng namatayro mo na nagdawato na mo nagdawat limpyo ng mga tao. Ako panawagan supportahin yung tao ng mga kanang mga driver na panto sa kainit o sa walay kita o mga sa 28-29. Final lang sa kay turan ako ang ruto o ang patag. Dua ka leader sa ruto kay dua man sila ka organisasyon dia. Historian ako willing sila ganin kinanglan ko nung ipakita na yun. Sinagi sa Wilga makita na sa gobyerno mga kita na kinanglan yun.
2: Ang pabahayag ni UNIDA President Joel Gabatan.
13: Para sa Lasay's DCSIS, mas pahugtan pa sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kung CDRMD ang pagbantay sa seguridad kung mahina yon ang transport strike sa Dakbayan. Kinis Maitabo, sunod si Mana, particular na Agusto kung Setyembre 28 ngadto Setyembre 29 bining tuiga. Mato ni CDRMD head ni Kabagat nga makikoordinar sila sa ubang mga hintungdang ahensya aron sa pagsiguro sa kalugwasan sa katawhan.
8: Siguro amo lang i-double o i-triple atong pagpangandam kay sa atong na uha nga mga information. Na medyo dakop yun siya, no? Itong RTA, ang uban nga atong kapulisan, ang usapay matabang sa barangay, especially sa atong mga transportation nga atong inventory nga pwede na itong magamit. Ato pong katanawon, so dili lang kaning masakyan, pati po ng safety sa atong mga pasahero. Kaya nga po na itong mga kaning gabilga, basing pong mahatag sila dili maayo. Ako ang itong mamatagayin nga kuhan, but ato nga pong pangpangandaman. Same sa itong ibuhat at mga niyagi.
13: Ang pamahayag ni CDRMD head ni Kabagat.
2: Dugang magnum lokal gibot yagi Dr. Abil Santini Permites nga importante gayud nga mabukonan na mabinuing iro og iring aron maminusan ang risgo sa rabies. Mato ni Permites nga kung mas daghang iro nga mabukona mabakunahan hayan duol ang purohan nga mawala na sa hingpit ang kaso sa rabies.
9: Dako kaayo nga role, no, nga mabakunahan ang mga iro and iring. Studies show that if ever 70% of dogs and cats sa inana nga community, no, endemic ang rabies, nabakunahan na sila, we can actually prevent the spread of rabies in that community. And remember, what we're doing sa Department of Health, we're giving the post-exposure prophylaxis. Humana na, napaakan na, ayaw patan nag-prevent. Yeah. But we can do, the best thing is actually vaccinate the dog because they're actually the source and the reservoir of the rabies virus. So once we have herd immunity na or na immune dagan ng iro iring na bakunahan na register sa vet, most likely mawala na gid na ang rabies sa ka community. And makita nato most of the island municipalities sa Philippines like Camiguin, wala sila rabies kay ang ilang iro trap ramandira.
2: Ang pamahayag ni Dr. Abel Santini Fermites.
13: Oras sa Lasay's DC8, karon sa itong Magnum Road Hunter.
10: Magnum Road Hunter!
13: Atong siren sitwasyon sa kadalanan o sa itong sitwasyon sa panahon, di na karon sa May Hay Street, ang tuwang kauban, nakastandby na ang Magnum Hunter 22, Faith Velez.
11: Yes, Magnum Manji, alang sa itong netong apalulagway, dito sa May Esmeña Hay Street, ng siyudad, so far wala man pinakita nga ikabalaka sa atong sitwasyon karon sa dagan sa trapiko o lakad sa panahon. Sa dagan sa trapiko karong mga panahon na so far light ang trapiko naman sa ang atong nasihatian karon diri sa atong lokasyon. Functioning naman sa ang traffic light diri dapita. So far wala man sa tayo nabantayan niya disgrasya o panabangga sa private o pampublikong sakyanan. Samtang sa lakad sa panahon, so far wala man sa tayo nakasinati o pagpanaliti o pagulan karong mga orasa. Apan atong namatikdan karon doon ay pagpanagom sa kawalangang bahin. Kung mag-isgut sa ta sa haze update, pili na kita itong ma-differentiate ang kawalangang bahin. Karong mga orasa, pero kaganina magnumanji, visible gapon ng haze sa kawalangang bahin, ilabi na sa bukid nga bahin. Maupalimang no, pabilin gapon kita nga magsutog mas kung mugawas man kita sa atong panimalay, ilabi na sa mga senior citizen o sa katong adunay mga gihambing balatian para malikayan ang posibleng epekto sa haze. Mao ka na nga itong natong mapanglagway sa lakad sa panahon o sa dagan sa trapiko. Diri sa May Esmeña Hay Street ng siyudad sa Cagayan de Oro para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo Magnum Radio.
13: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 6:20 na sa kagabihan. Dinidinta sa itong mga detalye sa Magnum National. Nagang yung National Bureau of Investigation kan NBI nga kapin yung kulang sa 1 bilyon ka pesos nga confidential fund para sa 2027 aron maligunon ang operasyon ini batok cybercrime, cyber fraud ug uban pang transnational o transnational nga krimen. Mato ni NBI Director Melvin Matibag nga gikan sa 300.4 milyones pesos nga aprobadong confidential and intelligence funds sa 2026 ilahang himo ang pagpangayo sa 175 milyones pesos na lamang ang gitugtan sa Department of Budget and Management kan DBM para sa tuig 2027.
12: We requested for a higher confidential funds. We are requesting sana of about mga 1 billion po yan divided to 12 months because more than the expenses on the yung pong operations namin, we are intending to procure tools and equipment to fight cybercrime. Right now, we are receiving cybercrime complaints. Siguro po 7 out of 10 complaints involving cybercrime. Yung alam lang po nung mga pangkaraniwan po nating kababayan, yung mga cyber libel lang. But there are a lot of cyber scam happening. Just recently, I just returned from a trip from Bangkok. This morning, we have a coordination with the Homeland Security, United States Homeland Security Investigation, and CIB of Thailand. And we found out, ang dami pong mga scam na nag-i-intertwine, nag-i-interrelate po sa atin dito sa Pilipinas. It's sad to say na yung pong ating mga criminals ngayon, medyo mas nagiging advanced pa.
13: Samtang gibutyag ni Matibag nga dili lamang sa operasyon ang gikinahanglan sa NBI apan ang pundo sa para ipalit sa mga kagamitan og teknolohiyang gamiton sa pag-imbestigar sa mga krimen gipahigayon online.
12: So yung nire-request po naming increase sana dito for the confidential funds is for us to procure these tools to fight yung ganito pong mga criminal activities. And right now, just to give the easier explanation, why are we asking for a higher confidential funds? Last year, we are averaging about 110 operations monthly. Halo, magkakasama na po yan, yung successful tsaka yung po mga operations na hindi naman po talaga admittedly, hindi lahat ng operations will be successful. But starting po nitong bandang mga April, nag-reach na po kami ng 200 to 220 operations.
13: Ang mga pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Oras alas 6:22 sa gabi.
14: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Balitang Magnum.
1: Oras alas 6:25 karon sa tunga pagpadayon sa tung Magnum National.
2: Gipamugos ni Senate President Sherwin Gatchalian nga kinahanglan nga physical nga motambo ang mga Senator Jazz oras sa paghukom kang Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Mato ni Gatchalian nga girespeto niya ang desisyon sa unom ka mga senador gikan sa minorya nga wabudoyog sa pagboto sa motion ni Senator Erwin Tulfo nga motumbok sa Senator Jazz nga mahimong sakop sa two-third nga voting threshold alang sa conviction ni Duterte.
3: Proper situation. No? That is the proper procedure. Pero yun na nga, hindi naman pare-pareho yung situation at nakiiba pa yung situation. So in my case, I'm assuming na nanood sila ng YouTube at pinag-aralan nila yung kaso at binasa yung transcript. Then that will enable them to cast a fair vote. Kailangan dito pa physically para bumoto. So kanya-kanyang opinion yan, kanya-kanyang decision. No? So of course, we respect each other's decision and kanya-kanyang analysis rin yan. So that's how it is. It's democracy.
2: Ang pamayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Dugang balita nga national dito mga igala kag ipamugos ni House Lead Prosecutor Gerville J.K. Beatrix Luistro nga ang Senado ang adunay gahom sa pagdesisyon sa denominator sa two-thirds requirement. Matod ni Luistro nga nagpabiling two-thirds ang requirement o ang gidebatihan lamang kung kinsa ang angayan nga malakip sa ihap na ang presentar lang sa particular nga posisyon ang prosecution humanggi pangayo sa impeachment court sa pagduso sa managlahing panig sa maong argumento.
4: Bye! Giving clarity to the denominator is lowered is not only the number for conviction, but also the number for acquittal. Two-way consequence yan. When they said that all members of the Senate pertain only to those who are legally and factually present, ang naaapektuhan po ay hindi lamang numero ng conviction, naaapektuhan din po ang numero ng acquittal. Kahapon na pag-usapan, given the situation na may apat na senator judges na nawawala or not attending, I stand corrected, who are not actively participating in the trial, no? So ang nagiging denominator na pinag-uusapan is 20. The conviction requires 14, but remember, the acquittal needs only 7.
1: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Gerville Jinky Beatrix Luistro.
2: Giklaro ni Attorney Howard Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer, nga walay kalapasan sa batakang balaod ang desisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa pag-adjust sa voting threshold alang sa trial Vice President Sara Duterte. Mato ni Calieja, nga wala nalakwitan ang numerong 16 o 24 sa Constitution apan ang gabayan sa two-third lamang gikan sa maktibong membro sa Senado.
5: Walang binago, Alvite. Talagang base yan sa kung sino talaga yung may coercive power ang Senado, kung sino talaga yung nandyan. Kasi nga, how can you have a fair trial if bibilangin mo hindi naman kasama o hindi naman nag-participate? At klaro din, ang number 16 wala sa Constitution. Ang number 24 wala din doon kasi nakalagay naman members, all members, at saka two-thirds. So, sinunod pa rin naman natin. Nakasunod pa rin tayo, sang-ayon pa rin ang desisyon sa Constitution, which means two-thirds pa rin naman ang sinunod. Two-thirds, yung denominator lang na all members ang nag-iba dahil nga it has to be in tune with the times. Hindi naman kailangan ang pag-implement o ang pag-interpret ng Constitution ay absurd. Kasi absurd naman mga mangyayari or katawa-tawa, katakataka ang mangyayari kung pati naman yung nagtatago sa bato at yung nakakulong na may legal impediment, ipipilangin natin.
2: Ang pamahayag ni Attorney Howard Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer.
1: Ug karon sa Magnum International. sa Ukraine. Gikumpirmar ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ngayon lang gipapauli ang mga naarastong sundalo sa North Korea sa South Korea. Matod ni Zelensky, nga doon ay duha ka sundalo sa North Korea ang ilang naarasto atol sa iyang diskurso sa United Nations General Assembly sa New York na kihiusa ang mga nasangpit ng sundalo sa puwersa sa Russia para sa pag-atake sa Ukraine. Misulay pa sa pagpakamatay ang usa ka sundalo apan ila kining napunggan. Kisa irar nga nagpadala na ang Russia sa mga sundalo gikan sa North Korea aron mutabo sa pakigubat batok sa Ukraine.
2: Sa Yemen, maabot na sa dulag 1,000 ka strike og missile sa Saudi Arabia natala sa Yemen sulod sa 24 oras sa batok sa rebuilding Houthi. Subay sa report na target sa mapag-atake ang Taz, Al-Jaf og Marib, matod ni Yemeni Armed Forces spokesperson Brigadier General Yahya Sareh na dunay mga sibilyan na nangamatay og ubay-ubay ang samdan tungod sa nisgutang pag-atake. Sa pagkron, wala pa ipahayag ang Saudi Arabia kalabot na sa nisgutang panghitabo.
1: Oras sa 6:31 o karas ng Magnum Impossible. Unsaon pagka-milyonaryo? Dili lang kinahanglan nga pag-opisina. Pwede ra di ang ipaagi sa pagkatol sa likod, magrunching. Kini ang gipamatud-an ni Zhang Xiaochao, 32 anyos nga gikan sa Shenzhen, China. Nagikan ang iyang talagsaong negosyo sa usa ka simpleng video nga iyang nakitan online kung diin gikatulan sa asawa ang likod sa iyang bana. No, kanang katulog lang kay mong likod, yan di magkakakabot, so manugo, yun ka kung ginsay nasa inyo or nasa dool ni mo. So ang asawa, iyang gikatulan ang likod sa iyang bana. Pagkakita sa mga comment, gikan sa mga taong, anda mo bayad para lang maka-experience ni ini? Nakahinumdum dahil si Zhang sa iyang pagkabata. Nga, lagi bang kay matulog sa una, samtang katulon sa iyang amahan ang iyang likod. Apandili sa yon ang giagian ni Zhang. Kay pagkahuman niya giskwela, 7 kabeses iyang nagbalin-balin og trabaho sa usara katuig o kaduha pagyud na hutdan og swerte sa iyang mga naunang negosyo. Bisan naman sa mga kapakyasan, nakigbiso gihapon siya o gipatukod ang iyang pinakaunang scratching salon sa Bawan District. O ang resulta? Kusog pas kilat ang iyang kadaugan. Karon duha na ka-branch ang iyang giparangiyahan o ga-income na sa 15,000 US dollar. Dako kayang income magdumching, no? Kada bulan pag yun na, iyang buhaton, mo ang pagkalot kalot sa likod. So kung may tag 15,000 US dollar, dako-dako, nagyapon na magdumaching, no? Kaya kung may talaga karon ang dollar, dako, kuha na ba yapon, no?
2: 62.
1: So naasa, usa ka bulan na, no, 15,000 US dollars. So, kung i-convert na ito karon, ano siya sa mga 941,550 pa, round off na nato. So, nasa almost 1 million pesos matag bulan. Kaya nang kaluton ang likod. Now, tungkol sa kanakusang kita, so, kahit nga nag-abli siya ni Antong Mayo, plano na niyang mag-abli. O 100 pa ka mga branch sa Tibok China. O gimong usa ka official nga profession ang pagka tigkatol. Tigkalot. O, tigkalot. O, tigkalot.
2: Tigkalot.
1: Kaya kung...
2: Tigkalot, tigkatol.
1: O, tigkatol. O,
2: tigkatol.
1: Ay, basta muna. Kaluton, o. Kaluton. Kanang si Magdumkia, ganun. Ano yung si Magdumjowel, ano yung kanang, na yung mag, kanang pang scratch na likod. So, mo na yung iyang negosyo. No, may pod nga una-una magdumching. No, kanang mga...
2: So, 1 month? 1 million?
1: Oh, bizarre. Pero, no, naka-income siya. Wala, siya na nakununana ba? What if nato din eh?
2: Swerte siya. Grabe yung
1: kitsa man, mag-una na to. Ang negosyo.
2: Base siguro ikaw.
1: Tigkalat sa likod. Oras alas 6:33 na sa gabi. Yung karoon sa Magnum Business. Gika Dismaya sa Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated kung FFFCI ang kawadun sa bagong programa sa gobyerno aron matuwag ang posibleng epekto sa El Nino sa nasud. Matod ni Raul Montimayor, National President sa FFFCI, ngayang himuong localize ang pagpangandam sa El Nino tungod kay managlahi ang epekto niini sa nagkadayang lugar sa Pilipinas.
0: Kung mayroong paraan, dapat kumalaw na yung gobyerno. Hindi lang kasi yan ang problema na magsasaka ngayon. Problema rin yung napakamahal na abono. Tsaka yung presyo ng gasolina, umabot na ng 100 plus. So lahat po yan ay makakadagdag sa cost ng pagsasaka at posibleng mga madulot din ang pagbaba ng ating produksyon. Alam na natin magkakaroon ng El Nino, pero wala eh. Wala kaming nakikita. Nire-report nila yung dati ng programa na pinapagana ginagawa nila. Yun daw ang response sa El Nino. Wala kaming masyadong nakikitang pagbabago o dinadagdag na mga hakbang para i-address itong El Nino. Very important, localized response.
1: Ang pamahayag ni Raul Montimayor, National President sa Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated, sa hamtang sa itong foreign exchange rate. Ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos ug 61 centavos Canadian dollar, 44 pesos ug 41 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos ug 98 centavos Australian dollar, 44 pesos ug 5 centavos Taiwan dollar, 1 peso ug 96 centavos Korean won, 4 centavos ug ang euro, 71 pesos ug 30 centavos. Ug tungod sa nagpuring kagubot sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil anaa sa 113.86 US dollar per barrel. Kini misaka og 0.94% kung itandi sa daan ini nga presyo nga naa sa 112.91 US dollar per barrel.
2: Og karon sa tong Magno Entertainment. Nagpasaga sa kasong negligence, premises liability o international infraction tungod sa emotional distress. Ug uban pang kasong ipasaka ni Miss Universe Jamaica 2025, Dr. Gabriel Henry Batok sa Miss Universe Organization o parent companies nga GK and Legacy Incorporated o Legacy Holding Group USA. Kini may kalabigitan sa aksidente atol sa Miss Universe 2025 sa Thailand kung asa nadala sa hospital ang beauty queen human mahulog sustained sa preliminary competition. Mabo sa pito ka adlaw nga nagpabilin sa ICU si Jamaica Beauty Queen tungod sa hemorrhage kung asa nawad-an kinis panimuot. Fracture, sama sa naong o ubang injuries. Hinoon gitubag sa Miss Universe Organization ang tanang responsibilidad, lakip na ang galastusan sa hospital, tambal rehabilitation kang Gabriel. Hisayran nga lakip usab gagikasuhan ang Miss Grand International Organization nga si Nawat Isra Grezil, isip local host o event producer sa 74th Miss Universe.
1: O karon sa itong Magnum Sports. Nakakuwag pwesto ang Team Philippines sa 4x400 meter mixed relay final sa athletics event sa 20th ASEAN Games sa Japan. Kinumana tapos ang quarter nga sila si Gabriel Burado, Victoria Busong, Michael Del Prado, na Yumi Johnson sa 3 ka oras ug 19 minuto ug 68 segundos nga naa sa ikatulong puesto sa heat 1 ug natapos sa ikawalo sa overall. Apan tungod kay ang 3 ka team nga naguna sa matag heat, ingon man ang sunod nga duha ka pinakapaspas nga team ang makasulod lamang sa final ug lakip na ini ang Pilipinas. Matud ni Busong nga mapasigarbuhon sila pag-ayo tungod kay kini ang unang higayon nga naguban sila sa pagdagan sa dako nga venue. Gawas nini, na break usab nila ang national record nga na resulta sa ilahang paningkamot karon nga season. Hisay ra nga 4x400 meter mixed relay finals gitakda karong gabi. Mga higala nyo na bati ang kompletong detalya sa itong balitang Magnum alang karong adlaw, Webes, Setyembre 24, tuig 2026 o karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Luka, lokal nga kagamhanan sa Dakbayan, andam kong galing mapalisar ang dagan sa transportasyon sa duha kaadlang transport strike sugod ning Lunes. Magnum National NBI naghangyo sa kabilyon kapesos nga confidential funds para sa 2027. Magnum International, mga naarestong sundalo sa North Korea nga nakigubat sa Ukraine, gitugyan sa South Korea. Magnum Business, FFFCI, gika dismayang kawadon sa bagong programa sa gobyerno aron matubag ang posibleng epekto sa El Nino sa nasud. Magnum Entertainment, Miss Universe Jamaica 2025, Dr. Gabriel Henry, nagpusakag reklamo batok sa Miss Universe Organization ug sa parent companies. Ug sa Magnum Sports, Team Philippines nakakuha og pwesto sa 4x400 meter mixed relay finals sa athletics event sa 20th ASEAN Games sa Japan. Ug mga igala, palihog i-like, share, follow atong official Facebook page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9, Twitter, Magnum Radio 99.9. Pwede gyapon ninyo mabati atong mga programa dinis Magnum Radio sa atong official website, www.magnum999.com. Ug sa atong pagpanamilit, timani ayaw kalimte, nga sa usa ka gawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, hangtod ugma alang sa tuang balitang Magnum. Kini si Magnum Angie Alzado.
2: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Kao ba na ito Magnum News Writers, Magnum Lani Delgado o Magnum News Manager Aileen. Ako rin dinhi lamang sa balita o serbisyo.
2: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangturugma dinhi lamang sa balita o serbisyo.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mayong gabi sa tananda. Mga Magnum friends, nato diya nga mga kaigsunan, parinte, silingan o hinigugma, kailang upan pa sa tananda. Kanadya karon, good evening. And kinilang yapon, syempre ang banggita na pa sa panahon ng humasapin. Magnum Mencho, kabaktulan ang liminhon ng Cagayan di Oro sa to nga pagmanuman. Di na to ang programa karon Magnum Hit Sikat. Sikat na music, hit songs, at ang mga pa nato nga mga musika. Nga ato nga mabati karon gabi una sa tong panakuman sa tong Magnum Hit Sikat this evening. Ug sa tong panakuman sa mga Magnum friends sa tong mga kalingawan segment diri sa tuang Magnum Knowledge is Power and sa tuang Top 3 Hugot Lines. Yan, unya tatawag sa tong panakuman na now sa tuang programa karong gabi. And syempre sa tarang mga higala nga nakaroon nakaatong sa tong programa matag gabi, salamat kayo sa inyong pag-update o sa inyong pag-uban-uban na wala mong ikasumhan may gala sa tuang programa karon mga Magnum friends matag gabi sa tuang Magnum Hit Sikat. And syempre hit songs ang ating pang-play but later atong taga-pataga na tuyo ang mga segment sa karoon nga gabi una. Standby lang mo diyan mga Magnum friends sa kauban ng banggitan nga magalingaw-lingaw kaninyo mga higala karon na nga gabi una. Stay put lang mo diha sa inyo ha mga panimalay kung asa mo naka-standby karon. O stay put lang mo diha mga Magnum friends sa tungat tanan nga nakakaroon silang kwarto nagdinglaga. Higda-higda na yuko na baka karon o sa ba ng bukot na baka habol o sa ba kay gipampuhat ni mo karon nga gabi una. Okay? So stay put lang mo diha o standby lang dayon mga Magnum friends na pinakatunag kaon-kaon pa karon. Alamayong pagpangaon kaninyong tanan. O sa mga higala sa nato diha nga nakakaroon nagluto pa. Ala sige, padayon lang mo diyang luto-luto. Timplahe lang ang tarong basta kahit maayong lami sa mga tusod-an. Karoon nga gabi una. And sa mga Magnum friends and dato diya, karoon kurokura pa sa inyo mga sabaw-sabaw diya. Katong galibog pa unsay kaunon. Kaya wa pa ka decide. Ala sige, decide na daan. Kibasig mga pasmuhan kamautan kag pagkaon unya na wa na. Di pas mo na ginitaw ng labas ni mo diya mga Magnum friends. Okay? So busa, katong mga nagahuna-huna pa diya unsay kaunon na la pag-decide na mo. Mas lami karon kaonon mga Magnum friends ang kining mga barbecue napon ang kining mga fast food chain kasagara pagkabi ina dinalian naman dayon kay paggikan sa trabaho kinahanglan naman dayon nga pinaspasay paguli di sa di na din hinon nagluto-luto pa kay kapoy na di palit na lang dayon daan o sa mga restaurant di uban nga nakasagara kay dinalian man. So at least nga wa nay hago o di pa hasol pa sa pagluto-luto. Ang gawas lamang kung nakauli kag sayo, do makaluto-luto ka kay makapili-pili pa ka sa imuhang sudan mga Magnum friends, okay? So standby lang sa mo di abigala sa to ang programa karon Magnum Hit Sika talingaw-lingaw sa takaron gabi ikauban ang diminhon ng Cagayan di Oro Magnum Mencho kabaktulan. And sa to ang mga segment standby sa mga Magnum friends na binauta nga malingaw kamo karon gabi una. Sa tong panag-uban topic mga Magnum friends ding mga panahona ang atuang mga hit song sa panahon sa Kapaskuhan. O mga daan karaan na gudintawon ng mga songs. Then later po sa mga Magnum friends sa tuang Magnum Top 3 Hugot Lines. Standby kay malingaw mo ani mga igala, okay? Sa to nga panag-uban mga Magnum friends dili lamang sa Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Don't go away and I'll be right back mga Magnum friends sa to programa ng Magnum Hit Sika.
3: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music.
4: News and Music.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio, nananahan po ng News and Music Station. Mayong gabi sa tanan mga Magnum friends, nato dihang na minaw na katune in sa Magnum Radio. Sa tuwang nga pagparay, may gala direct karoon sa tuwang tulumanon. Sa tuwang Magnum Hit Sika, sa tuwang mga segment. Doon sa tabi gala sa mga pipila ka-informasyon nga atong mahibalan karon gabi una. And syempre, ato pag-isgutan ang pipila ka mga famous nga mga Christmas song. Yeah, famous nga Christmas song nga atuang gisgutan sa karon. Labi na nga hapit na yun ang kapaskuhan. Okay?
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
2: So, direkta may gala, pipila ka mga famous nga Christmas song, mga Magnum friends. Kadumdumuan ang last Christmas. Mauni ang usa sa mga gikabutyag nga number one sa top. Oh, ang last Christmas nga gikanta usab ni George Michael o giproduce ni Mike George Michael, girevive usab ni Mariah Carey o ni Wham na sikat na gininog samot mangigala. Okay, dayon ang kinisab Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock, mga Magnum friends, nga kanta American composer. Then, giparelease ni Bobby Helms niya itong 1957. Jingle Bell Rock. Mabati pa na ito sa mga karuling. Mga bata, masag na, jingle bell. Masag gina-revive pa sa mga pipila ka mga singer. Okay? Pero kini, usa sa mga gikabutyag ng mga sikat na mga kanta panahon sa Pasko. O ang lain pa kining the Christmas song, the Christmas song nga gisulat usab ni Robert Well ug ni Mel Torme nga niadtong 1945. So mo ni sila ang mga kabutyag nga trio. So niadtong 1945 ug ni sikat sab kini siya mga Magnum friends sa tibuok kalibutan. Hantod sab sa na revive na lang gyud ni noon. So daghan kayo ang mga revision nga nahitabo. Ang lain pa sab ang kining All I Want for Christmas is You. Yeah. Maning mga kanta sa mga galang All I Want for Christmas is You. So, sa mga pinakasikat ng mga Christmas, miton sa Christmas Carol. So, mulungan na mga Magnum friends. And syempre, ang lain pa yun is ang kining Fairy Tale of New York by Pugis and Kirsty MacColl. So, ang Fairy Tale of New York, mga kaigsunan. So, sana sa mga sikat kayo ng mga kanta sa pang-Christmas na. Dayon ang Christmas nga Baby Please Come Home gikan ni Darlene Love. So, sana sa mga sikat ng mga kanta. Christmas by Darlene Love. Baby Please Come Home. Yeah. And syempre kini, ang Feliz Navidad ni Jose Feliciano. So si Jose Feliciano yamining kanta Feliz Navidad Christmas song din na-release kini atong 1970, sikat gihapon karon nga kanta. Ang Baby It's Cold Outside gikan ni Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Baby It's Cold Outside, yeah, sa mga sikat na music labi na sa mga one itong mga mahilig sa mga bugnaw-bugnaw ng mga area. White Christmas. Appeal sab ni. Pinagi ni Bing Crosby nga White Christmas, mga Magnum friends. So, sa mga, ano, mga niya itong 1993. So, mga dugay-dugay na ni, pero grabe ni. Ka mga sikat, yapon kayo. Santa Claus is Coming to Town by Jackson 5. So, Jackson 5, ha? Santa Claus is Coming to Town. Bata pa kay Michael Jackson, ani. So, muna yung mga usas sa mga gipang kanta. Bisan gani ang gipang revive ni sa mga kangkuan. Ngoban pa nato ng mga, ano, mga singer, artist. Okay? Ang Rockin' Around the Christmas Tree by Brenda Lee. So, Rockin' Around, ginasaysayaw pa nato ni. Moon pa nato ni kanang kuryo. So, siya, ang kwan, kining Rocking Around in the Christmas Tree. So, sayang-sayawan pa. And then, lain pigod, ang 8 Days of Christmas, o 8 Days of Christmas, gikan ni Destiny's Child. No, sa mga Destiny's Child, mga singer, mga tsadak mga tingog. Oh, so, na kini, sikat yun sa, kanyang ito, 2001, ang Destiny's Child, no, kini nga sangpit nga kanta, 8 Days of Christmas. So, usas mga sikat, mga igala. Ang Stay Another Day by East 17, sa gihapon na sa mga ginakanta sa karon nga mga Christmas song, o Christmas season. And then I Wish It Could Be Christmas gikan ni Wizard by Wizard. 70s pa niya pero sikat niya pong kayo. Oh. So sala sa mga sikat mga Magnum Friends ang nasangpit ng mga tungkol kabatian. So pipila sab ka mga Christmas. Siyempre ang katong 12 days of Christmas no. Oh. Dayon ban pa napay kanta ni Happy Christmas. War is Over by John Lennon o ni Yoko Ono. So muna mga mag-friends na ito, mga mahilig sa mga Christmas songs. So daghan pa, napay Step Into Christmas by Elton John. Yung muna usas sa mga kanta ng mga Step Into Christmas. Merry Christmas Baby by Iki and Tina Turner. Muna siya mga mag-friends. No? So daghan pa ang si Elvis Presley ganit. Napod siya ay Blue Christmas. Elvis Presley. Muna mga kwan, mga kanta na to, mga mag-friends. Dayon, Run Rudolph Run, Chuck Berry. Itong mga band pa. So, daghan pa ang mga mag-friends na to. Pero mo to ang mga usas mga ikabutyag na sikat, no? Ng mga ilado na kasagara ka ni, ginahimuan pag kanta, gina-revive pa, ginahimuan pag movie. Dayon, siyempre, makita na to mga mag-friends na kasagara, ginakanta, magyon, ginahimuan pag kasayaw. Sumuha mo na mga mag-friends sa tuang topic karon nga mga panahuna sa tuang mga musika panahon sa kapaskuhan sa tuang mga musicality ng mga famous na kasagarang ginagamit. Salamat kayo may gala sa inyo hanggang pagpunuman sa tuang Magnum Knowledge is Power.
3: We'll be back in a moment right after this station break.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Galabad ba ang imong ulo? Gapanglospad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na. Inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumar o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:01 sa kagabion, may ganang balita karong orasa. Gipasalig ni UNEP President Joel Gabatan nga walay pagsuyak sa maligid o paglansang sa maligid sa madepasa ng sakyanan nga dili wala bigi eta sa nationwide transport strike sunod semana. Matod ni Gabatan nga kini ang ilang gilikayan nga makahatag porwisyo ilabi na sa mga driver tungod kay mahal ang ligid ingon man ang pagbulkit gawas ni nilikayan usab nila ang pagsinggit-singgit nga to sa mga driver nga dili mo partisipar sa maong wilga.
4: Magigadalang mga wilga din yung pagayan. Magailikay din ako ng panlansang. Kaya nga naman, kung malansanan ka nga driver, looy, bigay ka nga. Ako na, mahal na soya ka ron. Mm-hmm. Mahal vulcanizing, pago pa niyo mo. Muna nga, gilikay din ako na. Gani, gabadong ko kayo na ako kanong naisinggit-singgit ang ilang driver. Gabadong ko kayo na ako, pero sa'yo, pakihong kong nabasig, walay makaon sa ilang balay. Pero ang uban lang isa niya na, nasakay sa panahon. Oh, pero ako naman nang istoryahan dahil, hindi ko mo nag-ausahon, ako na nang istoryahan. Wala, gilikay din ako na sa aming grupo. Gani ka nang pag ngayo-ngayo dito kay upan mga driver mangayo man sa pagin driver kay likay yung ako na kay mura pa ta binugoy ng mga pamahagi ba mula tag maghatag ang driver kay mrikta man ang mga driver upan pero ako na namatikdan din sa kauswagan bundon bayabas tukad tong nagpili kami pinahiri sa LPTR to kooperar man sa ng driver kining upat sa barang upat sa ruta ni bundon bayabas ngisi yung kooperar man ang mga driver wala man din ng biyahe.
3: Ang pamahayag ni UNEDA President Joel Gabatan, samtang gidoso sa liderato sa Senado ang pagpalabang sa Anti-Political Dynasty Bill sa kasamtang sesyon sa 20th Congress, mato ni Senator Risa Hontiveros, gihangyo sa Senate leadership nga gawa sa priority measure sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC nga ma-certify isip urgent and isgutan nga sugyot, mato sa senadora nga tumong nilang mapalabang balaod noon, humana panawagan sa Supreme Court ko sa Kongreso o advocacy group para aksyonan ang dugay ng nakaung-ung nga balaod batok sa political dynasty.
5: Yung hamon sa amin sa Kongreso ng Konstitusyon, recently ng Korte Suprema ng mga groups, dun sa 39 years pa lang naman na hinihintay yung anti-political dynasty bill. At ako'y nagpapasalamat sa Senate leadership led by the SP na tumugon po dun sa recent na paalala sa amin ng Korte Suprema. And in fact, just last night, bago kami mag-adjourn session, ire-request ng Senate leadership, bukod sa LEDAC priority, ang anti-political dynasty bill na ma-certify urgent din siya para sa loob nitong current session ng 20th Congress ay susubukan po naming maipasa. Dahil din dun sa findings na sa mga localities na ang mga political dynasties ay matindi at matagal nang namumuno, mukhang may correlation talaga sa underdevelopment or yung opportunity cost sa mga oportunidad para sa pag-unlad doon.
3: Ang pamayag ni Senator Risa Hontiveros, samtang nakaangkon na ang Pilipinas sa OGA first gold medal alang sa nagpadayon nga Asian Games sa karong panahuna, kinipinaagi ni Carlos Yulo Aumano sa bang nagkampiyon alang sa men's floor exercise sa final sa Nagoya City General Gymnasium. Natala ni Yolo ang 14.6 sa aron makuha ang gold medal samtang silver medal nakuha ni Melada Karimi gikan sa Kazakhstan o bronze medal si Shuma Tsukiyama sa Japan. Congratulations alang sa Team Pilipinas. O karon sa itong Magnum News Hunter, aton na waton karon ang pagulagway sa itong kauban diha sa isting abahin kalabot na sa nasalti ang pag-ulan. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, samag naman si no. Alas nga pag-aulagway. Sa tangan sa tiyan nga pag-aulan-ulan. Diri sa maya esting abay. Pag naman si nga. Gigas maya labasan area palaos ito. Sa maya bugo area magdamat si nga. Nagpabilin pag-iapun. Nga totalitin na lang ito nga na sa tiyan. Kumpara ka ganyan nga. Kalit nga ni Bundak. Ang kusupod nga pag-ulan magdamat si. So karoon na. Kasi sa itong mga nangalabihan nga dalan. Diri pa, sa pa-estipod. Gikan diri sa labasan. Gusa, Kugman, Tablon, Agusan, Bugo, ay mina Puerto Bugo, uga, Puerto Bugo magdamatsing. Totalitin na lang, wala gitwa ingon nga nasa itong kusog nga pagabundak po sa ulan. Ganyan man itong nga pagasuta usab sa itong mga kasubahan din magdamatsing, patikala din sa maya Bigaan Bridge, sa maya Kugman River, din sa maya Umag, din sa maya Agusan, nagito sa maya Alaypon magdamatsing. No, itong nasa iran nga, wala man po eh, pagtaas level sa tubig. Uga, gani, itong nga pagpuntunan po sa itong mga BDRMO officers sa matag barangay po, huwag damasing diri sa maesting nga bahing. Kano naman sila nga nag-monitor. O wala man po sila ingon nga nabantayan, git po nga kaninga pagsaka sa ribe sa tubig. Bundak sa kusog nga pag-ulan. Samtang, dira po sa maya napasan area magdumatsing na mabantayan na to. Nga doon ay mga limaw-limaw sa tubig. Pwede nga diyan sa maya sugod dira sa maya Mentel magdumatsing lahos diri sa maya Alakar. O nga noon, at bang diyan sa maya barangay hall po magdumatsing. Pero kung ngayon ka, kusog nga pag-ulan, wala naman po ito nasatian. O nga, totalitin na lang sa tutuot. Posible mo subside report ka itong limaw sa tubig dito sa maong area. So, nga balikon magdumatsing, nili nga parahon na diri sa maesting abahin sa bayan. Totalitin na natin naman atong nasatian na panato. Kaya pong kapatayon, kanunay nga ginamonitor, sabi na ni nga nagparayin sa mga pag-ulan-ulan diri sa maya gawas nga bahing. Ito nga pag-ulagway sa lakaw sa panahon, ganda rin sa kusyon sa may esting abayin sa tungod na kwayan. Kini sa Magnum News Center 23, si Avelino sa Subalita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Belyanasa sa ato pong pakigaso si mga igalano dito po sa Maipunan area. Ato pong natawagan ang ilahang bidrim mga higala. Gali man na why ang ay kabalakaan na pabili na sab nga normal ang ilang pagmonitor labi na sa Ipunan River o dito po sa Maybulaw nga area. Aron na sab nga masuta na to no? Kung unsa ang sitwasyon apan gibutyag nila sa ilbasis sila monitoring nagpabiring normal ang level sa tubig sa isgutan nga suba. Ning tungurato sa dawaton karon apa sa pikas din yang atong pag-asa weather forecaster si Ma'am Aryan Shuson. Ma'am Aryan, may gabi.
7: Yes, ma'am. Ayong nga gabi. Pwede hankanin yung ilabi na po sa mga sukintig pamina. Update, ano nga bagyo nga atong binabantayan? Today nga buntag, nakasulod kini sa ito ang Philippine Area of Responsibility. Iba ito kininga gitawag sa pangalan nga Tropical Storm, doon ay local name nga Queenie. Uga nga lokasyon ni ini ana kini sa may kadagatan na 1,000 kilometro east sa Northern Luzon. Hinuon sa pagkakaroon na ito nakita nga dili man kini maglandfall sa tuwang na sudog ang dagan ni ini paingon man sa nasud sa Japan. Apat na nga trough or extension ni ini nga bagyo mao ay nakaapekto karon sa tibuok ng Mindanao. Kundi ina kasi natin kita sa mga tuwangan nuron nga kalangitan o mga katag-katag ng mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog. O posible ang mga pagbaha o pagdahil sa yuta kung ang padayon nga makasinati sa kasarangan nga dosaw sa kay kusog ng mga pag-ulan. O karoon ang mga orasyon sa itong monitoring sa mga pag-ulan, doon na gayong mga pag-ulan ang nasinating ambi at sa may adakong bahin sa Bukidnon. Akit na din na siya may ubos nga bahin sa Cagayan de Oro o mga munisipyo o siyudad pangon sa may Iligan City. Ang atong hangin na hinay sa kasarangan nga gikan sa Amihan, Silacan o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na ito din sa Northern Mindanao karong gabi mag-range sa 21 to 29 degrees Celsius. Sa sunod ng mga adlaw, naagihapon na posibilidad na init nga panahon sa kabuntagon o taas nga chance sa mga pag-ulan ilabi na ini kahapon o gabi. Oo ko na ang latest update sa ito nga panahon ng ito adlaw nga magsubang na po alas 5.31 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 8:09 na sa gabi, gikan dali sa buhatan sa Rio si Pagas sa Mulugan, El Salvador City, kini si Aryan Susan, nagang salamat.
3: Dagang salamat, Ma'am Aryan Susan, ng atong pag-asa weather forecaster.
8: Magnum Weather Alert!
3: Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Indiques. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!
9: Alamat!

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hits Sikat
1: with Magnum Mental.
2: Magnum Radio 99 Penalo News and Music Station. Mga mga friends, balik tamay gala sa itong programa. Karoon din sa ito ang segment na sa tamay gala sa ito ang mga drama. Doon sa tamay gala sa itong hugot lines. Karoon gagabi yun sa itong Magnum Top 3 Hugot Lines. What are these, mga mga friends? Sarbay.
3: Magnum Top 3 Hugot Lines.
4: Magnum Top 3 Hugot Lines.
2: Our Top 3 Hugot Lines number 3.
5: Oh, di pasabay. Pasa diri.
6: Ayo diri.
5: Diri bay. Pasa diri libre diri. Diri bay. Pasa diri bay.
6: Ay, pasa diri bay.
2: Sabok pa din mga kaubanan ni. Asa man ako na ipasa? Hapit na mag-time unya wa pa miskor.
6: Abay, sa ako lang ipasa bay. Sa ako lang ipasa, sure na ni. Di ka mapakyas bay. Dilit ka pakyason. Sama sa gibuhat sa imuhang ex.
2: Pagdamay ba kay? Apilon ba itong ex? Damay ba din mga tawanan ni?
5: Ayaw na bay. Dirita bay. Dirita ipasa bay. Ayaw dito sa iya. Dirira sa kuwa. Masayang na imuhang pasa. Sama sa imuhang paghigugma sa imuhang ex bay. Masayang na na.
2: Grabe ba sa ding? Hugot mo sa ding isa.
6: Abay! Ayaw ipasa sa ilang bay. Dadri bay, libre kay bay. Libre kayo. Libre ka mo hilak. Human kang ipasakitan niya.
2: Naunsa naman ito ang kauban. Hugotiro naman. Wala ko'y piliin ninyo. Maura mang gihapon. Kapoy-kapoy lang tagsaling sa uban. Masakitan ra gihapon ta. And sa itong top 3 hugot lines, number 2.
7: Okay, class. Ang atong topic for today is about how to show your talent and skills. Sige, pakitain ko sa inyohang mga talent. Ikaw dyan. Unsa man?
8: Ako, ma'am. Akong talent, kaya na ako mungisi. Bisag nasakitan na, ma'am.
7: Mau ba? Kakuyaw ba na nga talent? Ikaw, Mark?
9: Ma'am, ang akong talent, ma'am, kaya na ako mugukod. Mugukod sa taong gapamiya.
7: Mau ba? Hugot man na ini sa iladi ay. Ikaw, Cosme, unsa man imong talent?
8: Ako ma'am, kaya sab na ako nga magpakatanga. Bisag ikapila na kuniya giilad.
7: Bandamay man yung mga isadyante.
2: And sa tuang Hugot Line Top 3, number 1. Anak.
10: Yes, pa?
2: Unsa may kakahitabo nga. Nga naman nga, kamubo baka ayo sa imuhang grado. Unsa may problema nimo? Nga naman ni nga, imuhang grado tanaw, 75. Nakakauit palagi. May nalang kinakakauit pa, pero pubo kayo. Unsa may problema nimo?
10: Actually, pa. Wala man yung kay problema pa. Okay man akong pagtuon. Medyo naglisod lang yung ko sa exam pa.
2: Nga nung maglisod man sabta kasi mong exam. Tanawa rin ko ni, sige ka kauit o. 75. At tong miagi, 75 gihapon. Gakauit ra ka per 20. Di ba na pwede nga baka adjust na sad na o taas na yun po nga di na mo kauit?
10: Ako lang paningkamutan pa. Nga tili na mo kauit pa ang akong grado. Basig sunod anak pa. Nga, mugakos na yun ko sa akong maestro. Sa ilo alang yun ko pa. Panikamutan ako sunod pa. Nga mugulit na ko pa. Naanad lang yun ko pa. Nga mukawit pa. Bisag kabalo na ko gibuhian ako niya.
2: Alright, yun nabati mga Magnum friends. Ang atuang Magnum Top 3 Hugot Lines karong gabi una. Now, kina-enjoy ka mo sa tuang mga hugot lines this evening sa tuang Magnum Top 3 Hugot Lines.
1: Magnum Top 3 Hugot Lines.
4: Magnum Top 3 Hugot Lines.
11: Mga Magnum friends, naniwan days na lang, Paskong Magnum.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9.00 sa kagabi o magalang balita karong orasa. Gibotyag ni CDRMD Head Nick Habagat nga pwede nga DepEd mo magpahibalo kung magsuspenso o palayon ang klase ato sa ipaygayong Nationwide Transport Strike karong Setyembre 28 o 29 ning tuiga. Mato ni Habagat ngay lausab ngay pahabalo kang Mayor Orlando Clark Tsui ang nisgutan ng wilga alang sa imuong plano o rekomendasyon ni ini.
4: Dili siya kanang stoppage yun sa learning, but other kanang scheme, kanang murag modular. Padayon niya po ng ilang pagkat-on o kanang ilang kuhan, but nasa yung mga scheme na nga. Did you check nga wala dyan nga pagklase, but kanang ilang pagkog modular. Pwede po na sila, ang DepEd yun actually, maghatag po kung inganin na sayo naman yun sila, nga dayon naman yun yung strike, no? So, ingana kung ma-anticipate nila, mas maayog yun. But ato niya po nang ipahibalo sa Mayor Clara, sa itong alang itong Mayor Clara. Kung sa itong buhaton nga plano, kung sa ito yung mga itong recommendations, especially sa kaning mga mapikpuan na sektor ang itong may sujet.
3: Ang pabayag ni CDRMD Head Nick Habagat, samtang ibotiyag ni Senator J.B. Ejercito, Chairman sa Committee on Finance sa Senado, nga target sa Senado nga matapos sa Nobyembre ng tuiga ang committee report alang sa budget sa sunod na tuiga. Mato ni Ejercito nga dakong hagit alang kanila ang schedule tungod kay daghang butang ang gitutukan sa Senado karong panahuna.
5: Masigit na nga schedule dahil impeachment kasabay ng budget hearing. May plenary session pa kami. Kaya lang itong darating ASEAN, nawawala pa kami ng tatlong araw. So we have to make the necessary adjustments again. Masigit po talaga, pero susubukan natin. Tinatarget natin na by November matapos na ang committee report at hopefully by November. Yan napakano, very challenging season na ito, no?
3: Ang pamahayag ni Senator J.V. Ejercito, Chairman sa Committee on Finance sa Senado. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, PhilHealth ug DDI nakig-usa alang sa yaka program sa syudad. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Ipahigayon ng Philippine Regional Office kauban ng Department of Trade and Industry kung DDI sa third quarter meeting. Sa Consumers Network, karong adlaw dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro City. Gisalmutan kini sa 40 ka representante sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Dito kinsa mong panagtigom ang mga importanteng update sa mga social health insurance, ilabi na sa YAKAP o Yakayaman ng Kalusugan Program. Nag-representar nila ni Keisha de la Rosa o Pamela Joy Orias. Gisundan kini o question and answer portion. Mas klaro ang mga pulisiya o benepisyo nga madawat sa katawhan. Tumong sa PhilHealth Region 10 nga magpakusgan ang kolaborasyon sa mga ahensya, mapalambo ang kahibalo sa katawhan, kabahin sa ilang katungod sa panglawas, ug mas mapalig-on ang consumer's protection dinhi sa Northern Mindanao, ubos sa Universal Healthcare Law. Balita nahipos gikan sa PhilHealth Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez o karon sa tong Magnum Power Advisory gipahibalo sa Morisco 1 ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mang adlaw Biyernes Setyembre 25 ning tuiga kini alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag apektado niini ang pipila ka bahin ug barangay sa pipila ka lungsod dinhi sa Misamis Oriental lakip na niini ang lungsod sa Hitagom Lagindingan Alubihi og ingon man ang El Salvador City Misamis Oriental kini alang sa normalization load gikan sa NGC Pilagindingan 69 kV line og upo lugay 69 kV line. Mga iganabati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum Hunter 16 Chingindrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Giawag ni Mr. John Gelmer Actob, tigwamaman ni Orlando Clarice, ang katawhan nga magpuyo sa balay kung wala importanteng lakaw. Kini, nunot na sa gitakdang pagpahigayon sa nationwide transport strike. Maton ni Actob na andam ang gobyerno na dili madisturbo ang public transport kalabot na sa nisgutang wilga.
4: Oh, no, labi na itong mga interior nga dalan mo rin dili along the highway. Kaya kaling along the highway, mas dali man ihaul, no? Oh. Unya, kaning mga interior nga mga ruta, no? Kaya ikuan ni, i-itemize ni, o ikuan, inventory, unsa ni mga ruta ha, ang mo-join sa maong transport pahulay o transport strike. Aron po nga ma-inventaryo po na ito, pila ka mga sakyanan ang ibutang libreng sakay, i-augment sa maong mga ruta kay ato pong hangyo sa katawan, no? Wala. Dili man gani essential ang lakaw. Di na lang po mo lakaw, aron di po
5: ma-mabalda,
4: no? Ma-stranded, no? Kaya ato pong duyugan ang transport sector. Kaya kita mang tanan apiktado ani.
3: Ang pamahayag ni Mr. John Gelmer Actob, tigpababa ni Mayor Orlando Clarice Uy. Samtang nanawagan ang Department of Education kan DepEd sa masugot nga pagmonitor alang sa paggamit sa social media sa mga kabataan na nunot na sa insidentes pagpamusil sa mga national high schools sa South Cotabato. Matod ni Education Secretary Sunny Angara, gikalipay sa ahensya ang paspas ng aksyon sa Department of Information Communication Technology kon DICT batok na sa mga online platform nga posibleng gigamit sa pag-recruit o pag-impluensya matud pa sa minor de edad nga nabuhat sa violenting aksyon.
6: Totoo nga tayo dahil yung DICT, kinilusan na yung ibang apps na alam natin. May mga nagre-recruit ng kung sino-sino para yung mga bata, nilalason po yung kanilang mga utak. So at least ngayon, medyo nag-stricto na si DICT. Natutuwa kami dahil syempre yung mga bata dapat talaga i-supervise yung internet use nila. Nakikita na natin sa ibang bansa, pinagbawal na nga yung below 15, below 16 na gumamit ng social media apps.
3: Ang pamahayag ni DepEd Secretary Sunny Angara. Og karon sa tong Magnum News Hunter, COWD nagtunol og mapalipay sa mga pasyente sa GRBGH Tablon og Lumbya alang sa pag-observar sa World Patient Day. Sa balita og serbisyo na si Magnum 123, Kia Abel Yanosa.
2: Magnum News Hunter.
7: Ano yun? Sa pag-observa sa World Patient Day, nagtunol ang mga personal sa Cagayan de Oro Water District ng COWD o gumagamit ng may mga puslan sa mga pasyente sa JRBGH Tablon o Galumbia Hospital. Personal na gitunol sa personal sa COWD ang mga stand fans o madulaan sa mga batang pasyente. Aron makahataglingaw o galibiyo pa nila samtang nagpaayo kinay sa maong mga balay tambalanan. Itingwa matudpas sa COWD. Mga makahataglugang kusog o suporta sa mga pasyente o mga pampubliko ng balay tambalanan sa syudad. Aron makamugna sa mas komportable nga environment dili lang sa mga pasyente apang likip na sa mga watch sure mga healthcare personals. Nakumatot pa ang kalipay sa mga bata o man yung nakadawat o mga dulaan o mga backlash o nakadugang silang kadasig na maulian sa ilang magipang bating ang mga balatian. Balita agikan sa COWD. Hindi sa Magnum News Center 23, Kevin Osa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kiabellano sa karon sa tong Magnum Power Advisory gipahibalo sa Moresco uno ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ubang adlaw Biyernes Setyembre 25 ning tuiga sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 8 sa buntag alang si pahigayon nga normalization load gikan sa NGC pila gindingan 69 kV line baldulo nga sa upol ug 69 kV line apektado niini ang pipila ka lungsod dinhi sa Misamis Oriental lakip na niini ang lungsod sa Hitagum Ya sa Vilayas Zone 8 Hasikiton, Lagindingan, alang sa Barangay Poblasyon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ingon man ang portion na sa Zone 10 o 11, Barangay Lapad, Barangay Muog, samtang sa lungsod sa Alubihid, apektado nini ang Barangay Lumbo, Lanao Baybay, Poblasyon Lugilo, Lagtang, Binigwayan, Lourdes, Tula, Taparak, ingon man ang Barangay Sampatulog, Kalatkat, Sungay, o ang Calarex Poultry sa Zone 6 sa Kiikog, o ingon man ang lungsod sa El Salvador City, particular sa Zone 1, Zone 2, portion sa Zone 3, o Zone 7 sa Sinalok, ingon man sa Migasof. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. At ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:01 sa kagabion. Mga igala ng balita karong orasa. Nagto si former City Councilor Attorney James Judith no sa sarason nga mibalin sa mayorya si Senadora Mark Villar at sa pagbago sa voting threshold for confection batok ang Vice President Sara Duterte tungod sa giatubang nga mga kasko sa pamilya niini. Mato ni Judith nga ang impeachment 80% politika o 20% ang balaon.
3: Ang impeachment, 80% politika, 20% lang ang balaod. Nga nung makaingon ko nga dito padulong, kay makita ni mo si Mark Villar, di ba managsuon ba yan sila o si Camille o si Mark? Kung mabandayan ni mo sa ilang butasyon, nga nung wala man ni appeal si Mark, dito man siya nikatig sa mayorya sa katong pag-ubos bali sa threshold. Kung yan na atulpod, dili malugat na makaingon nga unsa, pero ayon yung pagka-timing, nga nabiya sila kaso karon gahalong katon.
2: Ang pamahayag ni former City Councilor Attorney James Judith, samtang isiguro ni President Ferdinand Marcos Jr. ang padayon nga suporta sa gobyerno sa katungod kasiguraduhan, kaluwasan o dignidad sa mga Filipino seafarer. Matod ni Marcos nga usa sa matag limang ka-deployed seafarer sa tibuok kalibutan mga Pilipino, rason nga mahinungdanong magpabilin ang reputasyon sa nasod isip nanguna sa kunan nanguna nga supplier sa seafarers.
4: Filipino globally competitive. This year, we signed the 2026 DMWC-based rules and the updated standard employment contracts for overseas Filipino seafarers to enhance their protection and accountability. The government likewise established a dedicated Seafarers Welfare Center to provide welfare, training, healthcare, and legal support services for Filipino seafarers and their families. As security risks have intensified in war risk areas, the DMW and the OWA have high safeguards for our seafarers while strengthening our capacity for emergency. Our support also continues when they return home. Through the full cycle national reintegration program, we provide livelihood, wellness, financial literacy, and other assistance based.
2: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. O karon sa itong Magnum News Hunter, DILG Region 10 malampusong nakapasar sa 3-day external audit sa National Quality Management System sa Balita ug Serbisyo. Ano si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Malampusong nakapasar sa standard ang Department of Interior and Local Government Region 10 sa tulog kaadlaw ng external audit. Gisusi sa mga audit ang mga pagpatuman sa National Quality Management System subay sa international standard. Gipangunahan kini ni Audit Marlon T. Campbell sa Certification International Philippines. Gisugdan ang mga audit sa DILG Lana del Norte o gisundan sa Regional Office din sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni Regional Director Bruce Calaw, kinitili compliance kung dili commitment sa epesyente o legalidad ng serbisyo publiko. Samtang si Assistant Regional Director Yvette Valentino Sunga, gipadulas ng gamito ng resulta sa audit aron mas mapalambo pa ang serbisyo sa DILG. Balita nahipos, gikan sa DILG Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Nagan salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo mga konsumante sa Morisco Uno nga dunay scheduled power interruption o mga adlawa, September 25 ng tuiga, Biyernes, sugod sa alas 7 sa buntag, hantod sa alas 8 sa buntag. Kini araw na sa pag-facilitate sa normalization sa load gikan sa Lagindingan, 69 kV line. Kung na kV line source, sa paingon na sa Upo, Lugaita, 69 kV line, ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente ang El Salvador City, gitagom, particular na sa Zone 8 sa Kiton GPLAES 4 o pipila ka barangay sa Lagindingan o Alubihid, Misamis Oriental. Mga igalan, nabati ang Magdum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musulod ng takna. Kini si Magdum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni legal and political analyst attorney Dale Brian Mordeno nga posibleng malahangay ang impeachment proceedings tungod sa posibilidad nga mag-file o kaso sa Korte Suprema ang depensa kinahuman sa desisyon sa impeachment court kalabot sa voting threshold for conviction bato kong Vice President Sara Duterte. Mato ni Mordeno nga mas malangay kini ilabi na kung mag-issue og TRO ang Korte Suprema.
3: Yes, it's also likely that it can delay the proceedings because there is a justiciable controversy already. I think defense will immediately file a case before the Supreme Court. They will file it sooner rather than later. So in which case, latipag yun kung mag-issue ang Korte Suprema o TRO, rescinding order, or status quo ante order baka, dili na gidoon makalihok ang atong impeachment court. In which case, that will delay the impeachment.
2: Ang pamahayag ni legal and political analyst attorney Dale Brian Mordeno. Samtang gila sa Malacañang ang mga pagsupa o kabalaka sa publiko sa sugyot balaod noon sa gipakusgan nga anti-espionage bill lakip ang mga hisgotanan sa human rights ug uban pa nga katungod mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro nga katungod sa mga supak sa nga ipadayag ang ilang mga objection, suggestion og opinion aron mapadayag ang ilang mga mapadayag kalabot sa anti-espionage bill.
4: Marami pong ganyan laging tumututol. Lahat po ang mga batas patungkol po sa ganitong mga klaseng paghihigpit, lalo na kung ito naman ay may kinalaman sa independence, freedom ng bawat kababayan, talaga pong lalabas at lalabas ang mga maaaring magkaroon ng objection. Karapatan po nila magbigay ng anumang kanilang mga suggestion, objection, opinion, at kung anong kanilang maisasuggest, ipalagay po nila sa nasabing bill para po makonsidera. Para ito naman po ay para sa kalahatan, hindi naman para sa iilang tao lamang.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. O karon sa itong Magnum Night Hunter, lalaki aristado human na makuhaan og armas og dakong kunadakong kantidad sa gituohang Shabu ato sa drug bypass operation sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum Night Hunter 23 Kia Abilenosa.
1: Magnum Night Hunter.
5: Balo karon sa binangguan ng usa kay kasudra nga HBI kon high value individual man kining nadakpan sige pagay ng drug bypass operation sa mga pritiba. Gikan sa Drug Enforcement Unit at sa Maya Pasil bring ikaswagan ning atong syudad gingon nga mong dinakpan nila sa pangalan nga si Elias Jaguar og residente sa isgutan pod nga dapit gingon nga nakuha matubag kay si Jaguar og 119.4 ka gramo sa gitong illegal nga droga nga dun nay kantidad nga maabot ngadto sa 811,920 pesos sa gigman nakuha sa posisyon ini ang usa ka kalibre 38 nga giinga armas og duha ka mga buhing bala lakip na nga nakuha sa mga suspect ang usa ka sa weighing scale o mga drug paraphernalia nakip na ang usa ka libo ka peso igamit nga isip pa drug weapon sa money. Ganiman, ang mga suspect nga si Jaguar pabilin nga nagpakahiloma kung asa o kinsa baka iyang kakuhaan nining mga item o kaninga dakong kandidat sa ginawang illegal nga droga. Nining nga panaw na barog na sa bilangguan kini nga si Jaguar o gitak na mag-atawang kini sa kasong paglabas sa balaod ng Republic Act ng 1965. Dangerous Drugs Act of 2002. Sagip na ang paglapas sa balaod ng Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balitagi ka sa City Drug Enforcement Unit. Kini sa Magnum Night Hunter 23, Kia Abilenosa sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Dagang salamat, Magnum Hunter 23, Kia Abilenosa. O karoon sa itong Magnum Power Advisory, Gipay Baloma Konsumante, sa Muris Kuuno nga doon na scheduled power interruption na karong ko na ugmang adlawa, September 25 nito igaw Biyernes, sugod sa alas 7 sa buntag, hangtod sa alas 8 sa buntag. Kinialang sa pag-facilitate sa normalization sa load gikan sa Lagindingan, 69 kV line source, paingon sa Opolo Gait, 69 kV line, ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente, ang El Salvador City, Gitagom, particular na ang Zone 8 si Quito na G. Pilaes 4 o pipila ka bahin sa Lagindingan o Galubid, Misamis Oriental. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ate 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon, may galang balita karong orasa. Giyang ko ni Misamis Oriental, former Vice Governor Joey Pilaes, kagikakurat o kagikasubo niya ang pagbago sa ruling sa voting threshold sa Senate Impeachment Court. Mato ni Pilaes, nga wala na namao ang maong panghitabo o unfair.
3: Na nakurat o na subo ani nga development kay at the outset of the trial, ila namang gi-declare na 1/3 of all the members is 16 required to convict the vice president in this case, and then suddenly ilang gibag-o ang ilang ruling nga hapit na gani mahuman ang trial. This is most unfair and condemnable kay dili man ni insakto nga gahimuon. When you enter into something, you know the rules are clear, and then because you cannot get the 16 votes, you change the threshold.
2: Ang pamahayag ni former Vice Governor Joey Pilaes. Samtang nangayo og pasaylo si Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC Executive Director Under Secretary Renato Paraiso sa mga nadisturbo sa pagban sa communication platform nga Discord, mato ni Paraiso nga siguro nila nga ako ko na ayuhon ang mga apektado kaabag ang mga opisyal sa nisgutang online platform.
4: Kukunin ko na rin po itong pagkakataon na to para humingi ho ng pasensya sa lahat ng mga naapektuhan at naabala ng sa ilang oras na banned ang Discord sa bansa. Huwag po kayo mag-alala dahil inaayos na po namin ang lahat, kaagapay ang Discord. Maraming salamat po sa inyong pag-uunawa.
2: Ang pamahayag ni CICC Executive Director Under Secretary Renato Paraiso. Mga higalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod ng takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasaan. Nanawagan si Cagayan Valencona Villanueva Tagulan Transport Cooperative kon Coffee Trasco nga patasan ang plitihan nga dakong tabang kanila nga mga driver. Mato ni silagan nga kulang ang ayuda alang kanila. Ilabi nga dilita na makadawat gidugang paniini. Nga apektado na sila pag-ayaw sa padayong pagsaka sa presyo sa lana karon.
4: Ayuda, murag layo dili pa magigay na kuan sa kay dili man puntanan makadawat, dili pud pirmi kanang oh. Lagi dumta lang pag mubo sa kuan mo sa kaog increase sa plitihan kay mo gina karon lison man gina ipamubo nimo ang presyo sa kuan nga mo na nailang na kuanan la karon ang plitihan na lang mo tasaan pagang gulgangul pa may mga transport kay wala naman na kami gani wa pila na wa naman mo kabayan na mga bus na mo tungod sa wa na saktong kita.
3: Ang pamahayag ni kani Cafe Trasco General Manager Marjon Silagan, samtang gisusi sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang mga outage allowance sa power plant nga nag-off kon na nag-off grid og nahimo nga resulta sa kakulangon sa supply sa kuryente. Kinihumana sa panawagan ni Senator President Win Gatchalian nga imbestigahan ang padayon nga power supply shortage sa Visayas ug Mindanao. Mato ni ERC Director Attorney Maria Corazon Hines nga gikumpirma sa ERC ang aktual ng outage sa matag power plant sa ilang itugutan ng outage
5: allowances. Kasi tinitingnan po namin why are these generation plants off the grid. Kaya tinitingnan po namin kung ano yung mga rason na yan. So iniimbestigan po namin sila and then we will compare the number of outages with the allowable outages and then titingnan po namin kung lalagpas po sila they could be subjected to fines and penalties.
3: Ang pamahayag ni ERC Director Attorney Maria Corazon Hines. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert. Ating indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gitakda nga magpahigayon na sa dialogo ang RTA sa Cagayan de Oro o local government units sa Opol sa Misur Oriental. Mato ni Paul Mayor Attorney Jay Bago, kakinialayon sa sulat nga ipa-status ko una ang city ordinance nga terminal to terminal ang mga provincial buses o jeep sa syudad.
4: They were able to come up na mag-dialogue na sad again so that they will check per municipalities kung sa ilang proposal coming in Cagayan de Oro para they will act also accordingly. So there's a good, kay we sit down and talk about it. Kay kung wala, presumptively, ingat sila, there was a proper consultation but that was long time ago. That was 2005 pa. So lahi naman, na naman mga PUVs, na naman modernization na to. And we really advocate kaning mas transportation ganun convenient na to ang mga pasahero, so that's why we talk, sit down and talk more about this para mas papakitaan ng solution, not just the traffic but also the livelihood of the drivers, operators, and more especially sa atong mga commuters.
3: Ang pamahayag ni Opol Mayor Attorney Jay Bago, samtang giakusahan ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque nga mihimo og lakang ang Malacañang, ang pagitaon ng pipila ka anomalya sa mga kandidato sa pagka-chief justice. Mato ni Roque ang kinaron mapakalingkod ang buot nila nga gusto og makala may kalabutan sa pagbag-o sa voting threshold sa Senate Impeachment Court.
5: Sigurado po ako ang Malacañang naghahalungkat na po ng baho kung meron pa sa ibang mga justices. Kaya wag po tayong magtaka kung sa kabila na napakalinaw ng lengguwahe ng saligang batas na all means all, two-thirds means all of the 24 members of the Senate, magkaroon ng desisyon sumasang-ayon sa pangyayari ngayon sa saligang sa Senado. Gaya na aking sinabi, ang mga bangag, sinalawla ang saligang batas, sinalawla ang kanilang sariling institusyon na Senado, wala rin silang pangundangan sa lawlain din ating Korte Suprema.
3: Ang pamahayag ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque, samtang sa pagkakaroon wala pa itubag nini ang Malacañang. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Bundag na Pilipinas.
1: Oras alas 4:15. Kala kumusta? Good morning. Bango na kay buntag na. Bango na. Mande may galatong kwan dinhi diay. Sige, bira dia. Oh, bira.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Bundag na Pilipinas.
1: Hoy, bango na kay buntag na. Good morning. Sa ato tanang mga namina may galang may buntag yung tanan. Tugnaw ba karong adlawa? May nato may galang anamo sa may panglawas karong adlawa. May galang lain usab nga atong pani kay sikay. Laing adlaw may gala, pizza 25 na. Sa bulan may gala, sa September 2, 2026. Good morning! Bango na, kay buntag na!
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas!
1: Hoy ka, bango na. Sa makaiksunan ka ng namina may gala, labi na ito mga ibang tugnaw nga nagluko pa may gala, karong brana. Good morning! Labi na sa itong makaiksunan sa itong 80 ka mga barangay sa Lakbayan, sa itong 424 ka mga barangay sa Lawigan, sa Misamis Oriental.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas!
1: Labi na magpransya na may gala itong mga pagpasalamat sa itong labang magkagagahom. Salamat ginoong sa Kristo, salamat Diyos sa mahan anak. Diyos Espiritu Santo, si magyata ka na mo laing adlaw. So pagkatol ka na mo ginoon nining laing ka buntagon. Salamat ka na mo ginoong Isu Kristo ngayong magyata ka na mo sa mga minal sa kanaboy. Salamat yung tanan. Kami po salamat sa mga grasya ngayong magyata ka na mo. Ilabi na sa matag-adlaw ng tanan. Kami sa magampo ang antay mong ibubo ang grasya. Ilabi na niya ito mga nagalisod sa kanaplinan. Ginoong Isus, ang pangindak ka na mo ang antay mong ihatag ka na mo din sa Pilipinas. Ang amo sa katawan, labi na ang kalinaw, panag-iusap, pagsinabdanay, ilabi na sa among lideres, Ginoo. Palayo kami, Ginoo, sa mga daotan, labi na sa among nasud, luwasa ang katawan, Ginoo, batok sa mga daotan, sa among nasud sa Pilipinas, karong panahona. Ipalayo kami, Ginoo, ilabi na sa nagarang dagkong katalagman, sama sa linog, baha, o guban pa mga pangitabo sa among palibot, o gihatag, Ginoong Isu Kristo, ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Among Panginoon sa kanimo Ginoong ang temong kami kanoy hikapon, huwag tangon ang balatian, labi na niyanto mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagariang tamalanan. Hamos sa Panginoon ang Ginoong kanimo diya, Ginoong Isu Kristo, ang temong kami pasalun sa mga salangan kanimo diya, kanimo ingumang kami, anda masalung atos mga kasala kanamo. Kining tanan, magpangayapin kang Kristo, imong bugtong anak, buhig nagari, hando sa kangturan. Amen. Hala, good morning. Hoy, bango na kay...
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Yato may gala mga nagtikongkong pa may gala sa itong mga gwardiyas palibot ha. O so sa mga gwardiya may gala nga nagtulo ang laway mga igsoon na pambango na mo. Yung mga gwardiya may gala pwerteng abdik kagi kay mga igsoon. Abdik may gala kay bisan og talo to may gala makagi silang ilong may gala makamata na yun. Maing hagok may gala pero siyang abdik yapon Magnum Jewel. Kaya pag makagi ng talo to sa mong ilong, makamatami na yun. At tulog, hindi may gala. Hala sa mga gwardiya. Good morning, kentanan. Bango na, kay buntag na.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Good morning sa ito mga pulis. Sa ito nga nagtikongkong pa karong panahon na. Sa mga pulis may gala nga pwedeng sikatag ikay karong panahon na. Tagang ngayon isos mga pulis may gala. Di na sila kasabot, may sure. Wala mo kayo sakto yung upan sa disiplina may gala. Ang laki ka nito mga igsoon nga napay mga kahadlokan nila pero karon murag wala. Ultimo ilang dagko, di sila mahadlok. O, kanagtuo sila, wala problema. Gamhanan ta, kay pulis ta. Alam mo na yung problema, gin mga igsoon, di ako muna itong una-una.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Hoy, sa ato may galang igsoonan sa mga nakilang kamerkadoan. Good morning, kintanan. Pambango na mo kay buntag na, katong mga madali ka sa mga merkado. Ala, hinainan mo panay kay sikay, ha? Kaya hinainan mo panay kay sikay, karong praw na. Para gid may gala sa iyo ta makapalit sa atong mga angay paliton di sa atong mga kamerkaduhan. Good morning.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Yeah, ta maglana may gala na kuno mga luwas sa atong mga balita may gala ba sa atong mga police report, mabuta may gala mga report pero mga Magnum Angie Alzado. Mabuta may gala ang report binagi ni Magnum Jen Luna, Magnum Jan Ramos may zone. Sa atong mga balita may gala gingon grupo may gala ang sa transport strike mga mitabo karong adlang Lunes. Grupo may gala sa COVID Transco. Pantay-pantay gid mo ha, kato mga way motor niya. Tanatawan niyo sa baka kay Night Transport Strike. Gingon may gala ang grupo ng COVID Transco. Ang muduyog may gala sa Transport Strike may gala karong adlaw Lunes.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag.
1: Uban may gala sa Yurida, samtang may gala gingon kooperatiba. Muragwa naman may gala, iya-iya na sila. O kining kooperatiba kay magsikita kooperatiba ang uban halos ga embargoho na kay ta kabayad. Kaya atong gobyerno may gala. Alamulamuhon lang tamay gala, istura na gadaghan may igsoon. Pero wala man yung may igsoon, pakatihan ka lang, wadihay niya. Samta may gala, dugang balita, gingon dakbayan may gala sa Kagindoro. Nangandam na may gala sa Dua ka adlaw nga Transport Strike.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Samtang may gala yung libing sakay may gala. Pagayon na karong adlang Lunes sa Uga Martes. Samtang rugang balita may gala gingon BSK Barangay SK Election. Ang filing may gala sa Certificate of Candidacy karong adlaw na may gala nga Lunes.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Pero yun mo anak, kay gingon pa ni Katsalian may gala nga itong Senate President. Tuwa na kung nga ito na kung balao, bagong balao, may gala sa opisina sa ato may galang presidente, may soon nga mag-postpone sa barangay GSK election.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Sa mga police support, may galang yung patiro sa inyo sa laki na sikop sa bypass operation sa barangay Nazareth. Samtang gikuan nga matulpa nga gidulang siya po may galang armas na nakumpiska. Samtang may galang gingon sa gingon sa may galang matulpa. Abe sa usa, gingon sa Megala, unsi kayro ang ginudanga gipanghiluan patay sa El Salvador City. Uy, mo ba so gimbestigan Megala sa Provincial Veterinary Office mga igsoon, nakakang iro Megala gipang pakaog lanit mga igsoon. Grabe loy kito mga iro. So si ang mga iro Megala sa El Salvador, unsi Megala nang matay o gituhuan gipanghiluan Megala sa mga bongbuang Megala diha sa nasampit nga lugar. Samta may gala ngayon, dua ka lalaki, gikawatan ng motor may gala, nagpakitabang sa atong kapulisan. Sige, nera, kapulisan.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Edam lang may gala, suta sa paglawat sa ato report may gala, unanta paglawat sa kahimtang sa panahon, dili sa atong nakbayan, unanta may gala, ang paghulagway sa atong palibot sa nakbayan, pinagi sa report may gala sa atong kaban, sa paghulagway sa palibot, Magnum, pinagi ni Magnum, Jane Lona, Magnum Jane, kumusta ba ang atong lakas panahon, Magnum Jane, kay murag kagabi, ulan, suswa, wa may undangag ulan may gala, hangtod nagkadlaon, lagatak mang ulan, yan siya chika itong kaban, may gala, pinagi ni Magnum, Jane Lona, kahimtang sa panahon sa atong palibot, Magnum Jane, quiet Magnum Jane.
2: Wala na yung pagulan-ulan nga itong masnatian karong nga tag na magdamadyawa. So kuway kagabi nga 30 gitaong ulan na. Pero karon magdamadyawa, ito nga naobserveran nga mahayon na andagan sa itong panahon. Gali lang no, basa-basa yun itong kadalanan karon. Tungod kay dugay yun na human po no, nga pagulan-ulan nga itong masnatian kagabi. Gali no, pipila ka mga dalan ang not passable kagahapon. So kadi na sa may kauswagan na highway. Pero karon magdamadyawa, maagian na gudyo no sa mga lighter vehicles. Bisan pa man tuhos itong mga motorista. Kagabi, dili gudyo maagian magdamadyawa. Tungod po lagi, kay kalit lang no nga miawas po ng sapang krek may nalang po noon sa pipila ka lugar diri sa siyudad sa Cagayan de Oro kaya na sinatian po nga pagbabaha gawas lang po noon sa pipila ka mga prone areas yun di ini lugar nga pagbabaha magdumadyawa pero yun noon wala mo tayo matikdan po nga mga nangagubuan dapin sa dalan magdumadyawa tugod po lagi kaya hawan man po noon ang atong kadalanan gawas lang po di po pabilin kaya po nga itong maobserveran po nga lima o sa dapin sa dalan magdumadyawa pero wala kini nakapektar sa dangan sa traffic ko ilabi na po no ang muli kay ra po ang mga driver po ang muli kay po sa daplin kay gali kani pidpid dito kay area magdamajawas dili na gyud siya maagian bitaw og kini lugar nga mga motorista tugod po lagi kay mabasa ang gyud sila gilayon labi na nga kini lugar nga daplin pretty taon po nga apay mga lima-lima wala po yung mga pita ano do ba jo wala po yung mga disgrasya nga tapo na matikdan dali wala man ugay sa kadan lugs ng dalan po nga na matigda na karukura sa dilipod gikan sa may CM Recto going po to may barangay lapasan ng atong syudad. Sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa Baita Observisyo, Magdum Radyo.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Salamat din naman ito, Miguel Posokaba, Miguel Pinay Magnum, Jane Luna, sa Baragawang Dinisato, Tro, Miguel, itong Buntag na Pilipinas.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na
1: Pilipinas. Ato sa karawat ito, Miguel, mga bulihan na support na, non-stop, Miguel, mga balita, Miguel, ang tiparangan din ito ni Magnum, John Ramos. Ngayon, Miguel, ang ingon matod pang 21 anyos na laki na sikop sa drug by bus operation. Diya sa barangay na sarit, tingato na kayaan. Magnum John Ramos. John, kuhaan Magnum John.
3: Dakpan sa kapalisan ang usa ka 21 anyos na laki ato sa drug by bus operation sa 15th Street Extension Barangay Nazareth na Cagayan de Oro City. Ang dakpan kaya lamang si Alias Piasal, residente sa barangay Lapasan ng Sirad. Matod sa kapulisan, nakuwagikan sa suspect ang usa ka 9mm na armas, nagingong walay magazine o walay serial number. Ugang pa, doa ka headset sa siya nga nakuha siya ang posisyon na doon ay puti nga kristal na substansya nga ginudahag sa buk. Iba na ba na 12 gramos ang gibugato ni ini wakabat sa 81,600 pesos ang iba na ba ng kantilad. Marikamero sa operasyon ang bypass money uban pang mga butang nga tala sa kapulisan. Posibleng pasakaan ng kaso ang South Tubos Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act kalabot sa legal na droga. Posibleng sabi-sabi matubang sa kaso ng Tubos Republic Act 10591 o balaod bahin sa pagparagiya sa paggamit o armas na walay gingon na walay lisensya ng armas. Sa pagkakaroon na nasa kustudiya sa kapulisan ang suspect alang sa dokumentasyon o gustong proseso. Ang tanga na recover ng mga butang o ebidensya ang ipahilalong sab sa tukmang eksaminasyon alang sa dugang investigasyon. Balita gikan sa Police Station 9 na Nazareth, si Magdumander No. 15, John Ramos, sa walitaw sa Servicio Magnum Radio.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Alright, salamat, salamat na Miguel Pusongkabal, pinagin Magnum John Ramos at nag-contrisatong tulong Miguel at buntag na Pilipinas. Hoy, bango na mo, bango na kay buntag na. Ay magpatunto Miguel sa kabugnas palibot ha. Ako ba Miguel, loko yun, loko. Kay bato pala Magnum John, sus kalami ba kay loko yun. Kay bugnaw kayang panahon. Sige, loko lang mo dyan, pero katong mga naila ko nun, ayaw na magpatunto sa kabugnas panahon, lakaw yun mo. Kay basin og mga late mo, niya di mo makatunga. Lamulamo din, sir. Nagilantan ko, sir. Pagaw ko, sir. Sir, daghang kay rason, may gala. Ang kwamere, may gala. Di na ganan mo bangon kay lami kay katulog, may gala. Kay murag naka sa air condition, mga igsoon.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum.
1: Iga sa report, may gala. Ni Magnum John Ramos, may gala. Standby, Magnum Angie Alzano. Di ni Magnum Jin Luna. Duha ka lalaki, may gala. Ikawatan ko ng motor. Gamay na ba kayo ng kaduha? Taghang kawat, may gala. Uban, di na mo report kay useless, may gala. Report. Di man magkakasulban may galas kapulisan. Piyato sa ngalawa ito may galas pusong kaban. Paglum Jin Lona, Paglum Jin. Kuhayin, Paglum Jin Lona.
2: Ang kamagalalaki ang nagpatalan sa kapulisan. Human kinigingo ang nilakawatan matod pa ang motorsiklo. Ang naiskutan ng biktima na ilang sa pangalan na si Jundre. Nga taga-barangay Puerto ng atong syudad. Di Kabucha, gagi parking matod pa niya. Gawa sa ilang tribuan. Di na sa may barangay Puerto. Agi ang motorsiklo ng XRM o gagiingon. Nga kalit lamang matod pa kini nga nahanaw o gagalino tugod po kina amang kinipit-pit po sa dalan magdama jowa. Wagit po siya nakauna-una nga kini mabiktima gitawan po sa kawatan. Kaya labi na nga narabesukaran po ng ihagi trabuhan. Apan tugod po lagi kaya doon ang maya date pagdaba jowal mauna no nga kining naiskutan tulugan ng motorsiklo di yun niya pero may madungawan kasi syempre katrabaho kaya magdang jowal apat ngon nga posibleng matod pa nga doon ay mihimo no sa pag bantay na gano'n ni po yung motorsiklo tungkol po lagi kay dugay na siya ga parking yung magdang jowal posibleng nga nalabian maka nini pong kawatan ang nakauna-una siya magdang jowal nga oy dali mong kinikawatan o ka na aras gawa sa gate ya way ga bantay so usap po ni magdaba jowal no nakahating oportunidad gito po sa suspechado nga makuha usap ka white o black combination color nini pong XRM nga motorsiklo din na sa gawas po doon sa iha po nga ikitrabawaan samtang sa laing bahin upon ka XRM ng motorsiklo ang nagikawat dito sa may upon sa Miss Oriental diin na nag-iyan hini usa ka kinit at John ikabudra ko magdaba jowal kini siya di ato matod pa kini siya sa El Salvador City City Hall o gali magdaba jowal giparking matod pa niya sa gawas kabahin kalagi ng apply ang naisigutan sa abogang lalaki apat pagkawas tao niya iyahan lang itong envelope ang nabilin magdaba jowal kalagi ng apply tao ng kining naisigutan po niya biktima o niyawa na po nabilin po no gawas lang po niya ito lugar nga lok nga iyang gipatong dito magdam jowa lang helmet niya laki pang puno ang iyang motorsiklo di kawat gitaon ini pumula mailing nga suspektado Pinoy lahat pag ipagitahan ko pamahagi kung ano ba yung mga CCTV nga pwede po nila nga mapiho po dito no kung kisa ba ang mihimo bas pakuha ni ini pong nga iskuna sa mga motorsiklo tungkol palagi kay perwisyo kayo taga opol perwisyo magdaba jowa nga ikaw na siya nang apply ito sa City Hall sa El Salvador tuwas iya nawala na ang ihaplog ang motorsiklo pero kitang hilakan ini kay wapay trabaho kawatan pa ang motorsiklo na iskutan po niya biktima ang asikan at adyan na nota ni ini ang iskutan nga duha ka mga insidente sa pagpagawat ang motorsiklo wa paghihapon na sulbar ang nagkaroon panahon ang magdamsyawal wa paghihapon na trahiso kinsa mga individual nga nagapalayo sa pagpagawat ini po na iskutan po niya motorsiklo o pabilin kining gawas no ni ini pong panahon na rason pagkapulisan mismo sa pagdugang investigasyon talabot ini ang usaw nga matrace sa kinilugang mailhan kung kinsa ba ang nagpalayo sa iskutan po nga kasong pagpangawat.
1: Sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 134, Jane Luna. Sabay taong servisyo, mag-bracho. Salamat, sinabang na Miguel
0: Pusong Kaban, Magnum Jane Luna. Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oy, bango na. Oy, kay buntag na, ha? May buntag. Bango na, kay morning na. May buntag na, may galang. Ato ni, oy, sa ato ni Efren. Good morning, Joel. Nagpakapaka ang signal din sa Punta Gorda Boulevard sa Balingasag, Misamis Oriental. Hoy, matod pa ni Efrain may gala. So, Mina din may gala si Manong Diha, mga egzoon. Punta Gorda Boulevard, Bibo diya, may gala karong prauna. Iga sa report, may gala, pinagin Magnum Gino na, dito may gala sa report ni Magnum Angel Sado kay Gingon. Kato may gala ang Gingon kamatayan sa usaka person ni Department of Liberty nga nadala sa NMMC yung wala ko ng foul play. Amo ba? So, masiguro i-attacke lang ni may gala. Piyaso nga daw ito, may gala, pusong gaban. Magnum Angel Sado, Magnum Angel Gwain, Magnum Angel Sado.
2: Dinas may barangay po na ni atong syudad na si Mr. Elso Lososa. So, gagapon mong good na gidala ang nahisitan niya biktima din sa may NMMC kay nagalisod siya sa iya pong paginawa. So, gikala sa mga otoridad na ang kanipong iyang kamatayon, natural death lang yun. Kaya para po na wala yung mga pagduda sila po yung mga members na mila o kaniman din na mag-ipod mismo siya sa Northern Mindanao Medical Center. Nabugtuan siya ginanawa samtang kini siya gitabang sa tupunin po mga doktor din na partikular na si Dr. Iris Layon. So, giingon magdumadyuan narino siya acute respiratory failure type 1 and 4. Tungod po din eh, second to septic shock, nadala siya din. Apo siya ikanang aning hospital acquired pneumonia. So, nana siya gitagdang mga balitian po magdumadyuan kayo. Nungod na siya, sinta siya sa nalabang po niya pangidaron. So, ikanang sa mga otoridad, din is my view of jail management and pedology nga bisan ba magdumadyuan ng mga PDL, ilang ginangatagang pagtagad ang ilapo din po ng mga ibang bati. So, mga inungkan nga nadala, ginagdang siya din sa mga NMMC. Pero, wak magdumadyuan dugay, nakarusun sa kinabuhi ang mga biktima. So, ilang po nga nag-report sila sa mga station to Cougar ang BGMP representative o ang mga personal sa BGMP nga nagdala din po nga maong ang sindesya si Anya sa hospital. So, nag-iing report sa pagsusi ang ato po mga personal gikan sa police station to Cougar ay po nga nga maklaro kung sa bagid ang nahitabuo dito ilang giiwan nga makonsidera nga natural death lamang ang ikamatyan ini nga si Mr. Absol Lososa. O gato din eh, nagpanayag lang po sila sa pagsubuno kay inay na nagulat na ba po din yung mga members pamilya nga makagawas kini sa bilangguan. Pero karon, makagawas mga gamjewel, pero araw na lamang nakikinis siya ihaya. Mga ito na ito sa balita, gika sa mga police station to Kugot. Kini sa magdumato ito yung Tia Angel Sado sa balita ang Serbisyo Magnum Radio.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Well, salamat din abate, Miguel Posongama, Miguel Pinayin Magnum, Angel Sado, kasi si Report Miguel, oras alas 4.34 na. Bisa ko mong tanda, Miguel, muna itong oras ka nung musaka mo. Ano na sa iyong lakunon, Miguel, hala, pangmata na mo, pangaliko, exercise kamay para musingon sab. Para Miguel, kondisyon ng atong lawa sa atong intero adlaw. Ako sa nabato, Miguel, balik pa kita si Magnum, John Ramos, Miguel, kay Gingon, matod pa. Police Station 9, nagpainom-dom sa publiko, batok sa kawat o pagpanulis. Mo ba? Ano na, grabe na yung kawat niya. Piyato sa arawato, Miguel Pusungkaban, bay, pinagin ni Magnum John Ramos. John, kwa dyan?
3: Mayroon dumaan sa police station ay Nazareth, Cagayan de Oro City, ang publiko. Numagamping batok sa posibleng pagkawat o pagpanulis batok sa kapulisan. Importante ng alerto kanon ay o bantayan ang palibot. Ilag na kung nasa gawas siya o gagantao. Sabi pakita o i-display sa publiko ang kwarta, cellphone, alasuban pang mahalon ginamit. Aron dili mahimong target sa kawatan. Kung maglakamas pa yung aking sayagad o gadagang tao nga lugar o ayaw basta-basta itugyan ang personal na gamit nga ito sa mga tao nga wala nimo, gili nimo kayo. Nagaroon sabi sa kapulisan ng publiko kung adunay kadudahang lihok, ayaw pagduwa-duwa i-report tayo kini sa kapulisan. Busa pa'y magno sa tanan. Pahulati nga ikaw mismo ang biktima, una magmatlon. Pantay ang inyong gamit, ligay ang pagpakita sa kwarta o malon nga butang. O kung adunay makitaan nga gagang liok, isumbong tayo sa kapulisan. Sa krimen, mas maayong alerto kaysa magbasol sa ulay. Balita sa para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Angel No. 15, John Ramos, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag.
1: Salamat din naman Miguel Posong Kapa, Miguel Pinay Magnum, John Ramos. Para gawin may gadi ni Santo, tulong Miguel at Buntag na Pilipinas. So, bango na mo, bango na, kay Buntag na. Ikaw sa report, standby lang, Magnum Lani Delgado, Miguel sa Magnum News Center. Dito Miguel, balik-balik na sa Magnum Jin Luna, kay Gingon. Gingon, Miguel, matod pa nga, doon ako na'y babae, Miguel, o lalaki, nagpakitawang sa kabulisan. Humagitiyo ng armas, Miguel, sa iyang kainom. Kuya kay Miguel, karong panahon na, bisag-asa ka. Sus, bisag-asa, Miguel, nga dalan. Grabe, pagkanan ng mga gasoline station. Mga palahubog, Miguel, katong mga bisyo ba? Gabi gining kalibutan may gala karon kay puno-puno gyud bahala kulan tuwa kay inom lala. Luoy sa tumay galang mga durete kay labi taw nga wa gitaw makaybalong ginikanan kay ang anak eskwela din eh. Tuwa man kay eskwela sa imnanan. Amuli may gala halos ito na sa CR matulog kay hubog kayo. Wa gitay hanaw ginikanan may gala pangitag kwarta para pa eskwela sa ilang mga anak. Pero pagkabot din eh may gala sos ang trabaho kay suroy-suroy. Siya garag libon-libon may galang uban grabing inom. Amo na may galang problema kay kaya sa naon ni mo karon besa gasang kantua. May baglom din lona, baglom din. Guwahit, baglom din lona.
2: Ibo sa pagreklamo sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nailang sa pangalan niya si Introver. Tumang kinigingon niya diunan o karmas. Ako ay galaga suspect niya si Ayan. Ikabot siya magdaba jowal. Gusto ito kini sila lag-inom. Lima niya sila ga-inom magdaba jowal sa diha lugar nga. Pero tinilang lipay-lipay. Sa sila na sa ilabong mga pangandoy magdumadyawa nga kalit lang matod pa nga nasuko ang naiskutan sa lugar ng suspect si Ayan tugod po lagi kay arugante matod pa kay istorya si Jobert kay nalagi ni magkasinabo tugod po lagi kay hubog na magdumadyawa niya ang kinilugar ng ilahapong nga ilahapong pagkahubog kay medyo hubog-hubog niyo kaya magdumadyawa ba maraglahi na mitandakan ko silang una-una
1: rason nga tulo-tulo ng laway sa kahubog oh.
2: Wamagit po sila ni Undang Madam Jowal sa pag-inom tungod po lagi kaya nalingaw pa gin sila Madam Jowal taliwala man nga ang duha nila kakauban na splak na gin Madam Jowal ba kalabitaw nga ni dungo na lang gyud tungod po lagi sa perte na kahubog so tulo na lang sila ang nabilin Madam Jowal sa pag-inom-inom so diha lugar nga sila tulo ang nagpadayon sa pag-istorya na suko si Aya tungod po lagi kay arugante matod pa kay istorya ni Suda sa Jowal dili matod pa mudawat po do nga sa ilahapong nga tanan Madam Jowal at na po sila yung mga sidad lugar no nga mahimo pong bulambo po sila hapon nga kinabuhi kay lagi matud pa si kanini si Ayan Madam Jo sa matud pa kay siya ka negosyante matud pa lugar po niya Madam Jo nga amaya lang matud pa siya po no nga tan-awon po lugar nga maayong ehemplo tugod po lagi kinakapalambo sa siyang kaugalingon po nga negosyo apat matud pa ni Jobert kay dili man ang ipasikat po no ang iskutan po lugar nga negosyo kay negosyo ra na so usa po ra no sila hapon nga giistoryahan Madam Jo nga nalagot si Ayan kay lagi arrogant kayo nga girara matud pa ang ihapon nga negosyo diin ni gilayon ang pagawas pero karmas ang nisgutan po niya si Ayan Madaba Jowal umihimo pa kinino sa pag-alasong tungod po lagi kay gusto matod pa niya kapusulong si Jowal tungod po lagi kay arugante o salot matod pa siya ang pananaw ang nisgutan sa lugar ng lalaki kay lagi matod pa po diin po lugar si Ayan nga gihaguan matod pa niya ang pagtukod siya po negosyo o dili kini ang ayan tawagon o graso mubo rin kayo nga mga istorya Madam Jowal apan kini nagresulta gidoon no, sa pagpagawas po siya pong armas o pagpanihon po siya pong higalang ayara pong kainom Magduba Jowal tungod po sa mga insidente gilayon usab nung nga nakamata ang ila pang duwa ka mga kauban pero tungod talaga nga way igong kusog Magduba Jowal ang usa na talo usa nila kakauban ang mihimo sa pag-aparta kanila apan tungod talaga kay kusga na Magduba Jowal tungod talaga kay parehas na init ang ulo niini po nga biktima nga si Jobert o kini po nga si suspect po nga si Ayad matud pa no nga mi kasama tud pa ang naisgutan sa lugar nga suspect si hapong armas rason nga miloko matud pa si Jobert po dito po sa Dapren Magduba Jowal tungod kay bahablo kini nga mapusilan o gani Magduba Jowal na wala matud pa igong lisensya ang naisgutan po lugar nga si Ayan sa pagdaladala ni inipong armas tungod po lagi kaya dili kini konektado po no sa hapong trabaho kay lagi negosyante siya Magduba Jowal nakasagara mong gitpod no ang lugar ang kinanglan matod pa nga naagid kay mga lisensya kalabot po din kung dili po lugar yung related ba sa iyong trabaho ang imong paghupot po sa armas ikabot siya nga dili matod pa kini sensyado ang iskutan sa lugar ng armas nga iya pong gidaladala o galinaw mi si Bato po sa tragilayon ang iskutan sa lugar nga si Ayan tungod po lagi kay mihimo na sa pagpanawag po ng pulis ang ilaha pong usa kakauban ng Magduba Jowal tungod po lagi sa mga insidente ang mahagap po sila magpusila nung kung silang tanan dito Magduba Jowal tungod po lagi dili na matutang makontrol si Ayan sa iya pong kahubog o gali Magduba Jowal no sa iya pong kalagot gato po kang Jobert tungod po lagi giinsulto matod pa ang iya pong gipatukod ganigosyon no sa niini Magduba Jowal ngayon nga doon ay dugang operasyon po rin paghigayon Madam Jowal tungkol po lagi illegal matod pa ang pag-report hindi po nga suspect kasi ayan si hapong armas sige daladala pag inyo gigamit nito po si hapong mga kainom atol po no sa ilahapong yung session po nga napahigayon din na po mismo malay nini po nga si Mr. Jobert diya sa may barangay Lapasan ano tani ini Madam Jowal ang isigutan ng suspesyado pabilin karong gawas noon huwag nagtago-tago Madam Jowal noong man sa insidente nga kini sila nagkalali sulod sa pinag-anan nini po nga biktima para sa buntag na Pilipinas kini si Madam 124 Jane Luna sa may taong servisyo Madam Radyo.
1: Alright, salamat. Jinabat na Miguel po sa kaban pero may gala ni Magnum Jane Luna o Gas Pragual din sa atong tulong may gala itong ato may gala nga buntag na Pilipinas. Oras, alas 4.41 na. Balik-balikan na may gala sa Reposong Kaba. Pinag ni Magnum Angel Sado. Gini may gala nga kay Gingon may gala matod pa. Doon na may gala ay Unsi Cairo. May ang Provincial Veterinary Office may gala naglusad og dugang investigasyon Loy kini mga iro may gala diya sa El Salvador, unsi kabok, sos gipanghiluan may gala, giblanitan may gala. Loy kay Megson, lanit ang gihilo may gala din mga iro in town. Piyasa na ba, tinupusok nga ba, pinag ni Magnuman Jalsalo, Magnuman si Quaid, Magnuman Jalsalo, si update ani.
2: Sa mga dumiyon na nasa-render na ang investigasyon sa kumapasaya gikan na sa Provincial Veterinary Office kahit ang gitan ini nga kalikalit na kamatayon ini umayubay na ba sa mga binuling mananak din na sa mga barangay Bunbun na mga barangay Bulubulo ang Sabro City, Misamis Oriental kini umayang gituuhan na gipang hiluan ang nahisgat ang mga iro tungod din eh dalingan po na midalikin na kumapasaya gikan sa Provincial Veterinary Office aron maglusad ang investigasyon sa kadudahang mas poisoning sa mga iro uga nagtungong lamang kinino ang mga kalihukan sa pagkuhugtok ng impormasyon ng ebidensya aron masuta ang sinuod kay Dungdan sa pagkumatay sa mga iro aron matabangan ang mga apektadong pagiya nga sa mga kahayupan nagsada ng koordinasyon sa mga lokal na otoridad o mga intundan nga ahensya halang sa hustong pag-imbestiga ang nakitabo ipon naman sa adang sa napet honest sa magpubiling mabinan tayo uga responsable yung dapat sa palatimahan sila mga binuhi dahil report sa mga otoridad ang bisan unsang kahimta na mahimong makadaot sa kahimta sa kalung kaluwasan sa ilahang mga nanap pero man magdumdol na nai labi ugin po na to ang usas mga kaninga nakabantay nini po nga maungat pang itabo uga ginayon po siya po magdumdol na mahimong po sa pag-report natubod sa tuha ng mga natubod sa pag-report po ng mga otoridad mahimong dahil sa ginayon ganito sa gatuan din sa mga dumdol sa mga presensitinat na lagi kay ang nahisgit ang mga iro nga namatay daghan man kaayo okay masasya niya na ato nini po nahisgit ang niya sa niya resident sa magdumdol na siya no ang pangunay sa pagsalubong ini nga na sa ulti ka mga ito na nangamatay
1: kanyang mga iro nga nangamatay lain-lain tagiani magdumanji
2: masaligan lain-lain tagiani
1: Samo lang ha binatong usala ka tagiya kay Samo nanabi at may kuwang kairo kining napulo ka buok among iro. So kaning unsay nga nangamatay nga gihiloan lain-lain ang tagiyan ni sa mga kato mga latagaw nga iron ang ipanghiloan.
2: Ang ato na karon ng Joel matutani mama Jessery di Kamon Tertulin ilang iro na matay na ilang sa silingan po nila ng matay yun nung nagpoy ka na ganyan mga lao nga iro pero di maninun kayo ka ng parap yun mga iro mo ng Joel kay di man daw ko nga ginahatiman po ginahatagan po dito sa kaos lagi kayo isa na siya po ka kaninga magiluloyon animal lover kung siya po magdumdjowa si Mama Jessery Portulin so gani man sa yapong pamahayag itong pakiginabi nga ito kaniya na siya po mismo said no nag na siya mga pagduda na ay individual na yapong gituha na may himo po nini pero hindi mo siya gusto po magdumdjowa na mamatangin kaya rin bagi po nakakita na wala po direkta na nagpatima po ni witness na nagahimo sa paglantaw diya lugar nga gipanghiluan kinipong mga biktimang iro nga gituhan makatungusa ka kanyang sinuto sa plastic na kanya pansit ibutangan o blanit o ba mamatutay nung dan sa kamatayan po ni inipong nga mga namatay na binuhin mananap din na sumaya bulubulo dan ang bulubulo sa mga Sabro City ni Samis Oriental at ito po binawa si Ma'am Jasuria Petulin magdom at Jewel Lokay matit palagi sa itong Provincial Veterinary Office na ilagi po nga hinabi po si Ma'am Jasuria aron po siya masaysay kung sabi niya na matikdan kay yun siya sa gabi ito lang kanoon siya gadunay kanina pag-pagod sa mga iro pero ano man ang nawala din pagka punta nga ngayon mo yung nagsugat sa yung pananaw at mga nagbulid ng mga mananap ano si Ma'am Jasuria Digawan ko itulin o sa mga residente tagiyan ni nga namatay nga iro din sa may barangay Bulubulo Salvador City ni Sabis Oriental.
4: La size pasado na mahog ko. Ngayon pa ang mga iro kay Mutang. Actually, yun, ang akong iro isara kong kapon. Ang kanang uban mga astridobra na sila, mga kuan ba, mga astridobra na sila. Hindi. Mm. Siyempre, kita kay dog lover bisag wa dili ato ang iro bahugan gid nimo din pa na sa una karon atingala ko ma'am kay paglingaw na sa palibot lang iro di ra gud sa ko andi ra gud sa ana among palibot nang gidya ka wala bayag kaon namo kung silingan na mahugpod ila po nang ginabahugan dako may matang iyang iro karon ma'am kay tingkatulog na alas 9 na natingala naman ni kaya nga akong mga hiligtan sa likod. Ikuan, saba kayo. Saba ni kayo, siyo pumadlong, ito siyo pumadlong, siyo, siyo. Pura nang dihapon. Di bangon ko akong dili ko sa portahan. Nagkirig-kirig man tong isa, tong iro sa mong silingan. Mga alas 9 na.
5: Okay.
4: Tingkatulog na ba yan? Hindi ko sa kong nga silingan nga sa mong compound, so sa ko pa sa mong compound ba nga gipoyan nga balay ang ayuta yan ang ko nga oy pang mata mo kay ang naay itanghil ang itanghiluan ang iroon nagbula-bula ang baba so nanggikalat naman ma'am dito sa pika abot na sa basakan.
1: Mm-hmm.
4: Pasti naman tong ako ang iro gid ang ako agyod nga katong nitapon nga dako kaayo na apil naman katirig-tirig naman di ingon ko nga kinsa may nanggihiluan eh na karon po damang silingan gilantaw po nila kung unsa ang gipakaon nabay gi yagyag na pagkaon sa kanini ang dito sa basakan.
5: Mm-hmm.
4: Wala man sustag pag-iili sa katong banas ang silingan kay naaman nakabutang sa sandubag na pula na ipansip niya gituyo ba og kanang apli wala gigisi gibuklad gid ang katong kuan mang ba sandubag na ibutangan sa pagkaon nga pansip.
5: Mm.
4: Siguro naa dito ang hilo nga gibutang kay tingnan na naman mi kay dali ra kaayo pila ra ka minuto gid ma'am dali agi kaayo ma'am.
5: So pila ni sila tanan ka iro ma'am namatay
4: gabi ang actual gid nga nakita namo is 8. Pagkabuntag dayo na ay 3 nakita na pud namo kay ako mangipasuroy ato sa among silingan pangitaon.

0: Kauban na siguro itong gabi, kagipangita naman na mo pagkabuntag, papangita na po sa mga bata. Nakita naman karong buntag nga na ang tulog kabuk, nagboyod na po.
1: Hmm. Okay.
0: So, kauban na dito sila, kasi sila naman itong grupo.
1: Okay.
0: Ganaan nga ito ganina ang taga animal welfare o katong sa taga province ko, ganaan. Hmm. Ito nga, among na kuana lang di ba na pagiinayan nga bagong nang anak lang duha ka
2: split 500
0: duha ka adlaw ika nang anak patabuok ang yang bibi
2: yawat
0: nga ga isuon na kun ako gabi nang uy ka nang itatog inayan na once na madidi atong uy bayak ayo.
1: Ma'am, kani sila nga mga iro nga namatay no nga gipakaon og pansit na namo yung mga gituuhan nga posibleng ni tuyo no og paghiloan ni nila.
0: Ay, pan ma'am, ani na hitabo ma'am. Ni tuyo gid ni ma'am kay ano. Before pa na hitabo gabi mga 3 weeks ma'am. Nakapatay ning inayan og ato tam silingan. Dili sulod sa among compound sa Pikas ra nga koral. Wa kabuok pa to. Na daana siya nag bagot-bot, kinsa daw ng mga iro. Imon ko nga, dili man ako, mga, wala na tag-iya, pero ako lang ginabahugan. Pero doon ko kaya, wala sila'y amo. Ginapakaon, ginapakaon lang na ako. Sige, yoyo, sige, yoyo. Anto, nahilom, nahilom. Nagabi, imo, naman dito'y nahitabo, ma'am. Basi mm-hmm. Kiplanuhan ako siguro daan niya. Ang tabo, pabalo. Mga naman to, pero wala ko na yung nagtumbo ko, tao, kundili. Kato lang nahitabo sa katong patong ang gipatay duha.
1: Okay.
0: Kaya mismo ako noon ang din ko nga na gipatay atong kuan, puti nga inayan. Inyong pato siguro to, kaya nakasulod ang mga iro diha, anak ko.
1: Mm.
0: Wala gina, ang karon nga nahitabo nga katong kanang umsi, ang walay labot na damay mo. Mm. Nadamay.
1: Ang katong pansit, mm-hmm. Napay nahabilin ato.
3: So, mao na magamjol na tipik sa mga pumayag, yung Ma'am Jessery, kalabot po
4: niyo. Oh, so, ilang gituan, magromanji, katong tagias pato, kasi ba tagias pato niya, kaya napata, namatere, inayan sa pato.
3: Ang katong inayan nga iro, mo nakapatay sa katong pato.
4: Okay, kini mga iro, murag isabda na to, mga latagaw ba, nga, agbuntag, manago, kay init kayo, pagkahagabi, hapon, diyan na sila magduados, basakan. Okay, usay, siguro na purisyuan yung tagias pato niya kasi tagias pato, may ilang yung dudahan nga kining tagias pato niya nga yung pato do kabuk na matay, may ilang yung dudahan nga posible may naghiluan yung unsi ka mga iro. Siguro ang ilang tirahan na to, katulang mga siguro nagpatay, pero nangaon man tala, nagbahin-bahin mga iro, di huro silang patay. Magdumaan siya.
3: Walang kinamagigil na mula sa ganang masakre lugar sa mga iro. So mass poisoning ang tawag matupa sa Provincial Veterinary Office yung ilang kininyagi imbestigahan. So ipaglubong naman inoon po nila po ng mga juhan ang nahisit ang mga namatay in taon ng mga biktima ng iro. Kanino, lalaraksid in taon ng mga biluhi din sa nahisitan po ng lugar sa Misunto, Barangay Bulubulo, sa Barangay City, Misamis, sa Oriental. So alam po din eh, ipinagluwan po sa City sa Provincial Veterinary Office na magiging po nila po minsahe din po magdumjol na sa ilahap kong gipagawas na ilahap kong kaniling investigasyon na nag-ayon po sila na sa pagpasabot nito sa publiko. Uh-huh. Na doon na di ay bago ng mga tao ngayon sa pagpatay sila po rin po mga mananap. So posible na ko na mga maglanggo kung panlita na doon na po yung mga mapapatunan niya nag-imo ni ini. So ayun nila nga ang mga katawan yung magpasipala pang dao, tinuyo ng pagpatay sa mga hayop, mahimo mag-atubang legal na kaso ubos sa Animal Welfare Act of the Philippines kung RA-8485 na yaminda po sa RA-10631. So ang mga mapamatudan niya nakalapas sa nahimong nahimong nakalapasan kalabot po nini po nga maubalaon ano na isilot o nga multa nga pag-atubangon ay kaning pagkabilanggo sumala sa gibugaton po dahil sa ilahang nga kaso. So ginadating ang uban ako ano na po nakitaan po nga sasama ni ini ng mga pangitabo or nakitaan nga animal cruelty i-report po din na po sa itong Provincial Veterinary Office sa lalawigan sa Misamis Oriental. Balita gikan sa Provincial Brasog sa ito pong kaniya residente din sa Magragay Bulubulo sa Barangay City Misamis Oriental. Kini sa magduhan ito yung tiki Alasado sa
5: palitaw
3: servisyo Magnum Radio.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Alright, salamat na yun naman na Miguel po sa kama. Miguel, pinagin Magnum at Alasado. Kung si Miguel Akairo, pero gidudahan Miguel sa mga tao diya sa Bulubulo. Katong tagias pato. Katong kay Pulmero, kapagutbot kay Empato, gipang kaon Miguel sa Iro.

0: nalatagaw. Pagkagabi, may gala. Kirig ka balospon, may gala. Kirig-kirig sa mga iro, mga igsoon.
1: Buntag na!
0: So, gituhuan, may gala. Nga, ang ipoy na pagtuo lang. Huwag sa kita. Pero, huwag may laing nasukos iro, may gala. So, gituhuan nila nga basin, may igsoon. Katon tagyas pato, may gala. Nga, doon ay pato duha kabok na nga matay kay kiit sa iro. Mao, may gala, ay naghilo, mga igsoon. Sa ilang pagtuo, may ilang pagduda. Mao ay naghilo, may gala, sa mga iro, mga igsoon.
1: Magnum, buntag na!
0: So, munang gingon, duha ang pato patay, unsipod kay iro, kabalos po ng pato, may gala, unsipod kay iro, may gala, nangamatay. Kaluoy ba kasi iro, may gala? Amo na yun daw, mas may pa mamatay ang pato kasi iro, mga igsoon. Anyway, sa parang kualitin sa ito, may gala, itong buntag na Pilipinas, itong balik-balikan sa may gala, dinita sa Magnum News Center. Pinagin, may gala, ni Magnum, Alani Delgado, kay gingon, may gala, ang nasangpit, may gala, nga balaod sa pag-postpone, may gala, sa barangay SK election. Tuwan ako noong may gala sa lamisa ni Presidente Bongbong Marcos. Lumpat-lumpat na may gala katong di ko sa katong election kay matubala. Ayahin ni, kaway gasto. So, ayahin ni, kay katong wa malipay na to. Ate, sa pasensya sa mo, kay panayon pa man may pengo sa 2028. Agoy, biyato sa nga may gala. Si Magnum Lani Delgado sa Magnum Center. Magnum Lani, quiet Lani.
2: Yes, Magnum Jewel, no, dito ka Magnum Jewel sa kaning kalabot na gyan niya pag-postpone sa barangay o guest key election Magnum Jewel. Gibod ako ni Senator President Sherman Gatsalian nga napadala nila sa Malacanang ang enrolled bill sa subject sa pag-lugway sa terminus sa barangay o guest key officials Magnum Jewel o sa pagkaroon. Wala pa po gikabuti ang gipirmahan na ba o wala pa sa Presidente Magnum Jewel, pero wala pa ni pirmahin Magnum Jewel sa Presidente kay kabuti ang Magnum Jewel nga. Tantang parami pa pagpagulat po karon sa COMELEC na kung pirmahan ang maong kanilaging pagkapospon Magnum Jewel.
0: Oo,
2: so karon wala pa gintay kuhan Magnum Jewel kung karusan ipirmahan sa itong Presidente Magnum Jewel, no? Kay gilatan man po ni karon Magnum Jewel.
0: So, pero, muna gingon Magnum Lani nga lugar, nakaabot naman sa opisina sa presidente, sa iyang lamisa. Aba, sige, pirmahan na na. Usahay lang yung mukalit din nga, pospo na kay nanamay balaod. So, iyan lang pirma. Wah, siguro, karon pirmahan to. O niyang gabi, ibabalita na lang siya. So, at meaning, 90% na nga mapospon yun ang atong barangay eleksyon. Kaya na naman, gidali man kayo nila ang balaod noon dito sa opisina sa presidente.
2: Malagi na Magnum Jewel. Muna po nang giulatan sa COMELEC Magnum Jewel nga kung mahimo nga kanang doon na
0: naging
2: decision Magnum Jewel kaya para lagi kanang nisipat. Palayin mapunag ilang pagpangandam karon Magnum Jewel kaya doon na lagi Magnum Jewel. Ang labi na gina filing sa kanina si karon September 28 Magnum Jewel. Muna ilang giulatan karon Magnum Jewel kung mapirmahan na sa presidente ang maong pag-uktaba lagi sa BSK election Magnum Jewel.
0: Okay, eleksyon na ba? Oh, eleksyon, kining filing na sa COC karong Lunes. So, possibly within this day, kining karong adlawa, unya ugma, wala na na, basing manaon sa lang lugar postpone na para di na mahinaya katong uban nga nag-prepare na, nga mag-file silang COC karong adlaw Lunes. Ilang, atong atangalan na kay tuwa na makasupisina sa Lamisas Presidentes Pilipinas, amang balaod, so pirma lay ko lang, pilari pagpirma na, dali na kayo. O, so mga importante diyan nga naibalaod. So, importante sa ato mga kaigsunan, katong mga lugar, mga Lastermer, halapagambak-ambak mo, paglipay mo kay imbes mga wala na mo sa posisyon, nalugwayan pag yun mo. Katong sa mga kwan, katong gusto mag-opisyal, watuat na lang sa taas sa 2028. Pila naman na mga kaigsunan, masarili lang ka mamatay, makaabot lagi ka niya, di ba? So, muna andagan. Anyway, so, sige, salamat ba yung Magnum Lani?
2: Samtang din sa Magnum na Jewel, no, din sa itong kanilaging El Nino Magnum Jewel, nagpasidaan ka ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa kalabot sa padayon nga pagkusog lakawon sa El Nino o mahimong very strong category Magnum Jewel na masiltian sa nasod sa mga musunod nga bulan Magnum Jewel. Tungkol din ni, iawag sa Department of Science and Technology kung DOS si Secretary Renato Sildim Jr., ang lokal na pagagamhanan nga pangandaman ang grabing epekto ni inilabi na sa sektor sa agrikultura. Kung nagisiguro usab ni Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel Servando nga padayong nakabantay ang ilang ahensya sa kondisyon sa El Nino ug padayong magpagawas og updates kalabot ni ini Magnum Jewel. Ano tini, lauman gapon nga dunay pipila ka lugar nga sa nasod ang makasinati sa pagbundak sa ulan tungod usab sa mga gilauman nga mga bagyo Magnum Jewel nga moigo sa atong nasod.
0: Okay, so ang uban mingon nga wa siguro kay gabi mga ulan no kada gabi man kay lang murag ni abots kadlawon ng ulan. Pero di pala siya maok. Kaya nagay kaming may galang nga super El Nino. So walay kumong mangandam tayo, labi na sa mga mag-uma. Kaya ilang panabana gani, mga Oktubre, Oktubre, November. Kana may galang, murag init nagig ko na, paing ko na dahil sa 2027. So sayang atong prinsipyo, laman no. Pero kini may galang El Nino, plus sa dunay pagulan-ulan, ang may tabo din sa atong palibot. Sige, final report.
2: Gikan sa Magdum News Center para sa Bundag na Pilipinas. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
1: Magnum Bundag na Pilipinas.
0: Right, salamat, salamat, Miguel Posongama, Miguel Pinay, Magnum, Lani Delgado sa Magnum Center. Sa Alto Bragoan, pag dinis atong tulong, Miguel, atong Buntag na Pilipinas. Hoy, kagayan di oro, bango na kay Buntag na.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik-balikan ito, Miguel Posongama, Miguel Pinay, Magnum, Jin Luna, Miguel. Kagingon matupa ni Jin Luna nga, gingon matupa. Tanahan ito, Miguel, kay Luna Kunoy, matupa, mga, doon ay babae, Miguel, kabaligya o food package. Pamaligya. Pamaligya food package, may reklamo man, kulang-kulang ang pagkaon. Kala sa iyang customer, kulang kuno may gala sa bakana bisig ikuan may son. Labato tar po sung kabal, Magnum Jane Luna, Magnum Jane, kuan Magnum Jane Luna. Sige, sige, be.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Ika may guys, standby, Magnum Jane, kaya balik-balik ka ta, plasta lang sa dia, dinita sa may gala sa report sung kaban. Yan na, ready na, Magnum Jane Luna, kuan Magnum Jane Luna, kuan.
2: Yes, magdibadyo wala ng reklamo ang usak babae o man kinigiingon nga kulang-kulang pa.
0: Kulang-kulang. Dili nang kulang-kulang nga nai di princess utok.
2: Nay ubod ang kulang-kulang.
0: Oh.
2: Magdibadyo wala ng kulang.
0: Kulang siya o kulang o.
2: Nadawat po to nga food package ko po truck up to motor sa kini ka mga patahi lakit na ang prutas ug iwan po no ang uban pa nga mga pagkaon magdibadyo wala ang amot dito kaniya lima ra magdibadyo wala no niya ang kapaila niini lugar nga nasuspetsado kasi lala nga karon sikat kay sa social media tugot pa lagi kita reklamo kita siya Magdum Jowal tugot po lagi sa kulang po no nga mga pagkaon nga iya hapon ginapadala unya ko mag-order po siya Magdum Jowal sa uban po nga mga food package po Magdum Jowal iya dili matud pa niya bayran so naapon siya nila nga pamagi po no sa pagpangilad Magdum Jowal ang isa sa lugar nga babae nga sila la pero kanon ang gireklamo nga to kaniya kay lima ra matud pa no ka pagkaon ang miabot dito po din sa may barangay Biabo sa atong syudad nga to sa big deal nga nag-order ini nga si Nisi ikabutsak Magdum Jowal nga nag-order matud pa ang big mga si Nisi o lima ka mga pagkaon nga putahe kuna mga pito ka mga putahe gid Magdum Jowal pa ni abot dito kaniya lima ikabutsak pa ini pong suspect kasi lalab nga wait lang gid diha ma'am kay padulong na akong bana pasabot ani Magdum Jowal wala nilagyan over sa lain nga mga rider nga mga dili nila kaila ang isgutan pud nga pagkaon nga kurat ani isgutan pud nga biktima kung wala nilagyan over sa lain nganong kulang man gid siya kay balik-balik ko no mag-ihapila ra bitaw pag-ihapan ang pito Magdum Jowal sa muta ni nga lima ragyon ang niabot ka to kanila ikabutsak na nga ang prutas o kulang matod pa ni ini Magdum Jowal kaya ang kinilugar nga adobong manok
0: huwag yung mga
2: spaghetti
0: o
2: kaya food package
0: spaghetti ha.
2: Oh, spaghetti o adobong manok ang nawala Magdum Jowal. O galino na suko tawon kini pong biktima nga si Nisi kay LTI ayaw pa niya na ibawaan nga kining suspect kasi lala Magdum Jowal kung pamaligyang food package mangingilat bandining dako
0: ayay
2: kay gareklamo ni karon nga mulupi umatod
0: pati isinga lana
2: kaya lalab
0: lalab siyempre do
2: wala siya pangalan wala siya apelido siya hanga
0: si lalab lang lalab
2: sa iyang Facebook.
0: Si Lalab, oh.
2: Oo. Diha matutpagin na siya nagpuyo sa may barangay Bulwa, Magdum Jowal. Giingon nga diha matutpagin na ginakuha po na nisikutan po nga pagkaon. Napoy uban Magdum Jowal.
0: Subalik, kini siya. Ang trabaho ni niya, mag-supply ni siya ang lugar magpalit ka abag siya ni. Mag-kitirin na siya.
2: Naragin na Magdum Jowal.
0: Pero mag-deliver niya po siya, pero kulang lang.
2: Mag-deliver siya Magdum Jowal pero dili sa inyong sabot.
0: Ah, okay.
2: Sabot oh. Magdum Jowal no kay bispito lima ra ang hapong ipadala sama dinhi walay adobong manok walay spaghetti. Nya usa pud ini Magdum Jowal na pud siya lain pud nga issue Magdum Jowal tapos kinag order pud ni siya ud full package ga worth 22,000 pesos gahapon aton ning nabalitaan no tungod pud lagi kay wa man dinhi siya nibayad. Si hapong nga giorderan Magdum Jowal nya usa pud ni siya karon no sa sikat kayo karon sa social media tungod pud lagi si hapong himo pud nga pagpangilad dunot an ini wa gyud dali pay tao.
0: Oh, no, nabay dagway niya na may nang mga mangingilan nga mga nakadagan na biktima atong ipost na sa para mailaba para pa alam mamarili siya to so at least kung na makik-transaction ni siya so wala na mo lugar mo sakay kay aron wala na mailad bang no ma Jane
3: Pero wata ka prefer siya pang dagway magdumal.
0: Ah, silang, oo. Pero ang lalaw, ang ngalan niya, lalab.
3: Kaganina mong good magdumal, Joel. Mihangyo na, no, ang iyang pagigsoon sa comment. Kadili na lagi batot pa mag-post po sa social media. Tugod pa lagi kay nakabati, batot pa o depresyon. Ano is tutan nga babayo? Galing na naamong.
0: Sila lang?
3: Siya cancer, oo, sila lang. Uy. Na depressed na magdumal, Joel. Tugod pa lagi, no, kay daga na kayo, gipistahan na siya sa social media. Tugod pa lagi siya pang gimo po nga pag-pagilad niya. Naamotot pa siya mga alibay magdumal.
0: Depression sa mata niya.
3: Siya, oh. Hindi matod pa siya makabayad pag doon siya wali ini lugar niya ordinaryan nga mga produkto tugod po lagi kay naa matod pa siya cancer so usap po nito siya po mga alibay pag doon siya wali nga gisuportahan po siya
0: ay nagtuwa na kay na kay sakit ano mangilay po man ka magampo ka di ba maayo ka sakit ang ilad naman ang kanil hidugangan ni mo sakit nga cancer.
3: Pero oh. Kani magdamjo wala oh. Doon naman to mga edited photos po niya nga iyang ginasend nga dapat siya mga kliyente nga pasabot nga nagdaot gyud siya magdamjo wala tuwa gyud siya sa ospital. So kali na tuo po kani mga kliyente niya sige magunya unya uno ang bayad po magdamjo wala moto nga dito na sila no tipok-tipok og nagtuo gyud sila nga scammer ni isgo sa lugar kay ilang gyud ra tanong niya magdamjo wala katong makakita nini po nga food package nga la magdamjo wala no nga mulupyo man tud pa kini sa may barangay Bulwa daghan man tud pag reklamo niini tugot pala kay kun dili kulang ang ipadala nga food package magdamjo wala kun siya mag-order po the food package kula ako dili matutakin niya mabayad po nga tupod sa iha lugar po mga ginapalitan ng mga kapwa gaya po niya mga online seller po sa social media dito din ito ni duwag episodasyon na ipahigayin na tupod po lagi ipablatter na ang isputan po lugar na mabaligyaay po nga pagkaon na gumajawa tupod po lagi siya po ginihimo po nga pagpangilad na tupod siya ang isig katao para sa putag na Pilipinas kini si Magnum Hunter Duty 4 Jane Luna sa bitaw ang sirpulsyo magbradyo
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat din naman ito, Miguel po sa kaban. Pinay Miguel ni Magno, mga Jane Luna. Bante-bante naman, Miguel, kabasig sila alap, Miguel, mag-ingunasap nga, magwangko, supply. Oh, so diba, si minsan, ako na siya sakit. Bahala na maging sakit ni mo diya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Napakay sakit, kung tinood na, basi nung iilad sa nimo mga tao para maluoy, niya ikadog na isakit, ayaw, pagpangilad, pagpakitabang. Kaysa ilaron pa nimo ang nasangpit ng mga tao, di ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa tulong Miguel, itong buntag na Pilipinas, Miguel, itong oras, alas 5:05 na.
4: Oras, hatod ganato sa Jugs Commercial.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
0: Tas bang imong blood sugar nakabay diabetes mo ni ang tubag sa imong balatian DTX 500 and DTX 500 dunay tulo ka anti-diabetic properties charantin nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar og apil na ang polypeptide nga mo mupaspas sa produksyon sa insulin DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay na pagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindoro og Misamis Oriental paimod ni usab ang ilang libre
8: ring check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na o Mighty C!
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar level.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
0: Oras sa alas sa 5, Jess na.
15: This time check is brought to you by Caress. Alagang panatag with Caress Adult Diapers.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas! Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pag-inapit na sa panagkabantin sa atong atrome galatong buntag na Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Hoy, gitiko, ati Kong Kong, ati Kong Kong, papa mo? Hoy, pangmata na mo di, hoy, pangmata na mo, kay buntag na, hayag ng kalibutan. Grabe, ginumigalang ulan, kagabi, may gala, mabasa, mga egzoon. Lagi mo magpapasa kahit akahang mga kitabukaw, may gala, kanong panahon na. Kaya din yung Magnum Joel, matupan ni Gloria, may gala, mugot. Magnum Joel, mirisi, giluhan ang ilang iro kay Dinisamo, sa among silingan, ang iyang iro, dili kahiktan, dagan ko na napakan. Malibang, ako'y ginoko. Ang iro magun, may gala, bisag-asa lang mutuan, mga egzoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pwede nga po, Merisi, may gala, kaya kanang irob, sige nandang na, pero makatabang mo na siya, pero dapat hiktan gina siya. Diba, hiktan gina may gala, kay delikadong rabies may gala, kanong panahon na. Mamulang gina, may gala, nga, sa El Salvador, 11 ka mga iro, may gala, ang ipanghiluan, mga egzoon. Amot ka, may gala, kato si Manong, ang tagyas pato, baba kato yung naghilo, kay siya na maging napasuko, kaya pato, ipang kubkub, may gala, sa mga iro, mga egzoon. Bangon na sa itong mga kamerikado, ano? Bangon na! Sa tanang barangay, may gala, pambangon na mo! Kaya doon na lagi tayo kailang may gala nga kapitan. Magnum Joel! Doon sa man, kap! May buntag ni mo, kap! Doon sa man, Magnum Joel, madayon bagay ng eleksyon, dili. Ikaw nga, ano, may balaon, kap? Doon ka birisyon na, parehang birisyon sa Kongreso o Senado. Ang gimug na nga balaon sa Senado o sa Kongreso, murag sila na parehang yun. Human naman na kap, third and final reading na human naman sa itong na monitor. Pero sa mong tanaw, madayon ka ang eleksyon. Kung nga, parang siguro mga 80%, di ikin madayon. Kaya, mulagi na, sakuy, salamat kayo. Tawag niya mga kagawad, magpalitsunta. Kuy, magpalitsunta ko no. Magpalitsun! Si Kapitan may gala, kay way eleksyon. Alaka, lipay kay may gala kay... May election may gala, so muna mga egzoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pero may mahimo may gala, no? Duha mga klase ko ni siya. Kaya siyempre, palipay ang usa, kay tiya mo na, liwa ka na yung gasto. Siya, si ang kwan po, ang ato sa mga bara, mga official. Si, ang atong kwan, mga official, di ba? Kay mutabang mo na. Pangayin mo na nga, Mior, Gob, Kong. Wala ba'y tabang di akong? Tikong Kong. Pinala may gala, normal mo na kay mamaraig mo na may gala ng mga kapitan na pinagsakop sa inyong grupo may soon.
1: Buntag.
0: Kanabang lumilihok may gala diya sa lumilihok may gala pag-abot sa eleksyon. Muna yung mutabang may gala sa congressman, sa gubernur, sa mayor may gala sa pagkayo diya sa iyang barangay.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Mamaraig mo na nga kung tabangin at ako, may lang pangpalit na lang o pang tubig sa itong mga kwankong. Kaya magsuroy-suroy. O diba, so mayor, ana diba? So at least may gala bintaha ni Kong, ni Mayor o ni Gobernur. Of course, ka mga kagawad. Doon mo na sila. O, so at least may gala, medyo pasat na karon. Ang uban may gala, andam na nga. Muna siya, oh. Noon ka na ko, pila ka milyon may gala. Mahil na tabang, ni Tamahayan may gala. Kaya pag panahon sa eleksyon, kita, kapakaya na magtabang, ane. At least karon, lugar, watay gasto. O, so, ang gasto may gala ni Mayor, gasto ni Congressman o ni Gobernur, matipok may gala, matipok.
1: Magnum,
0: buntag, ilan na lang gatigumon para may gala sa 2028 election? Kanamon yung pangandaman. O, diba? So, at ang antala may gala, posible karon ugma, masige pagawas na may galang manduana nga kining po sa pag-postpone sa election. Kaya manaman ang balaod. Actually, pirma na las Presidentes Pilipinas, mato pa ni Senate President Gatchalian, tuwa na, gitransmit na nila may gala, gipadala na may gala nga to sa batan sa Presidente Malacanang, ang nasangpit may gala nga
1: buntag na
0: kini nga nasangpit may gala nga balaod. Pagpirma ato, awa na ipailing sa Certificate of Candidacy. O diba, so lipay kay may gala, so may buntag ato ni Kagawad Surita.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Tindahan ni Kagawad, kaya parahin na makapaluto-luto ani Kagawad Surita sa Barangay Puntod.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O, so kumbati lang, kumbati.
1: Magnum, sige. Buntag na
0: Pilipinas. Inimesa ito para kung may katina sa ato, tulang may gala ito, nga buntag na Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ano sa balik-balikan, may gala, may gatong natin, butang isgutan, may gala karon, labi na kining umabot, may gala nga transport strike, karong adlang Lunes, ato na isgutan karon. Ato ang ato sa balik-balikan, may gala, pusong gama, may gala, pinagin Magnum Angie Alzado. Kay Gingon, may gala, matul pa sa report, pinagin Magnum Angie Alzado. Magnum Angie Alzado. O, so, Gingon, may gala, matul pa nga, Gingon, may gala nga, sinay, tungod sa bahad sa pagmamusil sa Sugbong Kugon, matul pa, nagsuspensyo sa klase, duha nila kay eskwelahan, doon na sa bahad ito. Tunay bahad, may gala ka ng bahad, ipin na ito na ka ng bahad-bahad, ina ito kakupiansan, ipin na kay usay mo raga, binato o galaba nga tinunto lang. Pila na kaeskwilahan ka may gala, gipa mga estudyante pa gina, nangunay pagpamusil. Kada laging nasa mga Facebook may gala, kada mga kalihukan niya, na mga dula niya may gala, nga yes, demonyo. Tuluan ka on saon nga, kilala na kay misyon, patio ni mo ni. Amoy, tumanon sa ba ni mga buwang-buwang sa nagutok may gala, ng mga tinunan. Kani mga batanon nga nabuang na may kasilig, dungo-dungo sa mga cellphone. Oh, buhaton ni mo ha, mission ni mo, pamusilon ni mo na, niya paguman, pusilon sa nimo mong kagalingon para mahuman ang imong mission. Agituman sa mga tunto may gala, ang ila makita may gala sa mga Facebook. Agoy, yano sa labato, Magnum Angie Alzado, Magnum Angie, quiet, Magnum Angie Alzado. Yes, Magnum Angie Alzado. May Magnum Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sige.
16: Imo karon sa pag suspension sa klase, ang subong kumulong ni Samis Orienta. Ang karabot hindi po nga mga bahad ilang nadawatan. Sari usap nini po mga estudyante po magdumadyo wal din na sa ilaha po nga mga eskwilahan. Tungkol din ni nagyahimo sa pagpando si Mayor Cheesy Salvador Cheese Lagmas huwag ang suspension sa klase. Kaya tungkol sa iyang bahid, seryoso concerning nga mensahe ang nadawat sa estudyante. Ang tungkol kaya ang mga mensahe ay doon ay hulga nga posibleng mapa-apekto sa kaluwasan sa mga kabataan. I-desisyonan gilayon po niya pagbihi ang pag-suspension sa klase. Parang nga alawa, Setyembre 25 to 2026, particular na sa Sugbong Kugon National High School at Sugbong Kugon Central School, ongoing maghimong investigasyon o coordination karon sa PNP with pang concerned agencies aron matrace ang account o may balaan kung kinsang responsable o masiguro na walang hulga sa mga estudyante na nag-eskwela din ako sa ilahang na lugar. Ma-prank man o dili, gibutiag ni Mayor Cheesy Salvador Cheesy Scudero, ako na Cheese Lagbat, madili niya mahimong ibalwala. Ano yung mensahe? Labi na kung kinabuhi yung seguridad sa mga bata ang mahimong maapektuhan. Gidugang ni, gibutiyag ni Mayor Lagbas na di na to, di daw kuno dapat kaya isakripisyo ang safety sa mga kabataan una. Nungan ang hangyo kinay sa mga girkanan huwag sa tibong komunidad yung magpabiling kalmado o galarto huwag din ay pakatag ang mga unverified information o ihatag iliyon sa mga otoridad ang mga kaning impormasyon na makatabang po na sa ilang pagkumpleto sa investigasyon kaya masayang ng sobrang pag-amping daw kung itandi sa pagkat na magpabilin na kurong kalmado madipod no dahatag at pagtagad ang mga bahagi na dawatan. Una ni Magnum Joel adunay na post mo sa social media mato di mayo na sari nga please ko help malocate or matrace kinsa ni nga account alaming kayo mga chats kaya mga chats magod Magnum Joel anak magod na aning usa ka James Mark na kani nga, sumbagay sa amigo niya, na malikas mong dumjowal, na ikaw na lugar, pinakagahit din sa inyo po nga lugar. Niyang kani po rin po nga nakadawat ni mga nakurat yun po din tao, siya nga, ay katawa amigo, kita na ta, ugma, kagpusulun tika, dina niya, na malikas na sad, kay gahit lugar ka din sa inyo ha, gahit man ka sad ya, so gusto ka gahit-gahit, dagan kay nag-ingon ako nga, gahit ka, so mo anak ko din na, pusulun tika, niya na malikas na sad, uga ka nahis kitang biktima po silon din ang tanan na kuno wala sa room sa ila po sa kilahan pag po silon So, napagumanan kayo, kung lagi kinabalaka po ninyo maupong complainant po ng minority edad, so yung isa lang nagtawag, yan, ingon na dyan po ka ni po nga lalaki, nga nang hulga mag-enjoy, nga it's a prank, nga namalikas sa sad, nga prank rata, nga iingon man good, nga dili maayo ang pag-prank-prank, kaya kung mag-prank, kaya ang papa na manggod ani pong minority edad ang mahimo sa pagtawag mag Dom Joel o yan kining gitawagan kaning nagpailangan James Mark kaya para nagigid nga masiguro iya pong anak dili intapot po silo na kumo iskila karong adlaw ito ang kaya iseryoso mga ipunin sa topo din pong LGU din na sa may sumbong sa Miss Oriental so muna karon temporary una wala sa klase sa Subong Kugon National High School Subong Kugon Central School tungkol kinagpanay ng investigasyon sa topong kaplisan kalabot kini ng hulga ang ilahang nadawatan balita ni Ipos gikan din sa PPO sa Miss Oriental kinis mo dumatay 20 years old sa balita o serbisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat sa labat na may galay po siyang kaman magdumad siya alzado. So, sa'yo lang yung may galay, kining at tiyatiyo na ito niya. Di gini may galay, dapat buhatod kay daghan na bihan ng tabo dito sa Bako, dito sa Tacloban, dito may galay sa Zamboanga, dito sa Cotabato. Di na bagay tiyatiyo, kaya nangamatay na bagay may galay, ipamusil yun, di ba? So, niya kasagara, niya ang mga suspek, mga eksoon, kung tanawin niyo, murag, kanabang murag, mga sipunon pa, sipunon ba? O may tag sipunon may gala mga batanon pa mga minor pa kayo pero may bulon na mamusil. May bulon na mupatay may gala. Mao na pinakapait kayo so dapat unta atong badlungon kini atong mga cellphone lagi may gala usay murag mo na naka mo na naka demonyo gid may gala.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Oh so mo gid naka demonyo pero isla nga okay na ba na Magnum Joel kay kung gamato dawaton nimo sa mga sa imong tanakas mga binuang. Adigil lugar, muna itong gingon, may gala, gusto ni mo dili, bisang pag di ka gusto mo tanaw, pero kay pagliili ni mo, mumay mo gawas, kita agyo ka, di ba? Kinaan may gala, muna ginimo ni taning, may gala, kini mga silpon. Kinaan kita ng binuang, tanaw ka sa mga silpon, tatanaw ka sa ginoo diya, oh. Pagana, pag sunod niyo iskulon, may gala, kuy, to may nagbilala dito, may gala.
1: Magnum, buntag na!
0: To may siksik kay may gala, so meaning, gikan may gala, nga imbis nga, seryoso kay kakay, ang imo diya, na mga dito, muna mga pag-anagampo dito. Pag sunod na mag-scroll may gala, ay ito ay nagtikangkang dito mga eksoon.
1: Magnum, buntag na
0: sa so, panay makita ni mo, sinana ba, demonyo, libugon kayo ka. Di ba? Dua ka klase gin may gala sa kalibutan, dautan may galag tarong. So muna nga, ugi mo, magtinarong ka. Grabe mo nga, seryoso. Matapagan ni mo, tanaw ni mo. So munang gingo may gala, nakita ka ito, kusaka, murag, guwapo ni, murag tarong niyo, para sa iyan, is ginoon niyo. Bon, makita sa niyo may gala, mga demonyo dito may gala, taglima ka buok. Pabangan gyud ka may gala nga matintal ka diya sa cellphone. Muna may gala to nakita sa mga cellphone may gala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: May pag kinikwan na lang awagi kay makita mga eksoon.
1: Magnum,
0: di ba?
1: Buntag na.
0: Muna sa kusahan mo yung nga wala oi, depende sa imo nang mutan-aw na usahan mo nga di magigka mo gusto mutan-aw pero mugawas man gyud. Mugawas may gala sa imong cellphone. Oh, so muna may gala na uban, igo na lang sila mo tawag uban, kanang muna lang na kay atong ubang kalikay-likay may gala, pwede mag-imalikayan kay nanamantas mo dito nga panahon, mauna may gala ang dagan karong panahon na. Diba? So muna nang dagan may gala karong panahon na nga naanag yung tanan diha. So depende lang sa'yo muna magpadala ka ng mga gusto nimong tanahon may gala nga dili maayo diha sa cellphone.
1: Magnum, buntag na!
0: Diyan tanan may gala kay ang atong kalibutan, nagkatigua mga eksoon, so nagkamoderno. So naagin na may gala. Away may gala sa tinarong, demonyo may gala o katong mga tarong mga eksoon.
1: Magnum!
0: Pero sigurado ta nga ang katarong mao na magpatigbaba o mudaog may gala sa katapusan. Mao na sa atong nasus Pilipinas, mao na may gala ang mga demonyo pilihon yun na sa tarong may gala pag-abot sa katapusan. Anyways, para ko, may gandina sa atong tulumano, o ikanjot lang ato sa iskutan ha, o ibantay mo. Ang atong may gala nga Mayor Clarix o may gala ni Mando karon sa buwatan sa CDRMD o sa mga nagariang buwatan may gala sa City Hall. Nga pangandaman may gala kining umabot nga September 28 o 29 nga nationwide transport strike.
1: Magnum.
0: O kay ang ato may gala din ang nagpaklaro may gala nga muuban kining UNIDA mga eksona daghan biya kini sila. Kay UNIDA kato mga driver sa mga of course operator sa mga kanaba mga traditional karaan nga sakinan o niya nasan may gala grupo sa ilabi na kining COVID Transco nag board meeting sila may gala mga eksona matod pa ni Jumar Silagan. Nag-board meeting sila o niya nakadesisyon sila may gala nga musabay sila sa transport strike may gala karong adlang Lunes.
1: Magnum, buntag na!
0: Yan kini COVID Transco, kawin na sila ba? Villanueva, Apinas Tagulwan diya. Saan? Muna man na ilang mga sakinan. Ay dinosabang kay si Ma'am Luz Escobidal, ang presidente sa COVID Transco, Muraga what signal sa sila kay maminaw sa sila kung sabay mga kayuhan nga mahatag sa DOTR sa ila. Pero wala rin nga ang inyo, maniguro mo ka sa kayuhan niya, tanaka na nga pagsakas gasolina, muna mo na ang usa may gala nga nakita nila nga lugar ang ano nga maghimo sila sa kalihukan, kanang kining 12% may gala nga discount, 12% discount may gala sa kining lana, fuel subsidy, wa man na matuman mga Exxon.
1: Magnum, buntag na
0: Pilipinas. Lamuhon na magkala niya paguman, bakala tulo, wa na dayon, di ba?
1: Magnum,
0: buntag pa.
1: Na
0: namo na may kalang gimando karon ni Mayor Clarexo nga to may kala sa botas sa CDRMD nga lugar iprepara ang mga sakyanan, magprepara og mga sakyanan, of course para may kala dunay libreng sakay may kala kay sigurado dunay may standard ha, di ta makay 100% wala kay siguro kung kato mga commuters gasalig may kala ni anang mga mag-strike di kito kasakay. So ang mabulahan ini of course to mga taxing green ha, sigurado may kala tiba-tiba sila ngisihan na po na sila. So uban sa mga taxi driver, lugar ang uban may gala, ang uban sa murag dili sila. Unya ang muna may gala may tabo, so mas may na nga pangandaman na po mga eksone.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mga may gala nga mas may na nga pangandaman may gala, kining mabot Lunes may gala nga kwan, transport, kining transport may gala nga strike may gala. Kwan niya Lunes, unya pizza 28 man Lunes. Onya pizza 29 na yon. So pizza 29. Mabuto na nga tanato unsabay mga like for example sa mga eskwelahan. Unsabay preparasyon sa eskwela na abay kaning mga kwan lang muraga asa mga trabahante katong uban. So work from home, rina na ba? Ang uban mag work from home pa lang ba kay para dili mapuresyo? Ollo kining uban ng mga buhatan na may mga sini kining ilang kwan. Doon na sila may galay mga sakyanan ng uban, di ba? Kay di man gitaran nga way sakyanan na may daghan may galang doon ay mga sakinan. Pero ato kaya po pangandaman kay Puriso Bia. So kini may gala nunot ni siya sa panawagan may gala sa Grupo Manibila o Piston. Dito may gala sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Manila may gala na iusa. Now, ang Cagayan de Oro magod, panahon ka doon ay ipagayon may gala nga sama ni ini. Adi na gilga pilapil ang Cagayan de Oro. Ito naman na may gala, di gilga pilapil. So karon mga Exxon, sila na gid ang lugar, sila na gid ang gapaningkamot o gananawagan sa katawan nga kung mahimog ba siguro magrekurida sila. Pero nga ito niya, kini karon sa isbuntag, ato nang i-announce daan kay para pag-abot sa adlang Lunes mga Exxon, kamo na bahala niya o lugar sa inyong buhaton. Ang atong city government na may giandam, may gala idunos sa Misamis Oriental, nabay lang iandam gapon nga sakinan para mga gala niya itong stranded na masakyan. At this is ato may gala, doon ay mga sakyanan nga i-provide ang atong city government. Libreng sakay, di nung tanan ko, pero at least na mga masakyan lugar, yan itong mga stranded po, di giningon nga makumulit tanan, kahit agambiak kayo sa nga tanan eh. Diba? Pero ang importante niya, nga pagtanan ninyo nga medyo maapikhan yun mo, ay na lang mo o palumaluma may gala nga sa panadya, kay strike ko ni siya. Pero lugar, di man itanan kayo ang mga, lagay mga private sakyanan. Kanila mga dipasayro, loo sa mga pasayro may gala, tumamauli nga mukuan sila, kana bang may tabo mga Exxon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ang magliso niya sila may gala pagpauli, labi na paong sa gabi, kaya wala na may magabihay na, kaya ang uban, mahadlok mo na. Sa buntag sa iyo, mahadlok, basin may gala siya, o kana bang dagandagan sila, tingala sila may gala, grabe ng suyak.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Base may gala ka, ang ilang kabalaga, basig suyak may gala na sa pagkalatuan na. Mali pa yung mga vulcanizing siya pa ni, kahit kasagara pa sa doon mga transport strike may gala, agoy, di ka na mga buwang may gala, manlabay ka doon mga suyak na sa taplis dalan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Tanatan na may gala, karangan na Lunes, ha? Importante niya nga, nabalot ang tanan, nga lugar atong ipebolos sa buntag may gala, nga doon ay usaka transport strike mga Exxon, nga may tabo may gala, mununot o uban ang atong dakbayan. Ilabi na ang atong limang gaya ng transport group. Pero muuban gin may gala ang kadaghanan o kabag-an may gala sa atong transport group din sa ato sa dakbayan sa nationwide transport strike may gala. Karong adlaw ang Lunes, pizza 28, duwakadlaw ni Oga Pizza 29.
1: Magnum, okay? Buntag na Pilipinas!
0: Ilang ato lang ipaluap may gala na no? Para at least may buwan sa katawan labi na itong wapan ng kamata karong panahon na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sa ato pa nagawa may kadinis ato, tulong na may gala, pabuto na ito may son, ha, kay kaning barangay BSK magun may gala, involved ang tanan kay barangay magun eh. Abi ninyo ang pinakabibo kay nga barangay ang eleksyon, nga may tabo, ang barangay kin may gala, ano man, diya may gala makita ni mo silingan magbongol, Kaniya to may gala, silingan ni mo, panahon ay birthday, kaon, wala sudan silang, wala sila sudan. Dito mo ito silingan na, kay, uy, may sudan nyo diya, babe, ala, ba, di ba, kasilingan God. Okay lang, dabi karon may gala, kana may mga silingan, may gala nga, pag naay mga kaon, dito, paspas kayo dito. Karon may gala, pag barangay election, o barangay election, diyembre, katong imong nga atuan pinmay kayo, dito ka mga pagkaon, to bugas, ana, agoy, imbis nga siyempre mag-expect ka, labi na sa barangay nga kining tawanan kini sila, mubutar kini sa ato kay pag wala panay na birthday, din mga on. Pag magdala, pag bring house, sinana ba? O niya, pag wala mga sudan dito, din pa na yung sudan niya. O na din niya, alire, kaon. So ikaw nga, kanunay lugar, bisitaan natin yung silingan, mag-expect ka may gala nga pag-abot sa election, mag-exon dito no sa imong butar. Ay, di man mahimong may gala, nahimo mang leader sa dito sa imong kontra. Muna may gala nga magbungol mga eksoon ang silingan may gala basta doon ay barangay eleksyon. Mamanay kumon kayo. So muna ay pinakabibugi kayo kay ang tanan sa mga tao sa barangay kalihok involved may gala kay siyempre sila ragoy ka kontra-kontra niya mudagag kagawad mudagan may gala muna usay ang mga silingan magbungol pati ang mga nana kay barangay eleksyon man. Diba? Bisang pa kung muna may gala ang eleksyon di na mag-ukang may gala nagbungol may eksoon sa pagkasungod sa barangay eleksyon. O muna may galang daghang kayo ng utana karon panahon na kung madayon mang eleksyon dili. Pero sa ato nakita mga eksoon, posible di yun madayon ang barangay eleksyon may gala kay gibala naman may galas Malacanang ang balaod nga pirma nalay kulang may gala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Magnum, buntag na
0: o so kung pirma meaning na na pila na pagpirma sa pagmatulog magpirma ka so mahimo na ng balaod mga eksoon. Namo na may gala karon ang lugar katong mga kini akong tanaw din nila paabot us Lunes kay alang-alang mahinaya ka kato sa kini bang mga kwan botas kumili kay magfile kasi mong COC kay filing naman eh. So mientras wa pa nakahinayak mga eksoon so sigurado ni nga edir karon ugma ipagawas sa kini may gala nga balaod so bot pasabot sa pagkakaron kana namang balaod pirma naman lang gawas ugma usab ang utok sa atong presidente na kana may gala di madayon pero ang presidente ba na may kwan problema saya kay saya mismo pamisturam lugar uyon sa may gala nga ipospon ang barangay eleksyon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pero klaro na to may gala nga kining eleksyon na mga eksoon sa 2028 after sa local election 5 years na ni once mudagan kanya kato mga last termer mara itong gusto lagi klaro nung sa guidelines na ni ang mga last termer karon miss last term ka na mudagan pa ka na payo sa katermino. So di ka na mahimong mudagan kay lugar di ka na wanay, wala na kay laos ka naman pingo sa 2028. Na ikaw nga last term, matod pa, dili ka na mahimong mudagan sunod, disqualified ka ng mudagan, pwede ka mudagan sa laing posisyon. Kung kapitan ka, so dili ka na mahimong mudagan kapitan. Dagan ka na lang may gala o kagawad, pwede. So the same position wala na kung last term ka. Amo sa lang nakabintaha may gala kay at least kato mga lugar gusto, kay, grabe nga postpone may gala. Lahi man kun ang barangay election, ang barangay election may gala, pwede anytime i-postpone na sa atong mga balaod kay gihimo man kun may gala nga balaod sila nang gihimo ana outside o gawas may gala sa 1987 constitution. Wa ilabot ta kanang 1987 constitution may gala di gina mahimong tandugon nimo basta-basta. Diba kun lokay i-amend dia o sabon imo yung ablihan may gala ang pultahan sa balaod. Para nga masudla nimo to nya imo nga pangitaw sa atong balaod biya na raw. O sabon ta ni pero naablihan na. O sayang man ato lang apilo ng isa. Mao ba na may gala ng ano nga kining controversial may gala nga threshold may gala voting threshold lugar niabot na may gala karon tuara gid padala na sa dalon na ni sa Supreme Court. Kaya mga dagko may gala mga may laki nga mga karaan nga mga abogado may laki may gala mingang sila may igsuon nga di gid dapat siya lugar sayo may gala nga usab mag-usab-usab ang atong Senado. Pila ra kuno 13 ra kuno sila kabuok ikalo ka 13 usabon nimo. Diba? Usabo mag ikaw mag-usab-usab may gala, di ka manangi sa mga tao nga usabo ni mo may gala ang balaod ya. Ulog ila murag isang ato lang ipaubos di magapon kay balaod may kisgutan may gala. So tandugon unya ablihan sa nato ang kaban may gala sa balaod, ayan nato may gala mausab na. Pero mintras wala maablihi, magbutbuot lang ka di ka na mahimong balaod may gala. Ulog ila mo ilang patakaran pero ang balaod may gala mo pagkabusundo ni ana, di ba?
1: Buntag na!
0: Mo naman ang issue may gala sa sumupaminaon pero ato lang atanga naon sa idagan na anak kay mo naman na may gala pero mula gina lugar diligid sa yon may gala mag-usabo sa atong usabo ng atong balaod kay kung usabo na ato na so pwede di ay di ba? So yagaw kay may gala ito na sun may gala kung mo na ang buhaton sa mga official nga mo may atong protector sa ato may gala nga konstitusyon, pero una may gala ni supak may gala o gani labag sa nasangpit nga balaon nato mga eksyon. Inima sa Tubragoba, may gala ito ng kisgutan nino sa Tubragoba, sa Tulumanon. Labi na may gala, kaya muna mga init nga isyo, gamuni ang isyo karon din sa ato na sud sa Pilipinas, ilabi na sa lokal sa mga ato, din sa ato sa nakmayon sa palino.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sa Tubragoba, may gala ito sa Musambi, kaning na kasutla, kaya ni mga matupa, may buntag, Magnum Joel, matupa ni Edmer, niya din ni Magnum Joel, kana si Diligyon Mahadlog, mupatay kay Namay Balaod, akong matching. Mabang agi sini gipatuman basta minor mupatay dili libre gyud agoy dili makulong kaya pamalaod ni Kiko Kiko mong kuno may gala kisa may Kiko may son o katunga mong silingan Kiko Kingkoy man to niya po may gala dini matur pa Magnum Joel so na sini na uli na lahi na ang badlungon Magnum Joel kahit na pang badlungon ang bata pa unta sila agi-agak sa mayong dalan, Magnum Joel. Ah, katong ganina, katong mga kwam. May buntag, Magnum Joel Jack. Matubali ni, tata. May galang ayupa. Good morning, Magnum Joel. Amin na may karon. Dinis Barangay Bugo. Niyabo din ni, matubali ni Grolofi Dumo Bitko. Buntag na Pilipinas, Magnum Joel. Shoutout sa mi sa taga Madrid Loob. Pilineba, Misamu Central. Bulad, sini. Bulad pa. Oo, kami, umupauli. Bulan pa. Bulad man, may bulad naman noon. Yeah, but then happy Friday morning, sir. So watching Thursday afternoon here from USA with love. Oh, salamat, Magnum Joel.
1: Magnum, buntag na.
0: Good morning, Magnum Joel. Watching from Kugman, Matupan, Elisa, kaibigan.
1: Magnum.
0: Miguel, Miguel, sir. Sa panagkuman din sa ato, tulong Miguel, itong puntag na Pilipinas. Yung lagas kaya na Magnum Joel. Akubo sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras sa alas sa 5:34.
17: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginor o Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix
21: sa mga butika.
22: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
23: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
24: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose sa kanang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko sana ako, okay na. Dito buhita ako, awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Huwag na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano, uminom ka na ibang gamot.
25: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dag nga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Oras, alas sa 5:37.
2: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 5:39, gala kumusta may buntag na karon ang uluhan sa itong Magnum Morning News. Unas Magnum Lokal, mga proyekto sa DWH10 nga nakasubay sa gabayan sa election ban sa BSK, nagparayon sa itong Magnum National Enrolled Bill sa sugyon sa paglugwa sa termino sa mga barangay SK official napadala na ng atos Malacanang sa itong Magnum International. 71.4 bilyon dolyares ang ikinanglan nga pundo para sa reconstruction sa Gaza. Sa atong Magnum Peso Sektor sa Agrikultura sa Pilipinas, protektado ubos sa European-Philippine Free Trade Agreement. Sa atong Magnum Entertainment, Gladys Reyes, wadamhang ang mahimong usaka recording artist. Sa atong Magnum Sports, sa unang gold medal para sa Pilipinas, sa 22-time double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa 20th Asian Games dito sa Japan.
3: Magnum Morning News.
1: Mga Exxon, kumusta may ang buntag? Karong adlaw-adlaw karon nga Biyernes, September 25, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: Og Magnum Angie Alzado.
1: Og karong may gala sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: September 1903, nining adlaw si Simeon Arboleda, ula revolutionary leader sa Ginobatan Albay, misurrender kang American Colonel Harry Etza Bandolf. Kinihuman sa pagsurrender ni General Miguel Malvar sa mga Amerikano niya itong April 16, 1902. Si General Ula ni surrender sa kondisyon ng matagan o amnistia ang iyang mga tao na mabuturan sa pagkasadaan sa sirisyon o gisintensyaan kini og 30 na katuig na pagkabilanggo. Sa 1904, siya gipasaylo o gamibalik sa iyang lugar nga natawhan o nahimong municipal president. Misal mo sa lokal nga sa sanga sa Katipunan, sa iyang lungsod sa probinsya sa Albay o nahimong ilang leader. Gipanganlan kaniya ang Regional Police Command sa Legazpi City.
3: Magnum Radio
4: History Today.
1: Alas 5:40 na, para sa mga balita karon sa atong Magnum Lokal. Ibuta karon ni DWH 10 General Public Affairs and Information Officer nga si Jamaica Maraguinho nga magpadayon ang mga proyekto sa ahensya kini basta wa makasupak sa gabayan sa gipatumang election ban sa barangay SK election nga gisugdan na itong September 18 hangtod sa November 1 ning tuiga. Apan gibutyag ni Maraguinho nga gidili lamang ang pag-release, disbursement o expenditure sa public funds sa sulod sa maong period sa proyekto.
5: So, ang ato ang mga projects, padayon gihapon siya, pero sulod sa maong period, momento no, bawal ang pag-release, pag-disburse, o paggasto sa public funds para sa public works projects. And appeal sa aning general prohibition ang construction sa public works o delivery sa construction materials. Pero maulagi natin exemptions nga gitugutan sa balaod, no? Basta kompleto lang ang requirements. So kung mo tayo na mo unsa man ang mga public works nga mahimong ipadayon, so ang katong ato ang mga maintenance sa existing or katong nahuman na nga mga public works projects, subject na siya sa labor limitations. Ikaduha katong mga trabaho nga naana sa contract, no? Nga na-award, pinaagi sa public bidding or katong negotiated contract before September 18 ning tuiga. Tapos mga preparatory works o mga materials or equipment nga na-purchase before September 18, subject po na siya sa prescribed conditions. katong mga emergency works tungod sa public calamity, pero limitado lang po niya sa restoration sa damage nga pasilidad ug kutong mga proyekto nga under foreign agreements. So kato siya, ako lang i-klaro, no?
1: Ang payag ni Ribrebro ko nga Ribrebro sa Attorney General Public Affairs and Information Officer Jimaica Maraginot.
6: Giyawag sa Office of the Building Official kung obo nga maglukat o building permit sa Office of the Building Official ay magtukod og establishmento aron di masayang ang hago og serapi sa pagtukod niini. Matod ni Mr. Edwin Navi Jr. sa obo nga dunay otoridad sa barangay sa pagbadlong sa mga estruktura nga wala pa business permit.
7: Una gini ang ilang kung ano, magtukod gi sila, number one nga kuwaon is maglukat sa gig building permit para di sila maglisod. Kaya uban good, tukod na una, ayha na dahil maglukat og building permit na wala na. Wala na panahon ang ilang building masibog. Kinaan naman. So, di na dahil sila magka-problema. Kung pwede lang nagyuta, una maginta na sa barangay. Kung makita sa barangay nga nakat, naamago na ang nanay kung ang barangay na sila police power nga ilan ng mabadlong. Pero di man ato makuangit sa sila nga tungod lagi kay silingan na nila yung samaan na. So, i-refer ka po nila sa among opisina. Pero, pag-refer na sa among opisina, nasa ilain team na mo, nga mo na, sa katura mga complaints na nai mo at doduan ang ka-team na mo. Sa amo, dili na. Nai isa ka-team na mo. Moto sa complaints na siya. Nai dua ka-team na nga gatuyok-tuyok niya po.
6: Ang pamahayag ni Mr. Edwin Navi Jr. sa Office of the Building Official kun obo sa syudad.
1: Alas 5:44 na sa mga kuprema karon ni RTA Acting Manager Benedicto Doy Romero. Away ilang ang monitor ng local transport cooperative sa syudad ang muduyog sa nationwide transport strike sa September 28-29 ng tuiga. Matupan ni Romero nga gipasalig sa maong grupo nga magparayan ang ilang biyahe aron maalagaran ang mga sumasakayang publiko.
8: Yes, magkaroon namang pang-confirm itong local cooperatives. Dili man sila mo salmot. May mga uban na nga itong representatives ng Kaugan, initially, sinang wala mag sila magka-confirm sa una. Wala mag sila magpil sa una sa maong kuan strike. Pero definitely, they will not kuan. Initially, di gil sila mo appeal. Pero subject yun po silang board. Pero as of now, ganin, nag-confirm na ito, wala may mo appeal sa maong kuan. May mo support, pero dili po kasabot mo appeal sa...
5: Okay.
8: So, naamay itong mga kuan o naamay itong mga cooperatives na kuan. Mugi itong takit na ito, sila ni commitment sila nga mudagan. So, di maka-speak in behalf of kanyang mga traditional units na individual operators. Oh, so far, pero karoon na-coordinate kita sa CDR. Andaman niya po nilihan na ito.
1: Ang payag ni RT Acting Manager Benedicto Doy Romero.
6: Gibutyag ni Kagawad Modesto Ligtas III o MAC 30 sa barangay 35 ni syudad nga pinaagi sa pagtinabangay hayan limpyo na o gadunay kausaban ang bitan ang creek sa maong barangay. Mato ni Kagawad Ligtas nga miabag ang konsehyo sa barangay sa pagpangulo ni punong barangay Jose Ligtas sa mga kawani sa hapsay sa pa sa paglimpyo sa creek kung di hindi lang basurang gikuha apan gikalot pod ang napundong mga yuta.
9: Actually, dali kumagit siya kay request naman niya sa itong kapitan sa barangay 35 sa Siligtas, palimpyo sa Maong Creek, dali sa Bitanag Creek, kaliwala sa barangay Lapasan ng barangay 35, yan nagiparequestan yan sa itong punong barangay sa 35. Moto, nag-action lang sa hapsay sa pa, regarding power support, itabangan na ito ang mga kakapsay sa pa, labi na sila mga pangalan na nun. So, usat, karo, kita yun ako, malimpyo nagyan siya, lagi siya ikausaban. Pili lang kay basura ang ilagi pang kuha, kung ikan-kan yun nila, pati mga nangasangit, yung mga yuta diri. So sa nakita ninyo kung sa una o karun unta lahi naging siya karun eh pwede na maliguan.
6: Ang pamahayag maliguan na magdunjawan ang pamahayag itigawan mag 30 Modesto Ligtas ni limpyo magiging siya magdunjawan pero
1: pero di na sila maliguan madlok na sa ginoo yung pagluk labaw pa sliptos pero sa simong makuan diya
6: pero arang-arang kaya kita na itong video magdunjawan no, ni Tinaw kuan siya wala siya daghang mga hugaw
1: mas maisab gihapon. Alas 5:47 na, dihintang may kalang karoon sa atong mga Magnum Report, Magnum Beauty Report, sunan itong may kalas Magnum Jane Luna. Gingon matupad, delikadong pagtabok sa dalan, gitumbok nga usas sa rason sa pagsaka sa kabatayon sa dalan, sigon sa RTA. Ano na ba itong may kalang itong mga kauban, Magnum Jane Luna?
10: Itong bukaroon sa Rural Traffic Administration kung RTA nga ang delikadong pagtabok sa dalan usa sa mga hinungdan sa may kalabutan sa pagsaka sa ihap sa mga pedestrian na dalambigit sa mga aksidente. Hindi ka po siya napipila kahigayon, may sampot no sab no sa pagkamatay. Hindi pa yung duman sa RTA ang mga pedestrian niya din basta-basta matabok sa dalan. Ilabi na sa mga lugar ng kusog ang dagan sa trapiko. Giauhag sila nga magamit sa pedestrian lane.

0: imo no sa pagpanghapak sa usap ka motorista human kini nga nag-cellphone niya kalit nga mitabok pag mga jowa so siya pa no ang nanghapak sa usap ka motorista tungod ko lagi kay nakuratan siya sa dialogar nga hapit kini siya nga baligsan no usap ko ni sa gihimo ko ni example pag kanon itong RCA tungod kay mahimo makakuha kini palugar po nga atensyon ang pagsigig cellphone kung nga naa sa dalan mag mga jowa unya dili lugar nila makita po lugar no ang mga traffic signals nga dili pa rin pwede mutabok. Kali magdumaw siya wala nung nag-ibang tao po nga di ligyan mo himo po no sa pag-respeto po sa to po nga traffic ka. So di ahawag sa abang tanan nga magmatko no ga di magdali sa pagtabok ilabi na sa mga busy areas din sa Dakbayan sa mga junction po din magdumaw siya wala nga sagad yun noong gabayan po. Sa pipila po ka mga sakinan sa tanggi po yung magdumaw sa RCA ang mga motorista. Na maginay-inay o magmatko sa mga lugar nga dagang pedestrian labi na doon sa mga eskwalahan, merkado, terminal, commercial area sa mga intersection kinangal sa mga respetuhon sa mga driver ng pedestrian lanes sa katawan ng gustong panahon ang mga pedestrian nga mutabong kipasiyog daw sa RTA nga alam kalawasan sa dala dili lamang responsibility sa traffic enforcers kundi lapil na sa mga motorista, pedestrian o pang road users o pagsunod sa traffic rules sa pagkita o disiplina o pagmatko sa matagigayon nga mo gamit sa dalan importante arong maligyan ng seryoso ang aksidente o mapanilipta kung kinabuhi labi na nga daga disgusya ka kay tabo karon di ini kabusya po sa itong RTA nga kinangla matutang nga i-report ko panangita nga doon yung mga naliksan yung kasagarang yung mga jowel no nga pag na imabanggaan niya mubako dira dili na niya i-report doon mga jowel o ilan na lang ani mga jowel nga unta i-reklamo yun sila na labi na nga doon naman yan po yung usupod no nga mga katungod ang ato po pedestrian po mga jowel labi na kung naasal sa pedestrian lane mihimo po sa pagtabok ilabi na ang driver po no nga mihimo sa pag apante, yun yan, naiga cellphone po nga pwede siya, ngayon po nga nabanggaan. Nanusan niyo ni magdamang jowas, mismo ko nag-iwa po sa RTA karon ang pagsusok po no, sa mga pipila ka mga problema karon sa kadalanan, nga usap po niini no, ang book, nga wala gagamit po din nga pedestrian lane. Balita, gikan sa pong RTA. Si Magnum Hotel 24, Jane Luna, sa Bitaog Celebration, magbrasyo.
1: Alas sa 5.51 na. Ito pa kailan sa laing report, may kailan Magnum Beautiful, sinta ni Magnum Kia Villanosa, Gingon, NMMC, nagpasidaan kalabot sa pagkaon sa karne sa iro, nga mahimog gyapon kini nga tinubdan sa sakit nga rabies. Atong dawato report ng kaban, Magnum Kia Villanosa, Kia, go ahead, Kia.
2: Dali wala pa man nga wala nagrekomenda o wala nagsuporta ang DOH Region 10 sa pagkaon sa karne sa ero ilabi na kay gibawol usab kini sa balaod gipasidanan nila ang publiko kalabot sa risgo kung dili kini insakto nga maluto mata ni Dr. Abel Santini Permites Family and Community Medicine Specialist sa NMMC nga bisan pa man nga wala pa makaon sa karne sa ero o sa katawo posible nang matapot ang rabies sa dihang gisugdan pa lang ang paghiwa sa usa ka gikatay nga ero moy rason nga kung dili man galing malikayan nga makakaon niini siguruhon nga limpyo og insakto ang pagluto sa karne sa ero aron likay sa risgo sa sakit nga rabies.
3: Against us sa pagbalakot, no, bawal dyan. And then of course, there are culture that you can practice that, no, but as much as possible, pag hindi naman siya maluto ang tao, the rabies virus is actually itlabile. So kung maluto siya, for example, baboy, paakal o rabido, magpahak sa rabid na iro, ang baboy na luya. So, pag luya sa baboy, ikaw tag-iya, ako nalang niya siya ihawon, maligyan na luna ko para lang ako makakwarta. So, if iya na yung maligya, ang tainted meat, ang infected, ragged na meat, ang gabriperan na na-expose siya sa mga ugat-ugat, sa puto, pwede to siya magka-rabies. Ang gabriper pa lang ha, walang panikakon. And iya na ginuto, isumbasumpa niya na ay mga uncooked portion na natin rabies mga virus, pwede din siya magka-rabies. So, inana siya kadelikado ang tainted meat. That's why hadlok mo palit sa mga karne na dili na assess mo ka.
2: Ang tipik sa pamayag ni Dr. Abel Santini Permites, a Family and Community Medicine Specialist sa NMMC. Balitagi ka sa Northern Mindanao Medical Center. Kini sa Magdumahan 323 Kia Villanosa sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat sa inyo nabati Miguel Magnum Kia Villanosa kaya sa report dinita ni Magnum Faith Villas kingon na PRC 10 nakikalayon sa ubang ahensya para sa trabaho og skills training sa Northern Mindanao sa Balita og Serbisyo ni Magnum 122 Faith Villas.
4: Misalmot ang Professional Regulation Commission Regional Lopez 10 kun PRC 10 sa gipahigayong third quarter regular meeting sa Regional Coordinating Committee 10 gipahigayon ng maong panagtigom dito sa TESDA Region 10.

0: Ningdak bayan sa Cagayan de Oro. Gituki sa mga meeting ang panaghiusa sa matag-ahensya sa gobyerno kabahin sa trabaho, education o skills training. Lakip ng update sa ilang mga commitment. Ubo sa Labor Employment Plan 2023 hangtod 2028. Kauban ang ubang ahensya. Aktibong misalmot ang PRC 10. Sa diskusyon, aron mas mapalig-on pa ang kolaborasyon o mas mapalambo ang mga programa alang sa kalambuan sa mga trabahante dinhi sa Northern Mindanao. Balita nahipos gikan sa PRC 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 5:55 na para sa mga balita may kala dinita karon sa atong barangay news update. Dili na ba kamo sa inyong tingog agusanon ipakita ang inyong talento, conference o gugma sa pagkanta sa video ke challenge Indie Guys Awe 2026 kini pagayan karon September 28 hangtod 30 ning tuiga. Alas 6 sa gabi sa Agusan Open na Ground. Kinalayon, sumabot ang kakapistahan sa patron, Beren sa Delusario. Dugdon na ni, pag-andam sa inyo mga paboritong awit o ipakita kung kinsa ang makapadaog sa entablado. Tara na mga Agusanon, kuyog ta sa tulo kagabi nga puno sa musika, talento o kalipay. Alas 5:56 na.
2: Maze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Department of sa Environment Management Bureau kun EMB Northern Mindanao migawas nga nagpabilin pagyapon ang haze dinhi sa tuwa sa rehiyon o gamo inundan nga masinatian pagyapon kini sa katawhan o gikinanglan gihapon nga magmatnon sa gipagawas nga ilaha po nga monitoring sa DNR EMB Region 10 makita nga ang Northern Mindanao nagtala gihapon pud no sa mga pagsaka pud magdumjol o pagubos dili siya consistent nga gasaka aduna pa dili pud consistent no nga pagubos dini sa Taguluan Station sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental ana karon sa good ang tuang current air quality nga nasa 37 PM 2.5 AQI samtang dini pod sa may Iligan na City dini lang pod magdumjol ni saka na pod gikan sa good kagapong adlaw miabot na sa unhealthy for sensitive groups o 101 ang ilaha pong air quality index samtang sa CDO dini pod sa Tos Cagayan de Oro nga station fair kundiin na nasa 74 ang PM 2.5 air quality index. So kani magdumjowel no kagapong adlaw fair magyapon pud ta so nahimong consistent ang ato pa din pong air quality index sa Cagayan de Oro. Tungod ini naghimo gyapon sa pagpahinumdom ang City Health Office sa publiko nga mag-amping og mohimo sa gikinahanglang mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze og di maayong kalidad nga hangin kini pinaagi sa paglikay nga magpabilin sa gawas ilabi na ko makita ang haze og limitahan ang paggawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan usab nga mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilabi na mga bata, tigulang, mabdos ug adunay asthma, allergies o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Magsulubog og face mask o hustong mask nga mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sirada ang mga bintana o pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. O mugamit og electric fan o air purifier kung adunay inyuhan ini aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay o muinom og dagang tubig o pagkaon sa mga mas sustansya aron nga mapaligon ang panlawas og respiratory system. Then magpabilin kamo nga updated sa opisyal nga mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNR EMB ug uban pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno ug bisan dinhi sa Magnum Radio.
1: Alas 5:58 na karon sa tong lakaw sa panahon.
3: Magnum Weather Alert.
1: Mga kaibigan, karon si Christian Emanuela, to pag-asa weather forecaster. Sir Christian, good morning.
4: Hi, boss. Sir, good to talk to mga karumpat kaninaw. As of alas 3 sa buntag na itong i-monitor na Tropical Storm Queenie base sa atong kanan na available nga dato sa ang yung lokasyon sa 1,075 kilometers east of extreme northern Luzon. Nagpadayon kiniog lihok paingon sa northwestward sa 20 kilometers per hour na tulin. Niya dunay kinatasang padayon na kusog sa hangin nga moabot na 75 kilometers per hour duol sa sentro ug mga paguyog sa hangin nga moabot ang tod ng 90 kilometers per hour. Para sa atong latest weather forecast karong buntag, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa mapanganoran na kalangitan inubanan sa katag-katag na pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog tungod sa intertropical convergence zone or ITZ. posible ang pagbaho pag dahil sa yuta tungod sa kasarangan na to sa nasa usahay kusog ng mga pagulan. Kaya nga to sa kasarangan ng hangin ang magagikan sa amyanang silangan na to sa amyanang kasarangan ng leksyon huwag ang kadagatan hapsay na to sa kasarangan ang pagbaho. At ang temperatura posible na nagre-range ng 24 to 33 degrees Celsius at ang adlaw ay masalop ng 5:36 sa hapon. Philippine Standard Time, plus sa East sa Bundan. Dito na sa buwan sa Watan sa USC Palasa. Ito, Christian Emmanuel, dagang salamat.
3: Magnum Weather Alert!
1: Oras, alas 6.
5: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilandan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabalid, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizen discount, duha lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendio, text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EVP Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project crew, nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer ug mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay!

0: News, alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:05 na. Para sa mga balita, may gala dinilita karon sa atong market news. At ito naman, may gala ang report ng gaban. Pinagin ni Magnum Jane Luna. Diyata may gala sa Kugon Market karon. Danata ang palibot niya. Unsa ba? Limpyo ba? Niya ang atong mga presyo may gala sa mga paliliton karong panahon na. Magnum Jane Luna. Guayan Magnum Jane Luna.
3: Live na karon din sa Kugon Public Market. Magnum Joel Nodi. Naniinip po nga panahon na. Nanatay mga presyo. Niinip po lugar mga nabunang paliliton. Din mismo sa iskutan sa mga merkado. Una ta sa itong bukas. Magnum Joel. Diin ang Yang Chow karon. Nasa 55 hanggang sa 56 pesos per kilo ang jasmine alas, na asa 55 pesos per kilo ang jasmine rice, na asa 55 pesos per kilo ang princess bea, na asa 56 pesos per kilo ang local rice. At karon magdumajawal ang mais puti, na asa 47 pesos per kilo ang mais yellow, na asa 45 pesos per kilo, samtang ang red rice, na asa 63 hanggang sa 65 pesos per kilo, samtang ang karning baka na ito karoon magdumajawal na asa 450 pesos per kilo. Ang karning baboy na asa 340 hangto sa 350 pesos per kilo. Ang kasim na asa 340 pesos per kilo. Ang pork chop na asa 350 pesos per kilo. Samtang ang ribs, pork ribs magdumajawal na 280 pesos per kilo. Ang pork bones na asa 250 hangto sa 260 pesos per kilo. Samtang ang manok na asa 150 pesos per kilo ang choice cuts. Ang tiil, ulo, liok na asa 110 hangto sa 120 pesos per kilo. Samtang ang atong isda o atong seafood karon madama proceed no sa sagol na ni una ta sa tilapia 200 pesos per kilo. Ang malasugi na asa 600 pesos per kilo. Ang maranay 140 pesos per kilo. Ang kutog na asa 140 hangto sa 160 pesos per kilo. Samtang ang nukos na asa 120 pesos per kilo hangto sa 160 pesos per kilo. Samtang ang bangus na asa 180 hangto sa 210 pesos per kilo. Samtang ang ato pong panakot, ang ahos karon magduma o jowal na ay 65 pesos per kilo. Depende kinino, depende sa kagamya. So mga dagko na apod sa 140 pesos per kilo. Ang bumbay na asa 65 hangto sa 120 pesos per kilo. Ang atsal na asa 120 pesos per kilo. Kagahapon magdumajawal na ani siya sa 100 pesos. Karon nahimo siyang 120 magdumajawal no. So adunay pag increase ini karon sa ato nga atsal. Samtang atong luya maintain gihapon siya na asa 80 hangto sa 120 pesos per kilo. Depende sa kitak agihapon magdumajawal. Ang kamatis na asa nasa 40 hangto sa 75 pesos per kilo. Ang limonsito na asa 30 hangto sa 40 pesos per kilo. Ang sinilabuyo na asa 200 pesos per kilo. Samtang ang cabbage nasa 60 hangto sa 100 pesos per kilo. Ang sitaw 150 pesos per kilo. Ang okra na asa 90 hangto sa 100 pesos per kilo. Ang ampalaya na asa 120 pesos per kilo. Ang Chinese petchay na asa 120 pesos per kilo. Ang kalabasa na asa 50 hangto sa 40 pesos per kilo. Ang talong na asa 80 pesos per kilo. Ang carrots na asa 90 pesos per kilo. Ang sayote na asa 40 pesos per kilo. Ug ang patatas na asa 60 pesos per kilo. So far magdaba Joel, ang atro po namatik din karon no, ang atsal ra ang kinilugar nag-increase. So far ang uban na ara maintain na ilabong pesos. Samtang ko iskuta to palibot karon Madam Joel, makita sa Magnum Live karon. Di na ang ato palibot karon diri sa public market. Nahawa na no tungod lagi kaning mga ambulance vendors sa gawas ng bahay nang wala na sila magduma Joel, nang hipo sila, nanilig sila kaganin, nagipantipok nila mga basura para inokolekta na po kinis sa mga basurero. Sa mga iskuta no sa batong kadalanan din eh, ugatong kadalanan Madam Joel no sa kuhi sa uban nga mga dalan nga basa-basa karon magdum jowal pero dinhi wag ang ato nga dalan diri no so gali no daghan pa kay mga behedo na karon ang mihimo sa pag-aagi dinhi mismo sa Coco Public Market kung pair puno ka ganina gali karon magdum jowal dinhi man sa may Osman yung sweet nga tong syudad ug dinhi pud sa may dulong na po dahil sa mayayak kapin. So far, magamadyo, wala itong na-observeran karo. Nagtuyok na itong mga rasko no, para pagbadlong. Pulukar ang mga illegal parking din noon sa palibot. At samtang, kung isbutan na sa magamadyo, wala ang mga illegal parking. Ubay-ubay, yun magamadyo, wala no. Kinibitong sa kilid-kilid yun sa public market. So, magamadyo, wala na iuban mula pas, manggon. Mauna ka sila. Ang badlong nigid noon niya, kagahapon mo dumajowal na yung mga nakumpiska, din ipon ka rin mo dumajowal, kumpiska hon niya po na wakin niya yung mga gapabilin pa nga mga ambulance vendor. But so far ka rin, nakapangandam nigid sila mo dumajowal, gipang mitmita nila no, ang ilang mga bangko, ang ilang mga karton, parang maligayan po doon nga sila po mismo. Kumpiska na po rin mga gamit. Kung isagot na po ito pa rin ka rin din mo dumajowal, way ang ngayon kabalakaan no, hawan kay ito nga kawanangan ka rin mo dumajowal, wala tayong namatigdan po ka rin yung mga gabon, yung mga pagdagong no, so kay kagahapong adlawa. Yung mga dagong-dagong hindi pa ito ma-observaran. Pero karon wala kita yan na matikda no. Hayes, magamadyo, well, medyo nipis na itong sitwasyon sa Hayes karon. So, lagi ang ngayon kabalakan.
2: Okay,
3: Hayes,
2: sige.
3: Hayes, mismo sa may Kogod Public Market. Gikan din sa Kogod Public Market. Kini si Magdum Hotel 24. Gino na sa bitaw, servisyo, magamadyo.
2: Salamat, Jinabante Miguel, to Market News. Sa pinagipangan, Magnum Jane Luna. Oras, alas 6, just na.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: Jet Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy tigatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy
9: breathable panty liners for everywhere confidence.
10: Kailangan ni mo cash karon
11: emergency?
10: Tara na sa The Rural Bank Coffers Out, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:13 na, para sa mga balita, may galag karun sa ato Magnum National. Ibutay ka ng Senate President Sherwin Gatsalian nga napadala na sa Malacanang ang enrolled bill sa sugit paglugway sa termino sa mga barangay kaiske official. Matuman ni Senator Gatsalian nga madugangan pa sa 2 katuig ang termino sa mga kasamtangang milingkod nga barangay o kaiske official. Hinungdan nga masibog usab ang barangay o kaiske election kon na BSKS sa Nobyembre 2028. Isa rin nga nakaschedule unta nga pigayon karong Nobyembre 2 ting tuiga ang piliay.
8: Pinadala na namin kay Presidente and sa pagkaalam ko wala namang balita na i-veto niya. So ma-extend ng 5 years. Ma-extend ng additional 2 years yung incumbent na barangay official. Wala naman akong nababalitaan na i-veto nila ng balakad niya. So masasign yan anytime be this week or... Oo nga eh. So dapat this week.
2: Ang payag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Gipamugos ni Senate President Sherwin Gatchalian nga magpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte basta may quorum ang Senate Impeachment Court. Kinibisan pa man og dili motunga ang panig sa depensa. Mato ni Gatchalian nga dunay gahumang senado sa pagpahamtang og contempt sa mga testigong di mutambong bisan pa man sa supina. Hinun sa taon o paminawon una sa mga senator judges ang hinungdan silang wala pagtunga aya magdesisyon sa tukmang aksyon.
8: Well, as long as meron kaming quorum, tuloy ang trial. Without the defense, tuloy ang trial. Well, that is their option. So, hindi naman namin sila mapipigilan kung mag-a-attend sila. But umpisa na yung trial, so we need to finish this. May contempt powers kami. So kung hindi siya dadating, tingnan muna natin kung anong dahilan. We have to listen, we have to tingnan natin kung valid ba yung kanyang dahilan, tingnan natin kung meron ba talagang valid reasons. So papakinggan muna natin. May pagkaagad ko
11: confirm. Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Alas 6:16 sa samtang ang balita na sundo ng Clara Current Center Bam Aquino. Adili lamang mga adunahan na mga beneficyo sa pagsuspenso sa excise tax ug VAT sa mga produktong petrolyo. Madumari Aquino nga apektado ang tanang Pilipino. Kung rin nabati usab sa mga kabus o middle class ang epekto sa pagsaka sa presyo sa petrolyo sa presyo sa mga paraliton, nagatag na sa Kongreso kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gahom sa pagsuspensyo sa VAT excise tax sa petrolyo hangtod sa katapusan ng tuiga.
15: Alam naman natin patuloy yung pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At yung apektado dyan, lahat ng Pilipino, hindi lang yung mayayaman. Yung mahihirap at middle class, apektado na sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Nung nakaraang mga buwan, nabigay na po namin sa Presidente yung kapangyarihan na isuspend ang VAT at excise tax. Hanggang end of the year po yung kapangyarihan yan. At kami po, dito po sa aming opisina, nananawagan po kami, gamitin na po yan, tanggalin na po yung VAT at excise tax sa petrolyo para makita naman po natin konting lunas, konting tulong sa ating mga kababayan.
2: Ang payag ni Senator Pam Aquino.
11: Gito na sa Philippine National Police kun PNP ang paglusad sa tibok na sul sa School Alert and Rapid Response System nga gitawag nga BESO ang Build Partnership Early Detection Swift Alert ug Tactical Response human gilusad sa Calabar Zone kun diin 1555 katunghan nagagamit para sa pilot testing. Mato ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co nga magrehistro una ang usa katunghan sa di pa ni sila magbato ng access sa sistema. Gitunan pa usab nila kung unsaon nga ang mga tunghaan ang angayan ng mahatagan sa access tungkol sa mga posible nga prank call.
16: Ito po magre-register ka. So actually kaka-launch nito. So together with the DepEd and other agencies, yung DICT ay gagawin tong system na naka-pre-registered na yung mga cellphones ng mga schools in 4A.
11: Ang pamahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Rayco.
2: Alas 6:18 samtang nadawat na sa Department of Agriculture kung DA ang Special Allotment Release Order kung saro para sa 6.2 billion pesos ng AFLIP assistance sa mga magumag mananagat nga apektado sa oil crisis o ang bahad sa epekto sa El Nino. Madumari ni spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa nga nalakip nini ang 2.2 billion pesos sa fertilizer assistance tag usa ka bilyon ka pesos sa fuel assistance sa mga maguma o mananagat o usa ka bilyon ka pesos ng cash assistance sa ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program kon PA-FFP.
17: Natanggap na ng DA yung Special Allotment Release Order or SARO. Buwang halaga ay 6.2 billion pesos. Natanggap namin noong September 9. Ito muli ay para dun sa uplift program para sa fertilizer support at fuel assistance or fuel subsidy na posibleng maapektuhan itong nangyayaring krisis at paghahanda rin namin dito sa parating na ninyo.
2: Ang payag ni DA Spokesperson and Assistant Secretary Arnel Timisa.
11: Gisiguro sa Department of Migrant Workers kung DMW Secretary Hans Leo Cacdat nga nagpabiling prioridad sa Marcos Administration ang katungod, kaluwasan o mga oportunidad para sa mga Filipino seafarer. Matod ni Cacdat ang gipatutukan sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kaluwasan sa Pilipinong Marino tungod kay Pilipinas paghihapon ang nagunang supplier sa mga seafarer sa tibuok kalibutan.
18: Under the Marcos administration, malinaw ang patakaran, proteksyon, ang pagpapahalaga sa inyong kapakanan, pagpapahalaga sa inyong kalidad, training at employment opportunities na nakalaan para sa inyo. Kaya ganito kahalaga itong Philippine Maritime Convention na ito sa konteksto ng mga kasalukuyang na hamon na hinaharap ng ating mga tripulante.
11: Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdat.
2: Alas 6:20 na, karon sa itong Magnum Health Alert.
19: Magnum Health Alert!
2: Sa mga palahubog, ang ilimnong makahubog, delikado sa atay. Subay sa World Health Organization, ng WHO, walay makalingkawas sa level sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Mato sa WHO nga dili lamang simpleng hangover ang pwedeng dala sa pagkahubog. Tungod kay ang alcohol, pwedeng makaguba sa atay nga magresulta sa panghubag o pagtipok sa mga tambok. Ilugang pa sa WHO nga kun padayon og sobra ang pag-inom, maglisod na ang atay nga buhaton ang iyang trabaho, lakip na ang pagtangtang sa mga toksin sa lawas. Dugdo nini, posibleng resulta sa kini sa grabeng sakit sa atay o kining gitawag nga liver cirrhosis. Ako na may gas sa Magnum International dito sa Gaza, maabot sa 71.4 bilyones dolyares ay kinanglang pundo para sa reconstruction sa Gaza. Matod sa Board of Peace nga gibugnan ni President Donald Trump nga gikibhangan na lamang nila ang nasa 6 bilyones dolyares nga estimate sa United Nations aron subleng matukod ang Gaza uman ang 50 kadlaw nga gubat. Ani ato nga 2014 sa diskurso ni US Envoy Steve Witkoff Oga Jared Kushner sa United Nations General Assembly nga ang plano naglakip sa 66 ka mga programa sa humanitarian shelters, sa diesel generators o pagtukod sa ospital. Gipangluan usab sa Palestino ang nasampit ng plano. Una rin eh, ibutiag ni Trump nga doon ay kini-bindic point ceasefire plan apan wa pa kini-gipatuman.
11: Sa China, sentro sa panagtagbo nila ni Chinese Xi Jinping o US President Donald Trump sa Washington nga paubsan ang tensyon sa negosyo og bahat sa artificial intelligence. Lakip usab sa gilauman nga hisgutan sa duha ka leader ang issue kalabot sa Taiwan, nga tensyon sa Iran ug ingon man ang posibleng paglugway sa kasabutan sa paghunong sa panagbangi sa magpapatigayon tali sa duha ka nasud. Dugto nini tumong sa makasaysayanon nga pagbisita ni Xi ang pagpalambo sa gitawag nga constructive strategic stability aron malikayan nga mograbi pa ang kagubot sa nagkalaing kun magkalaing interes sa duha ka gamhanang nasod sa kalibutan.
2: Alas 6:22 sa karon sa itong Magnum Beses ikumpirma karon na ni Department of Trade and Energy kung DTI Secretary Cristina Roque nga proyektado ang sektor sa agrikultura sa Pilipinas sa Free Trade Agreement kauban ang European Union. Maduban ni Roque nga doon ay pipila ka mga agricultural products ang wa malakip sa mga kasabutan. Isairaan nga magpaligon sa Philippine Export and Substantial Agreement sa Free Trade Agreement sa Europa ang Pilipinas.
20: There are actually some products which we did not include because we need to protect also the industries here, no? Which is a lot of the agriculture products are not included, meaning except poultry. Actually, these are still confidential because we're still in the substantial conclusion.
2: Ang payag ni DTI Secretary Cristina Roque. Samtang sa itong forex rate, ang usaka US dollar balor karon sa 62 pesos o 61 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 49 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 98 centavos. Australian dollar 44 pesos o 5 centavos. Ang Taiwan dollar 1 peso o 96 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 30 centavos.
11: O karon sa itong Magnum Entertainment. Hingpit na ang nahimong recording artist si Primera Contrabida Gladys Reyes. Apan gibutig ni Gladys nga wala niya damha nga makita ang iyang kaugalingon sa usa ka streaming platform. Mato ni Gladys nga inspirasyon niya sa pagkanta ang iyang anak na usa ka singer-actor nga si Christoph.
0: Hindi, mas magaling siya. Pinado ako doon. Kasi singer-songwriter talaga siya. Correct. Saka musika talaga yung kanyang bread and butter, ika nga. I think yung choice of songs pati niya, kahit nung lumalaki siya, si Christopher yun eh, tsaka yung tatay ko eh. It's more, may old soul si Christopher eh. Pero yung performance level, like you think ako yun.
21: Showmanship.
0: Medyo, hindi nahihiya. So, medyo malakas ang loob. Showmanship yun. Palagi ko dun ako. And, pero na-inspire ako sa kanya, of course. And, kaya naman ako nagkaroon ng scene because of Mr. Jonathan Manalo and Mr. Rock Santos of Star Pop. Nanood sila nung, remember, pinromote ko dito yung The Heart of Music.
21: Yes.
0: Na musical ko. Di ba? Kalain mo, minagawa. Dahil dun nagkaroon ako ng single. Nakikita ko na yung sarili ko sa Spotify. Pinikilig ako. Hindi. Never na sa hinagap ko na, aba, pwede pa pala. Di ba?
21: Right.
0: Sabi mo nga, 40 years, yes, in the business. And I'm so grateful and blessing yun para sa akin. Primera kontrabida is a real talk sa mga real-life kontrabidas in our lives. Marami nito sa totoong buhay, di ba? And ang sabi ko nga doon, at least yung sa akin, acting lang sa inyo, totohanan. Di ba? Doon sa mga totoong kontrabida.
11: Ang pamahayag ni Primera kontrabida, Gladys Reyes.
2: Alas 6:26 na Ogros sa Magnum Sports Akmin, two-time double Olympic gold medalist ang makasasayanong unang gold medals para sa Pilipinas sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Iginominara sa Olympic gold medalist ang iyang paboritong event ng men's floor exercise. Umanatala ang 14.666 points, 5.7 alang sa difficulty o 8.966 sa execution. Pinagi sa maong kalaugan na kumpleto ni Yolo ang iyang koleksyon sa mga mayura nga titulo sa gymnasta kung gymnastics, SEA Games, Asian Championship, World Championship, Olympics o karon Asiad. Samtang ang mangod ni Carl nga si Carl Eldro Yolo may apilo sab sa mga final o gana sa ikapito nga pwesto.
22: I don't know. I'm just really overwhelmed po. And you know, I'm just really happy sa mga naging experience ko, although it's not pleasant po, but it's really a good story. Like yung mga pagdating ko dito, bago mapunta dito, sobrang challenging niya, and masasabi kong hindi siya madali talaga. And receiving this blessing po, no, from God, it's really an honor po, and I take it to my heart really. And pagkapanalo ko po, kasama ko po dito yung mga taong nagdadasal sa akin, mga sumusuporta, at sa mga Pilipino na nakakadanas po ng hirap right now. Para sa inyo po itong lahat.
23: Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po na nagdasal, sa lahat ng sumuporta, sa lahat po na nag-take time na manood. Siyempre, manood ng live. Thank you so much po sa pagdadasal nyo. Nakuha po natin yung gintong medalya para sa Pilipinas.
2: Ang payag ni two-time Olympic gold medalist sa Carlos samtang mapasigrubon sa ba si Chloe San Jose. Human masakmit sa iyang hinigugma si Carlos Yulo ang labing unang gold medal sa Pilipinas alang sa 20th Asian Games.
24: I will just praying ama namin over and over in my seat. I will just praying ama namin over and over again like 10 times, 1,000 plus, and it was a really good match. I'm really happy that everyone is safe.
2: Ang payag ni Chloe San Jose, ni Gugma, ni two-time Olympic gold medalist si Carlos Yulo. Mga eksyon niyo na bati at kumplito ni Tales sa itong Magno Morning News sa lagarong alaw na karawing Biyernes, September 25, 2000, by the size of karawin sa itong headline review. Sa itong magnumukal mga proyekto sa RWH10 nga nakasubay sa gabayan sa election ban sa BSK na magparayon sa itong Magnum National Enroll Bill sa sugyot nga paglugwa sa termino sa mga barangay KSK official na padala na sa Malacanang sa itong Magnum International 71.4 bilyones dolyares ang ikinanglang pundo para sa pagpabarug pagbalik sa gasa sa atong magnum peses sa sektor sa agrikultura sa Pilipinas, protektado ubos sa European Philippine Free Trade Agreement sa atong magnum entertainment Gladys Reyes wa Damha nga mahimong usaka recording artist o sa atong magnum sports onang gold medal para sa Pilipinas sa sakbit ni two-time double Olympics gold medalist Carlos Yulo sa 20th Asian Games dito sa Japan. Mga eksyon, tiba lang sa kagawasong atilingban katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong barugalan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulugma, kini, ayon yung mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
11: Ug Magnum Angie Alsado.
2: Basta mga news writers, Chiquin Tirina, Enriquez, Hyde Delgado, ug news manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o servisyo.
11: Magnum Radio.
25: Inyong
1: nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6:29.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butingan sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
4: Mag-text sa 0961 413-8526 or 0906-164-25 3-3.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
9: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
8: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrab grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo mao ang kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga Vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong Vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
14: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
13: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
14: Wise jud ka, Mari.
13: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
14: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
15: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Let's go!
21: With Charming Cottony Napkin for Heavy Flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charming Cottony Napkin for Heavy Flow.
22: Charming breathable panty liners for everywhere confidence.
23: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with arrest adult diapers.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
10: Nanunguluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, Igpito Paul Misamis Oriental Diner, itong tanang magkasun sa sentro sa Kanginoro, apan hangtod lamang sa Barangay Carmen, human makigtagbo sa kanaguan sa RTA, si Paul Mayor J. Bago. Petition nga nagbahad sa operasyon sa GSM Taxi sa Kanginoro, ginusod ni Attorney Ernie Palanan, ngadto sa LTFIB Region 10. Sa Tamagdum National, Senate President Sherwin Gatchalian Miklaro nga di boto alang sa conviction o acquittal kang BP Sara Duterte ang ilang pagboto o pagbago sa voting threshold nga ibando sa atong Batagang Balaon. Sa Tamagdum International, rebuilding Houthis sa Yemen, nagbahad sa Amerika nga takihon ang military bases nini sa tungatungang Sidakan. Sa Magnum Business NGCP, nabalakang maurot ang sugang supply sa kuryente sa Mindanao sa 2028. Sa Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Yala, biangkon nga dismayado siya, human biangkon o kapilihan sa iyang kampanya sa Singapore Open.
9: Magnum 45.
10: Sa atong Magnum Opinion, karunuban sa Balita Opinion. Padayon, ug walay hunong ang mga reaksyon pagsabot dalang bagutbot nga atong madungog human paubsi sa Senate Impeachment Court ang ginaganon sa mga senador nga muboto sa pagkonbikto kang VP Sara Duterte. Inay sa 24 ka senador nila ibasi, gihimo na lang 20. Ug inay ang 2/3 16 ka senador, gihimo na lang lamang nilang 14. Sa panig sa prosecution, si Lead Impeachment Prosecutor, Congresswoman Jerby Luistro.
11: By giving clarity to the denominator is lowered is not only the number for conviction, but also the number for acquittal. Two-way consequence yan. When they said that all members of the Senate pertain only to those who are legally and factually present, ang naaapektuhan po ay hindi lamang numero ng conviction, naaapektuhan din po ang numero ng acquittal. Kahapon na pag-usapan, given the situation na may apat na senator judges na nawawala or not attending, I stand corrected, who are not actively participating in the trial, no? So, ang nagiging denominator na pinag-uusapan is 20. The conviction requires 14. But remember, the acquittal needs only 7.
10: Si Attorney Benjamin Tulosa Jr., House Impeachment Prosecutor, og spokesman sa prosecution team.
12: Whether or not there's a grave abuse of discretion, that's a question of course that will be determined by the court. But binigyan din tayo ng guidance tungkol sa bagay na yan ng Chief Justice Panganiban na sinabi niya, para masabi mo may grave abuse of discretion, dapat yan yung decision na ginawa, na gagawin ng impeachment court tungkol dito sa two-thirds threshold, ito ay arbitrarily made, ito ay capriciously done, no? Kapritsyohan lang. But sabi nga niya, mahirap na sabihin na mayroong grave abuse of discretion considering na nag-invita pa sila ng amicus curiae, na amici curiae para pakinggan ang kanilang mga opinion sa bagay na to at nagkaroon pa ng oral arguments para marinig ang magkabilang panig. No? But at the end of the day, it's the Supreme Court who will determine that question, and if they will agree with the position, no, espoused by the Chief Justices, who said it's a political question, only the Senate could rule on this since sila ang may sole power to try and decide impeachment cases, no. And then as what you've mentioned, can it decide, can it delay in case it happens? Of course, kung walang TRO, then this should proceed.
10: Sa panig sa depensa, si Attorney Salvador Paulo Panilo Jr., spokesman ni VP Sara Duterte.
13: Isang opsyon ng kampo ni VP Sara ay umakyat nga sa Supreme Court dahil sa pananaw namin ay merong grave abuse of discretion na nangyari dito sa pagbaba ng threshold mula sa 16 papunta doon sa kung ang bibilangin lang is yung sinong makakadalo dito sa impeachment trial. Malinaw sa amin na walang kapangyarihan ng Senado gawin ito, kaya grave abuse of discretion to. Ang effect nito, kapag may grave abuse of discretion, merong lack or excess of jurisdiction. So, ibig sabihin, nawawala ng kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na ipagpatuloy pa tong kasong ito. Isang option yung petition for certiorari.
10: Pabor gyapon sa depensa, si Attorney Salvador Panilo Sr., kani Chief Presidential Legal Counsel sa kani Rodrigo Digong Duterte Administration.
14: Sa ilalim ng illegal na provision na binago nila sa pamamagitan ng kanilang mga boto, eh sila po ay pwedeng idemanda ng knowingly rendering an unjust judgment at mapaparusahan sila ng reclusion temporal, labing 2 taon hanggang itaas, at may accessory penalty na they can no longer hold office. They will be perpetually disbarred from holding any appointed or elective office. Yun po ang magiging konsekwensya ng ginagawa nila. Sa ngayon, eh pwede na lang tumakbo sa konti si Prema. Sapagkat bumoto na sila, na pwede na lang baguhin. Although, baka sabihin ang konti, teka muna, wala pa eh. Dito sila, bumoto pa lang sila na baguhin. Di pa nila binabago. Pero sa aking pananaw, since bumoto na sila, na nareconsider na nila yung ruling na yung muna 16, ay palagay ko pwede na mamakit sa voting support. Kasi that's in brain.
10: Igso on tingo upang pagkabanap, i-comment o i-message sa mga opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:48. Mga Igson, kumusta mang buntag? Kina si Magnum June Albino.
15: Og Magnum Aileen ako rin.
10: Karong adlaw, Biyernes, September 25.
9: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
10: Pamtang alerto ta permanente sa pagserbisyo sa balita. Alerto sabta dapat sa panahon. Si Magnum Jen Luna, naka-monitor sa gamas. Kay kagapon o kagabi, Magnum Aileen. Medyo yun og sa miyagi ng mga kusog-kusog ng mga pag-ulan, mas kusog itong kagabi eh. O niya medyo dugay.
15: Oo.
10: O niya luag-luag gabayin sa atong dakbayan ang apektado sa mga ginagmay mga pagbabaha. Di yun kayo nga limaw lang. Medyo yun og babaha. In fact, sa Kauswagan area, doon ay pagtaas og dutay sa tubig pero wapod makadisturbo pagayo sa traffic o niya sa Nasgutan nga highway. Si Magdam Jane una o sa imong observan, Magdam Jane?
16: Live na karoon din sa Osmeño, Hosto, Ramon Dalo Street, nga ito ka siya na magdama June.

0: mansion niya sa unahan na may medyo bukid-bukid bitawan ni nga kamamanan tingali ni magmansion pa indahag dayon. So maobserve ra to diri karon nga visible kaayo ang haze magdumadyon no. Pero wala
1: man sayo di mo bayo ang imong dagway ihangad og mayo sa langit magdumailin magdumadyon. Medyo ma-emphasize ang bluish nga color sa kalagitan, di ba? Medyo lang sa mga kilig-kilig gabahin na pag-Japon, kini medyo magabunon, maasuhon nga bahin sa atong kalagitan, Magdum Jane.
0: Susama sa mga ingon, Magdum Jane, no, naagi mga parte sa ito ang kawanangan karon, ang bluish yung gihabon sa Magdum Jane, no, pero dili pa na kagahapon nga bluish, grabe yung kisya ka-bluish gahapon ng Magdum Jane, kaya wala man tayo na-observe lang ng mga gabon, mga haze, nipis man kagahapon ang haze of way karon pero kagahapon magdumadyon mga pila ka oras di ka sa pagbawdan turn ibalik na magbaga na po ng haze magdumadyon no? Sa galing sa busab manggun magdumadyon dili mong ganda siya ingon nga straight yun nga kung nipis karon nga sa iyo sa buntag nipis na po doon niya so magusab-usab din na siya magdumadyon na mo pare pahibang noila sa ito nga diin ay sa galing karon magdumadyon visible na ato nga haze no so kway kagahapon adlaw so galing no magdumadyon so matikdan karon siharing adlaw ga katapunan meaning nga haze or bahay po kiribitong mga clouds bitaw na to magdumadyon kakatabunan siya pero dili po kaingon nga dugay po kayo magdumadyon at mabalik na po siya kahayag pero dili kita rin kagahapon nga init kaya panahon pero
1: mga gasagol na gasagol na ang haze o asugikas Indonesia o ang panganod. Di naman na ito naman kini panganod eh, kini haze niyo. Malisod na eh, di ba? Nagsagol na ni sila Magdum Jane, di ba?
0: Yes, magdumadyon, sagul-sagul, lagit po magdumadyon. No, mauna nga, usahay, ma, dili bitong makadirekta, bitaw ang kainit ni Haring Adlaw, bitaw magdumadyon. Kali karon magdumadyon, no, bugnog niya po na itong hangin, din sa gawas gabahin, magdumadyon mo nang di pa na ito, masinatian, nga igang, no, ang ato po lugar nga palibot niya. Ito po nga namatik ng karon magdumadyon, daghan lang kagyapon mga aktibo po, no, nga mga market goers karon din po mismo dool mo kundi sa common public market magdumadyon sa dagat yakon mga aktibo karon mihimo na no sa pag makaybaklay pagdala po no sa ilaha po mga palaliton so kaling magdumadyon no ato pong kalibot po din eh tayo tinaw kayo magdumadyon yapon no pero mula din na pag abuti mo sa may bukit na bahin dito na no nga medyo minus na no ang kinilugan nga presensya po sa itong bukit tugod ko lagi nini po nga paga yapon nga haze no nga ato po nga namatigdan pero aram-aram medyo din magdumadyon super na gabi nga perting ulan na so karon magdumadyon no kung ano man o ulan po nga ato po nga nasaratian or bisa naman pag panalete o niya galino ang daplis ng dalan karon tugod ko lagi sa pagulan-ulan kagahapong adlaw mo nang basa-basa ang sikikilid po sa ito po nga dalan magdumadyon din mismo sa may host Ramonal o sa may host man niya. Pero so far, may angan kabalakan, wala man siya nakahatag puro perwisyo po no, sa dagat sa trapiko. Niya, dili po din functional karon magdumadyon no, ang ato po nga traffic light na dili po din sa area. So wala po siya nagasugod niya, wala po yung mga RTA po nga ito po nga namatikdan, dili mismo sa isugutan po nga traffic light. Pero sa nini, wala mo na yung mga kabalakan po no, kung isugutan po lang ato po nga dagat po sa trapiko, tugod po lagi. Minus sa po daw mga aga-agi po daw kung gabiyahe, dili mismo no sa may Osmania Ramonal Street. Gikan din sa may Osmania o sa Ramonal. Kini si Magdum Hotter 24, chain doon na sa bitaw si Ripusha Magdubracho.
1: Salamat Magdum Jane sa taon ta sa atong sa taon ta ugun sa kemtang karon sa atong kung isgutan na to ang Air Quality Index, AQI. Magnum Irene, kumusta?
2: Yes, Magnum John, as of alas 5:54 karon nga buntag, ang air quality index ni Cagayan de Oro nagdala tawag 59 PM2.5 air quality index kon fair nga kalidad sa hangin samtang sa Tagaluan fair gihapon 76 PM2.5 AQI ug sa Iligan fair gihapon nga naa sa 76 PM2.5 AQI. So managsama nga fair ang quality sa hangin diri sa Cagayan de Oro, Tagaluan og Iligan City. Pero bisan pa man ini, walay hunong ug parayon ang pagpahimangno sa City Health Office ug sa Department of Health ngadto sa publiko nga mag-amping gayud kanunay ug panalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili ang gani sa haze apan lakip na usab sa kining grabing kainit sa panahon. Likayi ang pagpabilin sa gawas pinakong makita nga baga gyud ang haze o limitahi ang pagawas panahon sa udto ug hapon nga mao'y grabing init ang panahon. Kinahanglan usab mag-amping ang mga talandugon nga kahimtang labi na niya itong mga bata, taas o pangidaron, mga mabdos o gadunay, mga balatian, ilabi na sa sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob gustong matang sa face mask, kung aron mas maproteksyonan yun ang kaugalingon batok sa haze, o sirad isab ang iyong mabintan o kultahan, ilabi na kung mamatikdan ninyong, dili na maayo ang kalidad sa hangin. Paggamit o electric fan o air purifier na makatabang sa

0: congratulations o pagpaayo sa kalidad sa hangin sa lungsod sa inyong panimalay o inom kanunay sa igong gidaghanon sa tubig at least 8 ka basong tubig matag-adlaw pagkaon o mga susansyadong pagkaon, pagpahulay, pag-ehersisyo o magpabiling ligon ang panglawas.
1: Salamat Magnum Irene. Karon ng tagasa weather forecaster nga si Arian Siuson. Arian, may buntag.
2: Yes sir, mga yung buntag. Bali haka ninyo. Ilabi na po sa mga sukintig paminaw. Update sa itong panahon na napaghihapon na sulod sa Philippine Area of Responsibility ang itong ginabantayan nga bagyo nga si Tropical Storm Queenie. Pagana sini sa may karagatan na kapinilibo kilometro east sa may extreme northern Luzon. Ugya sa itong pagwanabana, dili man hinon sini mag-landfall sa itong nasod kaya nga dagan ini, pengon man kini sa nasod sa Japan. Ug sa pagkakaroon na, wala po kini direktang epekto bisan asa nga parote sa ito ang nasod. Ug karong adlaw, dili sa Mindanao, taas ang chance na po daw niyang hapon na mukasin natin asad kita sa mapanganuron nga kalangitan ni nubaran sa katag-katag mga pagulan na kilat ug pagpanalugdog sa natungod na sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Pagpusibig habo ng mga pagbaha pagdahil sa Utah niya kung makasin natin sa kasarangan na ito sa usay kusog ng mga pagulan. Hinoon karon ng mga oras sa itong monitoring, wala po kita'y nakita ang mga dagpong ang mga pagulan sa dakumbahin sa Northern Mindanao. Ang itong hangin, hinoon nga sa kasarangan, hindi kan sa amihan ang sila kaya nga sa amihan ang kasagpanog ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura na ito din sa Northern Mindanao karong adlaw mag-range sa 21 na paingon sa 32 degrees Celsius. O karong adlaw o sa sunod ng mga adlaw, adun na gayayagi hapon yung taas nga chance sa mga pagulan, ilang binainig sa hapon o gabi. Ubang ka na ang radio service sa itong panahon ng ato adlaw mong salop na kolonya alas 5.36 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6 sa 5.30 City na sa Buntag. Ika na rin sa buhatan sa Diyos, si Pagasang Lugan El Salvador City, kini si Arian Silsong. Nagang salamat.
1: Salamat, Pag-asa Weather Forecaster, Arian Siyoson.
3: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
1: Sa atong pagpadayon, Igpitopol Misamis Rental Liner, gitug tarang makasunod sa sentro sa Kagenuro, pero hangtod lamang sa Barangay Carmen. Sentro ba ang Barangay Carmen sa Kagenuro? Mag-ulog ang mga tanong. Sintro ba? Mag-consider na gamit sintro?
4: Mag-consider na siguro.
1: Mag-consider na. Misa matabog patagsuba, di ba?
4: Oo.
1: Ang impression man yun, mao nga pagbintag sintro, Divisoria.
4: Oo.
1: Ano, no? Muna yung sintro.
4: Oo.
1: Pero
4: karoon, maapil naman ganin.
1: Siguro, panahon panitinyeng bura.
4: Kanto.
1: Oo, ang sentro Divisoria.
4: Oo.
1: Karon kay dako namang syudad.
4: Oo.
1: Okay. So, gakalapad ang sentro sa syudad.
4: Oo, may kagtagabubo ka, mato ka sentro sa syudad. Wala pagsabot nga, Divisoria lang ka maglumsyon. Pwede rin gihapon dari sa may lapasan sa sentro.
1: Sentro sa syudad. Park gihapon sa sentro sa syudad.
4: Oo.
1: Natabo ni Herman makigtagbo ang sa kanagkuan sa RTA, si Mayor Jay Bago sa Opol, Misamis Oriental. Mone ako na sabdan kay daan naman taningon si Mayor Jay Bago nga mora mag morag unconstitutional.
4: Oo.
1: Oo, ang maong lugar
4: ordinansa.
1: Anyway, ato binabi karumuntag kapaguna mga egsoon na naspikas linya si RTA Manager Doy Ramiro. Nana? Sir, may buntag. Ang dari kas magrubadyo, ibang kauban si Magnum Jude Albino o Magnum Alina Kuri. May buntag, Sir Doy.
5: Yes, ay yung buntag.
1: May buntag, sir. May buntag.
5: Kumusta
1: ang Baguio? Napos
5: Manila
1: pa rin. Okay raman. Niyara magkas luyo na ako. Ang imong audio. Okay, anyway. Sir, suginli ko na automatic paminaw. O ganong nakahukom ang atong kagamanan sa dakbayan, kay di man ni mahimong ang RTIRA ang magdesider. Mismo man ang atong mayor, pinagigani na sa executive order kung sabdan, nga tungtang makasulod ang igpit liner sa Opol sa sentro sa atong dakbayan. Kining Sir Doy.
5: Yes, salamat kay Magnum Jun, no? Ang katong ilang gipakita ng dokumento ang ilang franchise gyud gikan sa igpit doon sa Carmon which was issued 2024 pa, so that means na by validity of mga 5 years So mo to nga among gi-consider with kagawad Eric of course, then napatay mga legal idea pod ni ini ang pagkaron nagitay question ato. So amo na among gi-clarify sa legal, amo pog gi-clarify pod sa LTFRB. Pero pending sa kuan resolution nila o mga final nila nga decision, amo sang ingon nga tugtan sa nato kay sige to out of respect of the franchise.
1: Kisa pa nang imagyan, kajot lang, Sir Doy, kisa pa nang imagyan nga nila?
5: Ah, kapagyan, magdamdaman.
1: Kisa nang imagyan nga nila, pending sa decision nila?
5: Ah, pending sa kuan decision sa LTFRB.
1: Ah, okay.
5: Pending usab sa atong legal nga opinion.
1: Okay.
5: Ang kanimagod ni magdamdaman, sakto na agi-franchise, no, from Igpit to Carmen ang nakabutang. So, ito nga mag-clarify sa LTFRB na supposedly CDO Ramanunta. So why it was issued na to sa Carmen? Pero itong nakuha ng idea was because na-renew-renew lang yun ana ang nahitabo. So, but basically, if we are going to ask it, sakto yun ang gibutang sa LTFRB siguro na padong Carmen. But ang question ana, kung asa sila mo agi padulong sa Carmen, wala may coordination sa sudad. Wala may pangota na kinsay nag-approve. Diya sila mag-agi, asa sila maghunong, unsay mechanism nila, magbutang ba sila terminal, mag-loop lang ba sila. So these things need to be clarified with sa ILA. That's why gani nga, dili lang kay Section 120 lang, appeal ni ini Magnum June ang Section 118 na sa dili pa sila matagal franchise, ma-coordinate yun sila sa syudad, na sila mayor's permit, o na pa sila approval sa city council. So nahitabo nga na-issue lang kini kay mo'y naandan. Pero sa akong nasadtan sa LTFRB, na ate coordination meeting Manila, we will try to make adjustments na ini. But again, subject sa recommendation. So in the meantime, pasulod sa sila, then we will make the adjustments and one poon with the recommendation sa atong legal team.
1: Mm. Nakita ba nyo nga, Carmen Ramande ay ni... So, di naman yung sulod yun sa divisorya nga area ba ka o kugon nga area. So, Carmen yes. Raman, so, arang-arang rin eh. Ato na siyang tugtan. Usa ba na sa mag-consider kining Sir Doy? Kay medyo man og di yun sa pinakasintro sa ato nagbayan ang yes, lugar iya mismong destinasyon, Sir Doy.
5: Yes, munang igigwan, no? Munang nga appeal na sa atong consideration nga yung tag Carmen. Sakto gineng mingon Magdunjum, Carmen lagi ni, pero kung moingon tag simbag, panalitan lang ha, kung hypothetical lang, na moingon sa nga, Carmen lagi sila, Igpit to Carmen, nga nung dilim sa Musos de Visoria, going ending sa Carmen. So, what is really needed here is coordination sa city. Kung asa sila mag-agi sa ruta, wala ba ilang, for example, allowed sila mo pick up on the way to Carmen sa mga areas along Patag. So, kana siya, ang ayan din na siya nga i-plan sa ang iyang ruta unsa iyang authority pagsulod sa Carmen. Drop ka ba dito? Muna ang isang problema na itong nakita kay pagsulod, lagi mo naman yun ang terminal sulod sa Carmen, saka private terminal nga, again, wala may business permit yung napakita. So, kana siya mga items pagnam dyan, sa conditions, and terms and conditions kintahay sa ilang pagsulod sa Carmen that was not established. So munang atong i-plaster usa para dilipod kuan. Dilipod medyo makagubot nga sila na lang po yung magbuot og asa. So kana lang siguro nga itong gibuhat karon. In the meantime atong tugtan then final na is natong conditions.
1: Di sila pwede nga makalahos paingon sa Divisoria area. Considering nga ang ilang ruta Igpito to Carmen naman kaha base sa ilang franchise.
5: Yes, mo ginagkon ano ang butang magodiha Magnum June is end point nila is Carmen. So mo nang kailan din dito regyo sila kutub.
1: Pero di man sila point to point Sir Doy, di ba? Meaning along the highway ay lang pagpaingon sa Carmen, pwede sila mo pick up, mo drop og pasahero.
5: Mao lagi na ang problema Magnum June no kay mo pud gireklamuhan sa atong local operators. Kay mo man na kasugod gyud sa ilang complain, ilang concern. Kaya supposedly, unta, katong kaniad to nga, magsulod sila nga to sa Carmen, igo ramag yun mag-drop nga. But unfortunately, matutpas ng local operators, mo pick up mo po sila. Kaya, mo lagi, ilapong comment nga di man pod mo para man pod ang pasahero sa mo sakay na lang pod sa ila. Although kasagaran ang dress sa ikpit o pulpuno ng gisladaan, pero paggawas na manggi mo sakay pa all the way pa doon sa bulwang tapita in between. So mo lang na ang atong i-plan sa pagmaayo karon
1: magdungin. Subot pa subot nga marag temporaryo lang ni nga pagtugot nilang makasulod sa Carmen kini Sir Doy.
5: Yes, Magnum June. Sa pagkaroon, in the meantime lang, dili po tayo musulting kay depende yun sa itong pagtulunan karon. Pagbalik na mo, doon naman tayo meeting sa LTFRB, mula nang i-clarify. Of course, atong mancom sa RTA, then maging mo mag-recommendation sa mayor. Additional info lang, Magnum June, dari sa itong panagtagbo dari sa Manila, nakita. Uban na to ang head sa planning sa province, sa probinsya sa Cebu. So, nangutana po ta nila kung sa ilang mga opinion sa katong mga units nila na nag-terminal po sulod sa siyudad sa Dakbayan sa Cebu. So, nakita na to nga mula na manggoy own terminal ang probinsya sulod sa siyudad. So, motong gi-allow sila na nakasulod. So, ilang kaugalingon yun nga luna, nga ipanag-iyahan sa Dakbayan, sa probinsya sa Cebu, sulod sa Dakbayan sa Cebu. So, motong nakasulod sila. So, duol-duol ra pod sa boundary ang ilang sudlan kay dito man ilang property. So kan mga butanga ato ning i-take into consideration on how did Cebu do it, then ato pong gi-mention po dito sa other areas pa dayon. Basin na unsay applicable na to ugon sa poy pwede na to magamit.
1: So then, kung kana man situation sa Cebu, Sir Doy, what if og makauna-una sab ang provincial government sa Misamis, dere mo sa Kapitolyo. Amo man ang yuta rin eh. Alam rin mo, pag-terminal mo.
5: Muna.
1: Ang siya kamit na mo?
5: Actually, Magnum June, muna siya nga, kung ano, posible, yun na siya ang mahintabo. Pero muna yun ang consideration. The operation of the business terminal, out of terminal, requires a business permit. Magpod na. So, ang importante yun, sa dili pag yun nga, kanabuhaton, is coordination with the city. Muna yun ang mo importante. Ang itabo, maguna ni sulod, walay coordination, walay kuan yutang tag asami agi on say terms and conditions atong balikod kana may kulang karon Magnum June. So well, given naman na siya, then let's see what we can do about it.
1: Okay then, yes sir.
5: Magnum June, akong katong mubalik na po katong giingon ni Mayor J. Bago nga unconstitutional law giklaro ginadito sa hawanan sa konseho nga katong mga ruling nga cases na nasaita dito ang nitabo magud ato kay ang katanggi site ito nga sa Manila sa Lucena Grand Central nga kaso o sa Jackliner. Nakuha na ko sa opinion sa mga abogado dito sa hawanan sa konseho, no. Ang kanto kong gapita dito was those are private terminals. Unya na ikaw galingon panag-iyahan ang katong Jackliner o Coronadal. Apan gipugos sila nga moadto sa laing terminal nga gitukod. So, mula na kung nasabtan kay in this case, private terminals, manggut sila nga na na yung previous business permit kung yung ipugos yun o pabalihin dito. But I don't know the exact details of the case, pero mula ito yung nakalaki sa atong kaimtang din sa Dakbayan sa Cagayan. So, in terms of unconstitutionality, atong sairan nga, si Davao, na ikaw galingong terminal niya, both sides, the same purpose, nga dili musulod o congest ang dinha sa syudad sa Dakbayan sa Davao. In fact, katong akong giingon sa konseho nga, ang Davao Terminal sa Ecolan, nagtukod na karon sila sa Turil, Bunawan o sa Kalinan para murag ibalihin na nila ang mga buses pagawas pagyut sa syudad. Ang Iligan na ay duha ka terminals gawas gihapon. Malaybalay, Valencia, na gawin yung mga terminals. So, the unconstitutionality of the terminal siguro murag depende yun sa nasa on a case-to-case basis. But the concept na i-terminal gigamit na kanya sa mga syudad, so dili ko mo o yun siguro sa opinion na dugay na ni siya niya dapat i-repaso na. No, even karon ongoing ang construction sa mga terminals sa pipila ka highly urbanized cities, Magnum June.
1: So but pasabot nga tungod ana layo ang puruhan nga maamindahan kining nasgotan nga codified ordinance kini Sir Doy.
5: Pamuogi na sa Kuan Magnum June, no? Again, we will have to take into the details. I think katong giingon nga na suggestion atong nga naipulong-pulong sa maong kuan paghahisgutan nga led by the RTA, atong nai-proposal ni Kagawad Abaday. I think we will wait for the kuan siguro da gitawag na to consultation atong mga panahon na once nga mahimo to nato pagbalik nato magdumjum atong tong schedule imo na to invitation dayon based sa maong resolution, then atong we'll see what we can do base sa mga information nga mahatag na kanato niya na
1: mga eksyon ang kaubanta karabuntaga mao si Benedicto Doy Ramiro ang acting department head o manager sa RTE. Sir, nga natuod nga ang igpit o pulang, what about ang uban nga mga liners? Unsa pa'y nakita diya sa inyong lugar pag panagtagbo sa yes, uban nga mga liner?
5: Yes, sir. Kanina good si igpit o pulang, sir, pa-renew sa ilang franchise. Murag ito'y nahatagan nga igpit o parmen. So, muto nga among i-clarify sa kuan sa LTFRB nga unsay basis or condition sa issuance ni ini. So again, it was a simple renewal, but among tanawon karon pagbalik kay among mangyadtuan ang LTFRB kanina o gahapon sa atong kauban, then pag abot na magnunjun amo din hisgutan unsay terms and conditions sa approval ato, then siguro diha ta mo make decision on whether to continue. So pending any legal one to sang respetaan usab ang maong issuance sa LTFRB, then we will go into the details as soon as pagbalik nato ni Magnum Jun.
1: Sir, klaro ko lang, ang Carmen considered city part of the city proper.
5: Yes.
1: Considering ang mugawas mo gud nga impression bitaw sa tao pag mosunod sentro syudad o city proper, mao na ang divisoria area. Well, of course, pangin nga ito sa mga iskalit na po yun sa Kugon, yun na, no? Mga lugar nga mo'y magkakasulod sa una-una sa tao pamitag city proper.
5: Yes.
1: Although, mo'y ginamay ko nga, masag pa, si Pastor Tininyong Burra, city proper, ang divisorya. But karon gandwa ko naman ang syudad. So, galuag po ng iyang city proper, magdamay rin. But karon ako, no, Sir Doy?
5: Yes, Magnum Jun. Actually, part of city proper, gina, ang atong gitawag sa kuno ang sakto nga term na essential business district na yun ni Magnum Jun.
1: Okay.
5: Kaya wala na magiging ito proper nga kuan kay mo reklamo niya ng kasikwit nga lugar sa syudad nga sa part sa city proper.
1: Uh-oh.
5: So, kanina siya gitawag ito central business district kung inuntag asa ang dako nga commerce nga gitabo. Ako lang i-point out Magnum Jun, no? Nga kuan, kaning pag, again, balik ta sa pag-issue sa pagsulod diha sa Carmen, kinang lang yun coordination with the city, city planning, RTA, sa atong mga transport groups sa pagsulod nila diha balik lagi ta sa terms and conditions nga unsa may mga kondisyon ni sa pagsulod nila sa pagkaroon sa atong nakita like anang mga gikan sa Talak mga other areas allowed sa ganit sila diha magkuan mag terminal karon sa Carmen Magnum Jun sa pagkakaroon kay aduna may project ani si Mayor Taris nga magbutang og terminal dito sa Lumbia. At least dito na pud mo develop to that taog mo di congest ang Carmen. So naapil kini sa iyang kwan may atong report niya no sa City Mayor's report na nadun ni plano nga magbutang terminal dito sa Lumbia. At least dili na musulod sa kwan along Masterson going to Carmen para dito lang mag-drop. So dito nakita adun ay puruhan nga mulambot na usab dayon ang Lumbia area na po dayon dito ma-serve ang area. So the conditions of this should be established before nga musulod dito sa Carmen.
1: In connection sa akong gikabot yung city proper magdumailin, numbered barangays considered nga mao'y na'y sentro from 1 to 40 ang Carmen yung numbered barangay, but anyway tama na yun nga lugar sa ako na kilabitan nga may luag na ang Cagayan de Oro. So sa uban siya pagluag ang iyang sentro galuag sab umuna nga bisya pag dili numbered barangay ang Carmen magconsider na nga lugar city part of the city proper tungod sa pagdagsa sa daghan ng mga patigayon. In fact, Carmen is mao pinakadako nga barangay sa ato mismong dagben, labi na kung isgutan ato ang populasyon. Now, sir, but pasabot ni mo nga dili igo nga mag-issue lang will tape RB o franchise.
5: Yes.
1: Kaya mato pa ni mo coordination. Kinahandan nga kung mag-issue man ang LTFRB o franchise, kinahandan sab nga ang issuean sa franchise musubay so kung unsa may mga kalagdaan nga gipakanaog o gipatuman sa syudad nga maoy maulugar kabahin sa ruta, in fact destination sa mga gikas bisaya misurental pasulod sa ato nagbayan kining Sir Doy.
5: Yes, sakto gyud ka Magnum Jun, no? And in fact mo pud na among gi initiate nga nga storyan sa LTFRB. O kasabot man sila na kay in fact very receptive man sila sa condition sa city.
1: Mm-hmm.
5: Basi mangunay kani adto Magnum Jun atong balikon lang nga way back before 2017, LTFRB had the sole jurisdiction to issue the franchise. Sila ra pod adunay katungod nga unsa nga ruta o gitawag na to o kanang number of units. Sila ang determine sa kintahay sa kung asa dapitan nga ruta base sa ilang franchise. Pero under the Omnibus Franchising Guidelines atong 2017 ani Magnum Jun sa memorandum sa DOTR 2017-011, ang syudad na ani Magnum Jun mo'y ma-determine sa ruta. Unya, pag humana na, iya din ipresentar sa LTFRB. Pag presenta din sa LTFRB, si LTFRB dayon manita din siya operator nga mudagan anang ruta nga ipresentar sa syudad. Kung na siya makita nga qualified, siya mo issue sa franchise.
1: Mm-hmm.
5: So, in terms of determining sa route, nagpabilin niya po ng gahong niya na sa syudad, ang LTFRB na dayon ang mo issue sa franchise kung kinsay qualified mo operate anang napita.
1: Okay. Mga aksyon ng kaupantag karabuntaga, mao si Sir Doy Ramiro, ang manager sa RTA. Sir, isa kay kulang niya, kay doon na mag-petition si Attorney Ernie Palanan nga nag-hangyo sa LTFRB. Huwag ako lang basaw, ikot na nako, kaya mapay na ako pagdungaw ni Nesgutan nga petition. Ang portion lamang sa Nesgutan nga petition, the undersigned and the broader community of legitimate transport cooperatives, drivers, and commuters in Cagayan de Oro City and Region 10, we formally submit the attached petition for opposition with prayer for the immediate issuance of a cease and desist order against the operations and fleet deployment of Green and Smart Mobility Philippines or Green GSM, Binbast, and Bin Group. So mali ang lugar sentro sa iya mismong petition. Unsa pa yung pinakalitas toon nga kalambuan kay mura mag nagkakusog na ng kontrobersiya sa GSM Taxi Magnum. I mean, kay labi na ang Magnum Express na biktima na. Ang amo mismong ang Magnum Express nga sa kinan Magnum Island nag-drop og pasahero na sa proper nga plastada diya mismo sa doon diri sa asa ba ni? Tungod sa GSM. SM City. Kining ning backing ba to ang GSM Taxi?
5: Uy.
1: Pag backing niya, dito na kalamba pa yun sa Magnum Express nga sa kilan. Ano ba no? So nakitaan nga naay sayop ang driver sa GSM Taxi. In fact, nag-comment ba to gani ang traffic enforcer nga kadaadlor yun kuno na incidente. Ngayon, lambigit na sa GSM Taxi ba? Pero there's something wrong. Ano man nga sa lakbit na to sa mga traffic enforcer, nga kadadal na lang yun daw na may tabo nga insidente nga galambigit sa mga GSM Taxi. Yung sabay kalabuan niya karoon kayo. Mura man o talagsaon, paminaon ba nga kadadlaw o lugar na agyong pangita mo. Nga magkakanungan sa nato na sa uban pa ng mga tinubdan, magnumaili, no? In fact, nakurat ko kagawa hapon nga mismo na GSM Taxi na involved sa lugar na, kung ba, naatrasan ba? Naatrasan ang sakyanan sa Magnum Express. O sabay, klaro, ani, o sa kalambuan, Sir Doy?
5: Yeah, salamat kay Magnum Jun, no? Sorry, kinitabuhan na sa inyong sa Magnum Express. Pero let's put it into two perspectives. Katong pag-backing na niya. Kato, traffic violation gito siya. Road crash incident gito siya. So it may happen to everyone. So kanalisur na highlight yun kay. Lagi. It's a dangerous maneuver na mag-backing ka nga dili ka makakita. Kasi nasa yung mag-atrasan ni Magnum Jun. Pero oh, pero in terms of sa franchise, dito matang ubanta kong Mayor Orlando Clarix uy, o ubanta Gawad Eric, napagan sa Attorney Ega, I think itong maong meeting with the Green GSM.
1: Uh-huh.
5: Ang importante mag-unya itong aduna pa'y panagsabot sa mga pipila ka taxi groups.
1: Uh-huh.
5: Amo nakita nga naman yung mga taxi groups na uyon, kay again, refleeting man ini.
1: Mm.
5: Napoy uban nga mga taxi groups na uyon, pero aduna yung mga kondisyon. Mm-hmm. So, diingon na ni nga, i-plaster sa nato itong entire position nato all together. Unsabay objectives, unsabay i-offer ni ini. So, ang siguro ni Tabo Mangod, ang napresenta ni Sir Bernie ato was the whole kafitada. But there are Kuan Mangod groups under sa Kuan, or I don't know whether parts of kafitada or dili. But there are still taxi operators na uyon tungod sa refleeting program nila. Maligpagpagpo sa ilang mga taxi. So yeah. Pending ato, more I think more mo itong opinion ato kung nganong ni uyon ng uban, nganong kuan unsay mga advantages. So depende na dayon sa kuan decision ni Mayor Rolando Clarixoy kay si dito man nag meeting sa ila. So nagpahayag naman ang kapitada, nagpahayag po ang GSM sa ilang programa. So in the meantime, naman sila provisional franchise po. Again, tinuod po sa mapping by siguro tungod sa pag-school lang pa siguro pag-map ato Magnum Jun. Ngunong na ato siguro Magnum Jun. But basically, we're waiting for the final decision sa nila ni Mayor Rolando Clarixoy.
1: Kining sa GSM taxi to on the Sardoy, covered na ba, na-cover na ba sa imong pagidahin nga unta kung naa may issue nga franchise, doon ay coordination sa LGU. Para nga kunon sa mga lagda, sa LGU, masubay po sa mga sa gisuan og franchise. Covered na ba to? So, or naay mga wala makita sa gisuan og franchise nga lugar angay unta lugar matuman sa franchisee kining Sir Doy.
5: Sakto gina Magnum Jun, no? Dapat in terms of franchise nga issuance mo coordinate sa city. But we have to remember nga ang ilang magungi apply nga franchise is Region 10. Kung ilang coordination sa city kung asa sila nag-base sa operations which is outside of Cagayan de Oro. So medyo unique na siya Magnum Jun. Kay di man po nimo ingnon na iyang franchise nga kuan Region 10, di po nimo siya pa hunungon sa Cagayan. Kay iyang intention one was to cover Iligan, Bukidnon and all other areas under Region 10. Ang kuan na lang yun ana is pag-pick up nila dari unsay kuan niya, unsay angayin coordination with the city. And I think appeal na ni covered na ni siya Magnum Jun sa pakiligtagbo. But kay Mayor Clarix, uy, atong dito sa City Mayor's Office, atong pagka 23 man siguro, o 22 sa hapon dito sa iyang opisina, abuntag atong sa iyang opisina Magnum Jun. So kani, part ni sa coordination ni
1: okay. So with these developments to odd, Sir Doy, kuan na ba, kung ako yung LTPR, may ko nga, naamanin mo mga lagda, diya, be, i-provide na sa amo nila. Kay para nga og mag-issue mig franchise na ami basihan na tanong uy usay mga applyan amo ni sir kini uy di man ni pwede kay naas lagda sa kuno sa LGU sa Cagayan de Oro so di pwede ni usa ba pag apply lain ano ba na ano ba nato considering ani mga development
5: base in town sa atong kuno base sa atong mga nadunggan sa interview pod ni kuan ARD sa rep niya amo po siyang na kuan na hinabi okay kayo ang kuan coordination sa LTFRB. Again, bag-urang yun yung concept na the franchises in coordination with the city, although dugay na sa itong ordinansa, but the LTFRB is willing to kuan yun na subscribe. Yan ang yun ang ibalik-balik Magnum Jun nga kung unsay mga ordinansa sa syudad, respetaran yun na sa LTFRB.
1: Mauna ang isin sa coordination ba Magnum Island, di lang ang LTFRB mag-coordinate sa syudad, ang syudad mag-coordinate sa LTFRB para magkahibaw anay. Open ang linya ba? Magkayo mo anay kaysa pag issue speakers bawal na dito speakers. Issue sa speakers bawal sa speakers. Ano ba no? So, hangto no, anay may tabong murag tag-ubwar ba? Tali sa duha ka mga panig. But kita man ato, nga, of course, professional gini sila polos magdumairin. So, open-minded kayo. Gapangitag solusyon sa usaka hagit. Di man tali, may nato problema ba't usaka hagit?
5: Yes.
1: Di silang pagpangatugdanan.
5: Salamat kay Magnum Jun yung inana magyud na ang atong traffic situation atong transport management nato naman gyud mga pop up nga mga issues so it's just a matter of coordination pagpasabot sa mga tao ang say atong mga legal basis o unsa mapuin lang legal basis niya so diha pasalamat ton kita sa LTFRB nga close gyud na atong coordination no very supportive sila ni Magnum Jun.
1: Okay Sir Doy, salamat kayo. Thank you so much, sir. Gawas kung doon na kay imong ibilin sa automatic pabinaw, libi na sa mga motorista.
5: Yes, salamat kay Magnum Jun, Magnum Island, sa higayon karumuntaga, no? Ang among yung hangyong nga, ang atong Roads and Traffic Administration, tinuod, daghan pa kay angay atong adjuston, daghan pa kayo atong angayan buhaton to meet the bag-o nga gitawag nato nga traffic situation din sa Dakbayan. atong balikon nga atong ang mga sakinan nag-anam kadaghan at growing at an average rate of 6 to 9% a year. So medyo nyang atong dalan wa gyud mo increase ani magnum gyud. So amo na lang hangyo nga kabahin sa RTA na ning kamot kami nga ang kanang mga concentrated areas dito lang sa amin mag-focus kay dili po ta pwede magdagandagan sa asa, then hopefully we can expand labi na sa mga no parking nato. Apan ang dako nga tabang ni ini magnum gyud is ang cooperation sa katawhan. Palihog dili ta magpabadlong aron dili mo daghan pud ang atong violation og mo libre in town ang atong kadalanan alang sa magamit kini sa tanan nato din sa atong dakbayan.
1: Sir Doy Ramiro, salamat sir. Thank you sir sa mong panahon.
5: Salamat kay Magnum June, Magnum Eileen. May buntag ka na itong tanan.
1: Ayon nyo nabati mga action, mga manager sa RTA. Roads and Traffic Administration, Benedicto Doy Ramiro. Oras, alas 7.24 sa mong pagbalik kuman sa mayroon. Dumatong gitak na sa Maynabi. Karamuntag ang mga action si Mayor J. Bago sa Pulmisa, Missouri Dahl. Kinsa naghangyong yun sa surat ngayon tatungtan ang mga sakyan na binagikan sa upol. Ako ganina sabitan magdumailin nga kung di lang ganina sa upol gikan ang iyang concern kay kuno ako masyo para mag-presidente man tayo ni si Mayor J. Bago sa Liga sa mga Mayores sa Misamis Oriental Chapter. So marag ang iyang, iyang tingog dala di lang para sa upol but marag apil ang bang pangabahin sa Misamis Oriental nga apiktado po sa nasgutan nga lagda nga kato mga sakyanan nga gikag iste og Westing bahin sa atong dakbayan outside Kagandiuro di ara kutob ilang mga sakinan katong mga di pasayro ha ilang mga sakinan kutob na diya mismo sa westbound o eastbound nga terminal Bulwa o Agura nga mga terminal o niya dayon katong klaro sa nato kaya magkabisgura ba si Kunsel Eric Salcedo nga ang mga tao pwede mo sulod. Oh, wala gidi dan. Oo, kunay gusto magbackfly.
4: Private sa kanan po, pwede gapon mo sulod.
1: Private, pwede gapon. Kato lang mga kini mga POB o POV. Nga diin gaketer og serbisyo ngadto sa mga commuters. Standby sa mong pagbalik. Penom na muna.
6: Oras hatud kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
10: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og desugared sugar cane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
12: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation. Your roofing solutions. Corrugated, ribs, simmer roof, steel bath, span flex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on ato, tawag na 0918-9644-524. Cebu and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile. Kailangan ni mo cash karon? Emergency? Tara na sa The Rural Bank Coffers Out! Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta. Pwede sa Daghang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't raining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Halos tanan online na karon. Og syempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya, wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure ang paggamit sa GCash, login safe. Kinahanglan lang og biometric information or fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguro nga dunay sufficient fund ang imong GCash wallet mao nga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchant sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para makumpleto ang imong shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguro lang nga pirming anay sulod ang GCash wallet pinagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yon ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure ang checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 0272139999 for other networks. Fees may apply to no more. J Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash 0 cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchant nationwide.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Mga eksyondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Magnum 45.
8: Alas 7.34, parenta mga eksyon, chato pagparaguban, speakers linya karon si Mayor J. Bago, Mayor sa Opol, Miss Rental Mayor. May buntag, sir.
11: Maayong buntag niya, magdungjong.
8: May buntag, Mayor. So, tama ba ko, ikaw presidente sa Liga ng Mga Mayores, Miss or Chapter?
11: Yes, ako ang presidente sa Liga sa mga municipal mayors sa Misamis Oriental. Isip ko sa presidente Senior Vice President po ko sa National League of Municipalities of the Philippines sa
12: Katibukan. Yung ulahe ko sa balita. Anyway, Mayor, gipangutan ako na kay ang akong pagsabot sa imong concern matungod sa Section 120 sa Codified Ordinance sa Kanginuro, traffic code, no? Traffic code sa Kanginuro. Murag ang imong representation, kung concern nimo, does not only cover sa Upol, Misamis Oriental, but bisan sa ban pang bayan sa Misamis Oriental, you being the mayor, the president, sa liga ng mga League of Municipal Mayors, Miss or Chapter. Kining mayor, yes. Tama ba ko tuod sa akong pagsabot?
11: Yes, kaya sa tinod na Magnum June, nag-meeting ang talaan mayors sa Misamis Oriental.
12: Okay.
11: And even we were there in Cebu kay namang may quarterly nga meeting kay naman may convention po dito sa Cebu.
12: Oo.
11: Amo gyud ang nahisgutan ang kanang gipatuman nga balaod sa Cagayan de Oro.
12: Mhm.
11: Og daghan gyud na reklamo ng mga mayors kay ilang mga constituents ang sumbong sa ila kay ginapatay man nila ang sa pagpatuman nini, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante nga makahuman. Ang kaniyatong mga pasyente or kaniyatong mga buros nga magpatambal unta or magpatanaw diri sa Cagayan de Oro. Kaya naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So, matihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente. O ikatulo, kanisa na itong mga senior citizen, imbis kay diretso sa mall, mananaw og libre nga sine, dili na hinoon. So, ipatay nila ang kalipay sa itong mga senior citizen. Ilabi na po na itong mga workers nga ang uban gani, kasagara, gatrabaho sa Kapitolyo, nga naaman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitolyo na to, sa probinsya sa Misamis Oriental. So, looy ang Misamis nun nga wala diri gapuyo sa Cagayan de Oro.
12: Okay, so nagpasabot mayor nga dili igo kining giingon nga gitugta na ang igpit liner, igpit Upol Misamis Oriental liner nga makasulod sa sentro sa syudad Carmen daw batyar kami sa Carmen Kutob because ang Carmen considered na pod nga part of the city proper. Dili pa ni igo mayor para nimo.
11: Dili gid na siya igo Magnum June kay adunay 600,000 ka tao gasulod gawas sa Cagayan de Oro matag adlaw onya og boto na unaw na to atong putlon karon ang mga ruta sama ani mga PUVs nga moagi sa highways.
12: Uh-oh.
11: Mas mudaghan na inoon ang mga sakyanan kay mamalit magyuni sila kaugalingon nilang motor or sakyanan nga para makasulod og diretso sa Cagayan de Oro. So, mas mo traffic na yun. Munang ako, that's why gani, we advocate modernization sa itong mga public vehicles. Kay tungod, first, convenyente, ikaduha, mas transportation gani. O atong putlon, mas mudaghan yun ang sakyanan diri sa musulod. And kanang, kanang igpit liner paingon Carmen, naanang magunang ang mga prangkisa god. O naagi na nakasulat sa ilahang prangkisa nga from Igpit to Carmen sa Cagayan de Oro. So dili nila pwede nga putlon dihan lang taman sa Banga or dihan sa may Bulwa. Kaluwi sa kayo kadulo kay ang Carmen Igo rumong ay kadulo ng Igpit.
12: Uh-huh.
11: Isa rin mo nakatulay. Tapad na kayo sa Cagayan de Oro na looy kayo ang atong mga transport group. At the same time, atong mga estudyante, diara, taman sa may Bulwa.
12: Mm-hmm. Nakalakbit anak ang gani si Sir Doy Romero, ang manager sa RTA, nga marag temporary gani na nga pagtugot daw. Nga kaning igpit liner, makasulod diya mismo sa Carmen, pending kuno sa resolution o decision sa LTFRB o sa legal department sa Cagayan de Oro. Subot pasabot nga kunin mong aninawon, mura og hanap kaayo pa ang puruhan nga ang imong pangindahay ninyo mayor sa Upol, hindi lang sa Upol, sa Misamis Oriental, matagaan og katumanan. Kaya Earlier, nabati ko ang balita magdumaili, nag-ingon nga determinado o decidido why pag-sibog ang tingua sa kagamanan sa rakpayan sa pagpatuman sa nasgutan nga controversial nga Section 120 sa Traffic Code Mayor. So, sa imong sunod nga lakang, kumanaanin nga morang sakunin kamot, yag minyuhanap kaayo ang puruhan nga matagag katamanan ang inyong pangindahay.
11: Ako sa decidido sab ko magnon John nga ako gud na yung pangitawag solusyon kay dili man pwede nga mapihig ang mga misamis nun nga dili kagayanon. Di man sa makatarungan nga ingana lang dayon ipatuman na to ang balaod nga miskan gani kami wala may mga na-warningan nga ingana dayon nagkatambulag ang mga estudyante ang mga naisakit o gani ato mga katigulangan o mga trabahante. So kung ingana ilang gusto dito na sa tapangita o lain nga venue sa tinod lang magnumjun ako na ninggi isang gipatawag sila dito sa Metro Cagayan de Misamis kanang committee ba na to diha sa Regional Development Council para maistoryahan kung unsa may pamaagi na to o maplastar na to. As being chairman lugar sa Metro Cagayan de Misamis, katibukan magini region 10 ang atong gaistoryahan na. Ako na nag-raise dito. In fact, naaga na yung nasisardoy dito and then gipangutanan ako. Kano sa balay ni Taman? Ingon sila, Taman lang fiesta kay ga-estudyuhan pa nila kay nalay 30 days ani kay estudyuhan nila. Unya, after 30 days, natingala ko, padayon naman na i-Gapon. In fact, gi-take up Gapon ni sa committee sa infrastructure sa Regional Development Council. Kaya namang bintanan niya. Wala ginaigyapon, wala gin sila ikanang datos ng mapakita. Katong nag-Regional Development Council namin dito sa Tubod, Tumiyagi, ipangutanan ako, oy, lahi naman ang istorya, ingon naman nga ipapadayon nila. Pero nangutanan ko kung nabay sila i-study ani, wak mapun sila mapakita. So, murag, gina-delay-delay, hantod makondisyon lugar ang mga misamis noon nga okay na lang ni para lang basta makasulod lang tas kagayan di oro di man mao sa sugod ila ming ipatay unya karon inahinayon lang gyapon mi og patay delay na maayo busa katong niya gi sa committee ba nga gipatawag ko pasalamat ko kay gipatawag lugar ang LMP president didto kay aron may istoryahan namo and hapit gani nga delay na daw mi magdialog murag dito rataman dito sa committee ba murag di masad maayo motong nalipay na lang sad ko nga gibakwi nila makipag-dialogue pod ang RTA sa amo gaulatan ako ang tawag sa RTA pero kung magpadugay-dugay pa pod ang RTA nga magpatawag sa amo murag delikado sad ni. In fact, this is not the problem of Cagayan de Oro alone, it's also the problem of LTFRB. Supposedly the LTFRB will tell Cagayan de Oro nga naa naman may gipangtagaan o prangkisa. Dili ni pwede nga diritsyo na lampat yun sa maning Igpit Liner to Carmen. Di man pwede kay taga-upol lugar ang taga-Igpit. Di na lang mitaman sa Igpit. Nga nahatagan naman ni sa National Agency o prangkisa. Sa maning mga liner from Igpit to Bugo. Alang di na lang taman sa Igpit na... So, these are the things that we have to consider and the LTFRB should tell them nga dili ni pwede nga diretso nila ni i-apply ni ilang ordinansa. Sa kadugay na ana nga ordinansa, mayo pa si former Dongkoy Imano ani kay wala gid niyang ini-implementar nga ordinansa sa iyaha maning panahon. Kay nakasabot siya sa kalisod pod sa atong mga misamis nun nga mga kauban.
12: Now, unsay sunod ni mong lakang mayor, kamato pa nung pangitaan o pamaagi para masolusyonan, considering ang lakbit ni mo sa ningagi na ito paghinabi nga unconstitutional, anasgutan ng ordinansa, mato pa ni Mr. Doy Ramiro, ang manager sa RTA, natukin na batuna sa City Council o nangyayon nga wala man kunoy nakitang unconstitutionality sa anasgutan ng ordinansa.
11: Dili man sila ang husgaan na magnumjun kay dito managin sa korte. Pero kung gusto gyud nila nga dalon pa nato ni sa korte o dito may magira, aw, mao man sa nga ko ang profession sa una, mas ganahan lugar ko nga dito tas korte maglalis. Kay sa tinoda na, di man sila kabaluan ng kaso. During the time nga dito may sa Metro Cagayan di misamis na kumitiba, ako na nag-i-raise, ging na ako sila ni tanawa ni nga kaso. Kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case, mo ni siya nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyuhang ordinalisa. So, mo to akong giingon sa ila. In fact, I was the one who gave them that kanang mga kaso. So, it's up to them kung ilahalog ang ipaglaban. Of course, ilahamog sa ng katungod o responsibilidad. But don't tell me that I'm wrong or maingon sila dili unconstitutional. Well, sa ilaha siguro. But kung gusto sila, di dalo na mo sa korte ni. Nga na kasimple.
12: Okay, Mayor. Sir, salamat kayo. Thank you, sir. Kasabot sam ko sa concern mo. Nga di lang gani para sa upol, kundi li para sa bisami. Sir, talo niya na yun. Ang pagdala niya sa RDC Magnum Island, nakasabot sam ko nga, imagine guys ko tag kalambuan sa region, kalambuan development. Paingin na ganyan, tag metro kagayan, pero na ay mga limitasyon nga mahimong hayan makapiktar po sa maunga development para sa region tin. Labaw sa tanan, Magnum Island, no? So, kanang mga butang, manang dapat tulot ng bangon o maayo para nga ang tinguha sa tanang panig nga magbalambuon ang Region 10. Apilang kaginoro nga may pinakadako nga dakpayan sa Region 10, lugar makapag-agatumanan ang mga kalambuan nga itong ipagandoy. Mayor, sir, salamat kayo. Gawas kong doon pa kayo gustong ibilin nga mensahe.
11: Magpasalamat lang sa ko sa mga councilor. Labi na kay Councilor Salcedo, Councilor Abaday, also Councilor Suwan, and Evie Imano. Kaya sila lugar, nagtabang man sila at that time nga maisigutan yun yung pag-plaster. In fact, I gave some suggestion. Like for example, kung pwede ba nga i-adjust na to ang time na to sa pagsulod. Kung mga estudyante, kasulod ka ron alas 7, kung pwede ba alas 5 na lang silang musulod sa kadlawon, pero mas una silang mugawas o mas... unya kita ulahi. Napoy uba ng mga government agency nga sama sa DNR, alas 7 mo sulod, alas 6 mo gawa sa hapon, and Fridays, wala na po sila trabaho. So, we can adjust the time para dili lugar kayo traffic. At the same time, ang pick up o ang disembarkment sa itong mga pasahero, pwede man nga kinahanglan na naalang yung area. So, pwede man na maisgutan. Muna nga akong giingon sa ilang, mag-dialogue ta, we can help you also, kay Kamisad, we want also to discipline our constituents and mga drivers and operators. So, inganam to akong gisulti dito. But I hope that mapangitaan ni siyang solusyon and we can harmonize everything. Di na tamo about ang kaso-kaso, kay kung ganan o kaso-kaso, na maulman sa na ang ato ang forte. Dagan salamat.
12: Magnum. Salamat, Mayor. Thank you, sir. Ay niyo nabati mga aksyon, mao si Apol, misami si Rital Mayor J. Bago, Presidente sa League of Municipal Mayors of the Philippines, misami si Rital Chapter, ug Senior Vice President sa League of Municipal Mayors of the Philippines. Sa atong pagparay, medyo bugat ang giluwatan ng pamulong, hangit patay nyo, maragi patay, no? Ang kaugbaon sa mga... Pamanaw siya na ito, eh? Yung pamahaya, kanang operasyon?
11: Ay, ginapatay man nila ang... sa pagpatuman ini, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante nga makahuman. Ang ganiya itong mga pasyente o ganiya itong mga buros nga magpatambal unta o magpatanaw diri sa Cagayan de Oro. Kaya naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So, matihig lugar yun ang pagpaanhi sa mga pasyente. O ikatulog kanisa na itong mga senior citizen, imbis kay diritso sa mall, mananaw o libre nga sini, dili na hinoon. karon. So ipatay nila ang kalipay sa itong mga senior citizen. Hilabi na po ng itong mga workers nga ang uban gani kasagara nga trabaho sa Kapitolyo nga naman sa sulod sa Cagayan de Oro ang Kapitolyo na to sa probinsya sa Misamis Oriental. So looy ang Misamis nun nga wala diri na puyo sa Cagayan de Oro.
12: Sumatong nga medyo bugata, gipatay sa pagpatuman sa nasgotan ng ordinansa magdumayin, gipatay daw. Mm-hmm.

0: magtanong sulbad na ba? Magduwain eh.
1: Ama, oh.
0: Pag yun nga, gitugtan ha. Oh. Pero sabi ng Carmen, parang sa gunto ko. Hmm. Pero sa nga gitugtan na ang pagsulod sa Carmen na naman na gani sa franchise, oh. Nagtuo ko nga ba si, okay, ang sunod na sa ilain pa matugtan.
1: Oo, oh, niya
0: katulong. Sa Carmen naman di ay nga wapay ka siguro gani nga magpadayon. Kanti pa yun lamang gani. Kaya na pa mga concern nga nakita sab ang atong kagamanan sa nagpayan pinag-usab sa Roots and Traffic Investigation. Oras, alas syati sa kwenta sa mong pagbalik kumansman ng petisyon nga nagbabag sa operasyon sa GSM Taxi sa Kainduro Giduso ni Attorney Ernie Palanan ngadto sa LTPRB Region 10. Sa pagbalik ta, kuman sa penumlog.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
10: Para sa matilong na dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy gatay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.

0: arthritis, heart disease, gubad pangbalatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!

0: Magnum 45.
1: Sa managlakbitan si Attorney Ernie Palanan, nag-dosog petition ngadto sa LTPAB nga nagababag sa operasyon sa GSM Taxi level diri sa ato nagbayan. Naspikas niya si Attorney Ernie Palanan. Background lang gamay magdumay rin ha. Si Attorney Palanan, kauban ko ni kaniyadto. Nagsugod siya isip usa ka reporter na yung investigative reporter unya kogi man nga bata. Bata kong tawin kaya bangun ko man kayo kining nagkugi samtang nagtrabaho nag-eskwela siya pagka abogado and then kalos Ginoo ning pasar pagka abogado o karo abogado na in fact nahimo na siyang election officer eh wa na kundi nagka-updated karon sa iyang current engagement. May buwan na to na karon Attorney, may buntag sir.
2: Kasi buntag
1: may buntag Attorney
2: Magdumjon
1: may buntag
2: mentor.
1: Kumusta?
2: Pag-sibira o ng pagbaton detalyed o prinsipyo baruganan sa mga butang na naglambigit na ang itong mga katawahan. So, dako, ikaw datunan, parte anak sa imuha, munang hantod ka ron, consistent ang itong baruganan na o salamat sa pag-mold, pag-mentor ni mo sa ito, na nahimutang maayong membro sa itong katilingban.
1: Mm-hmm. Attorney, unsay mong unsay
2: sa pagikuyuga no?
1: Taas taas
2: oo. Oo. Ito ako lang nilipay ko Magnum Jun. Nagka magka tapos sa diris kanginan ba? Sa tinanong niya ba yan ang may nang kung time to time magmasa nung talaga balik o glen yun kay para makikita na sa kung sa imong kagwapo ba? ang lalo tayo mausab sa imo ha? Of course, sa batasan ng son. Ang tingog. Morag kita ng tingog.
1: Morag batanon ng Japon?
2: Ako na, lang sa bang tingog, mo na gaya pa na ang tingog.